0: With due respect sa mga kwan, ha, kanang lahi og opinion, pero sa kulang tao, no need man ang ingon niya, a Muslim senator. With due respect na lang sa ingon tanga. Iris na kay, na magkabasa ko mga apo nga, senador nga, yisagit-sagitan, o, oh, at least. Pasayos pa mong yun yung pagka-Muslim nga, wah, may labot na magigala itong mga Muslim brothers yung pagka-senador, yung nagsisagit sila doon, nag-away ba na sila ni Kiko Pangilinan. Wah, magani mga higala ito, nag-daladalag unsa sila nga mga kultura o ethnics nito mga Exxon, si Cayetano o si Subiri, habin sumagay, so na, dinamdama ito. Wah, magani ito ni abot sa ethic nga, anong gusto mo, anong gusto mo, anong gusto mo? Lata, jay, wah, mga kalimot mo ito. Kana usahay may galaba kana bang mana makaingog ko may galaba gabi naman yung pamulitika sinado kay kada gyam panghitabo sinado mga igala Jesus Ginoo ko ginasakya na mga iso nakalimot din mo ato katong di ba si niso ni kwan ba ito ni atake ba ito kalitas kay tano o ano gusto mo ah tindog pa na subiri o ano wa man nakapadayon tong sinumbagay mo na gingon may galang ambot ito mga higala lahi na ginoon sinado saan sa pagkakaroon mga igsoo, no? Ako laging giingon, may higala. Fan man yung ko sa kang President Duterte, pero usay lagi kini mga sakop niya mga higala, mga sublaan. Alam mo, kalain, ha? Gusto mag-amo mo, badayag po sa opinion. I like Duterte, but I don't like some people behind Duterte, mga higala. Sumblahan ba? Usahay na ay kuan ba? Na ay propaganda. Man akong giingon nga. Usahay na ay propaganda. Why? Ang gamiton maganiya yung pagka-Muslim para nga makuha simpatiya sa itong Muslim brothers nga ginaog-daog tahay si Badbo din sa Senado. Ito ay purpose. Wapon ingon dito si Pangilinan nga. Ay, ginaog-daog sa kundiri ay mga Christian sinito. Yan na po siya dito. Ben Sibilyan Nuiba, katong gipasangin lang siyang nakasapi sa flood control, ingon ba din siya dito nga, ay ma-born again, senator. Si Robin, emphasize yun, Muslim senator. Ay, gas yun, migas pa mga so man, parang nga masuko po na itong Muslim brothers na ay mga higala. Ako kasabot po itong anong i-emphasize yun ang iyong pagka-Muslim. Ilan naman naglalis-lalis doon, nag-ilog sila si Aaron Cunitas, ilan naman yan, ilan naman tilabot. So, kanda mag-usagit-sagit mga higala sinado, di naman na, kwan, di naman na bago, kay, napit lagi nagsinumbagay ganito mga higala sila, kwan, si Cayetano at si Subiri, oh, pagsunod bita po ni Senator Bato, ah, gabi mo po yung tantrum din mga higala. So, beto siya dito. Natural mga higala mga higala, kay ang sinado, ang plenaryo, grabe ang emosyon niya. O, paminaw na ito, na ito, ibigay ka rin mga higala. Ang butang kung sa kaya reaction ni Senator Robin Padilla ba? Ma-absan ni niya o? Absan ni niya na? Itong paminahon. Asa man ito kakipay ba Erwin to? Panahon mga igala nga naapa si Senator Miriam Sudan. Mild running na itabo ka ron. Gantong yun mga igala. Grabe yun mga iso. Siguro mga igala nito. Kahilaki-laki ni si Bad Boy. Okay, sa una mga igala. Agad, ininsulto ha yung tirada. Oh. Asa man to, kay atong paminaw, tanawa lang ko niyo, sa una niya ka-hearing sa Senado. Bira!
1: Shut up!
0: Tanawa na! Shut up!
1: That's why I lost my temper, Mr. Chairman. Public Estate Authority is worlds apart from Phil Invest or whatever it is that he was mouthing. It implies...
0: Oh, balik ka! Oh, tanawa, balik ka! Oh, para mamina po, mamina!
1: Shut up!
0: Oh, yes, shut up!
1: That's why I lost my temper, Mr. Chairman. Public Estate Authority is worlds apart from Phil Invest or whatever it is that he was mouthing.
0: Oh, grabe pa in English ay mga igala. Actually, sa una mga iso, grabe na rin. Kani si later, Senator Mills, nag-hanag ginigip ang kasamaan mga igala. Kung may ingon, insulto, ay grabe na nga insulto. Natural yun na mga igala, pero sa ako laging giingon, sometimes, no, sorry. Nasubrahan na yun mga igala sa propaganda. Ang Senado. Both sides, sab. Pag maad ko po mga igala, kanang administration senator, pwede, daghang pong mga kaikingan, mga iso. Daghang kaikingan. Ambot, mga igala. Kaya wala na yun. Kana ba nga, mabitang ko sa'yo, di na yun kung ting tanaw, kikikapoy, nung ting tanaw. Bahala na na sila diya. Basag kay niingo na dito mga igsoon si Senito Miriam Santiago. Shut up! Shut up na lang. Oh, manay realidad karon mga igsoon.
2: K-K-5 Napan Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8! 8 na mga igalas kamuntago na pulig kamuntanan di ang mga igala naga pamahona. Kaunta mga igsoon eh. Ito pa labi ng politika. Mga unta ito. Eh kung nga palang ko nag-anchor mga igali, palang ko broadcaster. Hindi mo mag-isgot na eh. Pero try responsibility man nato. Trabaho lang, walang personalan. May mausan na diya sa Senado mga igsoon. Trabaho lang, walang personalan. Unless dito mga igalag mag-pinusilay. Personalan na. Mas personalan pa mga ganito lang. Kayitano dito nga, Miguel Suberi mga igalag. Kapit na mga ito, sinbagay. Ano mga gina diyan? Mura na ko nag-debate sa reliyon mga igson. Nga magsinagita na diyan mga igalag. Halos mag-linuwaay na. At the end of the day mga igalag, amigo ragyan po na sila. Diba? Tanaw ko ng debate. Ano gina? Basta na i-debate. Madagi kasi emosyon. Kabantay ka na, ganang sa mga reliyon magdebate, asos gabi mo rag-away na, baka kunta, basahan talatas, alos magpatay. But at the end of the day, amigo, radaya po na sila. Malagi yun, tumaho lang, walang personalan. Walang dibdiban, mga gala, kanang kwan ba, ayaw, ilang tinang dibdiban. Ay, nako. Mana usay, may gala, basta politics, may gala, kitawanan. Mana mag-comedy, usahay. Alala na sila niya. Sige, okay. Be, standby mo, mga igala, gumikan kay. Yeah, importante kay mga igson, gusto ba kang flawless imong pamanit? Gusto ba ka dito, mga igala, nga kanabang hamis ang imong pamanit? Labi na, mga igala, huwag nakasinati ka karong pagbugas-bugas. Okay naman tanan nang naibugas, mga igala, kay natay lutoon. Pero kung bugas na ganing anas na akong mga igala, maragadi na gina maayo kay kanaganan ka na to, di yung taganahan nga na ibugas-bugas. Gusto gina to nga inighawid sa itong naong, oh my God. Kabanga, amis ba dito inighahikap mga igala? Sabi na kayo sayang, naong manahikap-hikap po nito mga egsoan na oh my God, honey. Flawless na flawless, wow, taklak. Pero usahay mga igala din yung kalikayan nga natin bugas-bugas. Sabi na mga igala, ay hazardous na ang silag na haring adlaw. Wapay labot ang pollution mga igsoon. Muna'y maka ingon tang causes mga igala para dito mga igsoon nga magkabugas-bugas sa. Pero kada bugas-bugas sa iyong naong mga igala, bilang gabalik-balik na. O diba ka mga igsoon, skin allergy, gabalik-balik pagka blood detox na mga igala. Kaya kung hugaw manggod mga igsoon ang imong dugo, dito na mo gawa si mong pamanit. Kano gina? Kanang circular system. Bot masabot, bisag asa nga parte si mong lawas, may igala, nagyo na ugat. Bisan pagkatungway mga bukog na ugat. Inod na. Kaya kung nga pa na ugat, dili gina kasandigan o kabitayan. Kung nga na ugat. Kapit ang ugat, may makapagahian na niya. Bisan pa ang way bukog na ugat. Muna ang circular system. So kung hugaw dito imong dugo, may gala madagi na abot, bisag-asag aparte si imong lawas. Maadto na sa imong naong mga igala. Muna magkabugas-bugas ka. Muna siguruhan nga naka DTX 500 ka mga igala. Kaya ang DTX 500, maayo ni may gala nga pang cleansing, pang limpyo sa atong dugo. Tungod kay puno, kini may gala sa gitawag dito antioxidants. Na adunay labing taas but pasabot mga igala, pinakataas mga igala o presensya sa gitawag ditong urak value. Unsa man po ng urak mga igala, dili uwak eh, malangga man na urak. Urak value mga igala but pasabot kanto bang giingon ditong oxygen radical absorbance capacity mga higala. Ano yung isa sa mga makalimpyo mga igala? Pangunta mga igson sa epekto sa sun radiation. Oh, sa atong gingon lagi ang atong adlaw karon na makadaot na pagprolong ang imo exposure. Sun radiation, oxidation, toxins, allergens o uban pa. Ang urak may gala muna mo control niya na mga igson mukontra ni anang maong matanga nga makaguba sa atong pamanit. Tungod kan DTX 500, pinakataas na value sa orak, pinaka the best po siya may galang nga proteksyon para nga di ta magkabugas-bugas. Di ta magka-allergy-allergy. Di ta dito magpula-pula mga higala nga way mga hinungdan. Adi na, hinungdan lagi. Kaya man di magkamupula kung nga way hinungdan. Mga hinungdan, sun radiation, oxidation, toxin, allergen, o guban pa. Pero para malikayan na ginamayagsoan, siguro adaw-adaw ta, naka-DTX 500. The best get ang DTX 500. Para sa mga bugas-bugas, mga higala. Para hamis. Managingon nga balag tingo ko lang basta kay Hamis ang panit. Panit ka kipay pero taloy sa Diyos may gala tungod sa DTX 500 bisag nagkakunot-kunot na niya ito na pero wow po tayo bugas-bugas yun mga gala. Anak na mga Exxon bahala lagi nito maas basta Hamis. Ano na? So DTX 500 siguro ha may gala. Hindi ay testimonyas na gamit yung DTX 500. Atong paminawon.
5: DTX 500.
6: Sir, good morning. Unsa tong kumpleto ngalan?
7: Idi Bon.
6: Pila edad?
7: 40 city.
6: Taga-asa man ka?
7: Nasarit.
6: Kinsa may gagamit sa mga product kipalit ka ron?
7: Mama.
6: Gagamit ko ka?
7: Ako po.
6: Sa mga produkto, gipalit mas klinika di alternatibo?
7: DTX 500. Tupi.
6: Nanang, unsa ka niya to? Unsa may mga balatihan sa mong mama o ikaw? Naka-decide baka mo gamit, ani?
7: Wala lang. Wala pang, anong siya? Ang maintenance lang.
6: Maintenance? Ikaw, kana mo inom ka? Unsa may unang balatian nga maka-decide ka mainom ka?
7: Kaya yeah, po, baka ando sa lawat ng gaan.
6: Kana mo inom ka, ni? O aptik yung lawas?
7: Hindi mo gaan po.
6: Magaan yun. So, unsa may mong kagat sa tumakaiksunan ka nang wala pa kasulay?
7: Pamalit po mag-detex kay agi di mga tayuan sa itong lawas.
6: Salamat kay sila.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Okay, kasulod, wa man naigo ang pagpislit, mga higala, nilaging usahay. Dara na tadi man maon niya, pislit. Ano siguro ha, nga inigpislit, maugi, mapislit. Kasi ko niya, inigpislit, di maon na pislit, musirit. Kaya kalimutan, DTX 500, mga Exxon, para sa healthy skin. O hamis nga pamanit. Og limpyo nga naong mga higala. Balag kulis maot og naong basta hamis. Okay na siya. Aton palagi basta limpyo lang. Bala dito gahugaw tanaon basta kay limpyo lang yun. Tama po daw naong bisag limpyo hugaw tanaon. Kain ba? Sige, okay. Padayin ta mga higala. This number aguman sa 4 Odilos Pueblos. Ay, doga minsahe. Dito ako ni basahon mga isona. Ato pa sir imot dire may gala. Tino juna isam nat sa gigout na kupod sa tiil. Ay gigout day si sir imot ah. Kani kay kita gitong mighty sin ato sir. Istinge. Ako naman sad ko pero dili gout ning ako ah kani katong autoimmune. Bitong mighty sin DTX og vitribio maintain ko kay so far may gala. Patag din taon pod kaluoy sa Dios kaluoy sa kaitasan mga igsoon. Ako ni balik may gala. Ang atong iyong rheumatic arthritis. Ramoy, sana kanang rheumatoid. Gusto ni Hitlitok may gala ni mga scientific name. Muna usa may gala rason niya. Upadayo ng medical, kwan, medical technology man ko. Ganahan kayo. Lisuday pang litok aning mga ngala ni mga yupak ni mga scientific ni mga yupak ni kanto bang mga unsan ama nang kan bicarbonate o sumala dioxide ana mga ayupag ni man sa may gala international ko an mga gala ba name lai putong scientific ni mga exon ana na pasabot anang dye kana duha na siya ka oxide o dioxide o duha ka oxide ang properties niya na ana man na sa kuan sa medical nga aspeto ni kapoy ning tuon ning lisod man memorize ni mga ngalana una sa una naga na cut on na lang inoon ko may galang na lagot na kuning sa kadaghang ngalan ani itong mga kuan ba kada mga naka-discover aning mga butanga, aning mga elements, Anong gilisod-lisod nga lang kung ginganla na lang din nag X11, X22, mga na, lisod. Di pa lisod ka na. Memorization. Oh. Ano nga? Undang taning medical technology, kapoy. In fairness, nag 2 years and 1 summer po ka ng medical technology. Before ko nag-political science, ha? May political science, eh. Kaya, okay ni? Oh, kay... ang mga para ba inyong gipangtunan o say applicable man sa gawas inigawas mo tulungan mo na nga di ni mo malimtan basta di lang yung ka dito magpada sa pagka-idealistic kay kung magpada po kas pagka-idealistic na kayo nga more on theory yung gaga-focus may gala paggawas mo muna i-apply rebuilding ka anang labas inyo pa na. E sa ikaw lang kung man kayo, halos perfect man ang nga imong gitunan. Di nga mga government, mga inana, perfect kayo. O di, ma-idealistic ka kadugayan. 4 years, guna maigala. Manang usahay, paggawa si mo, moraga, ma-adapto ni mo, gamay ditong, ito tagbukid, Mama na yung rason. Actually, maigala, mo nang mingon nga, ano man sila mga estudyante, UP, pag yun ang ubano, nito tinuod. Mga bright man, tanili, ano na ilad man ni, padayo sa bukid, actually, wala na ilad. Kundili, na-adapt nila ang ila dito bang hipang tunaan. Labi na lagi political science. Imo lagi ng dibdibon, imo gitunaan, ma-rebuildi ka ganyan, ha? Imo man ay mga ideal, talas pang gobyerno. Di man na nimo makita sa realidad. Paggawa si mo sa tulungan, lahi man ganyan. Abuso man ganyan. Di man nima, oh, amo nang usahay. Kung madakas imong emosyon, ha? Sa katabukin. Ano na? No, nang ganahan ko sa political science kay di maglisod kay makita malagin mo sa actual iban pareha mga igal sa medical nga nigawas ni mo di man makita di ka mag-microscope. Di man na inigbaktas-baktas kita ka dito mga igala malisod pong mga naka uy nailanggam ang langgam is kumpos o ba unsa kaning kumpos kita kag tubig ha kani H2O ni siya o H2O meaning dihydride and oxygen. One oxygen. Kaya it's 2O man. It's, onya, 2 man na. Mo na siya may gala, no? It's 2O. So, dihydride, oxygen. May dabas, ano, sakto ba? Medical course. So, at least, you know, tanaw ka tubig, o nanapoy hangin dito, o ana, air, onya, oy, nai CO2, o, carbon dioxide. Nganong dioxide? Duha ka oxygen. Mo may ng O2. Mo na siya mga igala. Muna kay iningala nimo ng CO2 nganong na-die na siya dioxide kay ang die lagi to meaning usa ka oxygen duha usa ka hydrogen duha ka oxygen mo nang CO2 anak na di man na magamit imo ni gawas mo sige kag ana na mabuang man kagadugay na san kan mo kay tala-tala sige kag tanaw-tanaw oi kani ka unsa man ni siya unsa may kumpos ani nga mga elemento lain man di man balas bilik sa ni gawas mo dito ah pwede ka kuminto oh kung mamilaw ka graduate dito sa K5 ah, pwede ka manawag hello pwede ko mo react diyan ni Jonathan Sabanal sige react oh di pwede nimo ma-apply makita nimo ba sa komunidad di sa medical di man makita ang mga medical mga practitioner po ang makakita na mga igala. So, wala, ibalhin ko. Muna siya. Tapos ano ni Abot, mata ng istoryahan. nagbasa, ito nagbasa, tabi rin mga igala. Si Padayon, tapos nagbasa, Padayon. Nasunog na po sa butsa, matod pa, grabe, complete attendance, matod pa mga igala ni Sir Imo. Padol na mo sa Lord, palayo sa drugs. Sakto sa ni si Sir Richard Gallardo, may gala. Sakto yung kaso, Richard. Nang lang dito magpadool, tas kay tasan, og magpalayo kita sa droga. E kini mga pahitabo sa itong palibot karon kung kita may gala, maampuon. O isandig na to kay tasan, yung mga pahitabo, masulban man. Why? Imposibles ka, tasan, may gala sa Ginoo. Isa pag-unsa kang reliyon, mga higala. Maura man ay giampuan yun maigsoon o saraman as Ginoo lain-lain lang nag-practice ang belief maura man ay belief si Kristo raman ay accept kung yun si Kristo ang Ginoo basta as long as si Kristo dito may galang Ginoo nga Ginoo kitang giampuan ang practice raman na nag-diferensya pareha raman ang tanan except lang dito gang Ginoo dili na yun mao ang Ginoo na ba yung reliyon nga dili yun Ginoo ang giingong Ginoo. Ha! Paguryo-guryo pagin mo, wadi ay, na, di wadi ay, Ginoo nga, dili Ginoo. Nga sa tanang reliyon ka nang di na ko biliban, ka dili naman na maoking, ano man, blasphemy mo na, ano man, pag-ginoo-ginoo, mga di ka Ginoo. Na, actually, ne, bukal yung istorya na kay na, dahil lang Ginoo, unless o si Kristo ni siya. O si Kristo ni siya nga nibalik na, di mo luhod na ta. As long as di na siya si Kristo, may laing Ginoo. Islag nakaanak si Gawa si Ginoo, my God. Magbuang po siguro nakaanak si Gawa. Okay, okay. Alas 8:25 na, di apay doon kami sa'yo, mga isan. Kung sa kuno'y formulaan ng bocha, isim nats, bukukibawang sa formulaan. Kung giingon lang, iniundang ko ng pagka-medical student kay Kapoy. Lain na lang ang pangutana, yun lang sa medical nga spito. Matod pa ilang Ginoo Greek gods. Oh, matod pa Sir Imod. Salamat, Sir Gamayng Budag. Tungkol sa sige hiking ni mo, isim nats, maong naulian. Oh, actually, bawal ba yun ang mga kanabang physical nga activities pag naa kay arthritis? Labi na og kanang imong arthritis is caused by osteoarthritis. Kanang osteoarthritis, kanang wear and tear ba, kanang nihilis na imong cartilage, likayan ni mo ganin ang mag-engage ka sa mga hard nga mga activities kay mag-bone to bone man ka, kay nipis man imong cartilage mo na magkasakit mo nang bawal ganin yun na. Oh, actually, pero ganin nga ito magamit mga igala ang exercise walking mo na mawa ang arthritis kay autoimmune maning akua. Remember nga ang exercise makapawala sa stress, di ba? Mamani logical ang explanation. Pag mawala imong stress, kampante ang imo mga higala nga immune system. Dili kay siya magkalawgaw, di mabuang dito may gala. Ana na siya. So kung dili mabuang imong immune system, din na akong possibility nga dili niya atakihon ang imong mga joints. Tungod sa gitawag laging autoimmune ni mga sakit, nga kanang gitawag dito kanang rheumatoid arthritis. Oh, sumo na siya. So technically sa ako ang abahin, gamit ang exercise, gamit ang baktas-baktas. Pero kung osteoarthritis ka, dili advisable. Kay wear and tear na siya mga Exxon. Okay, nagkaintindihan na tayo. Okay, saray. Kadugayan natin, kadugayan natin, basi mag-handle na po tag health program. Na ako na titanan, hantun unto ani. Amot na tagkapagawa na. Sige, sige, mabalik tamay galahaman na mas importante yung hinumdum standby.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Pietri Bayo!
11: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dugay na, Pietri Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
12: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
11: Naubos.
12: Wagi absent.
11: Inahang na nga magamit, yudani kay aron maubos ang blood sugar. Sugar and blood.
12: Salamat kay mama.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pinay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniad tuwa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kung ana, ligo na.
1: E kaniad tuwa, kung sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, samad. Murag, naminos na sa siya. Ayan ko ang samad.
1: So, kana, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
7: 66th Palarong Pambansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Padayon Tamaygal address sa Tumaraguban sa Foro de los Pueblos. Yan sa Tamaygal sa last 30 minutes sa Tumaraguban. So standby mo may son sa Duga ma-reports nga itong paminaon kaya Tamaygal. Kay doon ay report si Kakipay ba Jelson may tungod lagi Tamaygal kay nagatakda din ang ipatawag sa konsiho Tamaygal. Ang ingon tanga si Palco. I will like it or not, karon maigson medyo ni sagkagod ang balayro ng skurinte. Matod palagi sa uban, maigal, matod pa po sa si Palco sa ilang paunang pamahayag nini. Every summer, kuno mga Ekson, musagkagod ang kurinte. Ngayon, I believe mga higala nga inana, kahit ako sa kasamer ang uban, sige, electric pan, tibok adlaw. At ang uban, mga higala, medyo natingala, kay gidubli-dubli, mga higala. Gadubli-dubli, mga Ekson, ang magsagka. Naiuban dito nga more may gamit kay dati mga igala 24 hours gira ng ilang aircon ganun 24 hours po nisag ka ganun. Although kita na akong uban billing na pag-increase sa uban mga igala ng mga charges. Hindi akong dipangita in fairness huwag may butang dito sa charge mga igala sa 4 piece. Pamanin na dito mga igala itong lifeline Lifeline ang tawag di mga igsoon. Lifeline meaning mga igsoon, dili ginaingon na 4 piece na makabenepisyo nila. Kato nagkonsumo laga 100 or nisaka na nakaroon. Kaya naghatag o guidelines na ng atong mga Department of Energy. Tungod na may gala sa existing pun nga balaod, mga mahitungod, mga igsoon, sa kanabang kurente sa Pilipinas. O namang gawin lifeline diya, 100 or 200 na naroon. Kung mora imong konsumo, like mga diskwento, etc. na may galang subsidize. Kanabang isubsidize na mga igala sa mga medyo arang-arang nga mga konsumante. Pero in fairness, wala sa bill, wala mapugay kita pa. Yan ay amount dito nga gididak para niya ng lifeline. So, ay mga increases dito mga igsoon, but mulan taon, di man mag-sustainer ito mga igalaw. Di ma-explain ba nga about sa dubli-dubli. Ayon, mas maayon na mga igalang ipatawag sa konsiyo para maglaro ang tanan. Para ganyan ito mga igalang ma-inform ang publiko. O, unsa man nga nung nisagka. Kaya daghang ka magulbol na nipagsagka kasi balayro ng skurinte. Eh sa una, expecte lagi mo sagka pero kada naging taas yung kayang pagsagka.
0: So, ba?
10: Oh, nanawa. Oh, hindi ba? Tinoo, nagyaw yan na. Tumaw lagi na mga igsoon ito. May pagsaka po sa unang mga summer, pero diligid din ani ka saka. Umingon sa mga igsoon nga, base nun yaga na manikmatik lang nga kag-5 natan, mo bitaw. Nga, ipatawag dito si Palco sa atong city council para pag-explain ka kay, base din ma-explain rin eh, yung uban. Kaya we like it or not, mga igala, pimunta, wala man na, di man ginamasipyat ang si Palco, no. Di tapon makaingon nga musipyat kahit I remember may gala sa una dito pas lain nga Blanita ta mga Ingson nagka naami complain wala ba hinaw na aksyonan sa nga complain kaki 5 Erwin why? Nga no? Onsay nahitabo? 1 month na nga nag shutdown kaya iwan nag-operate halang kurinti kay Maura Japon. Kaya siguro na sayo dito ang reader ba nga nag-shutdown na ang transmitter. Oy! 1 month na nga wala nag-operate ang transmitter, ang ibayran na orang yapong kurinte. Kabil, mga orang yapong, mabit kong kikomplain. Agoy kay, ano man, nambot, huwag nung sinita mo, basta na wala na lang, kuha agad doon action ang yapong. Ngayon, wala man po lagi nag-dili lagi. Ingon bitang mag-dili lag para makikita ang konsumsyon. Mga man nagsauban, istrikto kayo. Nga, taga-adlog yun na, suwat ni mo dito pag open ni mo sa imong transmitter suwat ni mo daan pilay consumers kurinti pagka end of the day pag sign up suwat na po ni mo antay ko ana siya ganang temperance kurinti. Nakay record niya picturean niya na picturean na inanakay stick to kada nga pang akon di ba minarukoy kay kama na ang dilema o dito na wala mo mag-evidensya nga moro to consumption ninyo. O di matawag dito nga wapon yan ang wana thank you eh panka ang kurinti gibayran sukad nga nag-operate o ang kurinti gibayran nga nag-stop operation maura yapon wala usam. So technically naag yun mga higala yasipyato di ba ka na magtinapulan nga average lang karong nga bulan na average nila niya sa kagamay o yasa na sunod na po na average naman ay uman nga matapulan inawang kuningon nga tanan. Average na lang karon ipababa na to gamay nila wala man sila nasayon nga wala naman dahil yung nag-operate di wala naging to dahil ma-explain tong sakto hindi yun to ma-explain kay dako mag-diferensya. Ay, may mukhaon may nag-quarantine transmitter. Sa kabuhan, wala nag-upirit mo, wala nga po ng billing. Ana. So, actually, mga ikan, in fairness, si Palco, at least ito, maagin na, mga ikan, mag-investigate na ron ang konsiho. Para dito, mga ikan, klaro, kung ano mang nisag ka daw ang quarantine. Kaya naman po yung ban, mga ikan, na tako yun ang ilang konsumo kay dubli-dubli lagi. Tao na isa lang ka aircon karon may gala giduhan na ka aircon kay para bugnaw gyud kay init ang panahon. So, ana na. No, kasin diay. May atong paminahon mga igala report ni Kaki 5 ya Jason ni Pagulong. Og sa bay plano gyud may galas konsiho may tungod ini. Kay nakatagda lagi ng ipatawag matud principal ko. Kaki 5 Jason ni IK 5 mo. Ah, oh, tayo pa dai mga higala. Ato sa iblastan mga Jesus. K5 Jason ni kay wa pa ka plastan nakatungtong pa. So nakatungtong ba ka K5 na ta? Nakatungtong pa sa iyang motosiklo. Nag-drive ba nag-drive? Gusto po kung sa'y laing gitungtungan. Hapit naman alas 9 eh. Murag init naman. Magtungtungtungtong. Gawang ura siya. Standby. Katong baligan si ka K5 Jason ni Karunta doon. Pero tayong pasabi kayo na ay mga mensahe rin. Ako sa nang pambasahon mga igala. Sana ni diara. Oh, taas gyud siya ka K5 na sana imbis ni gamay among consumption sa kilowatts. Oh, matud pa mga igala ni Ma'am Merlinda Amugis. Tinuod gyud ma'am ni Saka gyud. Oh, imbis nagtipid, kami gani diri imbis kay nag-austerity mission ni Saka man ino. Oh, sa Mayo, di ba? Ka K5 ba, Erwin? Wala tingala. Kaya wala na gani, wala ta nag-aircon ni gabi, nagpaduro singot na gani na sinats, gani. Paypay na gani ng gamit, kaya pati electric fan, di na ipagamit din na. Paypay na. Ay, noong sabay, nginisaka naman hinoon, nga nagpaypay naman lang tala, si Kakifay na tala. Ali na natan, nats, di, nga nats, natan naman, ako man na. Ako man na si natan, si nats. Ano, ginsa ko yung matinga, mga higala nga. Wala. Nagpasingot na gani kay ganahan man po si K5 Nuts nga magpasingot kay mura po siya nag sauna bat ba. Ano ni slim ba yan na siya gabantay ka ka K5 Erwin ni slim kay paipay may gamit paipay ka slim gina no. Pero inay nga paipay na lang yung gamit mga galar eh. Ni Saga naman hinuog mga pila ito yung nasaka mga 4 minutes yung gamit. Is kay nagpatuman o austerity mission Zagam, no? At tinood ni Mama Merlinda po ng imo. Lagi mga instansya nga di ba ma-explica? Pero basing ma-explica din eh. Kay Senado, Kongreso. Kongreso, kanabang konsiho naman. Mulan tao. Ato sa paminaon kay naka-naog na siyang pagtungtong si Kakibay Jusoni. Kakibay Jusoni, ikibay mo.
0: K-5 News FM Kampyon Reports.
5: Plano karon ni Konsyal Eric Salcido nga magpatawag og hearing kauban ang kadagkuhan sa Sipalco aron mapasabot sa katawhan sa Cagayan de Oro ang taas na singil sa kuryente.
11: Nagplano si Konsyal Eric Salcido nga magpatawag og hearing uban sa Sipalco aron mapasabot sa kumpanya kung nganong isaka ang bayranan sa kuryente sa syudad. Matod ni Salcido, daghang consumers ang midangup sa iyang opisina aron mureklamo bahin sa taas nga bayranan sa ilang kuryente niadtong bulan sa Abril. Sumala sa mga konsumidor, halos wala man usab mausab ang ilang konsumo nga kilowatt hour gikan sa Enero hangtod Marso apan mas dako gihapon ang ilang nabayaran sa Abril. Tungod niini, gusto sa konsyal nga klaruhon si Sipalco ngadto na sa katawhan unsa hinungdan sa pagsaka sa singil sa kuryente o unsang butanga ang nakaapekto niini. Nagtuo si Salcido nga pinaagi nining maong hearing matubag ang reklamo sa mga konsumidor o mas masabtan pa sa publiko ang rason sa pagtaas sa bayranan sa kuryente sa syudad.
5: Kini si K5 Gestory Pagulong para sa Kampyon na Balita. Serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
10: Salamat ka K5 Destiny Pagulong. Usay bitaw kung maislang na gani kayo kang gabi na gyud ang imong pronunciation ba. Usay ang news gani mahimo nang news. Pero sakto man sad na mga igala nga pagkabasa. News. Oh, news. News for news. Ano na siya? Sakto man sad na nga kanang pinulungan kay inangla na kay Ilong para mo simhot sa mga balita. Mo na siya. Kay mura bag sleeping dog mga igala nga makahibaw kag asa dito mga dugas simot-simot. Oy, di man dinugas. Abot lang ka kung tao na apay ability ana mo simot-simot parehas iro ka K5 Irwin on sa kay labasan ano? Himuon kang K9. Kamay gamiton dito nga binigilinya linya na linya kay para sigapon natong nababoy kontrabando sige pasimhot ni ay oy oy chama ni bahuan ni di man di man siya duga reklamo gi siguro kag ikaw tig simhot ito win man eh di duga mura manig bulan dakpan kontrabando agay do ay kontrabando na simhutan na day bulad gisuksok mao na ron mana news for news may gala pag media practitioner ka na kay ilong panimhots balita mga igsoon sakto sana pronunciation man ang sige okay napay dugang din may gala nga mga balita. Good morning! Oy, good morning, sad Sir Jonathan Tigo. May nga buntag kaninyo, dear sir. Salamat sa iyong paglantaw. Ang mga taga Bulwa, mga silingan diyan ni Ma'am Merlinda Mugis. Good morning, sad kaninyo, tanan. Salamat sa iyong paglantaw, pagpaminaw. Rin sa G5 News FM. O niya diya, papun, mga igala. Lugas mga balita. Ingon pa nga, sir, imot dito nga. Kaniunta angay pamusilon dili ang Senado. Hoy. Sa may atong pamusilon ani Sir Imo. Atong paniya diri mga higala atong si Sir Imo kung unsay opinion hitabo Senado. Ani sa kumukomenta na sir, ako sang pabuton ang mga facts kay o say, lisod mong gano'n nga mag-presyum-presyum na ta. Sensitive ba ya kayo na mga higala? Mapro, maantay man na nga isgutanan ay sensitive kayo. So at least dito, kung mabatikos man ka, naakay gibasihan sa imong opinion, dili kay opinion nga imorang haka-haka. Ang kabot na tag-facts dito sa mga resulta sa investigation, nga na, aday mo komenta. I-analyze na to. Komenta. At least na ay basis ang atong komento. Dili wild imagination. Basta sensitive mga igala. Pero di sensitive, madayag mantagay, tabian bera. Pero sensitive gani nga mga isgutanan para responsable sa takay. Sometimes raya mga igala na magiging mutuo ni mo. O, di ba? Kaki five, Irwin. Well, like it or not, bisag unsa ni mo, kabangan nga pagka-broadcast na lagi mutuo ni mo. Manang, kinamay mo to ni mo, dapat nga responsable ka sa imong ipagawas ng mga pulong kay masigtuhuan na. Mingon pa lang ka dito nga si Irwin na pangito niya, mingon si Nathan, guwapo, bali man na. Narama po yung mo to na mga igala. Manang, based on facts, at least ito. Kung may mo sunod, mo to ni mo, based on facts man ka. Dili ka, ingon dito may galang hanggaw tanaw. Sige, okay. Napabot ako, sir, kung nga sa resulta sa initial investigation nini. At oras, alas 8:47 na. By the way, nga ito kanin yung tanan, ayaw kalimot, mga igala. Labi na sa atong mga inahan. Kaninyo mga ginikanan, atong mga ilaw ng tahanan, labi na yun ka itong mga inahan ba, nga na ay mga bata pa nga nag-didi kanila. Nabang naapay mga masuso, naapay mga matutoy. Ang naman si may gala, actually. Ang masuso, Tagalog, ang matutoy, Bisaya na siya, wa may bastos na. Mamanggi na siya. Kay Bisaya man ta, di dirita sa matutoy. Kaya matutoy mo na siya mga, bago pang mga imugso, mga bata pa. Sila mga matutoy na siya. Tawag na. Pero sa mga bugoy-bugoy, ang masuso, bata man daw na, pero kanang matutoy, amahan daw na siya. Ambot lang nila. At ako, dito yung kong mga igal lang, translation na nas masuso, bata na, dili na ang amahan. At mga bugoy-bugoy, nagtuo sila amahan na. Pero matod palagi mga ikson, labi na nga doon sa atong mga ginikanan, mga inahan. Nga maingon ta mga igal lang, nga nagpasuso pa, nagpadidi pa sa ila dito mga anak. Wapo yung kayo mga igala nga mag-maintain sa D3 Bio. D3 Bio mga igala. Mga ginikanan ha. Ito mga nagpasuso. Ito mga misis sa panimay. Indot sa ding D3 Bio. Bisa pagwa na mo'y bata kayo na may papa. Para mangyapon nga prinsipyuhan ni mga igala. Ngano mga igsoon nga nakingon ko nga gwapo kayo mga igala ang D3 Bio. Gawas mga igsoon nga mupadaghan kini sa gatas para sa imong masuso. O sa Bisaya palagi matutoy mga igsoon. Kay ang inahan nga nagapasusol gapadidi may gala sa gagmay mga bata. Ang suplemento mga igala sa D3 Bio magamit yun ang mga egzoan. Kay makahatag kinigdugang binipisyo sa maayong panglawas sa bata. I mean, dili lang dito ang inahan. Ang muhimsog ang panglawas kundi matransfer sa di mga igala sa bata tungod sa iyang gididi nga gatas gagikan sa inahan. Kay ang lauric acid o ang caprylic acid may gala nga part sa medium chain triglycerides ang kumon may gala nga makita niya sa mga gata sinahan naasad ni may gala sa extra virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio. Take note ha. Kaning lauric acid o caprylic acid may son nga part sa medium chain triglycerides naa ni sa D3 Bio. Aside nga makuha ni sa gata sa inahan, naapon ni siya sa D3 Bio. Nga mauna mga egson nga makasuplemento kini mga igala nga dosinahan ang D3 Bio. O gagipadaghan ni mga igala ang kantidad sa lauric o caprylic acid sa iyang gatas. Nga pwedeng mahatag nga siyang bata mga igala, pinaagi sa pagsuso nini. Muna nga nanay dito nga nagka D3 Bio, nakahatag dugang proteksyon mga igala ngadto sa iyang anak batok sa nagkalain-laing klase sa sakit mga kagaw, bakterya o guban pa. Kaya ang D3 Bio is a natural antiviral, antibacterial, antifungal mga igala nga magkapatay ni anak mga igsoon o di nyo ka magkasakit-sakit. So, matransfer ni sa bata dito ligon naman ang gata sa inahan kaya mabitaw nga breastfeed is the best for babies up to 2 years. O, di ba? Nanay, gitatag ka na para ligon ang immune system. Bugangan pa sa D3 Bio mo, samot ka ligon, mga igalang resistensya sa bata. Bilang ni sa bata, kung ang amahan po mo, matransfer po. Matransfer po ang ingontang lauric acid o ang caprylic acid. Natural man gina. Basta ba na lang kaya ayaw po ng silingan papilon nito. Bana ra. Para mo himsog ang panglawas sa bana kay lisod man dito kay yung bana na kasakit-sakit niya. Ang silingan dito ni himsog mang panglawas. Nadi na namayo. Bana ra, bana ra. So muna ha. Inana mga higala. Kay piktibo ang D3 Bio. At ang mabinaon. Testimonyas na kagamit yun mga ison sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Gusto tong kumplito ngalan?
14: Mario Uriba.
13: Pila edad?
14: 20.
13: Nag-aasa?
14: Puntod.
13: Tay, unsa mga produkto sa klinika di alternative mo ipang palit karon?
14: Karon, mamay karon na D3 Bio. O na ako, ang yapong karon nga D3, kay Bandel o Maitinig.
13: Kadi ang tunsin mo mga produkto pa ka ng kabalatian sa lawas?
14: Kini akong ubo sa una, naundangan ako D3 Bio karon, kahit D3 Bio karon, may akong ubo-ubo.
13: O ano, ubo-ubo si Ponce, mga paggamit?
14: Karon, balik ako ubo, balik tapog
13: ka.
14: So,
13: unsa may mong kaagat sa uban ng mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
14: Iagat ko ka mo nga magpait mo anak yung mintinan sa tayo ang mintinan sa mga dito ba yun? Ay ba mo nga
13: dito extra
14: ba rin? O may tisay o panggad eh bitik.
13: So at least karon nga sa mga paggamit na baskog na pagbalik?
14: Uy, baskog ko na yung hanggangan ako sa mga tunga si Mara at tunga sa Kinsina boom ko.
13: Karon sinyalis na ba ni nga magamit ka sa kanunay?
14: Balik na yung karong kay para di ko buon.
13: Salamat kaya tayo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
10: Ay kalimot may gala D3 Bio para sa kahimsog sa itong panglawas. Wala tayong oras. Mag-uban na tagbalik ko niya may gala sa 11 Mbps. Alas 11 de la una. Salamat, salamat kayo tanang. Libertas de Sandi Anima Demokrates. Ang kagawasan sa pagpadayag mga espirito sa demokrasya. Kaki 5 na transformento, may buntag ka na itong tanan.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Mong Junior.
1: Kailan itong edad?
0: 63.
1: Taga-asa man ka?
0: Nato sa Masan, Rocky Latasan.
1: Kung sa mga produkto sa Clinic Ed Alternativo ang imong ipalit karon?
0: DTX 500 to Mighty C.
1: Gano na-encourage magkagamit aning produkto?
0: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, mga tanglin cube, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
1: Unsa man imong balatian sa panglawas?
0: Ako, kuwan naman. Wala, hindi man, wala pa magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
1: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
0: Maintain siya nga, kuwan. Wala, saan mo taas, saan mo... Kwan siya ko, nag-minting 145, 90.
1: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
0: Sada, maayo. Kondisyon.
1: Kondisyon yun. Kung sa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
0: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Ipinsa yun, labi na yan na itong edad.
1: Salamat kayo tayo.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Bitru, Vino, Junior. Kalita ka si Bugyo, kukuro na kukuro sa kabalan. 62, Mighty C, o galing Bitribayo.
4: Power Trio.
3: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Galang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa itong immunosis, Mighty C kay medyo atong dati pinakasabong yung vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Medyo ito, basin, mungin mo kawala. Pero kayo gila niyo na kabiyanin.
4: So padayon na ka magamit, ani?
3: Padayon, nandito sa. Ito, paula ko po sa suti on. Mindas

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit?
4: Okay naman to. Pinanap na to i-tube ng kidney. After mga bilas na to, maintain lang ko lang.
3: Sa paggamit mo sa Detribayo, unsa man ang nakahatag sa Detribayo nga kay makaingon ka nga medyo ni arang imong
4: okay man normal man
3: ang normal. So miangay ang imong lawa sa Detribayo.
4: Okay pun kay naman ko maintenance.
3: Kidney stone.
4: Kadan pa na rin.
3: So okay na.
4: Patakay mo niya pun kay buwan man. Eh bago pa na po 2017 ang pampasosyal ka lang dedikito nga kuan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pedro Dino Jr. Kalita ka si Bugyo ko pero nakul ko yun sa Malabalan. 62. Mighty C o kining Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural ang isa kita tiguan. One feet. Balang 2 foot. O 1 foot. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa atong immunity si Mighty C kay medyo atong dati pinasalong vitamin sa pangumat. And medyo alibyo gamay. Siguro po, basin, mungin yung kawala. Pero kayo, ilan yung nakibiyani.
2: So, padayon na ka magamitan eh?
1: Padayon, hantusa. So, pag ako po sa kulti, o mindas buhay po ita, mag-power tree yung ta, kay power tree yung morgana na liyata ng kumung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mungin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Virgo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3Bio Health News!
3: Ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong muinom ng D3Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, ginumaan na ako kong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiin, sigo ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, ninsuway po ko, napad kong isa ka-stab nga ditirbayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nidaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang lagi alibig yun.
2: D3Bio! Mabibili sa mga butiga.
4: Sa mga mamis nga na depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba?
2: Ang alkaline.
4: Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3Bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga imnon higala, i-combine D3Bio o may tisi. Labi na yun to may mga heartaches. So, di ba? Ani tas mag-atag ubagdagan sa to mga consumers? Coming from last number 068, as lang ko pila man ang may tisi. Ang may tisi sa butika, murag tag-utso ang kapatid.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3.2. After one week, nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika.
4: Helpful ba ang D3Bio sa may mga bukol si sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na infection. Basta may mga bukol ha. Take note mga mamis. Na gani bukol nga motor tubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi kagaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipagmuta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na ito ng immune system, aron nga ma-educate ta. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na'y bukol, aga-away. Aga-fight ang immune system sa bata. Ano na'y bukol? Tabangan na to ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhaton, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na'y bukol. Helpful ba ang D3Bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na'y recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi o D3Bio. Very helpful kayo. Ang D3Bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata. Buntag o hapon. Mga mamis, tagaig pagdagan na, ayaw pasagdan. Ha? Anyways, dali lang na mahilis na mga bukol-bukol, basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka na mga bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan, kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balong, anay mga bukol na nang sa atuang kolon. Naadira mga igatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kay mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat inyong tanan. Ayaw kalimot ang ato mga klinika products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligo ng kape, DTX Coffee Mix. Ang ginapagkalimtan, DTX Premium Coffee na as mga butika.
6: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jane?
6: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga replico anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3Bio.
7: Kaya saan mo pag-inom ang kuan, D3Bio?
6: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw d'yo ka
6: gano'n? Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na uing, ang kape na ko, prayers na akong kape.
7: Prayers.
6: Ang D3Bio, mga duha na katuig, magduha na.
7: Kung sa'yo mong na-observar ang katumula ka gainom, magkaroon nagainom ka.
6: Nga, nami sir, kay sa una sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang D3Bio. Magdindog ko sir, paghigda ko, ana, bangon ko, tuntag sa'yo, siguro kong kamang-kamang ko sa manig, pero sa nagdig na ko ang D3Bio, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba, lamig kong paminaw.
7: So, muna mo din na tumaroon?
6: No, D3Bio, kapi sa buntag, DTS, Coffee Mix.
7: Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, maninaw ka rin?
6: No. gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kay na sa lawas.
2: D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Radyo
1: Kampyon Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Philippine Standard Time, alas 11:02.
4: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: 7 Mbps. Cocktail bar, Navan Sarmiento.
1: Hey, kalama yung untog ito na. Welcome na sa Drisa 11 Mbps. It's a 14 karamay kalas Mayo 2025 sa adlaw karamay Xon nga Huwebes. Yani medyo na kasi natin kitang mainito na saan nga kauntohon. Naglagitig na saan ang haring adlaw. Grabe, mamahit na po mga igala. Mamula-pula na sa damang Xon tungkol sa kainit na haring adlaw. By the way, kaninyong tanaan mga kaigsunan, mga ka-K5, kagayanon, mga taga-Misor, mga kasigbitosan natong mga rehiyon, yes, Garaga Region, ino sa may galad sa probinsya sa may Bukinon, Lanao area, Misok, og ang Camiguin Island, welcome, welcome din sa 11 Mbps. Karoon to ay standby mo may galad, gumikan kay Diana Saad, ang kanibuk ang puwersa mga ison, sa K5 News FM Kagandero, mo serbisyo na sa ganyo. Muhukad na sa mga igala sa nga impormasyon, mga panghita mo, mga igala sa palibot. Lakip na mga igson ang mga isyong adunay kalamigitan ng lungsod. Ready-ready na sa ang katibukan na to, mga igala, mga kumpanan. Onboard Ghost Patrol, sila ka K5. Jonathan Sabanal, sa mga beat reporters, sila si ka K5. Hey, Boss Kaino! Inabagan usan sa mga reports, may gala nila ni K5. Gesto ni Pagolong, at ni K5, Rikim Solita! Oh, tayo pa dili, puro karon. 11 Mbps, sa kingan, puro na pinitingon! By the way, kaninyong tanan nga naglantaw sa itong live, paki-share-share po. Sa itong live, karon may gala kay palawaybay sa itong mag-uban. Morang gapon ang itong official fan page, Mike Son. Ang K5 News FM Studio Digital 89.3. Mga na mga igala. Paki-share, paki-likes and follows sa itong FB page. Para updated mo kanon ay may gala sa mga insidente, mga pahitabo, may gala sa balibot. At the same time mo sa Maison. Tingnan mo sa may gala mga isyong pangkatilingban. So, share, likes, and follow, ha? Mga kakifay, mga idols. Sublion ko ang atong fanpage. Ang K5 News FM, Studio Digital 89.3.
0: BPS, K5, Navan Sarmiento.
1: Pwede na ito lang anon, may gala ito mga headlines. Standby mo kay Dirisa itong panag-uban sa 11 BPS. O sa itong hataga pagtagad sa balitang lokal, mga igala. Diya gasolina ko na unang contributor sa Abril nga inflation rate, mga igala. Sorry yun, Jess. Bilantaan na ito mga igsonog, nag-double digit ba ni Maygala ang inflation rate diri sa itong rayon sa rayon, Jess. Para mo po ni Basianan o niya Maygala kung angayan ba Maygson na doon ay another na po round of minimum wage increase, Maygala, sa mga mamumo. Because gikonsidera magod sa dole, Maygala, na kinanglan mo igo sa mga igson ganto sa double digit ang inflation rate in order makonsidera nga supervening event. Kanang supervening event, Maygala, muna nag-justify sa one-year rule nga walay increase unta na mga igsoon. Pero tungkol sa iyong supervening event, muna may gala nga pwede nga mag-increase within one year ang gingunta mga igala minimum wage sa kaduhang higayon. Pero lagi, sa gingon lagi sa Department of Labor and Employment, na doon na lang supervening event kung mag-double digit na ang inflation rate. So standby, ito na lang taon niya may gala. Pinagi sa report ni Kaki5K Boss Kaino sa patrol. At hindi sa patrol, gika ni siya mga igala sa may BSA. Baladez patrol mga igson. Sibiyat. Samtang dugas sa mga balita ito ng siren, karo mga igala ang report. Ngawa na daw mga igala sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Although to be verified na ito ni mga igala para maglarog yung dugasa ng mga igson. O tinood ba ni mga reports? Namatod palagi dito mga igala. wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa kay ganina. Ato pamanto na kitaan mga isoon nga nag picture-picture pa to samtang na ay nag-investigate sa likod. Pero kung tinood, manggaling mga igala. Nga nilakaw na ganina mga isoon ang Senador. Then, mauna po na yung spekulasyon dahil suban nga. Ituyo gina ito mga igala itong gingon tang ataki-ataki gabi. Ang sana po yung rasunis. Kaya to be verified, ha? Kay breaking news man, may gala. Lantaw na ito ni Karo, mga ison. Hindi po, mga igala, nadagpan nga giingong NBI volunteer. Nga usa sa giingong suspitsado, may gala, sa giyong tang atake gabi. Ang purpose, mga igala, dito, dagpo si De La Rosa, to be logical ba, no? In fairness. Kung ang purpose dagpon dito mga igala di ano mag sa man ng volunteer agent mas una kana bang confidential agent so itawagan na nila asit former chief PNP mo dagpon niya asit mo opere yan la logical mo no naghikog na siya dito Senado naka lockdown na dito mga higala mga marines na dito mga higala giingontan nga miyembro sa sergeant at arms sa Senado mga higala. Po siguro ka nag-iingon nga nakuratan ka na yung Marines kay bao naman daang NBI nga na yung Marines kay kung resident man to sila dito may gala nga mga naka-duty naa naman na daan mga hindi man na ingon Marines nga gi-request lang naa na gina sila dito kay na detachments Marines dito Senado para sa seguridad ng Senado so, kay bao unang NBI kung yan mingon tanga kuhaon dito si De La Rosa niya asit may gipadalan yan na logical explanation man sana. Sorry ha. Bata mo na gingon, kung ano man na, kanang common sense lang ba? At least, huwag pang laugaw lang dito mga higala. So, kung mang laugaw na lang sa dito, sa mga purpose, ganun mang laugaw man di ay, nga di manghihapon di kuha o sila rosa. At least dito, ang gusto dito, kagubot ditong dapita, para magdeklarag, Marcelo, na wait and see na ito ni, sa dagan. Pero karon mga Exxon, kung tinood man galing, wa na dito Senado. Wa pa man po'y confirmation dito Senado, mga igala. Wa na ba yun si Senator De La Rosa? I believe na apaman yapo na mga igsoon dito Senado. Then mas dool-dool na kung mawala. Muna'y nagkapait. Eh, kung wala na dito, mga igala, na mas dool-dool na sa gingon, gipasipa. Kung sa akong gingon, mga igala, I doubt mga igsugwa pa dito si... Huwa na dito si Senator De La Rosa kay common sense lang kung ilan na mga igala o tugutan nila makagawa sa Senado si De La Rosa, mapasangin lang yun silang drama ang gira-gira gabi eh. Ma-justify ang mga bubuyit dito nga drama-drama para makasibat si De La Rosa. So I believe di ginan nila buhaton mga igala nga karoon panahon na saan. Mohawa dito mga igala sa Senado, Custodia Senado, si Senator Bato de la Rosa. So, standby mo na naman, Mikeson. Samtang dugang pasto mga balita. Uman na transmit mga igala ang giingon tanga impeachment complaint. Impeachment articles, may gala. Article of impeachment. Batong ni Bibi Sara Duterte. Dito sa kong Senado. Dinas Kongreso sa Senado. Ato lang taon, may makaigsunan kong onsan may status ani. Gunsa po iya daggan ani. Kay daghan ba kayo itong giingon itong mga papil-papil. Nga mo'y gamiton, may gala sa mag-prosecute. Nga ito sa itong busy presidente. So, standby sa mo nila. Natagan po na itong pagtaga. Dito sa itong paraguban. Dari mga igala sa 11 Mbps. Dugang pabod mga igala sa atong mga balita. At ang isa ninyo mga ison kaysa report sa itong mga kubanan, DICS WD karon may tunol, dayon o ayuda sa 41 kapamilya nga nasunugan sa kamamanan. Atong niaging gabi ini mga igala nga berde pong ulbos kalayo dito sa kamamanan. 41 ka pamilya sa dito maison na himong biktima. Gapon apoy sunog dito sa may kauswagan, although sa lang kabalay. Pero sunog lang gapon mga igala. Pait pa lang doon, sunod-sunod ng sunog sa lang syurang. Yes, standby san mo kay ang Kogon Police Station ka na. O ang CSWD, ipanawagan sa publiko nga aksyonan ang gagmayng batang rugby boys sa Corrales nga unta hipuson mga igala. Ay nagkadaghan bito ni mga rugby boys, anawag ko na sa video mga igala, magtapok-tapok na ni sila. Yan delikado ba yun sa mga kabataan, maikso nga maglatagaw, bisag asa lang. Nag-iingon, may galang amot o mabadlong banis ginikanan o nagpasagad lang yun ang maginikanan. Tanawa rin yun ang mga igala, mura pong nag-position, puro rugby lang. Kita yun sila dito. Pero sa'yo, nagkadaghan bitaw mga igson, di sa may kugong, dagang mga kabataan, lakaw-lakaw. Pagyapon ta na learn sa tong lison, tong naay, na-disgust yan to, naligsan niya. Paabot na sa tanga, nana po'y mahitabong yun ato, may gala, nana po'y mag-wild, may gala. Prevention is better than cure. Even ang ato, mga government, may gala, agencies nga doon, ay kailang bigitan, mga ison, na jurisdiction. Ngayon yung mga kabataan, mo action, ha? E nagkadaghan bito ni naglatagaw, dili lang mga rugby boys, even may gala, gato mga gingong rugby girls. Sagol-sagol naman ko, po yung bandit to maigala, di na rugby ang gisimot-simot, kundi sapatos na lang yun. Iwan na may ikapalit nito rugby niya na may sapatos nga. Mago lang ipilitas rugby, sapatos mo gisimot-simot, mga igala. So, at tangisan na ninyo dito sa itong panaguman sa K5 News FM Cagayan de Oro, particularmente sa programa maigala nga 11 Mbps
0: K5 Nathan Sarmiento.
1: Ito ay pagkato sa i-share po nga tutuluman noon mga ison. O para dito maigala nga maabot sa dito mga ison sa atong mga listeners, mga viewers. Okay. Ato nang gi-share. I-share po ninyo maigala. Daghan na tayo, mag-uba na saan, Maison. May nalang mapuslan saan, Maigala, nga itong pagpagaw-pagaw kay naasan mo, nag-uba. Ano ba? Sige, pakishare, likes, and follow. Labinas programa sa 11 Mbps. Mga idols, mga sir, mga ma'am. Pakishare, likes, and follow lang. Salamat daan ka ninyo. Yan indot sa nang mo, share, likes, and follow kay ato laging gingong, Maigala. At una mo, nagsayod pa mo sa mga balita at the same time mo sa mga ison. Dili sa itong lingaw-lingaw, nagyapon tayo load mga igala para ganin yung tanan. Duhagyapon mga igala magarawad sa libreng load. O pindot lang itong mga kaatong ni Agyadlaw, kagahapon, hantod kagahapon, kamusta ba na dawat na yung mga load? Iba-ibay na ni sila mga ison ang giingon tayong natagan sa itong mga pahalipay mga igala nga libreng load. Dili sa 11 Mbps. Og sa Foro de los Pueblos, ayo sa may gala, diya sa may tulumanon mga ison sa tulumanon ni Inday Marites, ang lama sa kagapon. O na ito yung ingon ng mga palipay kaninyo. Tungod kay naamo may gala, nakiguban ka na mo. Via sa airwaves mga ison at the same time, dirisan sa atong social media. So salamat daan, pasalamat ka ninyo, libreng load ni mga ison. Wala, di na lang kumangutan na. Basta kayo na alam mo din rin. Yan, naka-share, likes, and follow mo. Appeal na munta na, nana. Pwede na mo musalmot, may gala. Ang requirements lang. Nga maka-share o likes mo, may gala. Sa 11 Mbps. At the same time mo sa mga ison. Naka-share, likes, and follow na mo sa K5 News FM Studio Digital 89.3.
0: 7 Mbps. Sa K5. Nathan Sarmiento.
1: Eh, standby saan mo, may gala? Kaya itong dalikitan na itong mga kumbanan, situational report sa dahinta. Lantaon saan itong mga ison ang itong mga palibot. Lantaon na itong itong mga kadalanan, kamusta ba karurasa kay Big Ao lagi? Basta inarong urasa kay timpauli, mga exhaust, mga trabahante. Timpauli, mga igala sa padre di pamilya kay Ondool-dool Ramanggod, mga kakifay. Nindot manggod ikaw uban sa pamilya dito sa pagpaniud to. Wapo man saan may galang naniud to ka, makaistorya saan ka sa imong mga kabataan, makaistorya saan ka ni Mrs. Nya, kon pod, ka na bang nga ba? Sig na pa igong panahon, pwede man nga musingit gamay mo. Katong muulik kay mo uban dito sa Mrs. Maniud to, mga igala. O yan ay plano gamay, basing madapas oras, pagdala ng daan o extend food supplements, my God. Kaya para dito nga di na malangan ang oras, kaya limitado ba yung atong lunch break? 1 hour lang. O yan, basing bali 30 minuto sa dito, mga igsong, paabot-abot pa, mga igala, daghang himas-himas pa may tabuan. Absent tas oras na, malita. O, nagdala lang daan sa extend food supplement for men. Para dito, mga igala, pag gusto pa mo apas, gamay dito may galang pitik dito kasang-ata na. Ana na. Sige. Ala kadtong mga naniod to karon. Ya mga igsoon sa Maya. Ani Theo daghan na minaw de pagka na sa nangatong monitor ya. Mati na sana sila sa Kiva News FM kayo dito. Ya sa Maya, Mabilan. Kusog sana di maigana. Labi na diri sa may Lapasan area. Good noon kanyo.

0: T5 News FM Cagayan de Oro. O, salamat ha. Kanin yung tanan. O, sa tanan mga naminaw diyan sa Maya. O, si Icon. O, si Emote Icon. O, diyan sa may Usamis. O, good noon. Kanin mo sa diyan, sir. At ano yung pang-recognize sila mga igala. Eh. Sa may Bulwasan mga igala, si Ma'am Merlinda Mogis. Good morning, sir. Kanin yun diyan, ma'am. Good morning pa man kay Park Pamas Kabuntagon mga igala. Ang oras na ito. Pwede lang, sir. Onya diri sad mga igalas may Tablon area og sa may Bugo area sa Barangay Bugo. God non kay tanan na binani. Kagawad og ani admin. Oh, diri sa may Bugo. Salamat sa ganyo minaw sa ni sila diha. Diri sa may Lapasan area. Oh, minaw sa ni mga igson. Si Sir Django minaw sa ni siya. Nagbonito sa ni siya sa K5 News FM. And even may galas si Cap Oxmer. Oh, minaw sa ni siya. See you later. Ayun niya. See you later. See you later. Kanang tanaw tagsulat ba? See you later. Yes, yes, yes. Okay. Again, welcome, welcome, welcome. Sa inyong programa, inyong tulumanan, 11 Mbps. Kuyo Gabon, may gala. Inyong kabos galagad. Ang inyong mga egson nga magpamata sa kautuhon. Ang inyong mga igalang banhaan sa kautuhon. Tingog may gala luyo sa gingon tang pandisal which is nami kayo! The K5 Nathan Sarmiento!
1: MVPs!
0: Yes, samtang sa lang may gala, standby, samtang nga itong establish atong signal. Ikan dito mga igzon ni K5! Jonathan Sabanal. Ayaw niyo kalimti may gala ha. Katong katulogon karo may igsoon. Kaya itong tutog lang mga rabanin lami. Kaya katulog niya. Natay trabaho. Natay trabaho may gala. Napait yung kayo. Di takalihok. Basta medyo katulogon ta. Ewan man. Nag-function po. Nagsakto nga itong utok mga igala. Labi na huwag ang imong trabaho. Gagamit og utok. May nagagamit dito may gala. O ga... Sambutra. Naman po, na trabaho sa mga igala nga gamit sampot. Pero kasagaran trabaho, gamit yung utok. Pero naman po, gamit sampot lang. Mamaya trabaho nga higda-higdaan lang siya. Higda-higdaan, nga daob-daoban. O man, kasi gamit sampot lang. Hindi na kinaglan, gamit utok ka na. Pero kato mga gamit utok yung trabaho, may igala, kinaglan matang-mata ta para makalihog ta o mo function tagsakto. Eh, di man taga-function, di man maka-function imong lawas. Kung imong utok dito, di mag-function. Oh, man ang kinahanglan dito mga igala, siguruha. DTX Coffee Mix. Siguruha na, DTX Coffee Mix mga igala. Kay, parang kwanta kung batig hapon. Kay, napatas tungas at laugod. Napatay trabaho on mga igala, hantod pala singko. Kanya ang pinaka-importante niya na mga igson, malimpyo po ng atong lawas kay kining DTX Coffee Mix. Coffee na. Detox pa! Muna'y pangan-nindot mga igala sa DTX Coffee Mix.
1: 7 Mbps.
0: 7 Mbps. Siguro hahanga na ka DTX Coffee Mix na. Para lagi dito mga igala. Dili katulugon. Kumbati, focus gapon. Labi na sa itong mga drivers. Atong mga Motorola drivers. Si Sir Will Rose, pagkapaka na nga itong signal sa iyang Motorola. O gubad pa mga Motorola drivers na minaw na may gala sa 11 Mbps. Good noon kayong talan. Ato mga taxi drivers ka na may gala nga kumpati sa ilang pagmaniho. Eyes on the road, not on the legs. Pero safe ta, safe. Tarungag kambyada, tarungag kambyada. Ganun pa, manahalabok. Kumanay na ka pa ito, sir. Manabitaw nga, kung sig-sig gani kayo mo, ilang mo papronsit kay usay lagi ka ng, hindi ba nakabantay, bisa ako mag-drive, usay mo, lapas ba yung mga igala, dito man sa, kawan, mga ado. May mag-drive dahil, kambya-kambya ba? So, kung sig-sig gani mong isulot, adto lang sa likod, kay distraction man po na. Madakpan o niyan, driver dito mga igala sa LTO. Part man na sa distraction, distraction ka ng magbutang ka sa imong dashboard, o mga burluloy di mga igala. Itong istriktohon mga isosyal tido, LTO, dakpon magani ka. Kana na ba hinoong ibutang sponsit, may gala ang sinaw nga pa. Samot na ng distraction. Ano nga kasing matikitan hinoong dito may gala, may isyo agi TOP, Temporary Operators Permit, mga drivers ka, LTO man eh. citation ticket maigal akong ikon tadi.

0: itong ordinance niya LTO matong gisgutan di TOP. Oh, basing may issue ano niya si driver og TOP tungod kay nagkarga og sinaw nga naka-distract sa pagmaneho. Nangayaw pa prunsit. Dito lang yun ka sa likod, ma'am, ha, kung sigsig kayo para dili ma-TOP-han si driver. Ito mga drivers, mga taxi drivers, maayong untong inyong tanan. Even ang mga bus drivers na to, okay, ingon sa Maygala mga PUG drivers. Nga na minaw ka na Maygala, good luck sa inyong pagbiyahe. Amping ka nunay. Sobliyon ka mga Exxon. Pag-share, likes, and follow Maygala sa atong tulumanon. K5 News FM Studio, Digital 89.3. Programa 11 Mbps.
1: Hit 5, Nathan Sarmento.
2: Nagkulang sa tulog, basta sakto sa dulog.
0: Alright! Halaga ko lang sa tulog, basta sakto sa dulog.
2: Tanday ko, please.
0: Ah, ayaw na nang tanday-tanday, kaya ko kasandigan, pero dili katandayan. Inyong ubos ka lagad, Maygala, kasandigan ninyo katawan. Pero dili na katandayan, mga igala. Disgustya na ta. Sige, standby kay mo balik ta karon totoo. E ato dito, mga igala, zero ng atong palibot. Situationary po ta. Og ang chismis mo siyon. Iyan na po, no? Napichay ka na santa, mga igala, dito ni. Esprikitik-tik-tik. Saan na yan? Ano siya tawag? Esprikitik-tik-tik? Saan na yan? Oh, matigaw ng tik-tik. Esprikitik, matigaw. Ha? Karon taw doon, humanamas, importante yung painom doon.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Sakit mangihi, pasin UTI na na! Magklinika, Spore Biotics, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika, Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Klinika, Spore Biotics, mabalik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister
4: Extend Food Super.

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops, ginhawa agad at I Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: I Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Eleven MPPS. 11.

0: Padayon na sa damay galadoy sa itong Palaguman sa 11 Mbps. Inyo gapon kauban mga ikson. Huwag gapon kausaban. Pangit lang gapon mga igala. Kaki 5, Nathan Sarmiento. Pangit na ipiro, nindod mo diraw. Lain mong paminaon mga igala. Sige lang, basta na ako no'y gamay lang nga. Zigzabil. Yes, yes, yes, okay. Asa naman to, di naman ako babasa. Ah, di ara di anin tago, mga igala. Pero ato sandali kita, si Kakifa Jonathan Sabanal. Sayo na sa nato may galaw gasang area karon ni Kaki 5 Jonathan Sabanal. O ako nagtuo na na po ni siya sa tulunghaan karong orasa. Kaya akong biliban ani niya kay kung gini ka na bang ngilingin ni siya pang interviewon ka mga kaisudyantihan yun mga galaw. Di basta-basta ni. Kaya na bang di ni siya mahadlog mo interview o ka mga estudyante o Kaki 5 Irwin. Oh, lahi po si Kaki 5 Jason, ni hadlog po siya isudyan din doon. Muli kayo siya isudyan. Ang iya pong hilig ato nga interviewon mga maas. Maas. Pero Jonathan, kani, may isudyan din yun niya. Di na babasa-basa ang isudyan din niya interviewon, kaya ganahan po siya may interview. Nursing! Basta-basta niya. Sabi atong Siron, kamusta ang ato magkadalanan? Kamusta ang lakas manahon? Desgawa sa imong pag-aninaw. Kaki 5 Jonathan, Kaki 5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ari di mo bro, kindi light in the spray. Kiti pagdondo kagahapon karon grabing kainit ang ato na sinitian
0: sa tempa tempa tempa Kaki 5 ba Jonathan tempa kay nai nag nai message gini mo
3: Jonathan pirahi patan
0: ah birahan
2: yun na pa
0: yun na
2: panagay borag ni Oyon Kaki 5 Jonathan ang atong palibot karon sa sudad sa Cagayan de Oro sa naitabo lugar nga tensyon kagahapon ang lockdown diha sa may Hawanas sa sudado kagabi nandiin sunod-sunod ng mga butog kay Pablatan no, ang nadungog batod pa sa sunod sa sinado karon kay Pablatan
0: gabi ang ako nadunggan manggun nga buto di man sunod sinado sunod sa kwato.
2: So yaw to kay Pablatan kay mga puting splinter ato grabe yun.
0: Labaw pa to sa haan sana kanabang Brahmos missile.
2: Ito to dog. Nakadog tagbuto sa Senado nga tumakita kay Pablatan. Ato bang man pwede parking man pwede sakyan ni Bonggol sa kwarto mga ano?
0: Sini parking.
2: Parking niya. Pagabutan rin go Bonggo. Malasakit bayanihan fertilis.
0: Agoy tuktok ka ba sinay sa ato?
2: Tuktok ka ba sinay?
0: Tuktok ka ba sinay?
2: Kuyaw Sergio, kuyaw sa sigini, ato ba nga si Bunggo dari? O init kay panahon karong kita na tanway, angay ka pala kag diskuta na to ang
0: daga. Tuktok ka ba si nanay gipang hatod, baba si nanay panghatod. Kay kung si Gatchalian pa na kay baon na ta ilimno na na.
2: Lagi. So far kita na tanway, wala magid po ato nakita dira gipang hatay mo sa karong mga panahon na. Ato nakita, wala ba ni? Wait, ako na yung pandam na kita na nga. Sirado na siya ikuha siguro sa sulod kita na tayo dito sa kanako nga hotel usap. So parang init yung panahon at makita na ito yung kita sa kalikot nga medyo minus po mas janti karon gawa sulod din yung usap ka itong haan din eh. Oh, medyo minus ang
0: minus gano?
2: Ang nanggawa karon
0: din yung ma-interview yun.
2: Oh, gusto nang ita tayo
0: na ano sagka nag-atang-atang na sagka diyaw nag-atang-atang na sagka.
2: Alatangan nato ni
0: Garibaldi.
2: Ano pa utana karong gibo betan? Kawas to gasal tikahan nato karong kautohon kay init makayo. Kining isutan ng inisensyon sa Senado. Okay ni ba sila? Doon ba sila ipagpakapanaw sa atong nasod sa Pilipinas, kipag blatan? Dapat yung mga dyante ba?
0: Oo. Anayin yun.
2: Dini kay BC mapuday sila o na
0: entry. Wala lagi kay makita. Anman, mamang bugani o. Wala man sa ibang video. Ang maging makita diha o.
2: Lagi kay entry o.
0: Nakahibaw na sila siguro nga na anasad ni si kay 5 June at
2: tan. Ikaw na ibang kaya.
0: Ay naniog to.
2: Lami kayo niyo.
0: Ay, yung sabi na ka na malunggay pandisal, lami kayo! Ano mo na siya?
2: Natay papir, gusto magpabugnaw, napoy magpabugnaw din eh.
0: Natay pabugnaw.
2: Napoy, ano yung tawag din eh, Bupis pa rin, Bupis. Ano yung Bupis, ni kuya?
0: Okay, sa daw.
2: Bupis. Tagis, kaya po na rin? O, tagis, kaya po gipap na tanong?
0: O, ay increase mayo. Tagis,
2: kaya po, no?
0: O, ikaw, nikao na ka.
2: Kumusta man ka rin? Anong mingaw man?
4: Ay, kasi.
2: Astilan, mingaw daw ko na karoon kay 5 na tanong. Ipanghatag na lang nito na.
0: Uy! Ayaw na pa!
2: Ngayon kayo panahon, hindi mingaw, bitagi karoon kay 5 na tanong. Palipos na ako yun sa Kaganduro. Mingaw ang kaayo, limit mo sa maong lugar.
0: Mingaw, ginbitaw.
2: Kita na ito dariyo kay... Sabi niya, init kayo panahon karoon, no, paklay tayo, padaplin lang yun na kay...
0: Oh, padaplin kay... Na madaot ang iyong beauty, basi nga ma-ito mo niya ka nga, puti na ba ka? Madaot ang beauty.
2: Black beauty ka palaan, samot kita na itong beauty yan eh.
0: Black beauty de, kaka di mga black beauty, kuhan man ka, tall, dark, dark lang, and handsome.
2: Tall, dark, and handsome. Aspilan. Wala gining karoon na panahon na si Pabdatan, mga matana to the ribi. Sa mga lumalabay din sa pagkatan. Makatiming, makasambar, yes, nga po sa karon. O, kanyang mga, kanang mga bagong nag-indrol ba? Tapos, ba po maning ilailahon?
0: Ay, ka. O, mga chika babes, ganyan mo tirada.
2: Tumingaw, gito ka roon? Oo, mga nagawang sila siya.
0: Pwede mo kami interview o gili, chika babes ko doon, Roy. Tira na siya.
2: Tumingaw kayo. Sa init kayong panahon kay pagkatan, kung tanaw ni mo, walay dagom,
0: walay dagong.
2: Kita to, puting gabon. Kaya, blue po na, kanang blue, kanang puting gabon niya, blue po ng langis, karon kay 5 na tan.
0: Wagi magpaduol ni mo, kakita ko na ng dagan dito, kita susi mo ni dagan.
2: Tapos si Kuya Dereo kay delivery shopee na yan, shopee. Si Kuya, busy po kay shopee karon niya. Mata na si Kuya, ya, unsa ka init kagahapon o karon niya, sa imong pamatikot?
5: Mas init kagahapon.
0: Mas init kagahapon.
5: Init nga po. Halos nga, halos pare-pareho lang.
2: Ay, kainit ang Senado.
5: Mas init ang Senado.
0: Init yun ang Senado.
2: Mas init ang Senado. Kani si ma'am, good morning. Ay, gusto na ba? Good morning. Good morning. Hindi, ma'am. Sige, 5 Yusuf. Ma'am, mo sa ngala na to, ma'am?
6: Kathleen.
2: Kathleen.
6: Bonayog.
2: Bonayog. Tagasa si ma'am Kathleen.
6: Salvador.
2: Ano sa'yo mong kuro ko dali, ma'am?
6: English language.
2: Adlock mo sa English language.
0: Agoy, agoy! Kana-kana ma-abro, matistingan ang imong in-English, in-English lang! Ito, jubatal! In-English ba, in-English?
2: Karoon ng kagahapon, ma'am.
6: Sorry, haraman, init gahapon.
2: Kainit sa Senado.
6: Mas init ang Senado, ang Manila.
2: Sa panimong komento sa Senado, karoon, ma'am.
0: Mas kainit na itan di asay mas init ang ka na nag-interview ang Senado.
2: Manggapon ka pag-pagin.
0: Pag-pagin. Uy, hapit na.
6: Taon na? Nga, retired na.
2: Retired na. Amang ka na yung miss.
6: Secret!
0: Ay, ala! Secret!
2: Dapat din yung secret para bibo.
0: Liba, guys. Iruin na niya, liba.
6: Dili ko, pinigunan sa Salvador.
2: Amang ka na, kan saon na? Amang ka na yung miss?
6: Sa amo, ayang.
2: Anak yan, eh.
6: Sa amo school.
2: Kailahan sa... Yes. School. Hi, Salvador. Saan na yung year ka rin, ma'am?
6: Mag second year pa.
2: Second year college.
0: Eh, nagpag-ingles
2: ka.
0: Ginag-inaw.
2: Nagkan mag-apanguyab, ma'am, sa imong status.
0: Oh, doon, tanawa na lang mo. Tanawa na lang mo.
5: Kayo ka nang isang manguyab, ma'am.
0: Tanawa na.
2: Kapoy kayo. Saan ka kapoy?
6: Kanang mamili ka ba ka nang... Kapoy kayo mamili.
2: Kapoy mamili, pero wakod yung nag-ipili.
6: Nanay.
2: Unta ka kayong fight karong
0: atlawa. Ayun ako.
6: Nan?
0: Di na siya inspired. Kaya naka, sigpangutan na.
2: Ano ba? Hindi ka inspired sa'yo mong hinigo.
6: Kaya, pero sa silahan, kauliyon ako.
0: Ay!
2: Mali na to.
0: Kipad Jonathan! Kipad Jonathan! Mali naman si ma'am! Wala man yung ihatod naman yung titanium! Titanium gamit ah!
2: Kipad Jonathan, ikaw ang tagikuha yung Shopee.
0: Ah,
2: nagsapi-sapi.
0: Yan lang, tagawa mga kanaminaw. Yan nga kay English man dito siya. Nag-in-English ay tanam mo para makita ang scatter na eh.
2: Actually, pag ako pa na po ni Ma'am K5 na tanam, maram ako na kanabitaw na nakanang nasa upan na magawala akong panlantaw ba?
0: Oh, na-flattered ka. Oh,
2: na-flattered. Nawala akong panlantaw.
0: Uy, nga naman,
2: wala po nagdagandagan din eh. Sa manilid na baka ni or na nagdagandagan yun sa iyo. Hadlock ka init or na late?
0: Nahadlock na mo. Nahadlock na ni mo. Okay. Naman ka nag-atang mga diya.
2: Okay, mga sana sa karoon din kayo pag nasan ka. Mas init palagi daw puno ang pinto silado kaysa init kapanahon karong panahon. Hindi tayo mahibuan na kay gubot kay ang sinado kagabi eh. Na halos karoon mga kapal ka lang yun. Kita kayo pero lang dyan. Dami itong social media. Nasayot yun sa mga pangitabok kaga mga adlawa. So, manang nalitabok ka ron. Init kayo pa noon. Matala na yun. Ma'am, good morning, ma'am. Interview lang yun. Matala lang ko, ma'am. Ma'am, unta ka init.
0: Di naman yun nakita. Huwag ka nakita pa.
6: Parihara man siguro, sir.
2: Parihara. Ang kainit sa parihara o kainit sa Senado.
6: Init sa Senado.
2: Oh, init na Senado. Oh, init na Senado.
6: Sponsor ka nang nakabala ka ko sa ano future sa Philippines karon sir labon na uputing Senado karon. Unsa ba karong election boto ng sarong mga tao?
0: Wow, gwapo sa
2: nang nabala ka sa status sa Pilipinas or nabala ka sa relasyon?
0: Uy, abot sa relasyon labon.
2: Nabala ka sa status sa Pilipinas sa initi. Ma'am, sa pangalan na to, ma'am?
6: Ako si ano sir Danica Aleria. Danica Aleria.
2: Danica Aleria?
6: Yes po.
2: Asa mga ma'am?
6: Tagakalaanan.
2: Gusto na mo Aleria sa bugo? Tawad Aleria ma'am.
0: Kapit do.
2: Danica from Kalaanan. Kapista sa inyo gahapon?
6: Oo.
2: Pwede pina-invite mo?
0: Uy, feeling close mong sabi ka.
2: So, ano mo mensahe ma'am sa ato mga Pilipinas?
6: Ngayon na o, sarong ano, election, mabuta sa mga tao nga angay na sa butaran.
2: Parang yung mamamkin sa may angay butaran.
0: Agoy! Ikaw! Pagkakagawan!
2: Pasko siya, pasibo lang.
6: Mabagan si Ma'am Lenny. Si Lenny po. Yes po.
2: Ay, lagi mo sa kumangod nga ng Lenny, ma'am. Anong Lenny, ma'am?
6: Ano, sir? Dagan kayo ko kakita nga mayong potential mag-watch si Ma'am Lenny sa ito ang
2: pare mo ka ng kwan sa kumanghod ka ng... Wala ba kay kontrasin yung balay kung musuport lang kang line?
6: Wala man.
0: Nanay, freedom ayaw sila to choose ma'am dito.
2: Salamat kay ma'am. Gusto ma'am?
6: Sir?
2: Single ma'am, dalaga.
6: Neuyap.
0: Kamusta na rin lang? Sorry ka na lang. Kuwara. Butata, nabutata. Oh. Wagod na katingo, good na yun. Ayaw na pa. Wa nakatingog kay butata man namde uyab oh wa nakatingog tan
2: yes si padatan
0: wa man ka nakatingog oh wala na wala kay chance wa naga chance pero
2: lagi kitab natan so at least tugar karon nato man nakita kani silang ma'am diri o kani mga bag-o na mulihay man sila si padatan oh mulihay man oh at least mga tan sa padiri karon sa mga kay sir mas chan pay labi na karon ng baklay kay sir patan murag na murag mag mga pula kay mga aping man
0: no
2: mga adlok pantaling uduol kay murag na kada bitong ma wanya ta kanang ma panda kada bitong mawala tong panglantaw kay sir patan
0: uy
2: lagi
0: makalimot ka na ay kay asawa
2: Kerita karon. Magita ta. Kani silang ma'am be. Ma'am, good morning diha. Sa K5 News FM gamay lang nga interview ma'am. Kunsa yung kolso ma'am?
0: Buhay! Ay, nakatama man ton. Nasinas.
2: O unsa sa panahon karon? Unsa ka init karon og kagahapon?
6: Mas init karon. Like kadigo gyud.
2: Init karon.
7: unsa ka kainit sa Senado? Tension sa Senado, kainit sa panahon?
6: Mm-hmm.
7: Kainit sa panahon o kainit sa Senado?
6: Kainit sa Senado.
7: Mm-hmm. May mo nakita ka sa Senado karon, ma'am?
6: Nakagubot ang mga kuan officials.
7: Mm-hmm. Sa loob, may mo mensahe sa ila. Kumakadungot pa sila nimo.
6: Munta ka ng ma-okay na sila and like i-priority nila ang mga kuan sa Filipino problem kaysa nila ang problem since sila man ang leader.
7: Paano sa ngalan na to, ma'am?
6: Honey Jen.
7: Honey Jen?
6: Honey Jen.
7: Honey Jen.
6: Hadra.
7: Tagasa man
0: ito. Itogin mong utahan dyan natin.
7: Pagadian. Tambuang ka pala.
0: Walay tayo, Pagadian.
6: Yes.
0: Asang boarding house. Ay, kadoong. Asang boarding house. Ayaw kumpiyansa, ma'am. Ay, kumpiyansa.
7: Focus lang yun ka. Unsa may mong pinaka natunan sa isip nursing?
6: Patient care, good, and patient safe.
0: Oh. How about the reproductive system?
6: I'm friendly sila.
7: Tama na ako, ma'am, friendly man.
0: Hoy! Disingit na!
7: Mayo na, ma'am. Asa kagubot ang maguyab-uyab kay sa kagubot sa Senado?
0: Di man gubot ang uyab-uyab.
6: Gubot ang Senado.
7: Tama, ma'am. Kita na baka, ma'am.
0: Hagoy to, ano.
6: Orang.
7: Pero kung masakitan ka, ma'am, sa imong buhaton, para advice ni mo sa imong mga kaila.
0: Tambalan o Betadine.
6: Dapat unahan gapon ang kaugalingon.
0: Ah, okay sa
6: okay, like man pala din.
7: Dapat 10% dapat higugmaon ni mo imong kaugalingon kaysa higugmaon ni mo imong uyab.
6: 60-40.
7: So 60.
6: 60. 40. 50.
7: Oh, my friend, rin na ito.
6: Girlfriend.
7: Girlfriend? Girlfriend? Ay, kita man. Ay, girlfriend, gapo? Galibog ko, ma'am. Galibog ko. Galibog ko, sa man.
6: Anong?
7: Oh, yeah. Para i-share ba? Share lang.
0: Sige.
6: Girlfriend.
0: Muundang...
7: Girlfriend, gapon.
0: Mo ina sa akin to be by.
7: So, kaya po siya ang lesbian. Girl, kisa may lesbian sa inyo?
6: Bi.
7: Ako sa bisexual. Kasi tawagan na, ma'am. Kasi tawagan.
6: Bisexual, sir.
7: Kailan naman mo katuig?
6: Months pa.
7: Palang. Ay, months pa lang di ay. Gwapa si Ma'am K5 na tanong.
0: No. Ako dapat sige kay Katang. Ikaw na guna, ikaw na. Ano na oh.
7: Guwapa sa siguro imo uya. Sige apo nimo uya. Sige apo may lailaw tara ko sa ba. Salamat kay mama sa pagala ni ma'am.
6: Alinder.
7: Ikaw mo sa ngala ni mo ma'am. Kani pa isabi. Sa ngala ni mo ma'am.
6: Angel.
7: Tapon mo kay Angel. Tagasa sa ma'am Angel.
6: Tagasa ani.
7: An ma'am. Kainit panahon karon kainit kagapot. Sa init.
6: Matinit karon
7: ron. Kainit sa Senado. Kumpara sa kainit sa panahon.
6: Kainit sa Senado? Kaisa sa kainit sa panahon.
7: Sige, nakita. Nag-Facebook. Mayroon ka. Nakitaan ka nag-Facebook kagabi. Kining, kuan man. Unsa may mong nabantayan sa Senado?
6: Kuan, sir. Mga nag-kuan naman sa sila. Gugot na kaayo. And then, ka nang practice organized na kayo ang ilang answer ba? So,
7: third year college, pag-iapon ka, ma'am?
6: Opos, fourth year.
7: Naka-exon din ni graduate?
6: Wala.
7: Wala. Taga-asaan. Nursing, iapon ka.
6: Yes.
7: Si ma'am ba is dalaga, or nai-uyab, or minyo?
6: Dalaga pa.
7: Nai-uyab.
6: Wala.
0: Nalipay si Erwin mo! Nalipay si Erwin din! Grabe ka! Nakayo, yeah! Nagod siya, yes!
7: Nagulat ka. Isa na kagulat ikaw, siya. Pa. Anong ibulagan man kaniya kasal bahis magag kiniya?
6: Mm. O ayun, ganang nakita ko brahe niya.
0: Ay!
7: Ay, magagwapag-iisan dito.
6: Sige naman, sige naman.
7: Kapila naman ka nasakitan, ma'am.
0: Uy.
6: Kaisa pa.
7: Kaya nai mo sa imong ex.
0: Ito na ang iniwan mo ngayon.
7: I hope na, Mr. Kana holy swell do ko no keeper na san.
0: Ina kay niingon pa nagi type ni Elwin dire. Kita Jonathan.
7: Kanang imo ha pong type kay lalaki sa class.
0: Tall, dark, and handsome.
8: O kanang na ay kanang ginahon agik like gawon na siya sa future sa yung self. O kanang pong someone nga kanang respect sa parents and kanang maampuan.
7: Love of God, love of country.
0: Uy, wow, nakabantay ko ba? Nag-ampo man dahil ni si Irwin de Rios. Nag-ampo man. Uy, upis ang mga taon eh.
7: Di pa ba natin?
0: Nag-ampo man dahil ni si K5 Irwin de Rios. Nakasaya pa lang dahil kung ipangitin ko. Basta-basta eh.
7: Salamat K5 sa M, Jonathan sa Tanan. Thank you so much. Well,
0: maampuon sa nasya, ma'am. Maampuon sa nasya. Ano, hindi pa abot-abot. Yun yung muna nag-guha.
7: Good morning. K5, Joseph M, Cagayan de Oro City. Ano man, kagaling kaninyo diya. Aman mo, manguli na mo?
0: Sakay na lang diya. Sakay na lang diya sa auto.
7: Akong pangalan, ma'am, Jonathan.
0: Oh, iing na nga, mag-joyride na lang. Absent lang. Wow, okay.
7: Delikado,
0: sa sakay na lang, tanaka. Okay, ma-approve. Ako rin ingon ni Ma'am Shing. Ma-absent na lang.
7: Okay. Delikado, tanik kay Panatan. Once ka rin ay mag-follow na ako, niya ko nang nag-way out. PM is the key na yun, automatic na rin.
0: Nga, ang keypad nyo si PM, hindi mo ipapalo. Ay, mula nyo. Ang keypad nyo si PM, ipapalo. O, anak.
7: Dito, okay, PM Nathan. At least, kung okay, this panahon ka,
0: marag, okay, mauaw, kakipad, Jonathan. Last na lang, kaya pinamang oras. Last na, kakipad, Jonathan.
7: So, at least, kakipad, Jonathan.
0: O. Nasa ko yung istorya, kadali lang, kadali.
7: Oh.
0: Oh, kay ba, kay happy naman kong oras. Mauaw man di ka muhatod ato kay muhatod ta, motor may imo niya, auto man ding ila. Sige, sige, okay na, balikan talaga niya. Kay hala ng oras.
7: So, kay Pam Natan, manato ang superstar report. Wait, chika-chikahan sa mga studenting nursing nga wapa din sa atot na kuyan sa Cagayan de Oro. Ato garapon sa detects pa rin, efektibong tambal, batos, diabetes, kini si Kakipa, Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko kaligawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: 11 Mbps
0: Daga salamat Kakipa, Jonathan. Balikan na itong duga mga reports. May gala doon sa 11 Mbps. Para ito sa mga Lutson, mga Ikson, at ito sa Paminaon, Mighty C Network News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2
10: sa gabi, 2 sa
9: araw. Ila na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
1: DTX 500.
11: Hello, hello, hello! Ay! Asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw?
1: DTX 500 Health Alert!
11: Of course, kauban ganunay. Hands alima lolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-Mighty C kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500, oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwede nga magsaligtas atong tambal. Kung magsaligtas mga higala, walay mahitabo sa atuang panglawas. Sabi na yun kung naan natin balatian ng kaedad ta. Hihimo nato nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higalas kahimsog sa panglawas. sayuro na to. Pakisayon mga higala ning atong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may gikinahanglan sa lawas. So mo lang kinahanglan tag supplementation, kinahanglan ta mo inom. Kung mahimo, may inom tag DTX 500, may inom tag vitamin C, may inom tag vitamin C. Kung mahimo na itay mga supplements para sa iron, di ba? O kung mahimo, mga B vitamins, kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio, di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tagtambal. Ah, okay ra, nabita ko'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana eh. Wala na. Wala ganito ay likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na ay tambal. Muna ay sayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Di ba? Nalimta na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kay naman ko'y tambal. Wala yung sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balatian. Hopefully, ning atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higala sa kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ning atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom o Mighty C. Oh, kanunay gainom o D3 Bio. Di pagalimtan mga higala at mga klinika products. Available kini higala sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar. TTX
12: 500! Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang imong pangalan, tay?
13: Si Hilbaril.
12: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
13: 75.
12: 75. Mm. Kamusta? Ano yung ginabat siya?
13: Hindi nga, kung tiyera na nag-umbag. Hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
12: Bali, ilang months mo nang ginabat siya ang iyong paghubag ng iyong paa?
13: Tatlo.
12: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
13: Katanang nag-ayo.
12: Oo.
13: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi wala na dahil nagmutngot pag-inom ko. Isa lang.
12: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
13: Pila lang ito kasi mana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
12: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
13: Maayo.
1: TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7
14: K5 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. YTC Network News. YTC Network
14: News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, apat na graduate ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026 gumawa ng kasaysayan sa universidad. Ice cream vendor mula Catbalogan City, top 2 sa March 2026 at Teachers Board Exam. Former Iloilo Congressman Niel Tupas, hindi inaalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment sa VP Sara Duterte. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Alkalde ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niyang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Negosyante binaril sa bayan ng Bataraza, Palawan, isang menor de edad tinamaan ng ligaw na bala. 12 anyos na batang lalaki pinaghanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. At LTO Outreach at Enforcement sa Boracay naging matagumpay. 73 drivers hinuli sa mga paglabag.
1: YTC Network News. YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, apat na graduates ng University of Antique na naging top-notchers sa LEPT 2026 gumawa ng kasaysayan sa universidad. Detalye ng balitang yan, atinig ka K5 Jojen Morillo.
15: Itinuring na history in the making ni Dr. Grace Pastolero, dean ng University of Antique College of Teacher Education, ang pagsama ng apat na graduate sa kanilang programa sa top 10 ng kabakailang inilabas na resulta ng 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Dr. Pastolero hindi matumbasan ng kahit anong kanyang kagalakan sa malaking tagumpay ng kanilang departamento at universidad. Ayon kay Dr. Pastolero, ilan sa madahilan nito ay ang pagpapalakas ng kanilang admission policy kung saan kanilang sinisigurado na ang kanilang tinatanggap na estudyante ay hindi lamang academically inclined kundi may potensyal at aptitude na magturo. Mayroon din silang retention policy kung saan na pag nakitang hindi performing ang estudyante, may mga ginagawa silang intervention. Nag-institutionalize din sila ng review sa level ng programa at ang training mula sa first year hanggang fourth year bago makapagtapos ang estudyante. Kaugnay nito, palalawakin pa ng CTE ang kanilang curriculum para mapanatili ang nasabing tagumpay. Para sa YTC Network News, K5, Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
14: Gayun din ice cream vendor mula Catbalogan City, top 2 sa March 2026 Teachers Board Exam. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin kay K5, Carlo Arisgado.
16: Pinatunayan ng isang ice cream vendor na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap matapos siyang hiranging isa sa mga top-notchers sa katatapos lamang ng March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Si Michael Angelo Radiang na residente mula sa Catbalogan City ay nakakuha ng rating na 95% dahilan upang masungkit niya ang ikalawang pwesto o top 2 sa nasabing pagsusulit. Si Radiang ay nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Science sa Samar State University noong taong 2025. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na napapabilang siya sa mga nanguna sa board exam. Malaki ang pasasalamat ni Radiang sa kanyang mga magulang na kapwa rin mga ice cream vendor. Ayon sa kanya, ang sakripisyo at pagtitindang ng kanyang ama at ina ang naging pundasyon upang makapagtapos siya at ang kanyang dalawa pang kapatid sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Radiang bilang office staff sa SSU, ngunit plano niyang pasukin ang mundo ng pagtuturo sa nasabing universidad upang maibahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga susunod na mag-aaral. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
14: Samantala, former Iloilo Congressman Niao Tupa sa hindi inalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. Balita hatid sa ate, TKK5 Kim Caluyo.
17: Hindi inaalis ni former 5th District of Iloilo Province Congressman Niao Tupa Jr. ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si Vice President Sara Duterte sa kabila na mas marami ang numero ng mga senador na acquittal ang lining. Ito ang pahayag ni Tupa sa interview ng K5 News FM Iloilo. Kung matatandaan, siya ang nanguna sa prosecution team sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Ayon pa sa dating kongresista, ang numero ng mga senador na kaalyado ng mga Duterte at ang biglaang pagbago ng Senate President ang kanyang naging basihan. Sa kabila nito, naniniwala siyang fluid ang politika at posibleng bumaliktad ang magiging resulta. Dagdag pa niya, importante rin ang pakikinig ng mga senador sa opinion ng publiko para sa kanilang magiging desisyon sa impeachment laban sa Vice Presidente. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Kay Buscaino.
18: Pangunahing contributor ang gasolina sa pagtaas ng inflation sa Northern Mindanao. Base sa talaan ng PSA Region 10, umabot sa 8.2% ang regional inflation rate nitong Abril taong 2026. Mas mataas ito kumpara sa 7.2% inflation sa national level. Kasama ang gasolina sa mga pangunahing produkto na nakaapekto sa kabuuang inflation nitong Abril, tulad ng bigas, upa sa pabahay at mais. Ayon kay Attorney Maulana Ahmad, Records Officer ng LTFRB Region 10, suspindido pa rin ang fare increase bagamat may mga petisyon mula sa transport groups upang maibsan ang pasanin ng mga commuter. Nagpamahagi ang pamahalaan ng fuel subsidies bilang tugon sa suliranin ng transport sector. Hinikayat ang mga transport stakeholders na beripikahin ang opisyal na listahan ng subsidy upang matiyak ang tama at totoo nilang impormasyon.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
14: Gayun din, alkada ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niya ang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Balita hatid sa ate, Deka K5 Don D. Glodove.
20: Mariing itinanggi ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. ang mga kumakalat na balibalita na hinarang niya ang pagpasok na isang sikat na fast food chain sa lungsod ng Bayawan. Ayon sa mga hinala, ginawa umano ito ng alkalde dahil interesado siya sa naturang negosyo.
21: Ako, klaruhon po, kinakadungog po ko na ako kunagapugong. Interesado ko no ko. I just want to make it clear na dili ko interesado o wala di ko kapugong because we are open for investment.
20: Ngunit nilinaw ni Raymond na bilang isang demokratikong lungsod, bukas at welcome ang Bayawan sa anumang investment o kalakalan. Binigyang diin ng alkalde na wala pang anumang kumpanya ang lumapit sa kanya ang tanggapan upang mag-apply ng building permit o magproseso ng mga kailangang dokumento. Bagaman may nakausap siyang empleyado ng isang kumpanya na nagsasabing may napili na silang lokasyon, lumipas na ang dalawang buwan mula nang imbitahan niya silang bumisita sa City Hall ngunit wala pa rin nagpapakita sa kanya hanggang ngayon. Sa isang pagpupulong kasama ang mga lokal na restaurant owners, ipinahayag ng mga ito ang kanilang pangamba sa posibleng paghina ng kanilang kita. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mayor Jack na base sa kanyang obserbasyon sa ibang lugar, pansamantala lamang ang pagbaba ng sales ng mga lokal na kainan dahil sa curiosity ng mga tao sa bagong produkto. Ngunit kalaunan ay bumalik din ang mga suki sa mga lokal na establishmento. Samantala, kinumpirma ng isang landowner sa panayam ng K5 News FM Bayawan na tuloy na ang pagpasok ng malalaking brand sa lungsod.
22: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Dondi Glodovi para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Bayawan at buong Negros Oriental. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: At negosyante, binaril sa bayan ng Bataraza, Palawan, isang minor de edad, tinamaan ng ligaw na bala. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
3: Binaril ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang isang negosyante habang nasa harap ng kanyang sari-sari store sa Barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan itong Martes ng gabi, kung saan tinamaan din ng ligaw na bala ang isang minor de edad. Kinilala ng pulisya ang pangunahing biktima na si alias Randy, 43 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Sugatan din ang isang minor de edad na umano'y bumibili lamang sa tindahan nang maganap ang pamamaril. Batay sa paunang investigasyon ng Philippine National Police, bandang alas 7:30 ng gabi nang lapitan ng dalawang armado ang biktima habang nakaupo sa harap ng tindahan at saka pinagbabaril. Tinamaan sa liig si Randy. At tumagos naman ng bala na siyang tumama sa likod ng minor de edad. Matapos ang insidente, mabilis na tumagas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, mas matangkad umano ang driver kesa back rider. Pareho ring nakasuot ng short at itim na jacket ang dalawa. Agad namang isinugod sa Rio Tuba Hospital ang mga sugat ng biktima upang mabigyan ng pangunang lunas. Patuloy naman ngayon ang follow-up investigation at hat pursuit operation ng Bataraza Municipal Police Station para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril. Samantala, nananawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sakaling may impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga suspect sa krimen. Ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Network News. YGC Network News.
14: Samantala, 12 anyos na batang lalaki pinaghahanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
4: Pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad ang isang 12 anyos na batang lalaki matapos malunod sa bahagi ng Chico River na nasasakupan ng Barangay Pata, Tuaw, Cagayan, umaga ng Miyerkules, Mayo 13. Ayon kay Regina Pauline Cruz, Station Manager ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team o TFLCQRT Tuaw Station, naglalaro ang biktima sa gilid ng ilog kasama ang mga pinsa na pawang mga minor de edad ng aksidente umanong na itulak ang biktima sa ilog. Sinubukan pa umanong sagipin ng nakatatandang kapatid ang bata ngunit hindi rin ito nakayanan at nabitiwan ang kapatid dahil hindi umanong marunong lumangoy ang biktima sa ngayon. Patuloy ang ginagawang search and rescue operation ng mga awtoridad habang pilit na hinahanap ang nawawalang bata.
5: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat. Para sa pilang kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
14: Gawin din LTO outreach at enforcement sa Boracay, naging matagumpay, 73 drivers hinuli sa mga paglabas. Balita hatid sa atin, Nega K5 Leonard Veray.
23: Matagumpay na isinagawa sa isla ng Boracay ang ika-anim na outreach program na sinabayan ng Law Enforcement Operations ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 sa pangunguna ni LTO Regional Director Attorney Gaujoso Pigilus Pandesecond at LTO Ibahay District Office sa pamumuno ni District Chief Ms. Bamolo Tabelia. Layunin ng mga aktibidad na mailapit ang mga serbisyo sa transportasyon sa komunidad habang maigpit na ipinapatupad ang mga batas sa kaligtasan sa kalsada, environmental compliance at transport regulations. Sa naturang operasyon, isinailalim sa smoke emission testing ang 80 sasakyan upang matiyak ang pagsunod sa Clean Air Act, habang 82 renewal transaction naman ang nasikaso para sa mga sasakyan at e-trike units. Samantala, 73 driver ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko at 12 kaso ang agad na naresolba at naiproseso on-site. Ayon sa LTO, mahalaga ang kombinasyon ng serbisyo at enforcement upang mapanatili ang maayos, ligtas at disiplinadong sistema ng transportasyon sa isla ng Boracay. Inanunsyo rin ng ahensya na magpapatuloy ang mga katulad na aktibidad sa Mayo 23 ngayong taon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News FM.
1: YGC Network News.
14: At At mga ka-K5, sa detalye na ating balita abroad, bumiyay patungong China kahapon May 13 at 2026 si US President Donald Trump upang dumalo sa inaabangang Superpower Summit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada na bibisita ang isang pangulo ng Amerika sa naturang bansa matapos maantala ang kanyang pagtungo rito dahil sa nagaganap na gera sa Iran. Inaasahan ni Trump ang isang mahabang pakikipagdialogo sa kanyang counterpart na si Chinese President Xi Jinping. Pangunahing tatalakay naman sa pulong ang krisis sa Iran na kasalukuyang nakadepende sa China bilang pangunahing customer ng kanilang langis sa kabila ng mga ipinapataw na sanksyon ng Amerika.
1: Network News. YTC Network News.
14: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahilig, ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: History Bio!
6: Bayong hapon ay, sa tungalan.
7: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
6: Pilay mo edad?
7: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
6: Amang ka nagpuyo?
7: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
6: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
7: Katurang
6: Litri Bio. Kani adto wa pa nga ni gamit, unsa man imong nobserbaran sa imong panglawas?
7: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyud gamay.
6: Kani adto luya kay ka?
7: Adi man ni luya pod. Kana antay ko Japan pero mas nagyud ba nga madugang ba inom kay para nga anpon ba
6: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
7: may man Japan mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man kakabaw na ko di ka matisting
6: bunya sa imo pagamit hindot kayo
7: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanang lagi wala patay
6: budget
7: sa budget mo na nga puan.
6: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
7: Oo, oh, gamit nindot kayo eh.
2: Basta na.
7: Basta kayo na.
6: Salamat kayo na yan.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ang Tunyo. Baluro. Mamatangan, Manolo. 6-7. DTX Almighty C. Sa mga kapit po. Nagin ko ko. Maestro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang. Maesat. Huwag mo kayo gibati. Pero nung kumbuhan lang ko kayo para sa iyo sahay, murag ma aking matalipong.
6: Sa iyo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
8: Okay na. Wala na.
6: Salamat kayo, sir.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
24: Hino, Beba Elibera.
6: Bila imong edad?
24: 81.
6: Taga-asa ka?
24: Santa Filipina.
6: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
24: Parang may PCN, Nitribayo, parang
6: DTX
24: 500. DTX 500.
6: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
24: Ay, maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, ikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
6: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo?
24: Maayo na.
6: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mugamit na?
24: Oy, kamang naninaw karon. Pag-awat siya mo sa ano, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa yung alternatibo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Go.
5: Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant pinhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
4: iCare Go. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. First, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM. Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.

0: across the land,
1: across the seas,
0: and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps, sa public service numero 1, 11 Mbps.
3: Padayin tamay gala, dres na tumataguban sa 11 Mbps sa pizza. At ang pagkano na pizza naman, oras eh mga isonan. Alas 12, bite size na sa kapo nun. Ngayon dyan pong ikaubakan ka na may gala, kaki 5, Nathan Sarmiento.
4: Mbps.
3: Kaya ito sandali kita ang mga reports na may kubanan. Di ah, may gala. Matod pa mga iksoon niya. Kaki 5K. Naon sa ito si Kaki 5 Gesto ni Pagulong may gala. Pero di asa si Sai na lang sa una Kaki 5 Sai kasi attorney Torion ko no. Gihimakak dito mga igala ang pasangil nga o sa lamang ka diversion tactic ang gunfire sa Senado. Pero murag mahulog ning mute an academic ning pamahayag ni Torion kay di amaya senador karon ni kumpirma nga ganina sa iyo sa buntag ko na may gala nakagawa sa Senado mga igsoon dito si De La Rosa.
4: 11 Mbps.
3: Sige na malikayan mga igsoon. Ay gabi pa lang gipasangin na naman to nga diversionary tactics to para makasibat si Senador De La Rosa. Nga karon sa balita may galang wa na sa Senado. Din mo bugat yun ang aligasyon nga drama-drama ra gito. Murag sayop nga design ni eh, dapat dili sa tanan to karon. O di ba ka mga igala di pa tanan to karon i-announce. Later on na lang. Right, yun is gaitan. So. Not against, huwag mo kung naglantaw ani nila may gala o kung sa silang klasis politika, batang ka na bang mga binuang-binuang mo? Actually, mga gala, always yun is, una bitaw sa iskam-iskam mo, nag-iaway sa guwana niya may gala. Eh, mura ko no, gay, nani, gay, nana, suko ka ni tawanan, no? Wala ko na suko sa tao, nasuko ko sa di maayong binuhatan. Pakikuan ng tao, may gala. Ang ako katong di maayong binuhatan nga butoy kakapoy na bang sag din na lang siya basta kay mauna na siya daw mo tal academic naman eh kay mabnos ko nung natagax motor nakuyapan og namatay agoy ka mga igala pastilan Kakifa Jonathan out ay pa di wa pa di mga igala. Tas sa daning mabdos mga igsoon dahil dito nga nataga kung smuto naguyapan man mga igala. So karon mga igala matod palagi sa latest development mga 2:30 oh nakagawas matod pa Senado si Senator Bato De La Rosa. Bahala na sila labad-labad naman lang na sila. Bahala na sila. Propaganda versus propaganda man sa pagkakala na balita na lang ta, magbalita-balita na lang. So, tangin na ninyo mga igsoon. Pwede asay mga minsay ko sa ninyo tagad pagtagad. Asa naman itong minsay, dera mga igala. Puro maninigawas. Ito 11 Mbps. Dera, dera. Ah, dera, dera mga igala. Oh. Asa namang mensahe? Dera. May gawas na yun, mga Egson. Dugaya mo gawas, uy, anak gina, basay na rin. Dugay makapislit, mga igalam. So, may yung ginauna. Sa hira man ang akong giingon nga dugay magagawas kay di ta dugay katang makapislit kay sa idaran nang hanap-hanap mata. Di a matud pa diri mga igala. Di man mainit sa Senado kay dagko mag aircon didto. Oh. Matud pa may gala ni Sir Imot Icons. Icons man kung English pa may gala. K5 Jonathan Biragyod Permia. K5 Jonathan na Sir Richard Birada gini firme. Kandugayan hurot yung nag-interview na niya taga Kapitol. Pwede na ni siya mudagal presidente is nursing students. Salamat kayo Sir Richard gamayong hapon kanitanan diya sa Maya Carmen Zone 2C. Yeah, mga taga Carmen Zone 2C, umayang hapon kaninyo. Labi na may gala ni Sir Richard. Salamat kayo ni mo dia sir. Niya si Sir Manolito Tradillo des Barangay Tablon. Oh, matod pa mayong udto. Salamat kanimo dia Sir Manolito. Sir Merlinda Sir Ma'am Dining na Sir Ma'am. Ma'am Merlinda, salamat po dia sa Maya Bulwa. Di po ni mo absent si Ma'am Merlinda mga igala. Oh, thank you very much. Si Bato lagi ya SM Nuts, tadlira kagawas, idara naman to, abtik pa mambuto siya nila. Yes, sige, di apon si Sir Artisang Loy. Sir Art, salamat kanimo watching from Butuan, matod pa si Sir Art. Salamat, sir. Kaya si Ma'am Christina Banyo Tunayan. Good morning, son, Ma'am Christina. Salamat sa paglantaw. Di ang mga igalabil ang taon na ito. Di ara mga igsot. Di ako nung may galapi out sa mga transport sector sa CDO ipagayon ug mga adlawa. Uy, gwapo ni nga balita mga igala, liman ka. AX, AX, payout para sa transport sector sa CDO, ipahigayon ug maadlawan. At least ito, nanapon may galay release ngayon na. Makatabang na sa ni mga Ikson. Nga dito mga igala sa giingon tanga mga vulnerable individual nining krisis nga natigayon sa Pilipinas. Krisis pagani mga igala sa produktong petrolyo, krisis politika, tanan na lang krisis mga Ikson. Mo nagingon expect the worst na gyud ani nga degana ni. Matud pa bud diri mga igala ni buto ra to si Senator De La Rosa para mo butar kang Gayedano. Para sa gingon lagi mga igala Senate presidency. Man to kalikayan nga inana pong huna-huna sa uban kaya sa kuan bitapod sa mga kritiko sa do naman po ila ditong narrative sa pikas mo na ay narrative ha kapo pero na ay narrative bahala na ni sila ni ay nalang ni nga AX kay kwarta-kwarta may gisgutan na ni AX para sa mga transport sector may gala na IP out para kanila mga AX. Sa Kapitolyo sa datangin ninyo ganong tuntood po ng report ni K5 Justo ni Pagulo. Kaya po'y gobernador Miss Orcono nagpahigayon o konsultasyon sa Misamis Oriental Provincial Hospital mga doktors aron mapalambo dito mga igala ang servisyo medikal kisan ni mga igala. Kaya mga good news na sa atak ay puro lang bad news mga igala. Ang K5K dito, good news man eh, kay Sapi man eh, iapod-apod, agang gesto ni Sada, matod pala kayo, servisyo medikal, ah, good news nito. Pwede magod may galang, muraga, samot ka, stress, ang katawahan. Just relax lang sa, just relax. Enjoy na sa damay gala. Ihuta, isipin nyo na lang. Hindi man kita itag-iyas, Pilipinas. Wala na nag-out-out ng Pilipinas. Kuro na dito sa barko ba nga sa gaykas barko? Ay, may problema magkagmaluno ni barko di man ato. Kuro na isurya ha. Sige, bede ang mga igala si Kaki 5K. Atong dalikatan, AX ko na P-out. O mga igala, Kaki 5K, ikifay mo.
5: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
6: Ipahigayon o mga adlawa ang payout sa AX sa DSWD dyan. Alang sa mga PUV drivers o operators.
7: Tungod sa DPX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DPX 500.
6: Matod ni Attorney Maulana Ahmad, Officer 3 sa LDFRB 10, ipahigayon kini karong Mayo 14 hangtod 15 karong iga sa SM Uptown.
8: Sa DSWD AX Pod, we are having currently the distribution from May 14, that is tomorrow, at until May 19. For CDO, May 14 to 15, we have distribution sa SM Uptown for 1,844 number of beneficiaries. Sa PUJ ni Sir, sa Miss Orr First District, sa May 14, sa DSWD Satellite Office, Hingog City, we have 159 beneficiaries. For Second District, sa Misamis Oriental, May 14, sa One Stop Shop Capital Grounds, 571 beneficiaries. Sa Bukidnon on May 18, sa Folk Arts Theater Malaybalay City, 769 beneficiaries. For Bukidnon again, on May 14, bukas sa Bukidnon, we have 162 beneficiaries sa Valencia City Covered Court. And in another place sa Bukidnon, May 14, in Manolo Fortich, Tangkulan Covered Court, we have 257 beneficiaries, and in Maramag Gym, May 14, 169 beneficiaries. Now, in Lanao del Norte, sa Iligan, we have 1,058 beneficiaries na i-distribute, madistributan sa Activity Center sa Robinson's Place sa third floor. Then, Camiguin karon ongoing sa Camiguin Convention Center, that is May 13, we have 131 beneficiaries there. And sa Misamis Occidental Pod on May 19 sa Tudela Covered Court, tentative pa siya, we have 44.
6: Ini si K5K, buskahan mo para sa pinabalita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
5: 11 Mbps. 11 Mbps.
3: Teka, salamat ka K5K. At oras may gala, alas 12:38. Oras may galatod kaninyo may exon sa Mighty C, DDX 500 o D3 Bio. Aga power tray yung mga galanga. May atong kasandigan sa kahimsog sa itong panglawas. Mighty C para sa pagligon mga exon sa itong immune system para mga viruses, bakterya dito mga galang kayang awayon sa itong immune system. Kayang-kaya mga galang, muriag dahil itong immune system. At the same time mo sa mga exon, DDX 500 para sa atong pagprotekta sa itong mga vital organs, labi na may gala sa pancreas, para mag-function og sakto og malikayan ang diabetes. D3 Bio, abag sa itong immune system may gala para dito adunay natural ng mga antiviral, anti dito fungal, fungal mga ison, fungi fungal. At the same time, anti-bacteria mga gala. Maupo na siya ang D3 Bio. Pag ubano ning tulo may gala sigurado ang kahimsog sa panglawas, proteksyon batok sa mga sakit-sakit. Power Trio, Mighty C, DTX 500 o D3 Bio.
5: 11 Mbps.
3: Sabda sa laing abahin may gala si Jonathan sa Banal. Matod pa may son, mabdos na tagags motor na kuyapan o namatay mga higala pastila. Although amanday ni namatay sa pagkatagak mga igsoon, but gituan dito mga igalang ang hinungdan ining iyang kamatayon mo gid ang pagkatagak. Mao nay giingon lagi LK Escosa de la Cosa, El Cosa del Mal Cosado, he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Ang pagkatagak matud pa ang posibleng hinungdan sa iyang kamatayon. Kakifai Jonathan, ikifai mo.
5: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
9: Babae ang usa ka 22 anyos sa babae ang pito kabulang mapdos tuman kini kalit nga nakuyapan sulod sa ihang panibalay sa Sumtri San Lazaro Barangay Lapasan in siyudad sa Cagayan de Oro. Ang biktima na ilas pangalang si Jane sumala sa report sa Dura Police Station asoy sa 26 anyos nga kapuyo sa biktima nga nilasab nga si Jan Jan na itabo ang insidente niya itong Mayo City 2025 bandang alas 5:50 sa hapon. Nakuyapan matod pas Jane sulod sa ilang panibalay hinungdan na dinalian kini gidala sa Northern Military Medical Center apan pagkabot sa tambalanan gidiklara kini patay o dead on arrival sa mga doktor. Idugang pa ni Jan nga sa wala pa ang maong insidente ni atong Mayo 3, 2025 matutan na aksidente sila sa iyang gisakyang motorsiklo samtang nagbiyahe sumali sa Maygabacoyan Street Barangay Lapasan paingon untan sila sa City Hospital alang sa pick up sa diyang nataga kining biktimang scene gikan sa motor. Gituhan kay pagdatan kamawatod pa kini ang rason nganong nakuyapan kini hiskutan nga scene gumikan wa matod pa kini nagpa-check up kuman kini nahulog sa maong motor o posible sab nga naapektuhan ang bata o resulta matod pa nga nagsakit kining neskutang babaeng si Jane nga resulta sab sa ihang kamatayon. Kini nga balita ato kanato sa DTX 500 epektibong tambal batok diabetes. Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita serbisyong publiko Galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM
10: 11 Mbps.
3: Daga sa naman, Kaki 5, Jonathan Sabanal. Matod pa na anapod release, na anapod dili marilisan. Uy, kuya, sa ni mga ikala? Salamat, na ito, po. Naglanta ko lang si Sir Tristan Nagulay. Sir Tristan, good afternoon. Good afternoon, kanimo, sir. Matod pa, maing odto, Kaki 5, Nathan. Pwede mga absent, may gala si Sir Tristan Gulay. Salamat, sir. Samtang sa laing abahin, dugang may gala sa ato mga balita. Kaya po si K5, Justin ni Pagulong. Kaya ang gobernador, may gala sa misor. Si Governor Julie Doy. Nagpaigayon ko ng konsultasyon, may gala sa mga doktor sa Misamis Oriental Provincial Hospital para sa paglambo ko sa serbisyo medikal. K5 Jocelyn, i-K5 mo.
10: K5 News FM, Kampyon Report.
11: Nagpaigayon og special nga consultation na K5 Batan si Governor Julie Toy uban sa mga kanagkuhan sa ospital sa walo ka Misamis Oriental Provincial Hospitals sa Misamis Oriental. Aron isgutan ang mga prioridad og problema sa mga ospital sa probinsya. Lakip sa gisgutan ang pagdugang og mga nurses og healthcare workers, pagpaayo sa mga pasilidad o pagpalit sa mga modernong medical equipment sama sa kining ginatawag na dialysis facilities. Apil na po niini ang generators. Giparayag usab sa gobernador ang plano sa pagtukod og eye centers sa matag distrito o pagpaligon sa serbisyo alang sa mga batang adunay skin problems o pag-establisar o cancer facilities sa lalawigan. Tumong sa provincial government sa Misamis Oriental nga mapalambo pa ang kalidad sa healthcare services alang sa katawang Misamis noon. Kini nga balita atod kanato sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Kini si K5, Jess Tony Pagulong para sa kampyon na balita, serbisyo publiko Galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
10: 11 Mbps.
3: Dagan salamat ka K5 Jessony. Giga ni ka K5 Jessony din ato lang anon. Iya po dahil yun, may galas ka K5 Nanerf Pasayon. Former Rebels kuno may galas sa 50th IB. Ipaubos sa UMA sa balay orientation. Sa muning sa UMA may galas, basing una siguro ni mga isa. Ipaubos una siguro sa balay orientation. Ah, basing tudluan ni sila paglimpyos balay. Kaki 5 na Neth, i-K5 mo!
10: K5 News. News FM. Kampyon, kampyon, report.
12: Kinsay pagngitan mabot sa 21 ka mga former rebels kun FR ang gipaubos sa uma sa balay kun USB orientation nga gipegayon sa 58th Infantry Battalion, MiG Banday Claverian atong Mayo 3, 2026. Gipangunahan kini ni Provincial Agriculture Office kun Pagro Consultant na Perfecto Juju Roma Jr. kinsa nagtudlo kalabot sa Household Based Resources Management and Food Security System o ang People's Ecological Agriculture for Community Enterprises o PEACE Program. Ang UMA sa Balaya Program o sa kapadayong inisyatiba sa paggamhan ng probinsyal pinaagi sa paggroup nga nagtumong sa pagdasig sa matag panimalay nga makabaton og kagalingong pagkaon pinaagi sa pagpananom diya sa ilang mga panimalay. Kabahin usaba Key 5 ang Nathan sa Community Organizing Initiative sa bagong Peace and Development Center obo sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO human nagpirma ang paggamhan ng probinsyal o ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon upapro sa Memorandum of Agreement kun MOA. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kiniska K5 na net pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
10: 11 Mbps.
3: Daga salamat ka K5 na net pasayon ay sakto gid ni uma sa balay orientation day. Oh, morning mag-uma sa balay. Ang pag-itemize, so di ba ka mga igala, pag-define yun ini, unsa ding pag-uma sa balay, mauni siya mga igson, ang pagdaro sulod sa kwarto. Part na siya, bay. Ang general nga programa mo ng uma sa balay, mo na siya ang general, umbrella sa maong programa. Pag tanaw ni mo unsay mga segment sa maong programa, usa niya mo na ang pagdaro sud sa kwarto. Mo na siya. Sumanday, na masud balay man nga uma mga igala, sumanday ka mo daro. Antog gigas balay sa part mas balay kwarto mo na nga. Sulod anang umbrella program nga uma sa balay, daro sa kwarto. Mo na siya. Pagkita na lang ninyo dito ng EFB. Kumawa ba? Sakto ba? Mag-umaman sa balay. Natural, dito po kamudaro mga igala. So, sa balay. Sige, okay. Di apod mga Ikson. Paminaon sa nato mga igala kay si Atty. Torion. Kung naghimakak, lagi nga pasangil nga usa ka diversion tactic and gunfire sa Senado. Eh, ma, nabaniog managini mga igala nga ano to, kanang diskarte para maka-ipsot na, makagawas na dito Senado. Si Senator Bato de la Rosa human nga ilan ang ikuha ni Cayetano para pabutaron. Karon mga igala, ipasibat na saan. Patay gansi man ino si de la Rosa ni para magigamit man ino ang Cayetano dito para mo daw pagka Senate President. Pagka human, i-under naman tayo na to custody sa Senado, masafe-safe dito kay under custody. At least dito, di basta-basta masulod. Karon di pa si Bat ito niya kung mamaman, had operation na ni Maigala, you know? Ayon, ayaw man po mutago, you know, ni si Senator Bato de la Rosa. Pero for short nga pagkasulti, gigamit, ragunin kay Tano. Okay, di naman ni siya, Maigala. Kung ni Tinoon, magaling ni Maigson, kaya matupagi, confirm as ra, pipila ka senador. Although, Maigson, kung ako'y pasulti, hindi kayo ko pa mutuo. Unless dito makita na gin Maigala nga wa na gin dito di na mabuto si de la Rosa. Oh, mo na nga challenge karon Maigala dapat magpakita dito sulod mismo sa Senado. Kung ano na may kuan dito kanabang ipahigayon nga session, magpakita para nga dili maligaran nga ni sibat na. Yang labas mangud ini mga Ikson for Cayetano ra gyud siya ni adto dito. Gigamit ra pos Cayetano. O gigamit ni Cayetano. Eh di naman ni makatabang karon Maigala sa impeachment ni Sara. Eh, di naman siya kabutan. Wala naman siya. Di mo na yung balik. Isod mong balik. After pila kakuan dito, mga igala, si Manang, kung balik siya, i-custody gani. Meaning, ang responsibilidad, mga igala, na dili mo si Bat ang giingon tang posibleng yakusahan sa kaso, ang Senado. So, sito it nga naaras siya, di akong i-custody man. Kung man ay purpose na ng custody, niya karon wala na, di inibalik, i-custody na sa din. Inama po yun, mga igala. Lagi ni noon, imbis kaya mapuslan pa ni mga igala. Although Ang kinahanglan naman ganito mga Ikson ang butar para ma-impeach, dili man ang pagdipinsa. Pero ang ingon na gini rin mga igala, at least ito magkapangutan na dito mga igala o mga pangutan na si Senator Bato sa mga ipresenta o niya ng mga ebidensyang testigo batok ni Vice President Sara. Sa akong ingon, iwan na may effect yun na si De La Rosa sa voting kay di man ang kwintahon dito kinsa ang dili uyon, kung dili ang pangutanon man dito kung siya uyon. Kung dili kaabot og 2/3, then more or less mga 16 senators. Kung di kaabot na, disgusya na. So di na siya kinahanglanon dito. Manang iingon na siguro si SP Gaitano, go away. Klaro sa... May di si Kakipab Sai Elibera sa detalye. K5 Sai, ikipay mo!
13: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
14: Ginhimakak ni Attorney Israel Otoryon ang mga pasangil nga usa lamang ka-diversion tactic ang nahitabong gunfire sulod sa Senado. Base matud pa sa mga tabi-tabi, tuyo kining gihimo aron nga sekretong makagawa sa dapit si Senador Ronald Bato de la Rosa. Aron nga undangon ang mga nanggawas nga espekulasyon, nagpagawas og opisyal nga pamahayag si Otoryon pinaagi sa usa ka social media post aron nga hunungon ang mga dili tinuod nga istorya batok sa senador. Wala matud pa na sakitan na kung namatay sa maong insidente o gipasalamatan ni ini ang ala sa kaluwasan sa tanan. Laki sa gihisgutan nga luwas nga nakiekya sa maong kagubot, mao sila si Senador Bato. Ingon man ang iyahang mga staff, ang legal team ni ini nga gilangkuban ni Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Jabo Silahe o si Attorney Ana Alvarez. Isay ra nosab nga nagpahigayon na og laom nga imbestigasyon ang mga SOCO operatives gikan sa kini nga PNP Forensic Group sa second floor nga bahin sa Senate building. Kini umana nahitabo ang pagpamusil sa maong dapit kagabi. Una nang gikumpirma ni DILG Secretary John Fikrimolya nga walay namatay kon nga samdan sa nasampit kay insidente. Kini nga balita atin ka nato sa MyTC ang alkalinya vitamin C. Ako si K5 Sai Elievera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
13: 11 Mbps! 11 Mbps!
3: Nagasalamat sa K5 Sai! Inoon, karon may gala si Attorney Torion o si Attorney Jimmy Bondoc. Nama sinado, ipangutan na dito, naaba dito mga higala. Pagyapon si Senator Bato de la Rosa, no comment silang duha mga higala. Kaya no comment, either naaba dito, either wala na po dito. Pero dili na pa po sa ilang maingong no comment. Kaya ang tantamal na ang silent mint, yes, wala na. Dudahan man dito mga igala lagi nga gigamit tong giragira tay gabi para musubat intay Senator Bato de la Rosa niya no comment ang abogado man. Sa burden of proof na sa ila mga igala nga na pa dito para sayop tong mga chismis ako inamora na inog tinod chismis na no comment man pong duha ka abogado. Nako ano bang nangyari sa Pilipinas? Eh mundang nako kay yonay lami mga igala. Now, salamat kayo talan sa pagiguban mga igala. Standby na lang mo, mag-uban na tagbalik og mapon sa Foro de los Pueblos, buntag, alas 6:30 hanggang alas 9. Libertas, descende, anima, demokrates, ang kagawasan sa pagpareag. Mao ang espiritu sa demokrasya. Ka K5, Nathan Sarmiento, maing hapon, kanatong talan.
13: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: History Bio!
17: Naman sa ingalan na ito, ma?
18: O si Esterlita Iboni. Ginlis po lang po. Kurang arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of B3 Bio. Sa una, ibim kayo kong nawong. Karang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong cholesterol mo rin. Amo bububok na.
17: Sa inyo naman yun?
18: B3 Bio. Esterlita Iboni. Ginlis po lang po.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: Papalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ano sa imong ngalan?
2: Rosita Alenbario.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agora, Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa klinika de alternatibo imong gagamiton, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong mga walatian nga sa imong paggamit sa klinika de alternatibo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Unsa man
2: ito sa'yo nakatak? Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog?
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C?
2: Inatsa ko mga amiga na kailangan ng vitamin C. So, nahinim yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Guinea Spore Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Guinea Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Guinea Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alak.

0: madaot imong banang ato sa iya. Ato i-brainwash ang imong anak. Parang dili na siya mo duol nga ito si yung papang si Edgar. Gidingdong, tanawa dong oh. O imong mama o kalkag kig buhok ba? Gibira-bira ang buhok sa imong mama, sa imong papa nga si Edgar.
1: Giaway kyo kat ni papa ma?
0: Pagtubag ba nga igna nga oo?
1: Oo dong eh. Giaway tong ko sa imong papa dong oy. Sakit gani kayo nga kong bukton oh. Luya ni mama oy. Ini bakita ni mama imong papa dong ha ayog duol niya dong ha kini ingon ra bata siya nga. Ini sumbagon ko no kaniya. Ni tumbagon di ko ni papa dili man ko tumbagon ni papa kay lablab man ko.
0: Dong, dili na kalab si imong papa dong. Piniingon siya nga wala na kuno siya anak sama ni mong badlungon kayo.
1: Dili mong ko badlungon. Tumbunga mo, papa. Anak. Tinood, anak. Dili na ta magpakita sa imong papa. Mubalhintas Pinoy anan. Dili ta mamuyo din eh.
0: Kaling asa mo po'y plano ni Mumia. Mag-abang ta og balay.
1: Kung makaya ni mo, ikaw nalang bahala sa tanan.
0: Dabi. Nagbahad na ba to siya? Si Edgar. Nga kung maburos kuno ka, pakasuhan kuno ta niya. Sumitong nga itong buhaton ani.
1: Depende na lang si Gulo ni Uy. Ambot, unsa ni? Ginoon na lang mahibaw.

0: 99.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Lama sa kagahapon nga hatad kanata sa maayong kababot-on. D3 bio ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3. Ang D3 bio food supplement maoy usasan natural nga antiviral og antibacterial specialist. Epektibo nga mapatay ang D3 bio sa mga viruses, maka mga trangkaso o mga mikrobyo nga makapahilan na, pero adunay daghan kaayo ni mga benepisyo nga naasab sa D3 bio food supplement. Una ang D3 bio dato ni sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas tao, pangkontra usab sa mga mikrobyo o mga pagkasakit-sakit. Kinahanglan adlaw-adlaw ta pagtumar nining D3 bio ha aron magpabiling himso. Lagsik ang ito ang mga panglawa. Ay, naonsa na nasapna na gid hinoon si Koan. Nasapna na si Mia og ang ihang uyab. Gi-brainwash na si Koan si Iking. Tungod sa nilando nga na-stroke na. Bisag na stroke na tabian lang gid gihapon kaayo. Unsa naman ni oy?
1: Wa na ginahimong nada noon ni mga prank. Aon sa kahay mahitabo og mapohon. Aon sa mahitabo og mapohon. Na delikado ni. Akay nasayod na raba si Kwan. Nasayod na raba si. Si paring Edgar nga si Edwin og si Me. Mia. Donay relasyon. Ah, magpakaso ra ba kuno siya? Ay, delikado ni mga pre. Ay, paita. Ana mo lagi nang gitawag na to. Di wa pa siguro ka move on. Na iniingon din ni kang 660 nga lo. Naminaw mi din ni sa Sunwan Hinaplanon by Kingon Dadolo Pamili Tagupa Pamili Hakalan Pamili Villanueva Pamili Asibo Pamili Butal Pamili Lumotos Pamili Obsioma Pamili Labina nila Dolor Marilo Nardo Bro Bro Kokoy Obsioma og especially kang Buging. Dagang salamat gikan kang Jintags. Salamat di Jintags sa pagpaminaw. Ingon po dahi, Inday Marites, pa-chat out. Pa-chat out, pa-shout out. Dili, pa-chat out, pa-shout out. Chat out. Shout out, dili, pa-chat out. Ingon siya nga, pa-chat out ko, diha awang kang kidi. Kidi Rojas, og sa iyang asawa nga si, kisini, si Dayan. Aminaw silang Dayan. May pagpaminaw pa rin Dayan. Maring Dayan. Di ako no sa awang upol, Misa Miss Oriental. Salamat. Wa ako igong oras, mga apo. Ako yung apuhan, 126 yung edad, di pagkamatay, bisang ang ulo do galiwati ka pangamay. Goodbye, mga apo. Lulubot. Bye-bye! Agay!
0: K5 News FM Cagayan de Oro. May pagpaminaw diha sa ANS A3 and also sa ay daghan ni silang kapaminaw sa taga-programa diha. Salamat kaayo diha. Labi na sa Limkit Kaid liner nga driver nga si Randolph Badu Cortez, minaw na si Keron. And si Dodong Librando diha makasandig ang Pilipinas Tagias Pilipinas Store. O kang Remy Paras Rodriguez ang kapihan diha sa May Kugon Public Market o kapihan sa diya sa Kining Carmen, si Kukoy Ayoban o si Uncle Eddie Ayoban. And also si Dinsyong Ladaga, ang Ladaga family. Kang GM Elopre and o Romer Daguplo. Kang Jerry Iparwa. Minaw sa Ziladis May Kugon, labi na sa Alvarez Compound. And also kang Nilda Albor. Kang nanay Nilda Albor.

0: lama sa kagahapon. At ang iugma po hon, unsa na pagkahay mahitabo na aniha. Basin on niya og mag-away ba? Magkagubot ba? Magbuwag na lang gid bakaha ni silang si Edwin og si Mia. Or makasuhan bagid ka o mapadayon basab kaha sila. At ang iugma po hon sa atong tulumanong lama sa kagahapon. Di nila nasa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Uban-uban taugma pohon sa mentak na samang istasyon. Ako ang inyo nakaoban ng sexy hummus kay naka DTX Beauty Soap Man. Inday Marites at your service, Parlor. Magaingon nga dilita ng lami magkabusog. Kay doon na po yung bang lami magkapawas sa kusog.
1: Ako'y kalami, ako'y kalami.
0: Inday Marites at your service, Parlor. Sa ngalan, seto ang station manager K5, Nathan Sermento. Ang taong dili mahilig sa matronag mamasang. Apan ang mamasang ug matrona ang hilig sa iya. Sa mong CEO, very generous, Dr. Ramil Itang Oy. And also sa itong sparring partner, speaker Lawak Engineer D. John Obrigoso. Ako magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, mayong hapon!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsay mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa may TC.
2: Sir, ano tuong naka una kagpalit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo po ang produkto ha, mo medyo na mayo akong lawas.
2: Kani adto wa pa ka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Moro daghan kay kung gubatiun. Moro bili kay ko ka lato tugod ning ako ang mga batik nako.
2: Karon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil lagi ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo.

0: ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Way to go, Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang Sporbiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotic, pas-pas ang alibyo. Mang Clinical Sporbiotic na adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: pang paganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCareGo.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de
7: Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, alas 4:01 sa kapunon. Oras sa tud grato sa DTX 500. Mo kini makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure.
7: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: Kung ang Diyos dapig ka na to, kinsa pa ba'y batok ka na to? Higala, kumusta o gamayong hapon na usab ka ninyong tara? Welcome na po gabong tara, hindi nga itong palaguman sa programang Tig Castigo Matag Hapon. Programa
7: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
10: Kinigyan po lang inyong ubos na alagad sa kahanginan ang inyong Tig Castigo, K5 Jess Tony Pagulong mga higala. Ang makiguban kaninyo sulod sa duha ka oras. Matag hapon rin atong programa aron usaba magkastigo sa mga butang nga dapat natong kastiguan o ang mga dagko nga mga balita nga nahipos usab sa atong nga mga kauban. Adlaw karon mga higala nga Huwebes, pizza 14 na bulan sa Mayo, tuig 2026 mga higala. By the way, shoutout ka ninyong daran sa mga naminaw karon, naka-tune in, naka-subaybay sa atong programa. Naminaw, naka-tune in sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Ilabi na yun sa mga katawan na diha sa may hingog, naka-hook up kita diha pinagi sa 90.5 Energy FM. Mayong hapon diha sa may hingog sa 79 ka mga kabarangayan diyan sa Maingog. Mayong hapon na kalinyong tara. Sa 80 usab ka kabarangayan din sa syudad. Mayong hapon o welcome din nga itong panaguban. Sa tanan nga naminaw diyan sa may mga number barangays, coastal barangays mga K5, labi na yun nagpuyo diyan sa may dool sa mga kanagatan, kasubaan. Ala, shoutout kalinyong tanan. Oga diya sa may urban o rural barangays, mayog pagpaminaw. Sa tanan niya mga taga-Cagayanon, singog nun. Mayong hapon, apilo na po nato aga mga Misamis nun. Diya sa may 1st District o 2nd District sa Misamis Oriental. Mayong hapon, welcome kamong tanan din nga itong panag-iban. Mga kaki-5 nato, sab nga always kapaminaw. Adya sa may nagkariyang kamerkaduan. Adya sa may Agora Market. Shoutout ka ninyong tarandi ha. Adya usab sa may Kugon Public Market. Ubay-ubay ang atong mga listeners. Ubay-ubay ang atong mga viewers usab. Mga K-Fabri sa atong Facebook page. Sa may Bulwa, Carmen, Kugman. Kugman na Public Market. Dadagan kayo. Ubay-ubay ang mga suking tig paminausab nato diha mga K5. Mayong hapon kaninyong tanan sa itong mga pinalanggang drivers nga nakatiba-tiba na. Nakadawat na og ayuda ang uban. Apa ng uban, wapagyapon nakadawat. Diba? Shoutout sa itong mga pinalanggang mga drivers. Dres sa syudad sa Cagayan de Oro, sa Maingoog, Misamis Oriental. Sa itong mga padjak drivers, sika drivers, o gatong mga motorila drivers diyan na kanunay nagpabuto-buto sa ilang mga radyo while nagmaneyo, while na masahiro mga kakifad. Shoutout ka ninyong tanan diyan. Sa tanan nga mga naminaw, nga mga jeepney drivers, sa mga jeepney drivers nato mga K5, salamat kayo sa inyong pagpabuto-buto sa K5 News FM Cagayan de Oro. Live kita mga higala nga mabati din sa itong Facebook page. I-type ninyo ang K5 News FM The Studio Digital 89.3. Otro na to sa inyong Facebook account. pwede ka mong mag-comment, magparangat sa greetings o inyong mga shoutouts. Pinaagi sa pag-comment sa live sa atong official nga Facebook page, K5 News FM, the CDO Digital 89.3. Kaya pwede na ninyong mag-comment muli aron nga mabasa nato sa kahanginan ang inyong gusto nga ipa-shoutout. Dayon mga K5, pwede usab ka mo nga mag-text sa atong hotline number. Sa atong hotline number, aduna kita'y duha ka number nga pwede ninyong tiksan. Una, 0916-395-9196. O ang ikaduha, 0946-808-8661. So kana, muna ang atong hotline number nga pwede ka mo nga magpadangat sa inyong shoutouts o greetings. Basaw na to at ang inyong mga shoutouts. Nga nagparangat din rin, nag-comment si John Sweeter. Shoutout, boss. Kang Staff Sergeant. Si Kwani. Tuning galang police, John Sweeter. Si John Sweeter, mga kakipay, matod niya. Shoutout daw, boss. 69. Kung saan yung 69? Mayong pagpaminaw. Oga kang shoutout ka, Jonel. Jonel Cotina, gikan ni John Sweeter. Oga emoticons, madya. Mayong hapon na K5 Jess Tony. Shoutout, nagtanaw ko din sa Ozamis City. Humana oga react og share. Ang kalinaw oga Ginoo mana kanato. Og dalaygo ng Dios. Salamat kayo, God bless. Emoticons, nadayon si Jimark Sikletarya karon. Aga naa din ay nagatanaw. Adya sa may barangay 26. Salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw dining ato nga panaguban. Shout out Boss Borge. O sa John Sweeter. Kulbagin si John Sweeter. Napalirin mga taga Palingasan. Nagtanaw karon ang mga taga Motor Star. Minaw sila karon diak so kayo. Ilang gi-bluetooth ang atong programa diya sa Motor Star Balingasan. Shout out mga staff sa Motor Star Balingasan diya sa may diya dapit sa may kuwan. Alinggangaw ba na nga part mga kaki-5? Alinggangaw Balingasan. Way paglangan ato sa itad-tad mga headlines nga atong kastiguan din nga atong panaguban sa programang
7: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
10: Ania na mga headlines nga atong pangatantaro.
7: Headlines.
10: Una sa mga ulohan sa mga balita.
7: Headlines.
10: Tensyon na ni Olbo. Human sa gipahigayon nga pagdemolish sa pipila kakabalayan na dito sa may barangay Mambuaya ning siyudad sa Cagayan de Oro. Sa ilo nato na mga ka-K5 at tungod lagi sa naitabong tensyon tungod sa pagdemolish sa mga panimalay diyang dapita sa may Mambuaya Cagayan de Oro, wana naglinabaya nagbato nito kaya dili musugot matud pa kining nga mga gipagpahawa ang mga katawan gyapon nato nga mga igsoon gyapon nato na ay lagi wa siguro nagkasinabot mga kaki-5. So sa diyang giadtuan na nga i-demolish ang maong kabalayan dito na ni Olbo ang tensyon mga higala. O sa atong pagatutukan ka na ato na nga siren aga detalye ana natay matawagan dito para nga masayod kamok sa mga pangitabo ditong dapita. Samtang dugang sa mga balita, bugas nga tag 20 matag kilo mga K5 nga plano sa city government nga ibaligya sa matag barangay dinhi sa syudad. Padayon kining ginaulatan sa mga taga-Cagayanons. Nganong padayon ginaulatan? Tungod kay kinahanglan kinahanglan nga ang katawhan makapalit sa balatong bugas. Ay na lang, di ba? 5 kilos, 10 kilos ang maximum nga pwedeng mapalit every household. And that's good. Mayo ka na, mga K5 nga makapalit kita. At least man lang, nakasave kita. 20 pesos kung napulo ka kilo, 200. Kung 5 ka kilo lang, ang limit lang, it is 100. 100 pesos din mo na nakay, kwan? Na nakay 5 kilos. Diba? Lami, biyana. Diba? Lami, lami kayo. Baka na usa sa atong Taganog pagtagad, unsa na ba yung status? Preparado na ba ang city government aron nga magbaligyan nagbugas sa kabaranggayan nga tag 20 per kilo? Ora wala pa. Kumusta na itong status mga ka-K5? At least man lang, makabalo ka mo while naminaw ka mo nga nagkuri-kuri niya sa inyong gipangbuhat. Ato ka ng tagaano kapag tagad mga K5, katul mo niyang ang ilong eh. Tadyot lang nga, magkatul sa kusak ang ilong. Tadyot lang. Murag kaniganing basta mukatul atong ilong K5, di murag na yung naguna-una na to. Diba, tinod na? Dugang sa itong mga balita. Pipila kakatawan sa Cagayan de Oro, gikagool ang pagsaka sa balero nun sa ilang kuryente matagbulan. Suma ang kining mga isgutanan, ato ning gitutukan niya itong aging adlaw. Muna nga gusto nato nga klaruhon sa buhatan sa Sipalco kung unsa pud ni katinod. Tinood ba nga naging crisis sila mga ka-K5 nga wala kabalo ang katawhan sa Cagayan de Oro nga naging crisis sila sa kining per kilowatt per hour or kilowatt hour mga ka-K5 o pila by price? Ato ning Taganog pagtagad, para nga ang mga taga-Cagayanos matinawan. Wala man sila sopa kay ilaman ang ginagamit. Waman sila supa kay obligado nato nga mubayad kung kita nakakonsume. Kay mo ka na ang nagsabutan, di ba? Wala nagpataod ka kuryente, di siya mubayad ka kung pila imong nakonsume. Nga kilowatt hour. So, ang gusto lang sa ato mga katawan diri sa Cagayan de Oro nga matagaano silang katinawan. Kay numduman, nga atong gitawagan si Councilor Eric Salcido kabayin aning nga isgutanan. So sumatotal sa iyagikan nga matun pa ni dako ang iyang bayad nga susama ramang gihapon ang iyang nagconsume nga kilowatt hour before. So nganong ni dako, so naay pagbal. So at least man lang nga maklaro na to. So gitrayan nato ni sa pipila kaadlaw. Duan na kaadlaw sige lagriapo ring ang ilang cellphone. So di man mi mangaway. At least ang amo lang mahatagan og eksplanasyon. Ang katawan isip tig pamaba. Isip tig kastigo sa radyo. Isip dalangpanan sa katawan makita, makatabang ta sa katawan. O sa atong pagatutukan, tawagan nato og balik ang Sipalco. Emo kabalaka sa atong mga Sipalco, at least man lang, ang amo lang gusto nga mapasabot, di ba? Now, dugang sa atong mga isgutanan o sa atong kastiguan. Batch 2 nga ayuda para sa mga motorila drivers. Adini sa syudad sa Cagayan de Oro. Matod pa! Ihatag karong Mayo 2026. Unsa na nga adlaw? Alaka! Miyerkules nga adlaw, mga kakipay! Ana-anay batch 2 sa ayuda para sa mga motorila drivers. Matod pa, paldo na san? Paldo na san? So katong mga wala na apil batch 1, siyempre makarga na batch 2. And hoping na pay batch 3. So good news ni para sa atong mga motorila drivers nga naminaw karon. O ikaw na Minaw Motorola Drivers! O, appeal na ba ka sa lista? Tagantunig pagtagad mga kibay. Kung unsay angay ipakita, unsay angay dalon, pilay inyong madawat. Pila usab kabuok ang marilisa. I think nanay mga names. I think nanay mga numbers. Diba? So ato ng tagaan o pagtagal. Tawagan nato ang City Information Officer Jade, Sir Jade Adiser, ang City CIO, City Information Officer. Now, sa dugang sa mga balita mga kakipa, Road and Traffic Administration Office mas gipahugtan pa ang clearing operation batok sa mga ambulant vendor sa kamerkaduhan din sa syudad. Dili lamang diya sa kuan mga K5 sa may Kugon Public Market, sa tanan nga kamerkaduhan dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Ato ning tagaan og pagtagad para masailan sa katawan mga K5 sa mga ambulant vendors nga naminaw gyapon karon, mga pinalangga gyapon nato ni. Kung asa man pod ni dalon ang mga gipang ilang gipang confiscate? Asa man ni dalon? Para maklaro nato ba? Kani mga prutas, etc. Kung sa mga gipang baligya, gipang confiscate sa RTA kay wala ni sunod lagi sa rules and regulation. Para masayod ta, asa man ni di dalon? Kani mga gipang confiscate mga K5 nga mga gipang baligya sa mga ambulant vendors. Napabay time, napabay puruhan na makuha ang mga gipang confiscate sa RTA gikan sa ambulant vendors. Tagaantanig pagtagad mga igala. Samtang POV drivers o operators, doon ay 10 pesos na diskwento kada litro sa krudo. Pagkanindot ani 10 pesos. So for example, nasa 95 na nasa 85 na lang ang matag litro sa krudo kung usa ka ka POV drivers. Usa sa atong tagaan kinig pagtagad kay unsay pamaagya ni ba? Tanan ba mga POV drivers sa tanag kaniya? Tanan ba nga gasoline station makaabila ni orider na dunay mga car nga ihatagan ni aron sa diskwento? Standby ka mo ani. Okay, basin kwan ba? Unsay pamaagil sud so, pagayo nagkasama mga nagkadaiyang gasoline station. Basta POV drivers ka, aduna kay diskwento. And that's good. Kung inana. Pero you know, basta government, there are process mga kakipad, dunay proseso. Tagaantinig pagtagad mga K5, ba unsay mga pamaagi ani para sa itong mga POV drivers dyan na mina. Lapamina mo! Samtang sa dia sa WD-10, nagpahigayon og payout nga ito na sa mga pipila ka mga POG drivers din sa syudad. Ayahay! Tanaw na ito ni. Kaya nabay batch 1 ani. Batch 2 sa payout. So ato ni kumustahon, pila ilang natagaan ang pag-release na ilang AX karong adlaw. Tawagan nato ang spokesperson sa DSWD Region 10. Kalisod yung gugitok aning DSWD K5. O sa atong tagaan ka nagpagtagan. Standby ka mo. Mo ka lang atong mga headlines. Mo ka lang atong kastiguan. Ning kahaponon mga higala. Ning adlaw karon na Webes. Dito sa 14 ning bulan sa Mayo, 2026. Na mga K5, shoutout sa kangkwan na iyo, Merlin Damugis. Shoutout kini mo dabas watching from Bulwa, Cagayan de Oro. Shoutout ah. J. Mark Secretaria, kang John Sweeter. Shoutout boss kay Banggitang Gadora Cristil Mardi. Idol kay na niya ni Ana boss. Naminaw siya karon ha. Unsa ni? Kay Bagiitang Gadora Cristil Mardi. Idol ka niya, Ana Bos. Salamat kayo, Ma'am Gadora Cristil Mardi. Sweet dyan. Shoutout, Boss Borge! Bordario ang banggitang IT sa Cagayan de Oro o sa iyang buddy boss Mardi. Shout out ta Edgar Imbudo Pakuma. Shout out obvious listening at K5 nga mga kigwahon Alta Dua Taxi. Oh Edgaro Imbudo Pakuma, shout out. Uban sa imo mga kauban diyan nga mga taxi driver mga kigwahon. Alta

anya. Kainit sa sitwasyon sa panahon, medyo makapiyong-piyong katungod kay Ansiga ni Herring Adlaw, nagpatinaw ka dyan sa kawanangan, nakita sa kawanangan niya medyo mga katag-katag na mga gabon-gabon na tumakita. Huwag ako, kahulga sa pagkuhan, karong mga panahon na, then matagpas pag-asa ka, kinig ni Abang, nakuloy bagyo, kung sa tumakita, di kaysa sa sinag kagandero, wala man niya, init, kaysa nang init, kayo, labi ka init, agad ito, agad sitwasyon sa panahon, karong alin mo, kayo, o sobre, nalunggay pambital, mga nilitinong kay, oh, isda, kutog isda, itulog, na may isda kutog, nuroy ko na agad sa pagkabagan, so, isang init kayo, na may isda kutog mo, isda kutog, isda sa bato, bato de la Rosa, bato de la Rosa, so, wala agad, kita diri karon bisag gawas gabay ko init kayo bisag kainit sa panahon kanunay lagi dia po paring kamot kung gitsonan sa mga nagkadaiya ng mga establishment to kadaiya mga tindahan kita ito so sa kita sa kawadangan balikod ko ay ang iyang klakan labi na ko iskutan na to ang kidingi abang lakas panahon karong mga panahon.

taon tayo nagbangga kaya para nga walay traffic. Ayaw, para walay traffic. Ha? Sa dahilan, ang king inubras pag ampo, ampo tayo kanunay para ganit na mga disimulasyon sa masuban ng nga matay. Una kinahanglan ta kanunay mag-amping. Inubras mga DTX 500 D3 Bayo.

0: So far, munaging on niya mag-kwanyod tumar sa mag-inom sa tubig, limpyo o kining daghan niya tubig, aron sa imo nga di ka ma-dehydrate sa kainit sa panahon. Dayon, inom dayon sa Mighty Sea! Unsa man yung Mighty Sea? Ikaw ba kanuna ay makatagamtam og mga pagilanat si Punogubo? Mga sinyalis ka na mga kaki-5 sa kining huyang ng imong immune system. Busa, paliguna ang imong immune system, palit na sa Mighty Sea sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diya sa May Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingas. Busa, unsa pa inyong ginaulat, mag-Mighty Sea! Now, karon mga K5, ay paglangan ato ng tawagon. Dawato na ito na sa linyang weather forecaster sa Buatan, sa Pagasa, Ma'am Arian Susan. Ma'am Arian, maayong hapon. Karimo, live ka sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Kaubanin mo si K5 Jess Tony Pagulong sa programang El Castigador. Go ahead, ma'am.
1: Sulat panahon.
2: Yes, sir. Maayong hapon. Tudihan ka rin mo. Huwag sa mga sukintig pa rin ako. Update, una sa low pressure area. Nga mawang dati nga siya Bagyong Kaloy. Ano pa gihapon kini sa karagatan sulod sa Philippine Area of Responsibility sa kalayuan nga 995 kilometers east sa southeastern Luzon. Hinuon na ulo naman kini mahimong dalagtang epekto sa tuwa nga nasud. Pagkarong adlaw ang tibok kami din ako na kasi natin gihapon kita sa ingit o gulimot na panahon nga aron na gihapon taas nga tsansa sa patak-patak ang magulan, kilat o pagpanalugdog ang mga localized na thunderstorms karong hapon o gabi ilabi na sa may mga bukirin ng mga dapit. O posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kalit nga pagbundok sa kusog na ulan. O base sa tumunatoring karong orasa, nagayod ang kusog na dalang-dalan ng mga pagulan niya sa may dakong bahin sa bukid noon. Ang atong hangin, sige, dibukan nga Mindanao, hinay nga sa kasarangan, nga gikan sa habagatan, nga sa habagatan kasadpan, o ang kanagatan hapsay, nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura nga niya sa amin surintal, karong ay blawahan, nag-range sa 26 to 31 degrees Celsius, sugang heat index na ito, niabot na sa 42 degrees Celsius. Sunod ng mga adlaw, makasinatang gihapon kita sa init nga panahon o mga chance na gihapon sa thunderstorms, o kalating nga mga pagbundok sa ulan, pagkahapon o gabi. O itong adlaw, magsulo pala 5.53 sa hapon ang magsabang na padugma alas 5.23 sa buntag. Philippine Sunday Time, alas 4.20 City na sa hapon, gikan doon sa buhatan sa DLC Pagasa, Mulugan, El Salvador City, Crisi Arian, Kiyosan, nagang salamat.
1: Sulat panahon!
0: Dagang salamat, Ma'am Arian Susan, weather forecaster sa DUST Pagasa, Mulugan, El Salvador. And so far, nahimo ng low pressure si Bagyong Kaloy, but napagyapon na remaining dinis sa Philippine Area of Responsibility, but wala na angay kabalakan. Okay, mag-commercial break lang sa mini K5, Deyo Abrigoso nga gwapo. Ang atong technician, ang atong engineer, ang atong arkitekto din ang atong programa. Sa among pagbalik, sugdan na nato ang pagkastigo. Standby ka mo, K5D, Lambos.
1: K5 News.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mangga? Yes, old.
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, mga limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pong magigibati nga, ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, saan mo taas, saan mo... Kwan siya po, nag-minty na 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man na itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K5 News.

0: Diba yung gaganyan di oro?
1: Atong edad na pataas na sa isintang level po supplement mayo. Ipin sa iyo, labi na yung yan atong edad.
0: Salamat kayo tay.
2: TJX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Niba Pakulangan, 75.
4: Tag-asa ka na eh.
3: Kanang din na rasa ko.
4: Barangay Lapasan. Kung sa mga produkto ipalit niyo mo sa klinika
3: dito? Kani yung Mighty C.
4: Mighty C, og Vitribio.
3: Oo, kanang di ko pakakatulog.
4: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika di Alternativo.
3: Maayo naman.
4: Kung sa may mga kastorya sa produkto, may mga gamit.
3: Maayo man, kanang makatulog na ko. May na akong kaon.
4: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: I Care Gold.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumpa Bansa.
5: 66th Palarumpa Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
6: El Castigador!
7: El Castigador!
8: Baligtad mga higala sa tong panaguban na sa programang inyong gikahinaman, programang Tig Castigo. Programa
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
8: Oras alas 4:35 na sa kapunon mga kakifive. Oras atong ginato sa atong DTX sa 500. Nga atong DTX 500 mga kakifive, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys. Nadaot ba ang imong mga kidneys tungod sa taas nga blood sugar nga epekto sa sakit sa diabetes? Ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidney mga kakifay. Muna nga ayaw na pabuta nga maguba ang imong kidneys, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 makatabang sa pagpamubo sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mumbo ang imong blood sugar, mag-DTX ka. Mag-DTX 500 na mga K5. O sa kakapsul, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise, saktong pagkaon, makaingon na din kag bye-bye diabetes. Mag-DTX 500 na. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Mayagura Market. Dol Japon. Sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag mga kagipan. Busa kato mga taas o blood sugar level, taas o blood pressure, ayaw na og langan pa. Palit na o gimintin na ang DTX sa 500. Nausugdan na nato mga K5 ang pagkastigo. Ato sang tagaan kinig pagtagad ang mga shoutouts. gikan ni K5 Richard Galliardo. Good hapon K5 Just Tony. Nga guwapo, ha? Walang iwanan K5. Watching from Carmen, Zone 2C Cagayan de Oro, and God bless. God bless, ha, kanimo dia. Richard Galliardo, awtong maabtikon, guwapo, nga volunteer reporter na to. Tristan Yat Gulay, mayong hapon K5 Just Tony. Angelito Palaryon, mayong hapon sir. Shout out, Happy Fiesta Medina, oy! Oy, Happy Fiesta! Kumustang litsyon dia, Sir Angelito Palaryon? Litsyon, litsyon. Basta ganit, pista na litsyon na. Shout out, Happy Fiesta, Angelito Palaryon. Happy Fiesta Medina. Shout out, diri sa Malasang Kugman from Tatay Ramon. Naminaw diri, oy! Tatay Ramon! Shout out, daddy, sa may Malasang Kugman. Shout out, diri sa Kauswagan Pisil. Si Chella. Chella? Chella ni? Chella ni. Shout out daw si Mang Kanor sa may barangay Labasan. Oga si Tiring Ugsud, Ma'am Tiring. Adya sa Zone 10 in Pantaw, Bulwa. Shout out Ma'am Tiring, ha. Salamat kayo. Shout out mi dire sa Indahag, si Juntabs. Juntabs, always naminaw sa K5 News FM. Oga Kang Pandi Castro, ya sa may barangay Kamamanan. Solid, listener sa K5. Kang Dondon, Janor, Ondoy, Stumats, Toto, Bagyo, diyan sa may Ampusta Vulcanizing Shop, diyan sa may Barangay D7. Salamat, ha! Sa inyong pagpuminaw, na pato K5 diyo, nasa ubos, wala na. So, salamat, ha! Sa inyong makanunayon nga pagpuminaw diri sa K5 News Event. Now, pag-asugdan na nato ang atong pag-astigo. Una sa atong kastiguan, mga K5, may kalimbigitan kini sa naitabong at demolisyon nga nakamugnag tensyon sa pipila ka mga residente nga gipang demolish ang ilag panimalay dito sa may Mambuaya at diri sa syudad sa Cagayan de Oro, mga ka-K5. Naitabo kini, bagway pa lamang. So, sa atong tagaan kinig pagtagaan, pila ka panimalay or nabay mga paghangyo gikan sa mga residente diha mismo, ha, sa may Mambuaya? Gihan nyo pa ba sila? Gitagaan pa ba sila time para makapangita o kining mapuyan? Or diritsyo-diritsyo na ni? Diritsyo-diritsyo na ni nga gipatuman sa atagya sa yuta. Okay, kaso-kaso man eh, basta na gani na na-order sa korte, siguro, gina. But lagi, human consideration, para proper, ang pag-demolish, susuhan yun, ang mga katawan. So, tagaan tanig pagtagad, natay may nabi dito, itong gitawagan ni K5 Dayo, ang usas sa napiktuan gapon, nga napiktuan gapon nga individual. So kung itawagan pa ni K5 Dayo, pero masaila na to ba? Ako nga doon na ba yung mga negosasyon between na sa takya sa yuta o sa mga nagapuyo dito? Adi sir dayon nga gipatuman ang pagdemolish. Kaya kung ina na may tamo mga K5, I think di wala man tayo question sa bawat na basta demolish gani. But you know, ang mga katawan, akong wala ka sabot, wala ni mo gi-negotiate, siyempre mo tension, but that's good. Mga K5, bilin siya, dautan siya nga mag-kuan, mag-banglabay kagbato, dili siya pwede. At least man lang sa pag-istorya. Wait lang sir, okay, nag-kuan lang. Sige, kay atong matawagan ang usa ka individual, usag yapon sa napektuhan dito sa pag-demolish. Usa sa ilang panimalay ang napektuhan nga gidemolish, mga K5. Selo na to nga nung ni abot sa punto nga adunay paglinabayay sa bato. Ginoo ko, diba, nagapurong linabayay bato. Kaya kasagaran na to na silent na K5 Dayo, sa atong mga nakaviran nga mga pag-demolish, wala may kuan, wala may ingon nga inaning nga mga kuan sa kanabitaw nga panglabay ba to, mga kuan ba, mga tensyon nga gakahitabo kay kuan naman dahil gasabot. Muna nga na atong kapulisan diha, atong kapulisan aron nga masiguro sab ang seguridad. Kanang mga kagubot, ilan na nang aksyonan sa kapulisan. So, ang kapulisan, igo lang na sila magbantay. O, sa kalinaw diha. Okay, kung inanagid, ano na ginay mga puruhan, maingon, mga, magingon, anak, mga higala. Kana bitaw nga, kuan ka na nga, pag wala pagkasinabtanay, diyan na dayon, may gunay ng pagsinakitay. So, munang na atong kapulisan. So far naman po ng atong kapulisan, but lagi, tungod lagi sa kadaghan tao dito, at least di manggid na madala sa atong mga kapulisan o pagbadlong, igo na lang na sila ginagwan-kwan. Ayaw, ayaw! Diba? So, inana na mga K-5. So, dito na inetabo sa may barangay Mambuaya. Aning syudad sa Cayan de Oro, kaganiyan eh. At least naapagyapon karon, kamulo pagyapon sila karon mga kakipayam. So muna, usa sa atong hiskutan, diring atong panag-uban. So far, wala pa di. Wala pa eh, kwan. So, kadyot lang. Kay medyo na-busy siguro to si Kakipayam, di ba? Busy pa siya kay apil mangudang ilang panimalay. Okay, ato na sa nangipa, kwan dito. Ato na sa nang ipadalikyatan dito mga K-5. Medyo layo-layo ginang Mambuaya. Layo-layo ginang barangay. Dinis, syudad sa Cagayan de Oro muna nga. Ang ato na lang gibuhat, tawag na dito sa Nikaila. Tawag na dito sa mga residente nga naapektuhan sa pag-demolish sa panimalay. Yun na mga K-5, basta gani pag-demolish, di ginamalikayan sa ingon anak. But talagi, dapat dilipon angay nga maingon ani nga magagkagubot mo. Kung makaya istorya, mahangtod nga makaya pa kayahon mga K-5 sa panag-istorya, panag-sabot, negosasyon. Kay wa man sa'yo mawala sa ato mga K-5 kung kita mag-sinabtanay. Kay sa mag-kwanta, magagubot ka diyan. Diba? So that's another story. Now, Sam. Diba? Loin taon kayo. Paglabay ba to? Alalap, kita niyo sa video mga K-5. So karon ato sa ningay kwan K-5 din. Ato lang siguro nang balik-balikan. So ato lang sa ningay ipadaplin ka jot mga K-5 kung kwan lang dayon K-5 din. Signal lang dayon. Kung okay na. Dali sa ito ni Kapitan Marlo Tabak mga K-5. May kalambigitan kinis sa bugas katag 20 matag kilo nga plano sa city government nga ibaligya sa matag barangay nga padayon pang ginahulat sa mga taga Cagayanon. Kaya 20 baya ang kilo, di ba? At least man lang nga ang bugas nga tag 20 gipaduol na sa inyong kabarangayan. O kunsa na ba status ani? Ipatuma na ba ni ora do na pay mga requisitos nga kinahanglan adi sir kini mapatuman mga kakipan? Kayo no sa Misamis Oriental gibuhat naman eh. Sa probinsya sa Misamis Oriental kada LGUs kabarangayan ilan ang gipangadtuan gipang dool yun. Ang tag 20 per kilo nga bugas. So how about diri sa Cagayan de Oro? Nagipropose man ni ABC President Kapitan Marlo Tabak. Ang ingon aning buhaton nga dapat ibay barangay na ang pagbaligya sa 20 per kilo nga bugas with a memorandum of agreement sa National Food Authority, Food Terminal Incorporated, ang mga K-5 aron nga matabangan, mapaduol ang serbisyo sa katauhan nga diri sa syudad. And that's good mga K-5 nga kitang tanan makapalit ana. Alam eh kayo sa feelings ng serbisyo sa gobyerno, ipadool ngadto kanato. Alam eh kayo sa feelings. So muning atong taganog pagtagad, kay para nga masabta nato o para gin atong ma-update kung mapatuman ba ni sunod adlaw o reader sunod bulan pa. Pero mas maayo, as soon as possible, mahatag na, mabuhat na ninyo mga plano. Kaya I think sa gipaygayon nga sesyon niya itong Lunes, I think memorandum of agreement na lang ang ginahulatan between FTI, National Food Authority, Department of Agriculture, City Government. So kinanglan nga doon ay memorandum of agreement ba K5 before adi sir nga mapatuman kini nga kini nga pagbaligya sa kada barangay sa 20 per kilo nga bugas. So while gi-contact ni K5 Deo aga si Kapitan Marlo Tabak. Okay, siya manggod nagkuhan ani mga K5. Siya dibali ang nag-unagin ani. Siya dibali ang nag-propose ang adto na sa konseho. So siya nga itong update daw. Unsa karon daw, so well, gumot man to sa lukot dito ang sistema sa National Food Authority kaysa kasamtangan ang mga katawan sa Cagayan de Oro nga magpalit sa bugas sa tag 20. Magkuhan man dito man magpalit sa buhatan sa NFA diya sa may Baloy Tablon. So, atong tagaan kinig pagtagad. Kung unsa na kumusta na po ni status karon sa kasamtangan. Kay gitagaan man to ni kuan ni tagaan niya po ni pagtagad ni Kapitan Marlo Tabak. So kung gubot pa bagyapon sa lukot or hapsay na ba ang sistema sa pagbalit sa tag 20 per kilo sa bugas sa itong mga taga Cagayanons diya sa National Food Authority Region 10 diya sa may Baloy Tablon. Kumusta mga K5? So mo sa itong tagaan ka na o pagtagad aron nga ato ginang matataw mga higala. So gikamulo pa kontak ni K5 Deo Abrigoso aga maoga si Kapitan Marlo Tabak aron nga atong masayran ang status mga ka-K5. So while waiting gyapon ta okay anasay kuan karon medyo busy pa si Kapitan Marlo Tabak. So dere sa ta sa atong isgutan mga ka-K5. May kalabot na usab kini at timbre lang ba de akong ready na to si kuan katong atong tawagan dito sa may Mambuaya about sa demolish. So timbre lang ko, signali lang ko. So samtang nagpaabot ta mga K5 ato sa ning lakbitan be. Kanibitaw nga mga laaw nga ero. Sa nagkadaiya mga public places. Sige. Ato nang ipadayon mga K5 kay nana sa linya ang atong kininga usas sa mga apektado sa pag-demolish karong takna dito sa may Mambuaya ning siyudad mga K5 nga na dunay daw tensyon nga naitabo dito ang dapita. So usa kini ka residente nga napiktuhan ang ilang panimalay sa ipaygayong pag-demolish. O sa si ma'am ni, ma'am. Mayong hapon kanimo diha, ma'am. Live ka sa K5 News FM, Cagayan de Oro.
0: Mayong hapon, sir.
8: Ma'am, kining adunay natigayon diha, ma'am, nga demolish, ma'am, diha sa inyong lugar?
0: Oh, na, sir.
8: Asa mo na, complete location address diha, ma'am? Zone?
0: Zone 2B.
8: Zone 1B. Oh, kani aduan ni zone 1 o zone 2?
0: Oo, zone.
8: Okay. Sa diya sa Mambuaya ba? Ma'am, mo sabay na itabo, ma'am. Diha.
0: Sir, ang naitabo ko rin, sir. Nagpahigayon og demolition ang barangay na walay court order.
8: Walay court?
0: Ang basihan, ang city ordinance puno, mo'ng gin-demolish sila. Yan ni man diri sir ang atong legal counsel ni Mayor. Og iyang giingon ko no, dili ko no involve si Mayor aning pagdumulit.
8: Mm-hmm.
0: Pero sama pa giingon sa barangay council na dipirma ko no si Mayor at atong demolition order ko no dito sa mga residente nagapayo aning lugar.
8: Mm-hmm. Ta, ang walay court order kundili katong sa city. Sa city ang gibasyan.
0: Mo'y giingon sa legal counsel ni Mayor na city ordinance kung gibasihan. Ang anong tingala po ng katawan dyan, tinganong city ordinance authorized na dyan mo dimulis.
8: Lagi. Dibali, kanimang court order, gikan sa korte, mo'y dibali ang basihan para demolish, para pag-demolish.
0: Oh, dahil sir, tanong sa city ordinance, authorized lang sila anak mo dimulit to inkaso o government property pa ang usa ka lugar. Kaso lang, kaning lugar na ilang gusto i-dimulit, it's private property ni, may tag-iagid ani. And now, it was likely man. Pero ang wala nila dibuat ang due process, kapag file ang buklamo, mga tao nyo ipapahawa na para ma-release ang court order.
8: So, pila ka pa ni Malay di ama mga apektado?
0: Kaganina sir, pag sumod din sa komisyon, gumaran sila sa Barangay Police Station 8 Mungia. Nasa Laykauban na taga Police Station 8 dire during sa pagdimulis. So natingala nila nung mo ispot ang Police Station 8 na wa may court order. Karon, isa ka balay dire ilang giguba na nawasak ni dira o ayaw karon dire, isa ka balay patay. Pag sumod nila ang sulod sir, pag entrada gid nila guba. Niya tata po ang mga tao nga nagpuyo ani dire kay alay lugar ilaw kung dala lang ang bubaon ang balay sa mga tao dire lugar.
8: So isa la ka usap pa ka panimalay ang nagubaog, asa na sila karon ma'am?
0: Isa pa ka malay ilang nakaya kay wala man po dila nakaya ang tao nga nagpuyo dire.
8: So di bali wala
0: sila karon sa barangay sir. Buhang ang briefing pa gyapon sila, wala ko kabalo kay burag nag-hold pa daw sila, nada order, nag-hold pa daw sila.
8: Banabana ni Mumang pila ka panimalay ang maapektuhan ana, kung inkaso madayon.
0: Kuhan ni kamalay ni Richard, nani sa mga mapik mag 400 kamalay.
8: Alaka, 400.
0: Na sila yung mapping sir, na ilang target gumaon.
8: So ipakita, adisir sila nagkuhan ma'am na ipakita ang kaning city ordinance.
0: O, sa sir, o, sa sir.
8: Adi sir, sila nagpahigayon o pag-demolish. Ado na sila ipakita nga papel.
0: Wala sila ipakita nga papel sa amo, sir. Bisa gamay nga papel, wala. Ilan ang giingon, nagipirmahan ni Kapitan ang katukumong city ordinance. Kaya authorize sila na, gipirmahan ni Mayor ang katong papel nga city ordinance na i-authorize sila nga mag-demolish sa sila aning area.
8: Uy. Kinsa-kinsa man po ang naadya, ma'am, gawas sa PNP?
0: Naman pa'y mga tekhulga, sir, na ma-appel po mo rin ang EFP. Inupa ka pong leader sa security, aning ligaya. Ligaya man ang ngalan sa gaulo-ulo, aning, ay, ligaya arado ang pangalan, ang gaulo-ulo, aning pagdimulit. Kinsa? Kaya na sila'y intention, aning, yuta, aning, kay Kevin Hicklas tunon, ni. Kaya naitagyan ni Ani si Ike Lusada nga burag more than 50 years na nga wala nang pakita ni Ray. So karoon, di-authorize niya itong 2016, si Kapitan Daong pa ang Kapitan Dire, di-authorize niya ni Kapitan na sudlan ni Dire. Kaya pagtawa sa mga katao, nga tabangan sa barangay, kaya katawa nga nagpuyo ni Dire, tabangan na mailalaki, ilalakay na wala nang pakita ang tagiyan.
8: Uy, ino ko. So wala'y mga gipangkuan sa inyo nga negosasyon na din sila nagdemolish? Wala'y
0: negosasyon na itamok sa isang damay. Pagdusok sa mga tao na demolition team, dari sa dito rin ko ba? Wala'y istorya.
8: Ha? Pinakalit, Trugal?
0: Pinakalit. Dito rin nila gipangkuskusan kung balay nga. Una nila nga target.
8: Ma'am, balikan takagtawag karon ma'am, human sa among advertise kay ato ning palauman, ma'am. Balikan takagtawag, ma'am, ha?
0: Mira, sir.
8: Okay, salamat kayo. Sige. Okay, mag-commercial break lang sa mini K5 day. O sa among pagbalik, atong tawagan o through ang Osaka individual nga napiktuan ang ilang usa sa apektado gyapon aning demolish diya sa may Mambuaya, Barangay Mambuaya. Sige, K5 day, lambos.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: DTX 500 Health Alert.
10: Sa gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
11: Anyways, mga higal atong isgutan ron ng mga balatian sa atong mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizens. Itagod magka senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa pangwas. Sakto ba ko? Diba, nangandoy yun ang himsog, malawig-lawigan ang atong kinabuhi. Magkagulang ta, kailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba na ito nga mutaas-taas ang atong kinabuhi nga magkaedad ta. Ari ang pipila ka mga sekreto, no? Wala gatigul lang ta mga higala atong lawas nagaluya. It because of aging. Nagaabot ng panahon mga higala nga ang atong mga selula uli na kayo ga himo og enough nga selula ang atong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon exposed sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inagtibiti mga higala na magkaedad na i-resulta gyud, no? Exposed man ta ani unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad ta nagiresulta. So kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkaedad ta. Now, number one, bisan magkaedad ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise ta, bisan magkaedad ta. O dayo lang tong bugat kayo, na-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa itong mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagapamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya ang mga transferred antioxidants gikan sa prutas o utan, makatambang kini kang atong ginakaon kanadlaw, ang mga gulay, prutas, sa itong mga cellula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid og polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox sa itong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 everyday. Mabalik ni mga higala sa mga leading ang mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
12: Kinsay ngalan nato, sir? Paul Mercado, diay ni sir. Motanan lang ko.
13: Kinang gatumar ka o DTX 500?
12: O sir, mga naginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem, isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man, haubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX 500.
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
10: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix, kalami sa kapi, lami as kapi, oy. Muni kapi na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimut ka, kanina itong DTX Coffee Mix na anise Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya, maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhaton na ito kadaanlaw. Anyways, ga, coffee man ta. May ganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa bunta na ka-DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, gutom, kutoy pagdimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang, ako, makasudong yun ko sa kong lula sa una. Ay, gidin ano man to sa pag-inom sa kapis, doktor, kay kuan man to, palpitate man to, mukulba man to, mukurog man to, taas ang uric acid. Gidin ano to, maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginumog tambal, maghapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, gidin ano man ko inom ang kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang, itong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gagkutoy ng tiyanan. DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
9: DTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM.
14: championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador.
16: El Castigador.
17: El Castigador.
8: Padayon kita mga igala sa atong panaguban sa programang inyong gikay naman programang
15: El Castigador.
16: El Castigador.
8: Oras alas 5 na sa kapunon. Oras atong grato sa atong extend the food supplement para sa matagal na labanan sa kama. Mag-extend the food supplement na. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Mayagura Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasa. Padayon kita. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga ka-KFAB listeners na ito. Shout out to gabayong hapon o sab kaninyong tarang. Daw karon padayon kita sa atong isgutanan may tungod kini sa doon gipaygayon nga din pagdimoli sa pipila ka mga panimalay dito mismo sa may zone 2B o zone 1B diya sa may Mambuaya Cagayan de Oro. Padayon na ito paghinabi. Si ma'am, tawagin K5 diyo pagbalik si ma'am. Kay matod pa mga K5 ba? Nga wala matod pa court order nga gipakita sa iya sa ila dito adiser na nagdimoli. Aga gipaygayon ang pagdemolish mga K-5. So karon itong balikan. Mama, yung hapon pag-usap ka nimo.
0: Maayong hapon, sir.
8: Kining ato to padayunon, ma'am. Aga kinsa man si Ligaya Arudo, ma'am? Arudo man ni, ma'am?
0: Oo, sir. Ligaya Arubo.
8: Arubo.
0: Arado. Arado.
8: Arado. Arado.
0: Oo, mao daw ni siya, sir, ang kontraktor. Hindi. Broker sa broker na siya sir sa kanang mga subdivision.
8: Mm-hmm.
0: Karon o kaning sa mga yuta sir ba siya da siya gyapon ang nangulo katong nakahinumdum ka sa unang panahon nga naay demolition na itabo diya sa Lumbya. O siya gyapon ang broker ato sir kana si Ligaya. Karon niabot sa diri sa Mambuaya kay naay 7 hectares nga walay claimant tungod kay dugay na kay wala na pakita.
8: So kinsay tiga kaila ka sa tagiya sa yuta ma'am diha?
0: Ang tagiya sa yuta diri sir si Ike Lusada.
8: Kinsa,
0: ang iya asawa ug mga anak wala na, puro na sila mga patay na, walay gid sila gibilinan og SPA.
8: SPA
0: nga SPA nga nagpamatuod nga sila ang gibinlan, wala na yung claimant. So karon sir si Ligaya naay gipakita nga SPA. Ang nakapirma sa SPA sir usa lang ka witness sa judicial affidavit nga gigama sa unang panahon. Pero dili siya heirs yun nga Lusada. Pwede ba dai na sir?
8: Mm-hmm. So munang naitabo karon diha.
0: Yes, muna ilang gihawiran ng SPA.
8: Kana bang inyong gipang kuan nga area ma'am diha na binigyo diha sa inyong gipang puyan karon? Ado na bay plano? Ado na bay mga usa bay plano nila daw sa inadunggan?
0: Sa akong nadunggan gid sir, kaplanuhon nila na naghimo og subdivision.
8: Subdivision.
0: Kay luod ni nga yuta sir din pasag plaskar.
18: Dili ba bana tayang
8: So dili na siya ma'am, dili na sa atong klaroon ma'am, dili na tagiya dili na gipanagiyaan sa gobyerno ang inyong gipuyan nga yuta.
0: Dili ni tagiya sa gobyerno sir.
8: So walay kuan, walay court order kundi city ordinance lang. Ang
0: city ordinance
8: ang inyong nadawat. So
0: dili ni public land. Unya kan piton ang city ordinance.
8: So karon ma'am ang imong kuan ma'am be, imong panawagan ma'am, imong panawagan sa kini nga nagabuhat ana. Kay aron atong kuan kay ato na yung tawagan ma'am ang city government kay para nga atong masabtan, tapos tawag din ta sa kapitan dito kung unsay hinungdan para atong masabtan, mausa-usa na ito ni ma'am. Imo lang panawagan ma'am sa nagabuhat ana.
0: Sir, ang panawagan lang sa mga tao nga naadere sir nga unta maluoy ng kapitan. Na ang mga tao nga nagbutal saya sa unang panahon nga nahilo na diri dapita, dili unta niya inanaon. Mas nilaban siya sa kanang private investor nga kasulo diri kumpara sa mga tao nga nagbutal saya sa unang panahon. Hinaot unta sir nga nagir unta sila due process nga buhaton. Dili kay ilang ilaktod-laktod. Nga ilang iagi dito sa dahas. Dahas mong gito dito nahitabo o kaganihagod sir.
8: Diritso yan, oh.
0: Oo. Unang pa unta sir no sa tuang city government sir nga hinaot unta nga dili gid unta sila kunuhay involve ani. Kay sa akong sa pagkahibalo sa katawhan diri ni pirma si Mayor sa city ordinance na demolition.
8: Mm-hmm.
0: So karon gidi na imong pagkininga allegation sa iyang legal counsel, hinaot na tinuod ka na.
8: Mm, kay sa atong naibawan, ma'am, kining pag-demolish, kung walay court order, aduna may mga situation gyapon nga pwede mag-demolish, but kung nga sa public, kung sa public place, kung tag-iya gid sa
0: kung public land, kung gamito nila
8: city ordinance. Yes, correct. Oo. So kung sa kung adunay mga kung privado, so dili siya pwede kay ana may mga due process.
0: Dili.
8: Napay mga
0: kayo.
8: So dagan pa napay court order ana nga pagabuhaton no kaso pa na. Oo. So atong
0: sir, gibanan sila sa taga PS8 Lumbia diri for demolition. Pwede ba na why court order?
8: Kay di man sila tumabasol ang police pod kay ang police siguro man po na magbantay. Kay igura sila magbantay kung dunay makagubot. Pero ang ato ning tawagan ang kwan, ma'am. Adto na ba kay number sa kapitan dia, ma'am?
0: Ay ampo na ako, sir, nga tubagon mo. Kay di kay gatubagon ang Magnum.
8: Nagkuy no. Pero ato lang sulayan onya i-text na mo, ma'am. I-text lang para makatabang po sa inyo.
0: Sige, sir. Bawa ko yung number, sir.
8: Wala kay number. Salamat kayo, mama, sa inyong paghatag og oras kay ato ning tutukan atong tawagan ng city government karon para gid nga maklaro nato. Salamat kayo, ma'am.
0: Sige, sir.
8: So, moto mga K5, ba? Ang usa ka individual gana naapektuhan mga K5 sa gipahigayon nga pagdemolish sa mga panimalay bata na pungan o sa nakapanimalay ang ilang naguba. Okay, wana nakabugna magtensyon. Kinsa ba siya di makurat mga K5 ba kung ikaw kalitan o pagdemolish? But and the sa Pilipinas mga K5, doon ay mga due process nga pagabuhaton. So para maklaro gid nato kung unsa gi proseso kung anong gikalit kato og demolish. Okay, sa akong naibawan, kung ang usa ka luna o kanang mga gipangpuy-an na panagiyahan sa gobyerno, sunay katungod ang gobyerno nga magpaigayon og pag-demolish na sa ilang nga mga city ordinance mga ka-K5. Pero kung pribadong tao ang tagiya, so I think daghan pa kayo pag-buhaton ani adiser dayon ang kining court order. So, sa atong naibawan, walay court order mga ka-K5. So, para nita masaypan mga K5, walay court order daw. Matod pa sa atong nainabi. Ang inaalang city ordinance nga to demolish ang mga ka-K5, adyang napita. So, nipirma daw ang mayor. But, agwan pa niya, atol ning klaruhon sa city government kung unsay naitabo diyang napita. I think kung ma-interview nato ang kapitan para po nga mapasabot niya. Kay dili ni basta-basta nga mga problema kay ngano daghan pud ang naapektuhan. Kinahanglan ta og pagsabot, kinahanglan ta og katin-awan ani nga mga butang. Katin-awan para sa mga naapektuhan. Di ba, loin taon kayo, kay mukabat daw sa 400 ka panimalay. Ang posibleng madimulis kung madayon manggaling, nadayon na gani isa. May gani isa pa ang naguba. Isa pa ang na-demolish. So, mukabat kini sa 400 kapanimalay. Ginoo ko. Ato lang sulayan pag connect kang kuan na K5 day. Kag spokesperson ani City Mayor Clarix Oy si John Boy. John Boy Aktob. Para ato ni maklaro mga K5. Wala daw court order kundi lang city ordinance. Kaya at least man lang nga masabta nato kung kwan, at least man lang nga mapasabot sa katawhan. Kung unsag yoy, naitabo sa pag-demolish mga ka-K5. So, hoping kung doon na siya kwan, si K5 noy, basi na kwan sa kapitan dito, ato ning tagaan o pagtagad mga K5, kanindot ni. Ang hisgutanan mga K5. Nindot ni nga isgutanan ilabi na gyud kung ingon ani nga mga sitwasyon. Siyempre, masuko manggid ka. Pero mo lagi, ang kasuko dapat nato ibutang po sa lugar. Pero lagi, kung masuko, makalitan ka ba? Kalitra gubaon ni mong panimalay. Wala ka gikwan ba? Gitagaan o matod pa chance nga makapangita sa inani palugit di bali ba? Okay ni basta tagyagin sa yuta ang mingon nga tay tagaan ta mog chance ha inani kani nga mga kini nga mga bulan dapat wala na mo kay dire mo ni nang demolish di ba bali na may mga sabot-sabot mga ka K5. So ato ning tagaano ga pagtagad problema kini mga K5. Problema diri sa kagayan di oro ba dagan mon po diri mga balay nga kanabitong nagpuyo mga dili ila ba ang titulado nagpuyo lang kuan ba nga titulado nga yuta apan kuan na dagan na nagpuyo murang lisod. So mo kanin tagaan na itong pagtagad na K5 day atong kung atong may nabi si Sir John Boy Actob spokesperson sa City Mayor nga si Mayor Clarick Soy kung unsa ni katinood kay atong sa pagkuan na nakakuan po dito siguro si ang spokesperson ni Mayor Clarick Soy lang ni Anto na yun dito atong sa naitabong kagubot mga K5 dito nga dapita. Oras alas 5:12 na sa kahaponon mga K5. Oras atod ka na to sa atong Power Trio. Ang atong Power Trio gilangkuban kini sa tulo ka herbal nga epektibo kayo. O kini mga K5 ang DTX 500, D3 Bio o Mighty C na mo kayo makapaayo mga K5 sa itong palawas mo ay makapahimsok. Ang DTX 500 makatabang sa pag-regulate pag pabalik sa normal sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure. Ang atong D3 Bio ayok ini kung aduna kay mga insomnia. Mawagtang insomnia ang pulihan o relax siya pagkatulog. Dahil mga K5 anti-aging po ni. Dahil na makatabang po ni aron nga dili kadali limtanon. Ang ato sab nga Mighty C mo kana ang makapakusog sa atong immune system mga K5 nga kita aron dili tatapdan sa mga balatian. Diba? Sama sa ubo, sipon, kilanat mga ka K5. So muna ang epektibo nga mga herbal nga gama ni Dr. Ramil Uy. Nga mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga ka-K5. May shoutout sa nato ni while waiting tang kontakon si Sir John Boy Actob. May kalambigitan sa nitabong pag-demolish sa mga panimalay. Dito mismo sa may Mambuaya. Barangay Mambuaya, mga K5. Shoutout sa tani Kwanya ni emoticons. Naitabo na diri sa Osamis K5 years. Wala gyud na imo ang tao. Diri kay kusog kayo ang admin diri. Puangod. comment. Iba po kayo si emoticons. Shoutout diyan sa may unseen diri. Diyan may kang atian, Boss Loloy. Shoutout kayo ninyong tarandya. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagtanaw. Diyan sa may barangay 17. So, gaya po ng K5 News FM. Diyan, minaw sila karon mga ka-K5. So, karon wala pa. Medyo busy gid be? Gay. Medyo busy gid mga K5. Oh. So, ato lang sa ning ipadaplin nga isyo. Isgutanan mga K5 ay tungod sa pag-demolish dito. Dere sa taas sa kining ayuda nga madawat sa atong mga motorila driver. Sa mga ayuda nga madawat sa atong motorila driver, muna ning ikaduang hugna. Nga madawat sa mga motorila drivers aga kining ayuda. Kaya nung dumaan na si Sir John Boy. So kauban na to karon mga K5 si Sir John Boy Actob, spokesperson ni Mayor Clarick Soy. May kalabot gipahigayon nga demolish just so may Mambuaya. Sir, maayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM. Kauban nimo si K5 Gestoni Pagulong.
17: Maayong hapon K5 Gestoni, no? Og sa tanan tigpaminaw sa imong programa karon sa K5 News FM, no? Maayong hapon kanatong tanan.
8: Mm-hmm. So, sir, aduna may atong naseran nga dunay nahitabong nga demolish diha sa may zone 2B, zone 1B. Mambuaya ni siyudad sa Cagayan de Oro. O sa may nahitabo na lang, sir?
17: Kaganina, no? Ang atong tuyo regard, no, is pag-pacify sa maong attention, no? Kay tali sa mga demolition team o sa mga lumulupyo sa may zone 2B, no? Sa barangay Mambuaya, no? Kay gihangyo sa atong mayor na mahinabi sila na dili mo sangkot, no, sa kagubot kay dunay resistance na nahitabo, no? So atong role ng ganina, no, is matagbo sila aron pod nga dili pa mulala ang maong atensyon. O salamat ta kay ni Unong Manpod, no, ni Uyon, no, ato ang mga legal team, no, o ang nag-iya sa maong lote o ang barangay kauban ng kapulisan nga temporary, no, i-hold ang maong demolition ang tud nga dili sila magka-dialogue, no, ang legal team sa maong tagiya sa yuta o ang mga nanimuyo pod sa maong katong maong mga lote, no, kay daghan man sila nga nag claim pod sa maong luna.
8: So far sa pagkakaron ang sitwasyon dia, so wala lang, so wala na gidayon, so medyo ni kalma na.
17: Oh, ni kalma na, no. Pasalamat na sa mga katawhan kay cooperative man pod sila, no, wa man pod na nihimo og lain nga action, no, gawas atong pag-abot gin sa demolition team nga medyo doon ay resistance ka na hitabo.
8: Sir, doon na lang ko ipangutan na kay Moman po na namin may nahinabi na individual nga apektado gyapon sa pag-demolish. Wala daw court order or ang nabasyan lang kaning city ordinance? Tinuod sa ni Katinuod, sir?
17: Mga po ilang una-una, no? Kay siyempre, no? Di raba po ta abogado, no? Di na to, na-interpret yung takto nga. Og kinahanglan ba og court order kay ang team pod sa atong claimant sa mga yuta is di na daw kinahanglan og court order, no. So ang mga katawhan pod nangita sa court order, so mo nga aron ma settle ni, no, mag sinikyara sa dokumento, no, mapasabot ang both side, mo nga giset na to og lain schedule nga magkatagbo gid sila, no. Kana, no, sa city government nga side, sa claimant sa mga yuta, ug kato na yung mga lumlupyo nga pag-i-demolish T5 Gison, eh.
8: So wala gi court order, sir. Sir John Boy, wala gi pakita nga court order.
17: Oh, wala, no, so far wala. Kapag ato na to, wala tayo nakita nga court order.
8: So unsa ra may naa dito, sir, nga papel nga gipakita nga pwede nila ma-demolish ang panimalay?
17: Akong rule gi dito T5 Gison is pag-pacify lang, no. Wala na kita ni tan-aw pa sa mga dokumento lang jawiran kay sa akong kabahin, hindi man po na ito masulbat, no? Wala yung makasulbat ito, lingkura nila, aron po nga sa malinaw nga pamaagi, magkasinabot sila.
8: So at least man lang natagaan ninyong aksyon ang kagubot niya sa naitabong pag-demolish. So, sir, unsa man imong mga mensahe, may kalabot sa kining mga taga-Cagayanon, sa may tungod ani, may kalabot ani yung mga kuan? Labi na yun, mensahe nimo sa mga kining mga napiktuhan, kining i-demolish niya panimalay, o sa mga gaklim na tagya sa yuta?
17: Salamat tayo, Kipay Gistoni, no. Ipaabot lang sa tong mayor na sa panahon karon, no, labi na nga doon na po'y tension sa kauluhan, mapatigbabaw unta, no, ang kalinaw, kabugdaw sa tong unahuna, no. Kaya kaning tanan, po'y iragit ni mag-agi sa istorya, no. Kaya usahay mag-good, doon na lang miscommunication, tali sa tagiya sa yuta o sa mga takawhan, kanya wala nagkasinabot, sumutong doon ay tension, no. O unta, no, mahupay kini sa mas lalo na panahon, na sa malinaw na pamaagi, no, atong hangyo po sa katawan, no, kaya ano na iputa magbinantayo na mag-amping kay hindi na sa maayo, no, nga tungkol sa kainit sa ulo makahimog tensyon, no, hindi gusto na ito nga malinaw tungkol sa kainit sa ulo nahimo na yun kagubot ang muresulta kay Five Gison, eh.
8: So last na lang, sir, kini bitawng unsa may kuan, sir, kanang asa man didapit sila magsitol kung ganun sa
17: tentative schedule is on Thursday alauna sa hapon dito ra gihapon sa barangay hall ng covered court kay aron makatambong ang tanan, no, mapasabot sa claimant Toyota o mapasabot pod, no, sa barangay appeal atong city government sa tinuod gyud nga sitwasyon sa mga luna.
8: Ato na lang lubos-luboson, sir John Boy, kay adunay ipaygayon nga batch to karong release sa ato nga mga Motorola drivers. So unsa may update aning batch to nato nga release sa mga Motorola drivers?
17: ano, i-schedule na, no? Ipatawag na karong sunod semana man siguro. O aron katong ayuda, no? O fuel subsidy sa itong mga Motorola drivers and operator. Karong sunod semana, no? Wapon masayo sunod semana ang schedule, ana.
8: O pila may ilang madawat ganila? 7,000 gapon na gikan sa city?
17: Gapon, no? Gikan sa... O ano, sa DSWD, itong 5,000, niya katulad yung 2,000 po nato sa city government.
8: Unsa man po ilang mga ipakita, basin sila, naminaw sila karon o ipakita, adisal makuha to?
17: King Fai Gisoni, nanantoy na naman yung master list na ano, katong na-identify na nga mga recipient sa mga fuel subsidy, ilaramang dalonis ang ilang original o photocopy sa ilang driver's license. So, murag yun na ang ilang ipakita.
8: Salamat kayo, Sir John Boy Actob, sa imong paghatag og oras sa K5 News FM Cagayan de Oro. So, matagaroon na gunya, partner, ang K5 News FM sa pagpaabot og mga tukmang impormasyon kalabot na sa inyong buhatan, especially sa city government. Salamat kayo, sir.
17: Salamat kayo, K5 News Sony, og sa Tarantig Paminaw.
8: Saman eh, adyot lang ha. Ay, kanya, nagsangit-sangit, manisangit-sangit. Okay, so mo ka to mga K-5 si Sir John Boy Actob. Aga, kining spokesperson ni Mayor Clarix Soy. So, klaro, walay court order o city ordinance lang sila nagbasi. So, mo ni mga ka-K-5 karon,

0: gabalaod mga ka-K5 aron nga way mapihig. Kay kung sundon ang law, kung sundon ang balaod, wala gin mapihig, syempre ang balaod may gipatuman. So inanara, wala lang tay mga muabot sa panahon nga moyon ka, ah, ginapigan to. Ginapigan to ni kapitan. So ipatuman gyud ang sakto, ipatuman gyud ang balaod, at para nga walay madapigan nga ta, mga walay mga matumban nga katungod sa katawhan. Sige? On ato sa ning ikuan mga K5. Ato sa ning palauman na ni ugman ato. Kay at least man lang mas maayon ni kong sa Foro de los Pueblos sa pinaagi ni station manager nato K5 Natan Sarmiento. Kay kato nato siya knowledge about sa kining balaod. Balaod bisan sa balaod mga K5. Ato mapalauman niya nga mga issue iskutanan may kalabot ani. So kita tong ato lang base lang sa ato nga mga na base lang sa ato nga mga hinabi. Ay gani si Sir John Boy Acto badigyapon siya ka explain. May tungod ani kay ngano this is a critical topic mga ki. Kay dili nimo siya basta-basta nga mapaulaw man kay basin mafaul ta. Na hindi masad ta abogado. Ha? Murag lag abogado envy. So dili nato ni siya kay dili po nato ni siya pwedeng tukion gigelawman gid nato. Kay di man ta magama ang atong knowledge mga K5, pero ato lang gikuha ang mga detalye para masabdan. Ang ato nakuha nga detalye gikan sa kwan walay court order kundi ag kinilang city ordinance ang gibasyan sa kliman sa yuta og nagpahigayon na dayon og pagdemolish. Gikataho nga usa ka panimalay ang nagubana og dito na dayon ni ulbo ang tensyon. Puro tuntan ning 400 ka panimalay mga K5 kung wala ni ulbong tensyon. Og dito dayon giusay sila sa barangay hall sa kining barangay sa Mambuaya. Og karon na giadto ang city government og karon gi masitol magistorya sila stop da sa kadyot ang demolish pagdemolish. Okay? So at least man lang at least magumakaw na atong kapitan. Ani kung si K5 noy na kay number kapitan janoy. Nakay number kapitan diya sa Mambuaya. Ha, kaya itong tawagan. Kung unsabay inungdan diya, unsabay rason ba? Sige. May oras, alas 5.26. Mag-commercial break lang sa mini K5 Dayo. Sa itong pabalik, dugang ang mga isgutanan, dugang ang kastiguan o mga report sa itong kauban sa gawas ng bahay. K5 Day, Lambos!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bait
3: kumso. Kasagit ang tiyan, Magklinika Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magklinika Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
3: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
2: I Dare Gold.
8: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalitan.

0: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
4: 66th Palarong Pabansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
5: El Castigador!
6: El Castigador!
7: Padayon kita mga K-5ers sa programang inyong ikay naman na programa
5: El Castigador,
6: El Castigador,
5: El Castigador.
7: Oras alas 5.31 na sa kapunan. Oras atod ka na to sa D3 Bio Gitrangkaso ka ba? Nga doon ay ubusip uno kapalakit sa lawas. Taas bang imong ilan at nilapas na sa tulukad na katol bang imong tutunan? Marado ang imong ilong o nawala ang imong panlasa? Basin viral infections ka na mga ka-K5. Relax lang! Mag D3 Bio ka! Mag D3 Bio mga ka-K5. Kaya doon natin eh, sagol nga virgin coconut oil mga K5. Bilabi na yun ang pangpa-kuan sa inyo mga gipang bati, pangpawagtang sa inyong gipang bati mga K5. Unsa pa inyong gipaabot? Palit na sa D3 Bio mga ka-K5. Asa man na mapalit K5 Gestoni, mapalit ka na sa klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center diha sa may Agora Market. Ang D3 Bio anti-aging pagigkini. Ang D3 Bio tabagan karon dili kadali limtanon. Daghan kaayo masulpad nga mga balatian mga K5 kung ikaw naka-maintain sa D3 Bio. Palit na mga K5 sa diha sa may klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market doll sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Nao padayon ta. Tad-tad na ta mga K-5 sa mga reports nga naipo sa atong mga kauban. Unang arangkada sa report gikan ni K-5 Rekim Sulita. Lalaking kawatan og sukad. Lalaking kawatan og sikad ba ni? Gibon og unsa man sukad? lalaking gikawatan og sukad gibunog ayha nadakpan. Inuudo mo loya din ng ano, sikad din ha. Okay, okay na. So lalaking gikawatan daw sikad gibunog ayha nadakpan. Sa report ni K5 Rikim Sulita. K5 Rikim sa kampyon na report i K5 mo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
8: So wala yun naka sipas ko rin po sa Tagalati. Hindi yun na sobraan o pula pa. Pero kay Nikibat man, ato, sumitahe kayo ng follow-up operation sa Tagalati Republican. Yan mismo sa may kumang police station, kinik o sa Tagalati ng mato pa. Direklamo sa inalawat o sikan. Yan mismo sa area of responsibility sa kumang police station. Kung din doon na mato pa sa kaya sa sikan, ang nireklamo ng mato sa Tagalati. Kaya nakita kinik o sa Tagalati na nagpagadaron po prang sa kape ng kulang ang napanahidon. Kung asa sa pag-respondis at ang kapulisan, dito nakita ang nagsutat-sutat ang mata sa lusot ang lalaki na matupag, gidala-dala po si Kad, resultal, gidala sa kapulisan sa Kugan Police Station, kining maoga lalaki. Apan sa pag-abot na dito mismo sa may Kugan Public Market dito sa Hugos Labahin, kalit na ni Sibat ang maong lalaki. Ito sa nga nagdagandagan kini, o doon ay mga nagkakuhang video na matupag nagsindita daw diin na nga islatser ang maong nga lalaki. Resulta nga daghan o sabdayo ang nagdagandagan, naglakaga yan sa sulitan sa suspitado. Nga medyo tako ang nga maumlawas daw. Sigukura kini sa mga bike standards, sa mga mabalikyahin at may kugon ingon man sa mga nangyayalig ng mga drivers sa mga rila. Resulta nga ang maong lalaki in town na kulatahan. May ganit kay paspas usap ang pag-respondik at ang kapulisan. Kung asa, wara makaangkon sa grabing buntog ang maong lalaki. Yung sabot yan, yung action pa, ang sipat, kuman sa mong pagpagulata. Pag-abot nito sa Laikugon Police Station, gitayagan at natagkiya sa sikad, na patot na natakpan na nila at na maong sustitado. Apan pag-abot nito, nasairan man di ay na kinoy maong lalaki na nito ang mga panisit kay ang usata sa kanilang police officer na nangutana na kung kinsa taga-asa. Niinon naman inoon ang suspitado na iyan ipsoon ang tagkiyas ay alam. Ibalik-balik inoon o kalutan na sa pulis kung sinsa o bisaging ang kiningi abal na ipsoon. Matod sa tagkiyag din kuno sa ayala ang ipsoon. Resulta na nagduha-duha na ang pulis. Apan, di anyo man nila ang tagkiyas sa sikab. Iyan matod pa. Ang sa plano nila kay Ugaling, magpapasa o kaso ang tagkiyas sa sikab. Ilag yung tuloyan. Apan, matod sa tagkiyas sa sikab. Labit na lang niya ipagkasuhan tungod kay matupago na may sakit na gisangisip malisuan man. Resulta karong panahon na gawas nun ang suspitado na matupag malisuan. Apan, kaya may lang nakulatahan to. Huwa makarespondi ang atong kapulisan. Sigurong bunog siya nagkaroon kalawasan ang maangkol sa nasakit na suspitado. Pero kaya ito, sa mga kaming dito ko natin, si Kies, sa Hongre na Konstitusya, sa Rekin Pamilya Sulita, para sa kampiyon sa balita sa artista publiko sa lagawas sa Leon Duero, FIFA, FIFA pa!
2: El Castigador!
9: El Castigador!
10: El Castigador!
7: Dagang salamat ta kay Fabric Kim Sulita sa imong kampiyon na report ni kay nalagi ninyo ng kuan kawat-kawat mga kakipipe ha, kay sa prisuan atong padulungan ana. Direkta sa dugang report gikan ni K5 Jonathan Sabanan. Kay lalaki nga nag-deliver og shabu dito sa Maindahag, kalaka, dakpan! K5 Jonathan Sabanan sa kampyon na report, i-K5 mo!
2: K5 News FM, kampyon, kampyon, report!
11: 40 anyos sa lalaki, nga namalig niya siliga nga druga sa barangay Indahag, aristado!
12: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan!
13: Ting kagol karon sa press 1, ang 40 anyos lalaki human madakpan sa gikasang drug by mass operation sa sitio Kamakawan, Barangay Indahag ning siyudad sa Cagayan de Oro. Ilang dinakpan nga si alias Busing. Kinsa sumala sa report, ana sa magdapit aron maghatod unta og illegal nga druga na recover gikan sa posisyon sa suspect ang ibanabanang 55 gramos sa kituhang shabu nga mukatinad og 374,000 pesos. Ang malampusong operasyon gipangunahan sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa pagpangulo ni Police Lieutenant Arturo Fiolero, ASIP OIC, o ba ni Police Lieutenant Melvin Benido o sa ilang tibuok team. Gisaksihan usab ang mga pagpangdakop sa mga barangay opisyal o tanod sa maong lugar. Nagpahayag usab ang mga opisyal sa barangay nga padayon silang maningkamot sa pag-edukar o pag-aghat sa malumalupyo batok sa paggamit sa ilagang druga aron mapadayon ang kalinaw kaluwasan sa tibuok komunidad.
11: Kini si Kakipay Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
9: El Castigador.
10: El Castigador.
14: El Castigador.
7: Dagang salamat K5 Jonathan Sabanal sa imong Kampiyon na report. Lagi la katong i-deliver katong mga lamiang pagkaon. Labi na kanang mga katubitaong buyog K5 diyo. Ha! Kanang bitsada i-deliver pero kaning mga dibil-dibil nga mga ipang-deliver ayaw ni. Ha kay delikado ni. Be atong dawaton sa dugang report gikan usab ni K5 Cables kay no. Kay gasolina nagunang contributor oras sa Abril 2026 inflation sa Region 10. Akin eh, gasolina ang inflation mo. Ang taas ng inflation, be? K5K, buska alam sa Kampiyon na report. K5 mo!
15: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
16: Major contributor ang gasolina sa pagtaas sa April 2026 inflation rate sa Northern Mindanao.
17: Salamat sa BTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa BTX 500.
16: Base sa PSA 10 report, 8.2% ang regional inflation rate sa bulan sa Abril karong tuiga. Mas taas kung itandi sa 7.2% inflation rate sa national level. Dunay lima ka basic commodity nga nakaapekto sa inflation. Maukini ang bugas, gasolina, rentals ug mais. Matud ni Attorney Maulana Ahmad, Records Officer sa LTFRB 10, gisuspenso ang fair increase sa gobyerno bisan sa petisyon sa transport sector.
18: As mentioned or as reported sa inflation report, the major contributor sa pagtaas sa inflation rate is the gasoline. First of all, from the beginning we suspend the increase of fare hike, no? Gi-suspend sa President Marcos ang pag-increase sa pamasayroan because initially it was there was a petition by the transport groups and it was approved by the central office but then na-suspend siya, no? Ang atuang pamasayro ang effects of the current crisis, fuel crisis and as well as the war sa Iran. And now what we did sa office kay nag-distribute me of subsidies in fuel subsidies as well as sa kanang sa DSWD through AX, no?
16: Ini si K5K buskay, no? Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
7: Dagang salamat K5 kay Buscaino. Grabe gido ang gasolina gid major ba. Major inflation diri sa Pilipinas karon nga tuig. Pederita sa dugang report gikan in K5 dali pasayon. Ihap sa mga pulis nga gideploy sa Senado. Gidugangan human sa nahitabong sa nahimong payag ni kani Senate President Tito Soto. K5 dali pasayon sa Kampiyon na report. K5 mo.
15: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
7: K5 na net. Sige, balikan na to. To sang ikuha na niyang signal ni K5 na net pasayon mga ka-K5. Kani kay gidugangan ng mga pulis. Human man ni datong naitabong grabing kagubot na gabi iba. Adya sa Senado, gano'n na yung mga nagpabutog ang mas. Doon itong mga mga Senado diya. So, dito sa pagawas ni Tito Soto, kani Senate President, mga ka-K5, wala, gibasa. Gilabay sa kinabitaong tubig. Biyang tubig yung sakyan ng pagpagawas. Be, direta! K5, direct pa sayon sa Kampiyon na Report. K5 mo!
15: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
10: K5 Registo, unigigan sa 400, amisa ka na sa 1,460.

0: barangay Kamaman, 6 atong sinag Cagayan de Oro. Anya mga nga biktima sa sunog sa nasalabay ng mga adlaw, labi na diya sa may sitio Romulal Village, barangay Kamaman, 6 atong sinag. Then, gikabot siyag na si Kagawad Camille, nagkanayon na tulo ra ka adlaw. Imoon yun ang ilahang pagpanglibris pagkaon, inyan ng paghatag sa mga ayuda. Apan sa pagsunod ng mga adlaw, mag-iya-iya na sila sa pagpagita sa ilang mga pagkaon. Ingon man, mga diskarte, kung asa sila sa mga nagkakatulog. Kaya ganit man, sa iran nga ang mga nga biktima sa sunog, naaragin niya po sa Romulal Village kung asa ka na ay gitawag na basketball court niya. Naaragin niya po sila, nagpahimutan karo mga panahon na kung asa na nawagan niya po sila sa publiko. Nga unta, mangayo sila o gatabang labi na niya itong mga sobra-sobra. Kaya daghan pagit niya po sila. Ang mga nabiktima diin na gikabutyag na mabot sa 200 mga individual ang naakaroon din ay sila temporaryong nanimuyo sa kanyang covered court o di baka sa basketbolan mismo sa may Romulal Village ng atong syudad. Matod pa ni Kagawad na kamili na ila pag-iatiman karo mga panahon ang pipila ka mga nabiktima apan gikabutyag din eh pagabot sa mga tulog ka mga adlaw pili na nila tagas paggaon mabihaya na pag-iskarte ang mga nabiktima sa sunog sa Romulal Village ng atong syudad. Kaya try po sa mga detaling atong gratis GTX 500 ako Skate 5 Rekin Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita at servisyo publiko Kalpiawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Dagang salamat K5 Rekin Sulita sa imong kampiyon o katapusan ng report. Baka to mga igala nga to nga mga gipangkastiguhan nga may kalabutan din mga K5 sa kining interes sa katawhan. Labi na giyon mga K5 ang mga reports. Kaya dapat itong masayaran gikan sa ato nga mga kaubanan. Untangan na puno kamo sa mga impormasyon o mga balita nga dapat ninyo masayaran mga K5 ning atong programa. Programa nga magkastigo mataghapon. Programa.
2: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
1: Wa nagigitay igong oras pa mga K5 sarap sa pagpadayon mo sunod na ang D3 Bio Evening Newscast kauban si K5 Camille Marquez o K5 Nanit Pasayon magdugang na sa mga balita o impormasyon mga K5 sa atong duha ka mga banggitan mga guwapa ng mga newscaster diba? So wala nagigitay igong oras pa nagagay salamat sa pagpamina nakatulin sa 89.3 labi na gyod na minaw diya sa 90.5 Energy FM diya sa Mahingong. Og sa itong mga viewers nga nagtanaw karon sa itong live, salamat sa inyong pagpaminaw. Kinigya po ng inyong ubos na alagad sa kanginan ang inyong tigkastigo mataghapon. K5, Gestoni, Pagulong magabilin sa usaka panultiyon. Kung ang Diyos dapig ka na to, kinsa pabay batok ka na to. Sa pangalan o sa Timok Persa sa K5 News FM, Cagayan de Oro, K5 News FM Philippines. Magaingon lamang para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
2: D3 Bio.
4: Lilian, Lago, Big Pinay, Baongon, Dugay na, D3 Bio, DTX. Taas ang dugo bitaw, taas ang sugar.
5: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
4: Naubos.
5: Wag yung absent.
4: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, high blood.
5: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
7: Ama, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Pilipinas di alternatibo para sa inyong lola?
8: DTX 500.
7: DTX 500. Unsa na kahatag ang kayuhan sa DTX 500 na si gamit sa inyong lola?
8: Okay, magugugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng DTX bitaw. Ano yung ginawang food supplement niya?
7: Sa unang wala pa siya nag-take ng DTX 500. Ito sabihin niya parang
8: yun? Malipo o kuan. Morang siguro malipo ng wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
7: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa DTX 500?
8: Maayo ang DTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginaan niya. Pero
7: So, ikaw pwede tagapalit din?
8: Ako pwede tagapalit din kung mag-ani ko dito sa kanya.
7: So, ma'am, kining taga-ASI, ma'am?
8: Manolo.
7: Yung Manolo for teach.
8: Ah.
7: Ma'am, kining Basi nga, dito pa yung mga katawan na pagdira ko para gamit yung DTX 500, dito ba yung pagpunto sa Pilika, isa mo yung isa, basa yung mga istorya sa mga katawan na wala pa nakagamit.
8: Kanang, so wala pa nagamit yung DTX, kanang paggamit mo para sa, or kanang paggamit mo para maanay kanang tutub nito, maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha, or unsa ba?
7: Si para ito, ma'am?
8: Glidel, sir.
7: Ha?
8: Glidel.
7: Glidel.
8: Munition.
2: GTX 500 Pabali sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ngayon sa atong kumplitong halan
9: Nati Roa Cababaros.
6: Pilay mong edad?
9: 67 years old.
6: Taga-asa man ka?
9: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
6: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
9: Kanang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
6: Kaniyad kung wak ka nagamit, kung sa may mong balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
9: Kanang kuha na, ligo na.
6: Kaya kaniyad kung sa may mong mga sakit?
9: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Naminos na sad siya. Yung kuha ang samad.
6: So kanang karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500
9: o Vitribio ang kuha akong daghan yun.
6: Gamit.
9: Gamit.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
7: 66th Palarong Pambansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, hatod ka nato sa D3 Bio, ang D3 nga doon ni Viseo, o ga Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibon niyo mga sanal sa Esquatro.
3: D3 Bio, evening newscast! The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Uluhan sa mga balita. Concel Rodriguez planong implementar ang pagbaligya sa kabarangayan sa syudad ang tag 20 pesos nga buga sa NFA.
4: Councilor Pascual Supertado ang panawagan ni Concel Tabak nga angayang hapsay ang pagbaligya sa barato nga buga sa mga kabus.
2: Provincial Veterinary Office na mahayag nga wali na tala nga namatay sa mga livestock batok sa kainit sa panahon.
4: Damyo sinitabong sunog sa RER Phase 1, Barangay Kaswaga na mukaba sa 300 pesos.
2: PUV drivers ug operators dunay 10 pesos nga diskwento kada litro sa krudo.
4: Katapos ang uluhan sa balitang lokal, tulungan nalambigit sa illegal nga droga sa kituko na kanituan na nasiko patol sa kapistahan.
2: Uluhan sa balitang regional. Negosyante gipusil batara sa Palawan unsa ka minog di edad na igo sa ligaw nga bala.
4: Katapos ang uluhan sa balitang regional, former Iloilo Congressman Neil Tupas wala giwala ang posibilidad nga ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte.

0: Wuhan sa balitang nasyonal. Si BBM na mahayag nga wala siya mando nga si kupon si Bato suspect sa pagbabuto sa pusel gipangan na.
1: Katapos ang uluhan sa palitangan National DICT, gianon siyang hugot nga pagbantay sa mga post kalabot sa kagubot sa Senado.
0: Uluhan sa balitang international. US President Donald Trump may biyahe sa China para sa Superpower Summit.
1: Uluhan sa balitang sports. Tama tayo ni Grizzlies player Brandon Clark kapadayong gibisigahan sa mga otoridad.
0: Uluhan sa balitang showbiz. Kim Domingo nitingog na labot sa isyo nga nakarelasyon o gusa ka politiko. Mga ka-K5 adlang Webes, Mayo 14. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM, CDO, pinagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 og sa Energy FM Ingog City 90.5. Kini si K5 Camilo Marquez.
1: Og mabati usab all over the world, pinagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM, CDO, Digital 89.3 og Energy FM sa 90.5 Ingog City. Ako yung makauban K5 na net pasayon.
0: Og karoon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang lokal! Balitang lokal!
0: Nang hangyo si Consul Jonjon Rodriguez ng mapaspasan ng pag-follow-up sa MOA.
1: Kinitungod naghatag na og alokasyon ng NFA ug ang Food Terminal Incorporated ngadto sa LGU City ug implementar sa syudad ang pagpamaligya sa mataga barangay ug taga 20 pesos nga kilo sa bugas nga susama sa gihimo sa Misamis Oriental ug uban pang probensya. Ato paminawon si Councilor Jonjon Rodriguez.
3: Our colleagues here, we had our committee hearing the past 2 weeks, no, regarding this. Ang gihulatan lang yun is the MOA. Ang sama ng MOA, it should be signed by our mayor, of course, and as part of the city council, the vice mayor, and also the NFA.
0: Dugang sa balitang lokal, gibutyag ni Councilor Juan Chupascual, chairperson sa Committee sa Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources nga gisuportahan ini ang panawagan ni Councilor Marlo Tabak nga dapat mamahimong hapsay ug dili mamahimong maglisod ug magantos ang mga residente sa Cagayan de Oro sa pagpaningkamot nga makapalit og bugas sa NFA labi na sa barangay Tablon.
1: Di na kinahanglan na pang magpaabot sa taas nga linya ang mga konsumante gikan sa gabi hangtod sa maudtuhan aron lamang makuha og limitadong priority number og maka-avail sa taga 20 pesos matag kilo sa bugas sa gobyerno. Ato paminaw si Councilor Pascual.
4: The challenge now is not whether the program should continue, but how we improve the system so assistance reaches people efficiently, safely, and with dignity. So with that, I support Councilor Tabak to helping whatever we can do with this.
0: Dugang sa balitang lokal, Provincial Veterinary Office na mahayag ngawalay natala nga namatay sa mga livestock batok sa init sa panahon. Alang sa kampiyon report kay KFF Jess Tony Pagulong, KFF muna.
5: Iklaro sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental nga wala sila'y natalang namatay ng mga livestock batok sa kainit sa panahon. Ipahibalo sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental nga wala sila'y natala ng mga livestock na namatay tungod sa grabing kainit sa panahon karong panahuna. Sumala ni Dr. Benjamin Resma, Provincial Veterinarian Officer, nga doon ay pipilak ka mga mananap ang nangamatay apan dili kinirisulta sa kainit sa panahon kundili tungod sa lain-lain ng mga sakit. Matod pa niya, padayon ang pagbantay sa ilang opisina sa kahimtang sa mga binuhing mananap sa tibuok probinsya aron masiguro nga malikayan ang posibleng epekto sa taas nga temperatura sa kainit sa panahon. Anda na usab ang Provincial Veterinary Office sa ilang aksyon o contingency plan kung ugaling magpadayon pa ang kainit nga natagamtama na karon sa probinsya. Di pa siguro usab sa Provincial Veterinary Office ngadto na sa mga mag-uma o livestock raisers sa Misamis Oriental nga dili sila pasagdan. Ilabi na sa pagmonitor o pagatiman sa ilang mga binuhing mananap uban sa tabang sa mga Municipal Veterinary Office sa nagkalain-laing lungsod sa probinsya. Kini si K5 News, Tony Pagulong, para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Duga nga balitang lokal, damyo sa tapong sunog sa RER Phase 1, barangay Kaswaga na muapo sa 300 mil pesos. Alang sa kampanya report, ka K5 ang Rikim Sulite, K5 mo.
5: Mukabat sa 300,000 pesos ang kinatibok ang damyo sa retabong sunog sa Phase 1 RER Barangay Kauswaga ng atong syudad. Diin padayon ang investigasyon sa itong kabumbiruhan sa retabong insidente.
2: Extend Food Supplement for Men. Mabibili extended nationwide.
5: Luwas na sa peligrong kahimtang ang mga tag-iya sa balay. Kinihuman nga nasunog ang ilahang Pinoyanan sa RER Barangay Kauswaga ng atong syudad. Kiniusas gikabutiag sa HIPE sa Kauswagan Fire Station ang investigator nga matod pa padayon pagkikapon nilang giimbestigahan ang maong insidente.
6: As po karon ma'am is ongoing pa mapasang interview na naong kung sa giyurason niya kung ano. Kaya pag yung ginaon ng off kung sa giyurason niya anak. Ang upahan sir, estimated ka danyos is ano? More or less 300,000.
5: Wala rin sa totally na per account sir?
6: Wala na sir, wala rin.
5: Asa rin nagkuha ng talaga sir?
6: Sa first floor siya nag-start sir, motolin sa akin sa taas pero napugna na mapadayon sir.
7: Ma-declare ba ang balay nga totally burn sir?
6: Sa pagkakaroon, yes ma'am, kaya naka-damage naman kita, especially ang mga kuhan po, gamit sa sulod. Damage siya. Ang mga nangbili naman na naman, kaya mga siminto na lang man sa yaha.
5: Kung sa'yo pinagatulong nga rason sir?
6: Kuhan pa sir, under investigation pa sir, pero matod pa sa katong isa sa tatiya daw, possible daw sa ano, kwarto daw.
5: Ako si K5 Rikim Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Dugang sa balitang lokal, PUV drivers ug operators dunay 10 pesos nga diskwento kada litro sa krudo. Alang sa kampiyon ng report kay K5K Buscaino, K5 muna.
8: Dunay 10 pesos nga diskwento kada litro sa krudo ang PUV drivers ug operators.
9: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
8: Kabahin kini sa fuel subsidy sa Department of Energy, kaabag ang DOTR, LTIF-RB o Land Bank of the Philippines. Gibutyag sa LTIF-RB nga 150 liters ang maximum kada semana nga ma-avail sa PUV drivers o operators. Matod ni Attorney Maulana Ahmad, Records Officer sa LTIF-RB 10. 10% ng fuel discount kini sa kada unit sa PUJ o UV Express, matraditional man o moderno.
10: We have kaning karon nga gitawag in partnership with the Department of Energy, DOE, natay 10% fuel discount among PUJ and UV Express nga units, no? Both modern and traditional. Well, sa Region 10, over 6,000 nga units ang mataganog discount. This discount is limited to 150 liters per week. So, in a week, na sila 10% per liter nga discount sa selected or participating gasoline stations. I mean, sila man ang mag-upload, no? Ang LBP, ang Land Bank. Kamulo pa sila mag-upload so that masugdan na ning discount sa gasolina. So, muna mong mga lakang ang ginubuhat para ma-mitigate ning effects, no, sa crisis karon.
8: Kini si K5K Buscaino para sa kapina balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: Katapos ang detalye sa balitang lokal, tulo ka nga nalambigit sa illegal nga droga sa kanituan na nasikop ato sa kapistahan. Alang sa kampiyon nga report, ka K5 Jonathan Sabanali, K5 mo.
11: Diretso sa selda sa Marilica Detention Facility ang tulo ka suspetsado human masikop sinuwisang puwersa sa City Drug Enforcement Unit o ga City Mobile Force Company o PDR Region 10 sa Kalaanan, Barangay Kalituan ni Siyudad sa Cagayan de Oro. Gila sa HIPE sa CDEO nga si Police Major Aldrin Estrada Bacolio ang nagunang suspect o target sa operasyon o sa ka-street level drug target nga si alias Mumong, 48 anyos. Lakip nga gipusasan ang iyang mga kauban nga nakuhang nagpatsisyon sa lugar si alias Miko, 30 anyos o Yukina, 26 anyos, usa ka babae. Na-recover gikan kanila ang ibalabalang 5 gramos nga dudahang shabu nga nagkitidad og 34,000 pesos. Mark money o mga drug paraphernalias. Nahitabo ang mga operasyon bandang alas 9:38 sa gabi sa tunga-tungas pagsadyas mga residente alang silang festa celebration tungod sa kalit na pag-atake sa motoridad galit nga naputol ang kanta sa mga nagbidyo kay o nalisang mga slingan human na alarma sa dilian nga pag-aristo sa mga suspect. Giandam na karon sa kapulisan ang tukmang kasong paglapas sa Republic Act No. 65 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act sa 2002 batok sa tulo ka dinakpan.
12: Kini si Kaki 5 Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyong publiko galingawan sa Rakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Balitang Regional. Balitang Regional gikan sa K5 News FM Palawan. Negosyante gipusil sa Bataraza, Palawan usa ka minor de edad na igo sa ligaw na bala. Alang sa Kampiyon ng report kay K5 Ray Almudali K5 muna.
2: Binaril lang dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang isang negosyante habang nasa harap ng kanyang sari-sari store sa Barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan itong Martes ng gabi, kung saan tinamaan din ng ligaw na bala ang isang minor de edad. Kinilala ng pulisya ang pangunahing biktima na si alias Randy, 43 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Sugatan din ang isang minor de edad na umano'y bumibili lamang sa tindahan nang maganap ang pamamaril. Batay sa paunang investigasyon ng Philippine National Police, bandang alas 7:30 ng gabi nang lapitan ng dalawang armado ang biktima habang nakaupo sa harap ng tindahan at saka pinagbabaril. Tinamaan sa liig si Randy at tumagos naman ng bala na siyang tumama sa likod ng minor de edad. Matapos ang insidente, mabilis na tumagas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, mas matangkad umano ang driver kesa back rider. Pareho ring nakasuot ng short at itim na jacket ang dalawa. Agad namang isinugod sa Rio Tuba Hospital ang mga sugat ng biktima upang mabigyan ng pangunang lunas. Patuloy naman ngayon ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng Bataraza Municipal Police Station para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril. Samantala, nananawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulugan sa mga otoridad sakaling may impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga suspect sa krimen. Ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Katapos ang Italia sa balitang regional gikan sa K5 News FM Iloilo. Former Iloilo Congressman Neil Tupas wala giwala ang posibilidad nga ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. Alang sa kampiyon report ka K5 game kaloyoy K5 mo.
13: Hindi inaalis ni former 5th District of Iloilo Province Congressman Neil Tupas Jr. ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si Vice President Sara Duterte sa kabila na mas marami ang numero ng mga senador na acquittal ang lining. Ito ang pahayag ni Tupas sa interview ng K5 News FM Iloilo. Kung matatandaan, siya ang nanguna sa prosecution team sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Ayon pa sa dating kongresista, ang numero ng mga senador na kaalyado ng mga Duterte at ang bigla ang pagbago ng Senate President ang kanyang naging basihan. Sa kabila nito, naniniwala siyang fluid ang politika at posibleng bubaliktad ang magiging resulta. Dagdag pa niya, importante rin ang pakikinig ng mga senador sa opinion ng publiko para sa kanilang magiging desisyon sa impeachment laban sa Vice Presidente. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang National.
14: Balitang National.
0: Gihimakak ni PBBM ang bisan unsang kalabutan sa gobyerno sa nahitabong pagmamasil sa Senado kagabi.
1: Gipasabot sa presidente nga walay laing tropa sa militar, NBI o mga tinugyan ng walaod gikan sa gawas ang nakasulod sa Maong Dapit.
0: Giklaro sab ni Marcos nga walay kamanduan sa pag-aresto kang Senator Ronald Bato de la Rosa human sa kamanduan sa Korte Suprema bahin sa mong petisyon.
1: Kaysera nga sa dili pala mga dugay gipanganlan na ang gitudlong suspect sa pagpabuto sa pusil sa Senado kagabi din base sa impormasyon sa Southern Police District kun SPD nga ang suspect mao si Miel Oragon, 44 anyos, usa ka driver nga empleyado matud pa sa NBI.
0: Dugang sa balitang nasyonal, magpahigayon og close monitoring ang DICT ug ang CICC sa mga post kalabot sa kagubot sa Senado.
1: Matod ni DICT Secretary Henry Aguda nga ang kinsa mga magpakataw fake news kon makamugnaw kagubot sa social media, magatubang og mapahamtangan kini og tukmang silot.
2: Balita International.
0: May biyahe paingon sa China. si US President Donald Trump aron motambong sa gipaabot nga superpower summit.
1: Kini ang labing unang higayon sulod sa halos usa ka dekada nga dunay presidente sa Amerika nga mobisita sa mga nasud human nakansilar ang pagbiyahe tungod sa nagpadayong gubat sa Iran.
2: Balitang Sports.
0: Gimbestigahan na sa mga otoridad ang kalit nga kamatayon sa player sa Memphis Grizzlies nga si Brandon Clark.
1: Base sa initial nga report sa mga pulis, nakapalkon na palgan ang 29 anyos nga atlita nga wala na'y kinabuhi. Sulod sa iyang balay din adunay nakita nga mga drug paraphernalia.
0: Tungod ini gisusi sa mga otoridad ang angulo sa posibleng overdose.
1: Sa pagkakaroon, gihulat pa sa kapulisan ang resulta sa autopsia aron masutang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Nitingog na actress nga si Kim Domingo may kalabutan sa nanggawas ng mga humihong nga duna matod pa kinikarelasyon nga usa ka politiko.
1: Pinagi sa iyang social media account, kipahayag sa actress ang iyang reaksyon kabahin sa mga isyu. Matod ni Domingo kung iya kining i-deny, magpabili na mong chismis nga ga-circulate sa social media o susama gihapon ang mahitabo kung iya kining ang punon.
0: Mga ka-K5, inyong nabating detalye sa D3 Bio Evening Newscast sa Subli adlaw kang Webes, Mayo 14. Kini na lamang inyong naimong tigbalita, kini sa K5 Camille Marquez.
1: O K5 na net, pasayon.
0: Para sa kampiyon nga balita.
1: Serbisyo publiko.
0: O Kalingawan.
1: Sa Cagayan de Oro.
0: Ohingog City.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
14: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
15: Ako na, 21. 70 plus na.
16: 70.
15: 72. Nato'y mga direkto, lagong lumpo.
16: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternativo ang imong ipalit?
15: Kana, ba yun? Okay naman. Pero, na-penanap na to'y etude ng kidney.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Beetroot, beetroot, sinyo. Kalit ka si Bogyo ko, pero natuloy sa kabalan. 62, Mighty C, o galing Tribayo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan, 1K. Balang 2 hot, 1 hot. Ngayon, para po na medyo kanta sa itong immunity C, Mighty C kay medyo atong dati pinasalong vitamin sa bangumat. Medyo alibyo, alibyo, gamay. Siguro po, basin, mong ginong kawala. Ilan yung nasibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti on, mindas buwi po ita. Mag-power tree yung ta, kay power tree yung morga na liyata ng punong panglawas. Maka ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna po ni, mungkin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Netherlands. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: May gabi ka na itong tanan, higalag zone, dapit sa kagabi yon. Hinaot nga natas kanun na is maing panglawas, no? Labi na ning panahon karon nga init nga panahon, no? Hinaot nga kanun na gihapunta nakabaton sa maing panglawas. Bueno, higalag zone, dita maglangan sa atong hilisgutan o agi og pag abli sa ato nga programa. Ato kining sugdan gayon, pinagis pagampo. Magampo ta higala. Among dalang panan og silimbaho na mo nga Dios, nga na ikaw sa katas-an sa mga kalangitan, amahan ing dapit sa kagabion. Sa pagsubli kami na usab, nagpasalamat gayo niya kanimo sa mahigugmaong kalulot nga among nabatunan sa mga panalangin, nga among nabatunan sa tibok ngadlaw nga sa gihapon ang imong proteksyon. Nagahatag kanamo o imong gihatag kanamo o kami nakabato niini, o nakadangat na usab kami niini nga takna alang sa pagpadayo na usab, sa pagtuon o sa paghisgot sa imong mga pulong. Tabangi ang matag-usa nga nagaminaw karon sa ilahang tagsa kapuloyanan, sa ilang tagsa ka mga trabuhan kung asa man sila karon higala. Mga kahigalaan nato, hinaot ikaw, amahan, magahatag kanila sa ilahang mga panginahanglan sa matag-adlaw. Tagay sila o Diyos sa ilahang kabaskog sa may panglawas o kadasig sa pagtuo pag-alaga di kanimo. O sa pinasay usab kami nagadapit sa mong balang espiritu, ngani ini nga takna kami magahiusa sa pagtuon ini mga pulong, giyahi kami amahan. Sa pasabta kami ni ini nga mga pulong aron nga kami madasig sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, isip nga espirituhanon nga kalanon, nganta kini mahimong among makuhag mga pagtulunan ug amo kining ma-apply sa among pagkinabuhi. O kami nagapasalamat kanimo Dios ug kami nagalaom ikaw magatubag ni ini nga tanan ug pasayloa kami silang nabuhat. Kining tanang gisalig, pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Bueno, higala igsoon, mayong gabi. Kanatong tanan, no? Taon-taon, higala igsoon, nga dihin. Wa kita naka-live karon. Live na ganda, no? O, atong pasalamatan ang higayon sa Dios nga gihatag kanato na usab karon nga diin kita makig-uban no sa atong mga suking taga-Paminaw, mga listeners no sa Matag-usa nga naa silang mga puluyanan og atong ipanimbaya karon mga higala no ang atong mga suki nga nagapaminaw kanunay nagapaabot sa ilang mga mensahe sa matagabi labi na diha dapita ang atong solid supporter igsoon diha dapita sa may Suntosi sa may Carmen Cagayan de Oro City labi na kang si Richard Gallardo no always good higala nga nagapadangat sa iyahang mga mabulawanon kayo nga mga mensahe nga atong madawat sa mga tagkaroon o gunya. Okay? Ato pong pasalamatan, no? Ang tanan nga naglantaw karon sa atong live sa Digital Cagayan de Oro City sa K5 News FM, no? Huwag ato pong ipinimbaya igsoon, gikan kini sa may lapasan, no? Huwag ako masayo pang kaigsunan, nagapadangat sa iyahang mga mensahe, gikan sa 208, no? Matod pa din si Sir Mang Canor, no? Nga always ang nagapaminaw mga kaigsoon ang padangat sa mga sorry kay sir no sa imong gihatag ng bersikulo kining sa Isaiah 42:8 no nga wala nato na tagaan og pagtagad kabahin ini kay lagi tawtaod ta higala dinhi wa ta nakahimos pag live mga record lamang pero kana siya mabulawanon gihapon kayo kay kini makuha natong mga pagtulon ano sa higala igsoon salamat sa imong gipadangat no nga mga mensahe usab nga gisgutan kining kanunay kang nagasunod sa tinig ng reformasyon no gikan kang Mang Canor no okay ato pong ipanimbaya igsoon ang atong nagapaminaw kanunay diha dapita sa may Makabalan nga bahin mga obedensya family igsoon no always lang nagapaminaw sa atong programa sa matag karon og unya no diha dapita sa may Makabalan nga bahin og diha pud sa may Gusa nga bahin mga kahigalaan ato diha nga nagapaminaw mga Galasonay family. Ingon sab sa mga Robles pamilya may gabi kaninyong tanan. Ingon sab sa mga Balbuena pamilya labi na kang Sister Susan Balbuena mayong gabi sa inyohang tanan diha no. Og ato pong ipanimbaya igsoon kanunay nagapaminaw og akong nahimamat igsoon ang atong usa ka listeners no nga maminaw siya sa atuhang mga mensahe usab dinhi sa atuhang programa sa matagabi igsoon no. Si Sir Julie, no? Always ang nagataga ko ani, taga Villanueva igsoon. Ako ning nakasakay ko niya no diha dapita sa Dinis Villanueva, padong Dinis Makabalan kay lagi. Gikan ta mga kingsunan dito sa Bisayas nga bahin mo nang taud-taud usab kita nga wala nakig-uban kaninyo dinhi sa live apan karon live na usab kita karon igsoon, no? Kaya nga tong buhat lagi, buhat misyonero. Kadayihang mga lugar kita ipadala igsoon alang sa buhat sa pagduso sa kamatuoran. Sa pagduso, sa gitawag o ibanghilyo sa mga katawhan nga wala nakahimo sa pagkasayo ni Nigson. Apan, salamaton gihapon nga ang balang pulong sa Dios nga atong napadalinghugan. No, nga matagabii dinhi sa ato nga programa. Nagapaminaw gihapon ang atuhang mga suking tagapaminaw. No? O di ta maglangan higala ang atong mga pagpanimbayahan no? Sa inyo nga tanan. Ako naghinaot nga always tag nagasunod ni ining programa sa matagabi eh, na pinasahi nga programa magaisgot sa pulong sa Dios nga diin kini mahimong tuburan sa atuhang kinabuhi nga mahimo kining usa ka mudagaya sa atuhang kaugalingon sa atong pagtuo diha sa Dios no nga pinaagi niini makabaton kita kadasig o makabaton kita kalanong espiritual nga kini muhatag kanatos kahimsog igsoon og kini makahimo nga kita makabarog gayon kung dunay mga pagsulay o dunay mga muabot nga mga kalisod sa kinabuhi makahimo na ta sa pagbalansi makahimo na ta sa pag tulutimbang kung asa kita mo pabor sa atuhang pagtuig zone o diha ba sa atong kagulingon lamang o diha ba sa Dios nga diin nagahatag kanunay sa atong mga panginahanglanon nagahatag kanunay sa atong mga espirituhanon nga kadasig di lang kay temporaryo igsoon kay sumalas Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. By the way kana ato deng nasakyan nga taxi driver igsoon at tumiyagi pang semana padong tag Cebu igsoon wala lain mao si Brother Julie Igloria, no? Diyari sa may Katipunan, Villanueva. Og nagamaminaw mo siya karon, Oh, nag-drive ba siya taxi igzoon, no? Mayong gabi ka ni mo, sir, no? Nga hinaot na kanunay nas mayong panglawas si Sir Julie Igloria, mga kaiso, na ako din nasakyan, no? Atong miyagi nga mga simana. Orang simana na kapin karon igzoon, no? Kung naminaw siya karon, hinaot, sir, nga sa imuhang pagmaniho o nagrahi na bagagas imong panimalay, hinaot nga kanunay nas kahimsog o kadasig sa pagtuo diha sa Dios. Bueno, igsoon, di ta maglangan sa itong hilisgutan karon. Ado na tayo bagong hilisgutan karon igsoon. Kining makita bitaw sa 1 Corinto, Kapitulo 10, Versikulo 12, igsoon. Naay gisulat din ni Apostol Pablo Higala, nga kini makuhaan ka na to, kini sa gitawag o pagtulunan usam. Kadaghan kayong mga tao nga di inaganahon na usab ni ini, pero dunay warning nga gihatag ni Apostol Pablo dinhi kanato igsoon. Unsa kini? Ablihi ang inyong mga balaang kasulatan diha, o naaba mo sa inyong balay, o naaba mo sa inyong mga tagsa katrabaho. Atong paminawan ang pulong sa Dios igala igsoon kay kini aplikado gayon dinhi kanato karon. Kay nganuman usahay mubati ginganani ang tao, pero bantayan kay mato pa ni Apostol Pablo atong basahon igsoon. Sa 1 Corinto Kapitulo 10, Versikulo 12, nag-ingon din eh. Busa siya nga nagadahom, nga maayo na niyang pagkabarog. Ha? Nag-expect ta ba nga, unsa na giyod, nga nagabarog ta nga, di na giyod ta. Sakto na giyod kaya itong gibarogan, sakto na giyod kaya itong gituhuan, o sakto na ba giyod ka kini atong gibarogan. Pero huna na o, igsoon, magbantay, basig mapukan siya. Aha, usbuna to ha. Busa siya nga nagadahom, nga maayo na niyang pagkabarog, magbantay, basig mapukan siya. Oh. So, kasagaran nga nagunahuna ta, mo nangingon ako usahay, ma-apply na to ni sa tong kagulingon, nga bubilib na kita ba, na tayo self-confident kaayo gayon, no? Ha, bilib na gigusto kong kagulingon, barog ko, ako kinigibarogan, pero bantay, ingon sa Apostol Pablo, magbantay, basin mapukan. So, nini nga kagabiyon, igsoon, doon ay duha ka klase ka mga tao karon nga itong hilisgutan, nga makuhaan gyud na itong pagtulunan sa atong pagkinabuhi karon nini nga kalibutan. No? Ang premise na itong versikulo, naghisgot nga doon ay warning, o doon ay gitaw caution, no? Nga sa atong pagbarog, magbantay ta. Kaya nagunahuna ta nga, matur pa din he, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. Bantay igsoon, kay base nung mapukan ta sa atong gibarugan karon, nagunahuna ta, wa na gyoy makalupig, wa na gyoy makalumpag na to, sama ni Haring Nabucodonosor. Inyong nabasa igsoon, o inyong nakita, o inyong nabasa dihas Daniel Kapitulo 2, dunay tagna diha ni Daniel, nga makuhaan gihapon na itong leksyon nga nagunahon na ang maong hari sa Babylonia, nga wala o wala na gayoy makapukan sa iyang iyang pangginharian. Pero doon ay pananawon, doon ay usa ka damgo nga iyang nakita igsoon, nga diin, naaday mga succeeding kingdom nga ning sunod diha kaniya. Di lang kay siya, nagunahon na siya, nga wala na gayoy makapukan niya kay tanang Ehiptohanon, tanan nga mga kwan na under maniya gikan sa 608 hangtod sa 539 BC igsoon, no? Ingana kadugay mga kapin hapit mag 200 ka batuig ang iyang paghari. Nagunauna siya nga di na siya mapukan, pero ang sulat ni Apostol Pablo nagganayon, basin ikaw mapukan. Okay, so dun ay atong basahon igsoon, unsa man ang katuyuan din ni Hesus dinhita. Unsay katuyuan ni Hesus sa panahon ni Ginoong Hesus igsoon? Aduna siya gihatag nga parabolo. Unsa may iyang katuyuan nga gihatag ang parabolo sa duha ka magsisimba? So ato ning bantayan kay naa usab dinhi igsoon. Oh? Nga nagasimba sa Ginoo, pero bantay kay nganuman. Kana bang nay self confident o kana giingon sa gatong gibasa kanina, nagsalig kay sa kagulingon. Oh, magpasigarbo pagyod ato ning makita karon og kinsan hinga tao. O kinsa pa tong tao nga iyang gisaway? Ha? So, ablihi ang inyong mga balang kasulatan, or sa di pa kumalimot, pwede dahi ka mo text si Gala sa atong text line, no? Padangat sa inyong mga pangutana, sa inyong mga suhestyon, o sa inyong mga ikakuminto sa atong pagtuon sa matagabi igzon sa 0966-8971-710. So, mo ka na ang atong text line ini nga kagabiyon sa programang Tinig ng Reformasyon. Karon, unsa man ang katuyuan Hesus nga naghatag siyag parabulo o sambingay kabahin sa duha ka mga magsisimba. Okay? Kinsa man ning duha ka magsisimba karon igzon nga diin atong gihatag nga mga magahatag kanatong pagtulunan ini nga kagabiyon. Ah, sorry kayo sir o higala nga dila sa ta pwede mo tawag no kay naglive ta karon no. Muna nga ato lang sang ipadangat ang inyuhang mga mensahe no. Padangat lang, sorry kayo nga akong gi-off kay aha, naglive ta di karon no, sorry. Okay, so atong basahon ang Lucas kapitulo 18 bersikulo 9. Kinsa maning gibut pasabot ni Ginoong Hesus nga sambingay sa duha ka klase nga tao igsoon. Atong mabasa kini sa Lucas kapitulo 18. Okay? Abliha ang inyong mga balang kasulatan, no? Diha sa bag-o nga tugon ni igsoon at makita ni sa bag-o nga tugon sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 9, no? Nagkanayon ang pulong dinhi igsoon matod pa niya. Og iya usab nga gisugilon kini usa ka sambingay ngadto sa pipila ka tawo nga nagasalig sa ilang kaugalingon. Ha? Nga sila mga matarong og nagayubit sa uban. Tanawa ha. Naay usa ka tawo igsuon nga nagasalig sa ilang kaugalingon nga nagtuo siya nga matarong na gyud kayo. Oh, kana bang kuana kayo Dios nun hunahuna siya nga ako yung relihuso kay ko. Wah na dayon. Ako gud usag ko ka pastor, ha? Ako gud usag ko ka instrumento sa Ginoo, ha? Manabang mahinambog ba nga kuan gud ko kaning kanunay gud ko nagabasa sa imong pulong Dios, no? Wana ba? Unya iya hada yung yubito ng uban, iya hada yung kanang dauto ng uban, wala na siya, layo ra gina siya nako. Wana dayon ba antaw? Layo ra gina siya nako, wa gina nakatupong sa akong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Panghambog dayon igsoon. Mo nang giingon na Apostol Pablo, magbantay ka sa imong pagbarog basin ikaw mapukan, no? So kinsa man igsoon ngano man unsa may ngano sa man nga pa kining gitawag nga sambingay ang iyang gihatag ni Kristo sa duha ka magsisimba. Doon na day magsisimba nga unsa man nagsalig si kagulingon nga pirting balaan na pirting matarunga kayo. Pero doon na po yung usang nga ginayubit niya kay wala ni. Daotan yung kayo nga tao. Ano na yun? Layo rin ginasakuha. Daotan yung kayo na. O, tanawan na binuhatan. Perting daotan na kayo. Okay? So, aron mahibalaan ato, may kinahanglan atong masayran ang atong kaugalingon. Niini ba? Kay basin og maapil ta sa giingon ni Lucas nga doon ay usa ka tao sa sambingay ni Ginoong Hesus nga nagtuo nga siya matarong kayo. So ato ning tanawon igsuon nga ang atong kaugalingon og kini bang nibati ra bagatang igunahe na delikado no. Kung kini atong hibalan atong kaugalingon nga unta kita makasasala atubangan ni Kristo. Maunta na igsuon ang tinuod. Nga dili ta manghinambog sa atong kaugalingon nga unsa? Kaingon kita nga hingpit na gyud ko. Aha. Okay? So i-describe ko nun nato igsoon, kining gitawa nga duha ka mga gimensyon din his parabolo. Kinsa maning mga tawhana? Aha? Kinsa ning mga tawhana igsoon, atong ipadayon ang maong bersikulo. O, dinita si Lucas, no? Ablihi ang Lucas. Aron inyuha po kong masundan, higala. Diha sa Lucas kapitulo 18 ang atong topic karon. Sa bersikulo gista, padayon ta, bersikulo 9 matong gibasa na to. Aron mahibala na to, kinsa ning duha ka mga tao nga gisgutan dinhi karon niya tong pagtuon. Okay? Ang bersikulo 10 nagkanayon. Dihay duha ka tao, nga mingtungas ngadto sa templo aron sa pagampo. Aha. So dunay ang ilahang bug templo iso na butang sa ibabaw nga bukid nga bahin. O di ba kasagarang mga simbahan, ibutang sa mga buntot-buntot kay nindot magupunang simbahan ibutang sa buntot nga bahin kay haruhay ba kanang hamugaway kay maayo kayo ang gitawag hangin no dili ingon nga alimuot kay simbahan ko daghang gina mga tao mo dugok diha na ni alimuot pag yun ang simbahan ura Kasagaran ang ideal nga buhaton aning zona agyos mga buntin-bunton nga bahin. Mao po ning aning panahon, no? Nunay mingtungas, oh, sa ato pa mingtungas, ato pa subidahon, no? Sa bunton nga bahin o bukid nga bahin ang gibutang ang templo igsoon sa Jerusalem aning panahon na. Kinsa man eh? Ha? Nga mingtungas nga duha ka tawo aron sa pag-ampo ang usa parisyo. Aha. Og ang usa maniningil sa buhis. Aha. Duha ka tawo igsoon, usa man ning parisyo. O kining maniningil sa buhis. Ato pagkaroon ni Igzon, kung mawa ba ng mga BIR, no? Kaya maniningil, mas buhis. No? Tanawar ko ning giingos parisyo, Igzon. Doon ang isa po nga parisyo. Unsa man yung parisyo? O kanang iskriba. Naana sila nagabuhat, Igzon, diha sa simbahan. O, ha? Kining parisyo. So, duha ni kabog, ha? Parisyo o kining maniningil sa buhis. Muna gihatag nga sumbingay ni Ginoong Hesus. Okay? Versikulo 11. Og ang parisyo mibarog. Ana din parisyo dito simbahan, no? Barog din siya. Og ngadto sa iyang kaugalingon, nagampo siya sa ingon ni ini. Ah, grabe, good kaning parisyo. Kanang kuhan kayo ba? Kanang dayag gayong ipakita gid niya nga nagampo gid siya. Kunuhay. Okay? So may giampo niya. O Diyos, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang mga tao. Nga mga tikasan, ala, kuyawa po ni, no? Habiginin tauhan na, no? Nga nagtuo siya, Igsoon, nga maayag ka siya, kay dili makuno siya, and siya, oh Diyos, pasalamatan ko ikaw, nga ako dili sa ubang, dili sama sa ubang tao, nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, og ako dili usab sama ni ining maniningil sa buhis. Aha. So, dunay duha ka tao dito, Igsoon, simbahan ba? Uy, ampo na yung isa, ana din siya ang parisyo, Igsoon, kikining parisyo, diha, manis mga kaparian, maguni, mga nagatuon sa kabalang kasulatan ba? Kining iskriba, tagasulat, writer din siya, kung sa English pa, writer, iskribi. Kaya diha, manigipulong sa pulong Espanyol, kining iskribi, writer, o iskriba, o magsusulat, no? O kining mga parisyo, mo ni kanang mga nagatuo, o nagasunod, gins kabalauran, no? Diha sa simbahan, okay? Ana dayon siya, ingon dayon siya nga sa bersikulo 12. Nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana. Ah, grabe ka bugiro kayo. Puasa siya, no? Ano bang? Og nagahatag ako ikapulo sa akong tanang pangitaan. Ha, nahatag ko. Ho, sa pitiful ko. Apan ang maniningil sa buhis nagatindog og nagpalayo. Wala gani mupayahat sa iyang mga mata ngadtos kahitasan hinunua nagaunsaman nagapamukpok siya sa iyang dughan og nagkanayon o Dios kaluyi ako nga makasasala. Ha, so ato makuha din pagtulon an higala nga kining maniningil kining gitawag parisyo, grabe ka confident kayo nga musulti sa iyang gibuhat kaduha siya magpuasa sa usa ka semana. O niya maghahatag pagyud siya mga ikapulo bisag sa mga anis, o pangwaan yun ang ikapulo. Grabe ka stricto kayo, gisunod yun. Pero ang nakaapan lang kay ikumpara magunia ang iyang kaugalingon. Ihad ingon pa sa Diyos, ako mas maayo pa, mas matarong pa kaysa anining tikasan nga maniningil sa buhis. Iyaw, no? Tikasan ay maniningil sa buhis. Pero ang maniningil sa buhis, unsa may gibuhat igsoon, dili mauwaw yun siya. Muatubang diha sa simbahan. Kay nagtuo siya Igsoon nga pirtig yun niyang makasasala, gi-accept yun niya higala. Nga limbungan yun kay siya, pero unsay giingon Igsoon, o Diyos, kaluyi ako nga makasasala. Ha? May acceptar siya sa ingibuhat, isip nga maniningil sa buhis. Gibati niya ang iyang dakong buhat sa pagpakasala. Kaysa usa ka parisyo Igsoon nga nag-angkon nga unsa man nga balaan na gayod kunok siya kaayo. So ang atong kuag pagtulunan karon higala nini nga kagabion adunay duha ka klase nga magsisimba. Ang parisyo o gitawag na Pharisee and the publican represent two great classes, no? Nagrepresentar kanis dagko nga mga nagkadayhang magsisimba diha sa Ginoog na bahin kini Igsoon. Katong ning accept nga ako makasasala gyud kay ko brad ana. Ni na poingon nga pastor, ha, ako grabe gigo kay kabalaan kayo kay sige gugo gwali. Ho sige gugo tuog Biblia, sige gugo puasa, sige pagigo halad ikapulo. Di ay na ipanghambog John. Kay nga naman na ingnan tang apostol Pablo, sige nga apostol Pablo. Ayaw pagsalig sa imong gibarugan kay pasig mapukan ka, no? So, naa dinhi mga higala nga their first two representatives are found in the first two children that were born in the world. So, makaplagan kini igsoon sa dinis kalibutan nga samas duha ka anak nga natao nga dunay muangkon nga siya balaan o siya usapon nga nagangkon nga makasasala gyud kay ko. And he came to the Lord with a thanks offering only. Og nangadto sa Ginoo naghatag sa ilang halad. And he made no confessions of sin and acknowledged no need mercy. So mo ni igsoon nga di na siya mo acknowledge, di na siya mo kumpisal sa iyang sala kay lagi nagtuo nga balaan na gid siya kay kaduha gud siya magpuasa sa usa ka semana. Niya maghatag pag gid siya ikapulo, no? So dinhi nga bahin higala atong makuha og pagtulunan nga dili day maayo nga mag hinambog ta nga kita matarong na gyud. Kay naata ni ini nga gitawag nga pundok bakaha sa atong gituhuan. Ha? Di na to ipanghinambog ni. Kay basin biya igsul mapukan ta sa gamay lang nga pagsipyat o gamay lang nga tentasyon o gamay lang nga pagsulay basin mapukan ta igsoon. Muna itong bantayan, mga higala. Nga itong gibarugan karon nga pagtuo, nagatuo ta, nga kana siya tinuod na giyon o kana siya naanagin ta. Pero ang usah ka nagtuo igsoon nga naghadala sa iyong halad o nagapamukpok sa iyong dughan kay wala siya arang ikaatubang sa Dios. Kay siya nag-ingon, Diyos ko, kaloy ako sa akong pagkamakasasala. Karon, what did Jesus conclude? Unsa man ang gi-conclude ni Jesus bahin sa duha ka mga tao nga kinsa nagasimba dihas templo. Di ba, katong parise o kining gitawag maniningil sa buhis. Ha? Mayroning maniningil sa buhis kay niangkon gyud sa iyang pagkamakasasala nga perting limbungan na po kayo gini sila. O publican, no? No, maniningil sa buhis, bantay tani kay maniningil sa buhis, no? Suwito tani kinsa ning maniningil sa buhis karon. Na din busbalang kasulatan, daan na din kaniadto sa una. Kinsa ni igsoon sa panahon nga ni Ginoong Hesus nga diin ming labay siya sa usa ka balangay, dunay usa ka tawo perti pong mubua ning tawhana nga maniningil sa buhis. Kinsa ni igsoon? Ming saka gani isa kahoy sa sikamuro tree. Oh? Kaya nga naman, di siya kakita ni Ginoong Hesus kay pirting mubuan ng tawhan ng maniningil sa buhis. Pirti pong limbungan na. Mga maniningil sa buhis, mga limbungan din igsoon. Daas balang kasulatan, manasuwat po gupo ni. Maunang si Sakiyo igsoon, gusto gisang mulan taw ni Ginoong Hesus. Maunang misa ka siya sa sikamuro tree o iyang nakita si Hesus. O giduol siyang Hesus, ginang naog. So naog sa igsoon. Niya gimbitar niya si Ginoong Hesus ngadto siyang puluyanan o didto naghinulsol ang maong maniningil sa buhis nga si Sakiyo kay nganuman natandog sa mga pamulong ng Ginoong Hesus nga iya nadunggan. O didto mi angkon ang maniningil sa buhis. Sama po ni ining atong gisgutan karon. O si Sakiyo igsoon. Gi times to ang iyang gibalik nga mga gipanglimbong niya. O, gi times to niya. Pagbalik kay limbungan lagi kay maniningil sa buhis publican. Gitimes to niya pagpasiguli, gibalik niya dito sa panudlanan, kay siya man ang maniningil sa buhis diha atong panahon na. Iyang gibalik, gitimes to niya pagbalik, ang iyang mga gipang kickback baka ha, o gipang unsa baka ha, kanang gitawag karon malita-malita. O, oh, will nun makinang malita-malita karon ng zone. O, iyang gibalik, may pa rin sa kiyo, no? May ito maka-amgo ang atong mga naa karon diha sa atong panggobyerno ng zone, kining malita-malita ba, no? Nga, gibalik niya, kay nahadlok siya sa gisulti sa atong Dios nga si Jesus. Iyang gibalik igsoon gitimes to niya pagpasiguli ang iyang nakurakot gibali diha sa iyang pagkamaniningil sa buhis. Okay, padayon tayo si igsoon. Atong basahon ang Lucas 18:14. Unsa may gi-conclude ni ini igsoon? Ato pa din he. Sultihan ko kamo nga sa iyang balay may pauli kining tawhana. Kinsa man eh, katong tawhana nga maniningil sa buhis. Kay lagi siya wala say arang ika atubang sa Dios, kay lagi siya makasasala kayo. Ang nakanindot lang aning maniningil sa buhis kay ming accept gyud sa iyang gibuhat nga makasasala gyud kay siya. Ang gihimo niya mi pauli sa siyang balay, mao Hinoy gipakamatarong og dili kadtong usa. Tanawa ha. Asa may gidawat sa Dios, mao Hinoy gipakamatarong, mas matarong pa na itong miangkon sa iyang sala. Kaysa nagpagkaarong ingnon, ako balaan, ako hingpit, ako nagpuasa pagayon kaduha sa usa ka semana, naghatag pagigog tayo sa anupiring. Kaysa niining atong gihunahuna igsoon nga sama sa parisyo nga siya nagunahuna sa ihang usa ka nakita niya simbahan nga maniningal sa wispirting limbungana. Iya mang gikumpara ang iyang kagulingon igsoon. Mao po na nga kita usahay, dili ta magkumpara-kumpara. Nasuod ta simbahan, mingon din ha, mas labaw pa ng tawhana sa ako ha. Labaw pa ng dautan kayo ha, dautan kayo na ako yun. Kahit nagbasag ko kanunay, nagsunod yun. Di din ikaw panghambog igsoon. No, dili gina na ikaw panghambog kay ang pulong sa Ginoo mo, badlong kanunay kanato nini. Karon, kinsa Hinoy gidawat sa Ginoo igsoon, kadto Hinoong maniningil sa buhis nga miangkon sa iyang gibuhat nga daotan kaayo. Oh, miangkon siya, di siya nakapamukpok sa iyang kagulingon, wala siya gibatig dakong kaulaw diha sa simbahan. No? Diha sa usa ka templo og siya miangkon nga siya gayod makasasala. Pero unsay gikonklud ni Ginoo Hesus igsoon, gipakamatarong pa Hinuon ang usah ni ini nga tawo. No? Og kini mga kaisunan, unsa poy what did the Pharisee feel to see about himself? Unsa man ang gibuhat sa parisyo nga siya napakyas sa iyang kaugalingon? Okay? Itong tanaw ni Igson, grabe po ni parisyo. Doon nito sa Roma, Kapitulo 3, din hindi na po ito sa Roma, Igson. Kaya lagi, wak man dawata gito sa Ginoo, i-conclude man sa Ginoo nga, wag sila dawata kay grabe kahambugiro po kayo, kay nga naman, nagapuasa ko no siya, pero di ay, sa atubangan sa Ginoo, Igson, wala siya gipakamatarong, mas gipakamatok, gipakamatarong pahinuntong tao nga diin miangkon sa iyang daotang gibuhat. Karon, ang pangutana, karon mga kaisunan, unsa man ang gibuhat sa parisyo sa iyang pagkapakyas nga nakita diha sa iyang kagalingon. Okay? Dinhita sa Roma Kapitulo 3, versikulo, ang mga versikulo 10, hangtod sa 12, so nagingon din eh. Ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Mao di ay. No? O wala mo nang napakyas ang parisyo, kay nag-angkon lagi siya nga matarong, pero bato pa ni Apostol Pablo mo na ipagkapakyas sa parisyo. Kaya nga naman, gisulti ni Apostol Pablo igsoon nga walay matarong bisan usa, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nangita sa Dios. Versikulo 12, ang tanan nagasukwahi, nagadugang sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Oh? So muna ang napakyas nga pagbati sa gitawag parisyo. Kaya nagtuo lagi siya nga balaan na kay gisunod gud tanang balaod sa kasimbahan. Ug kunsa ang mga balaod simbahan, magpuasa bagha, ala puasa pod, kumuhatag og tayo sa nupiring hatag pod, pero di ay dili mayo igsuon nga kita nagpakamatarong sa atong kagulingon ug atong gikumpara ang atong pag-alagad sa Dios ngadto sa uban nga wala nang alagad. Bantayan din na, no? Karon, how can we make the same mistake? Sa unsa pod nga kita makabuhat sa samang sayop nga gibuhat sa gitawag og mga parisyo og iskriba? No? Unsa man igsuon, matubad din he. The Pharisee goes up to the temple to worship, not because he feels that he is sinner. Muna sayup igsoon. Nga, muwanto ta simbahan, alang sa pag-ampo, pero wala na to gibati nga kita makasasala o nanginahanglan o kapasayloan. Apan, tungod kay kita, naganahuna-huna man, nga sa atong kaugalingon, kita matarong kayo o daghag paglaom, o dunay paglaom. Unsa man, sa pagdaog niini nga condemnation. No? He worship, he regards as an act of merit and will recommend him to God. So muna gi sayop niya kay kani yang gibuhat nga pagpuasa kaduha sa sugimana og nagbuhatag og mga ikapulog mga halad, no? Stricto kayo igsoon, no? Pero kini diay wala ni merito, unsa nagmerito? Value sa atubangan sa Dios. Kay ngano man iya hamang gipanghinambog ang isayang kaugalingon igsoon. Dapat atong hunaw-naon nga walay matarong, walay usa, walay nakasabot sa Dios. Walay nangita sa bisan usa kay ang tawo makasasala. Ingon ana unta atong batiyon igsoon. Dili na to ikapangmatarong ang atong kaugalingon kay lagi. Matul pa nga lagad dagud ta, pero di ato ingana igsoon atong pagbakti. Atong hunaw-naon nga sumala sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 walay usa nga matarong kita ang tanan makasasala at ubangan sa Dios. So, muato tagsimbahan, musimba ganita atong bation nga kita makasasala. Ganong musimba man ta? Nanginahanglan tagtambal. Nanginahanglan ta og kaayos, kayuhan sa atong masakiton nga lawas pinaagi sa sala. Dili kay musimba ta kay nganuman aron nga kita mahimong unsa man dayon magpakamatarong sa atong kaugalingon pero atubangan sa Dios sumala sa Lucas 18:14 igsoon ang gipakamatarong Hinoon kadtong miangkon nga siya hilabihang pagkamakasala sama sa usa ka maniningil sa buhis, no? So muni atong kuha ang pagtulunan karon ini nga kagabion nga unta kita igsoon, no? Makaamgo sa atong kaugalingon karon katapusan ngadto sa ikaduha nga mga pangutana igsoon. What general principle does Jesus teach us from this parable? Unsa man ang kinatibuk ang prinsipyo nga gibuhat ni Hesus sa pagtudlo kanato gikan ni ini nga parabolo? Okay, dinhita sa Lucas, balik tayo igsoon. Dinhita sa ikaduha nga bahin, kaya unang bahin man to. Lucas kapitulo 18:14. Bliha po ninyong mga balang kasulatan dahil kala. 18:14 sa ikaduhang bahin. Ang unang bahin, maumaning gidawat ang tao nga maka sa sala. Okay, ikaduhang bahin. Nag-ingon din he. Igsoon. Kay ang matag usa nga mapahitason sa iyang kaugalingon, iga paubos. Apan ang nagapaubos sa iyang kaugalingon, iga pataas. So muna yung usa ka leksyon. Nga prinsipyo sa kinitibukan nga unta, gini magatudlo kanato niini nga sambingay. Kay ang tanawa, ang usa ka tawo nga pareso mapahitason kayo. Nagtuo gid siya nga mas dawaton gid siya sa Ginoo. Pero katong tawo nga nagapaubos sa iyang kaugalingon nga duko-duko gid in taon kay naulaw tungod sa iyang gibuhat nga pagpakasala og nagapamukpok sa iyang kaugalingong dughan. Pero Hinuon mao'y gidawat sa atong buhing Dios. Kaysa usa ka tawo mapahitason kay nganuman matud pa dinhi ang tawo mapahitason unsa man ipaubos. Idugang na to ang 1 Pedro igsoon. Na dinhi ang 1 Peter, no? Ang 1 Peter chapter 5, no? Tanawa diha sa inyong mga Biblia. 1 Pedro kapitulo 5 mga bersikulo bersikulo kwan igsoon. Bersikulo 6 na diha, no? Ang atong makatunan usab kabahin niini. Nag-ingon din ang pulong. Busa ipaubos ninyo ang inyong kaugalingon. Ilalom sa gamhanang kamot sa Dios. Aron kamo iyang igatuboy unya. Ha? Igatagal nga panahon. Sabot pa sabot igsoon. Atong hunaw-naon ng atong kaugalingon, di nato ipagadako atong kaugalingon nga kita matarong na gyud kun dili atong ipaubos ang atong kaugalingon ilalom sa gamhanang kamot sa Dios sama sa gibuhat sa maniningil sa buhis. Kay aron nga kita iyang ituboy unya sa gitagal nga panahon. Karon sa amin gitagal nga panahon dunay panahon igsoon nga atong palabuton ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Anang panahon na yatang ituboy padung sa langit nga mong gingharian nga giandam sa matag usa ka nato higala. Oh, kanindot no? Sumo din ha ang mahitabo unya sa mga tao nga diin nagpaubos sa iyang kagalingon. Atong idugang ang katapusang bersikulo sa James chapter 4. Nadinhiigson ang katapusang bersikulo ng atong hisgutan. Verse 10, nag-ingon din hiyo. Unsa may giingon sa bersikulo 10 sa Hakubo, kapitulo 4, bersikulo 10. Ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon sa tubangan sa Diyos o siya magatuboy kaninyo. Okay? So, mauni ang general principle nga gitudlo sa Diyos, dinhi ka na to nini nga parabulo. Nga atog yung bantayan, higala isuon nga kita. Mubati ni ini nga pagpaubos, humble yourself, brethren. When you do this, it is possible for holy angels on the communicate with you and place on you vantage ground. And your experience, instead of being faulty, no, will filled with happiness. Imbis ang atong kasinatian sa pagkapakyas, kung dili unsa diay, napuno dihas kalipay, dili sa pagbuhat sa maong sayop. Okay? So, hinaot mga higala, nining takdaas kagabion sa itong pagpabalandong sa pulong sa Diyos. Nga usbon ko, diha sa 1 Corinto, kapitulo 10, versikulo 12, let him that thinketh he standeth. Ha? Kadtong nagahuna-huna nga siya ligo na gayod sa iyang gibarugan, take heed lest he fall, pagbantay kay basin mapukan ka. So naa diay no ang usa ka paresyo o usa ka maniningil sa buhis nga gihatag og parabulo sa Dios dini nga kagabion sa matag usa ka nato nga unta kita igsoon dili gayod magpahinambog sa atong kagalingon nga naabot no sa atong kagalingon nga kita nag-angkon nga balaan na gyud kayo nakabato na ta ni ini nga kamaturan pero diay sa atong pagduol sa simbahan atong hunahunaon nga kita makasasala kayo igsoon. Di nato ikapanghinambog atong kagulingon kay nganuman mahisama ta sa parisyo nga diin wala dawata sa Dios ang iyang halad mas maayo patong maniningil sa buhis kay miangkon gayod sa iyang kagulingon nga siya hilabihang pagka makasasala. So atong kuag pagtulunan nga unta kita sa matag usa sa atong kagulingon o sa atong pag-alagad ngadto sa Dios nga unta kita higala magkabaton og dako nga pagpaubos no sama sa gihatag ni Ginoong Hesus nga ehemplo nga unta kita magpaubos kay kitang tanan sumala sa Roma kapitulo 3 walay usa nga matarong kanatong tanan lunlun makasasala at tubagan sa Dios busa kita muadto ta simbahan sa pag-ampo atong bation igsuon nga kita hilabihang makasasala nanginahanglan og kapasayloan og paglaom aron nga kita makadawat o gatong hunanaon nga atong kagulingon nga unta kita. Unsa man, makadawat nining kapaseluan. Dili hunahunaon ang atong kagulingon nga kita matarong na gyud kayo. O, moana din ta, matarong na gyud kayo ko. Di na ko nang hinahanglan ni ana kay ngano igsoon, bantay ta. Kay dili tagaag dakong bili kana sa Dios nga atong ipanghinambog. Nga kita nagatuman sa tanang kabalauran pero ang atong kaugalingong motibo, ang atong kasing-kasing naadiha ang pagkahakog, naadiha ang garbo, o naadiha ang gitawag o pagkamapahitason. Pero wala dawata sa Dios kana nga kinabuhi kay nganuman, kay kana siya nga kinabuhi, dili ipadako diha sa gingharian sa Dios. Pero katong ni angkon nga makasasala, o angkon lang ison nga makasasala gyud kita. Pero kana di ay moigi pagkadako sa atubangan sa Dios. Hinaut higala niining taknas kagabiyon nakuha na kitag mga pagtulunan usab nga mga bag-ong mga suhito nga maghatag kanato kadasig sa atong espirituhanon nga pagalagad. Hinaut nga ato kining makuha og ato makinabuhian kining pagtulunan aron nga kita mahimong adunay luna unya sa gingharian sa Dios ngayon kita ganaw. Okay, alang sa pagtapos, sigala, mag-ampo kita. Atong iduko atong ulo, piyong atong mga mata. Dalaygon o gamhanang Diyos, nga ikaw naas katas-ans mga kalangitan na mahaning dapit sa kagabion. Nagapasalamat kami kanimo nini nga tak na amahan nakatapos kami sa among pagtuon ini mga pulunga. Ngaunta among imabati ang among kaugalingon, ngaunta kami nanginahanglan sa imong tabang sa among nabuhat nga mga kapakyasan diha kanimo. Ngaunta imo kaming pasaylon amahan. Tabangi kami nga dili kami magaunahuna sama sa giunahuna sa parisyo. Tabangi kami o Dios nga unta kami moangkon gayod sa among mga makasasalang nabuhat diha kanimo aron nga kami imong pasayloon og imong hinangpunon diha sa imong tiilan. Tabangi kami ang matag usa nagapaminaw karon nga do naman sila mga balatian og do naman sila kapakyasang nabuhat diha kanimo Dios pasayloa. Matag usa kanamo nga unta ang among mga balatian mahimo kining makabaton sumaing panglawas og kami makaalaga diha kanimo. Luyo sa among pagka magkasala, ikaw kanunay nagahatag og kapasayloan og kini among gisalig pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Kay buino higala, wa nay gyung panahon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pinagi sa atong CEO Dr. Ramiloy og sa atong station manager Sir Nitnan Sarmino og sa atong technician sa Pikalsawak Engineer Dio Jan Obrigoso og sa tanang nagapaminaw sa programang Tinig ng Reformasyon. Kini ang inyong igsoon higala, Evangelist Brother Hansel Buhawi Kumingon, dalay ko ng Diyos, mayong gabi kanatong tanan.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglilika, spore, payote, at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Payote, ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Payote, mabalik sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops, ginhawa agad at I Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: I Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
9: 66th Palarumpa Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Handusanan sa unod ug panit.
11: Handusanan sa unod ug panit.
10: Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.

89.3 K-Pop News FM, Cagayan de Oro! Hello, hello, hello! Hello, kumusta ba inyo mga pamahon-pahon, mga nanay, tatay, ati, kuya, lulog, lula? Nag-aangkol o ganti, kumusta na ba? Okay pa ba pamahon-pahon ta? Eh, murag dili galing. Dapat always okay gyud ta. Halako! Ay, sa mga katawhan diyang naminaw. Kang brother Hansel Buhawi. Musunod na sad si Fita. Si Fita dalugdog. Wala nakadungog bumos mga bala ang pulong ni brother. Mo na gitawag nga pasalamat kita nga ti programang ingon ani ba. Mawala gamay ito pagkadibil-dibil. Ay, naka-live ta sa taga-live streaming sa taga-Facebook live. Ay, katong nga wapa naka-share me. Manghatag, taglod. Diyo. Ay, nanghatag mo nita ganina ba? Ay, manghatag yapon taron, oy. Manghatag yapon taron, ha. Mauna nga kung wapa ka nag-share. Aw. Oh. Pag-share, oy. Naka-share na kagwapa. O niya na po kamo share. Naghumanatag programa, ha. Sige, share sa akin. Sige, share na. Kaya makaload ka. Dahil mangutan na ko niya. Ayan, comment din ka. Nara. Di ba? Sige, larga. Larga. Ano ba'y salilawa? Sige, sa ito mga kaigsana na pabinaw Luzon, Visayas, Mindanao! O, tiyan,

Asya ka dapit na minaw, let me know kung na minaw. Sige, sige, sige, pag-comment lang siya taga Facebook Live. T5 News FM, the CDO, Digital 89.3. Maing gabi ni mo, Richard Galliardo. Maing gabi ni mo, Milwin Stanley. Call, maing weekend call, listening here at Lifestyle. Mel, kombati Mel. Minaw na siya niya sa Lifestyle. Lagun sa mga diyan, ano trabaho, masiguro ni Mel diya. Hala Mel, maing gabi ni mo diya Mel ha. Alakan minda des mail karon no? Mail na si gebe sa wapa na cashier be pahibaw agro tag nag share ba mo guwapa mo na cashier kay guwapa ka cashier oh depende na na nimo ang ako lang mahibaw tag kinsa mong naminaw diha be kay basin unyag naminaw mo unya kanang naabang moingon mo nga ah sa man minaw tadi mo puta greeting sa ning gibahak ni ay greeting sa mo kung kinsa mo naminaw diha. Sa paibaw, alang punta kay Lison mo po kayo ngayon. Minaw mo niya, wag ko kaibaw ang kinsa mong naminaw. O, ano lang, ha? Barangay Consolacion, may gabi niya ninyo. Barangay Consolacion, Barangay 17, may pagpaminaw. O, sa Amposta Family, hala, salamat din niyo, Amposta Family. Always na sila nagpaminaw dito sa taga-programa. Duen Ben Arengo, ang mga kigwahon ng taxi drivers. May gabi niya ninyo. Hala, hala, hala! Kain siya pa'y naminaw, be! Kain siya pa'y naminaw! Amo na'y gitawag na to, nga kung naminaw ka, okay ra. Melwin Stanley! Kini si Melwin Stanley, taga Bujol de. Ni Anhe Mandires, kagadyan di oro. Kagadyan. Okay, mailhan dyan taga Bujol ba? Mailhan gadyan ang taga Bujol? Kay maingon ramanda dyan na og, ninja ray mo patay ninjo. Hala ka Melwin Stanley, taga Bujol man ka. Welcome nga Resha, kagadyan di oro. Eh, parinti man din sila ni Sano og Sana. Hala Mel, kumbati ka nun ay Mel ha. Minos Melo. Mel, lamat niya Mel. Kauyab ni Mel din is kagayan di oro ba? Taga kagayan ay mauyab ane. Hala ka. And also, namina na sila ka na maaya na daluman. Matod pa ni Richard Galliardo. Aman to imong silingan, Richard. Katong, sige, comment ba? Wa, malagi ka comment. Wa, to'y load siguro. Basta kay ko nakashare ka sa itong live na to, pwede na. Makadaog ka o galon. Ninja na dyan mo, patay ninja. Happy fiesta ron dito. Oy! Fiesta dito o dito sa Bujol kay Enigmajo ga? Eh, Majo. Mayo. Sobraan naman to ka Bujol. Ka taga Bujol ano na. Eh, ninja na bupatay ninja. Oh, pista ko na dito sa Bujol. Tibuok buwan ko kuno sa Bujol ng pista dito. Alaka. Ano sa si Ronel Aborkes? Inidili ni taga Bujol ni. Taga Makabalan na niya. Alaka, Uncle Ronel Aborkes, kombati mai. Noni ang founder, leader sa mga Sikmoy. Sikmoy King! Ronel Aborkes, di ames mo siya, Barangay Makabalan. Basta ato naging programa, kisi-kisi po ni siya. Kauban ko man dito, Spikas Estasyon. Bawa na gitawag nga ako ni Migo. Die hard din ako na. Malingaw po siya, murang nog milo ba? Alam mo, kombati mo. And also Richard Galliardo. Okay, siyempre si Danilo Dulay, magmahay ra ba na? Di dani mo i-greetings Danilo Dulay, magmahay na, maglasong na, mamusil na o kwan, water gun. Kinsa galit to imong silingan galit ni mo, Danilo, uncle? Di asa may makanhan gani? Magmahay ra ba sab ko no to og dili puni mo i-greetings. Aga syempre si Amerlinda Amoges da mismo siya. Abarang

Matod pa nga Melwin Stanley nga basing arera ko maminjo. Basing arera ko maminjo. Sa kagadzan. Oh, kagrabi gadzan. Ay, delikado ka na. Mamahimo man tang taga-budzola ni Madugay. Alaga. Eh, happy fiesta sa kanya sa banban. Ani i-arg sa lupok. Arg sa hinaplanan Claveria Misamis Oriental. Happy fiesta! Ay, Wilfrido Hugo Ipadag! Amaing gabere, Uncle Wilfrido Hugo Ipadag. Gabi daw sila din sa taga-programa Oro Kulay Barangay Balulay! And also, nami daw sila karoon din ito mga kaubanan. Labi na si Ramon! Dotirilio! Ay, Ramon! Uncle Ramon, may gabi ikon. Ramon Dotirilio. Driver na si Sevier Heights. Ay! Ingon siya nga, Col. Buntag paingos gabi eh. Kada imo programa. Linaw sila. Ala, Uncle Ramon Dotirilio. Ang wala ay pinakagwapong driver niya si Beer Heights. Pag naimuin ko nga, mas gwapo pa siya. Ay, kupyan siya kay Masigligsan ka. And also si Ruel. Ruel Prangot. Ha? Ruel Prangot! Wala ang dispatcher niya si Beer Heights. Ruel! Bati, Will. Well! And also namina karan si Jerry Iparwa. And also si Romer Dagoplo, Jim Ilupre. And also si Jennifer Pasamonte. Ante, may gawin ito. Mama na ni Jing Jing. Ay, Facebook live ba? Naka-live ba yata? Basing nalimot. And also Mr. Rodolfo Bado Cortez, may gawin. Sa mga taxi drivers, alta dua taxi drivers, mga kigwahon. Kinsa mo dapat comment lang mo dapat. Comment mo dapat, live mo pag-comment. Kinsa na minuon mo. Para makita sa din yung mga dagway dyan sa mga chicks. Ba? Na sige mo comment dyan. At least i-add friend ka. Mayroon makapangabit ka pa. Ayaw na, bad na. And also, kang din siyang ladaga. Minaw na sila. And also, si Mr. Dudong Librando. Salamat dyan sa kanunay ginan nyo pagpaminaw dyan. Why puas pagpaminaw? K5 gin mo dyan, ha? I like a kid. Siya pa'y naminaw dyan, be. Wanay naminaw? O na pa? Kaya ba sigwa na gin mo naminaw? And also, Hades, Opol, Misa, Miss Oriental, gina ako na sila naminaw dyan. Pag wa mo'y pang Facebook, ah, siyempre, pag-text lang mo. Ang atong K5 text line ay 0916-395-9196. 0916-395-9196 at tatagas pagtagad ang inyo tag sa mga mensahe. Si Agao Filino hapon at iupes! Maing gabi ni Agao kay naglanog-lanog ko ang ato ka programa ang ato ka sibiyahan sa K5 News FM diha ko no sa Barangay Kugman sa Merkado. Wailain si Filino hapon at iupes! Wa mo kailang Filino, maunas badjon, no? So, ito yung mong papagaw? Ah, si Noy. Okay, Noy ba siguro? Ah, boy di ay! Dili, boy abunda. Ah, boy tiupis gihapon. Alas, salamat sa pag-share di agaw, ha? Ha, Filino hapuna tiupis. And also, si Lolo Saloy Lumantas sa Tumarong. Shout out gikan kuno sa Barangay Mambuaya. Galanog-lanog ka! Galanog-lanog kuno ka. Ha? Matod pa ni Billy Rosindo. Billy Rosindo, salamat ya, ha. Lizel Mandar. Kini si Lizel Mandar nang gitar ba ni og kanang BB Boy. Basin unya ganahan ka. Say, pwede rin siya kamanawag din sa narabay mga color na to din mga tarong sa so, gusto sa silag haruhay nga kinabuhi basig muharuhay pud ka. Ingon pos Danilo Dulay, kasama ba ni mo call? Normal na sa baan ta. Kaya di ta magyaw-yaw din mo. Mingaw man siya, mingaw. Nagkanaas naman inyong radyo, wa may tingo ka.
Katawa ha si Pilino hapo na tiyo peso. Engon siya nga tama kagaw. Si tama na himo na magkong adik-adik no. Kawa mo kailang Pilino hapo na tiyo peso diha. Maonas badjon. Alaga! Muhapit ko diha siya niyo pohon gaw. Urawa na kayo kaanha diha. Bukaon ko na ng tuslo-tuslo suka. And also kang Rolda Pilungo. Shout out gikan po diri sa Santo Santo Rosario Barangay Kugman Solid K5. Ay Rold basig Ronald de mo ne tinood ngala ni mo Rold Pilungo basig Ronald ne basig Ronald pero ang problema diha ni mo kag katirin ya laki imong profile picture delikado ne. Solid ka daw sila, Gapaminos K5, Rold Pilungo! Diya sa Santo Rosario, Barangay Kugman! Lupigas Pilino hapon at yung peace, ani? Si Badjon, hinay may yung radyo niya. Kinsay mga silingan niyo niya agaw, nga naminaw, be? Kinsay mong ipa-shoutout niya, be? Kay basin o niya, og, matingala sila, na-shoutout lagi ko. And also, kabuhak hakjintag sa Minaw Sabsya, ayoy! Happy loan po kuno tag-shoutout niya, Dadolo Family, Tagopa Family, Hakalan Family, Villanueva Family, Asibo Family, Butal Family, Lumotos Family, Obsioma Family, labina kuno kang Dulur, Marilo, Nardo, Bro! Danilo Dulay, Ronald. Si Ronald ba to? Nga na katakas man. Waman madakpe. I-shout out ka no. Gikan sa Mambuaya. Galanog-lanog ka dire. Lang Sir Billy Rosindo. Imo naman gikapipaste na gina. Nahimo naman hinoong kang si Galanog-lanog ko na Billy Rosindo. Gikapipaste na gina nimo. Ingon po si Eric Timpo. Akin ni Los Eric Timpo. Siya nanapod ka diha. Namanganin ka diha. Naglantaw magay ka diha. Alang-alang magmuming ko. Gwa ko diri. Mingon po lugar ka. Gwa ka diha. Kinis Eric Timpo. Muna siyang gitawag lover boy. Muna taga Medina Misamis Oriental. Makadungog ka di kag Eric Timpo. Muanis kagayan giro. Likay ka dara. Samot nagna kay anak babay dalaga. Or imong asawa nga medyo yami pa. Mamalihog lang ko likay. Ambot lagun sa lumay aning tawhana. Ngano gitawag manig lover boy. Delikado ni I love you pud ni. Mo ay kopyansa. And also matan pa. Naminaw sab kuno sila sina planon biking on. Alabay na kag gentax buhak hak. Sigura family, apila sa og shout out aking silingan. Ah, Tagalog ka na pala eh. Ang aking silingan. Naging Tagalog ka na pala eh. Shout out sa kanon niya sa Rojas. Kang Kini Rojas. Og sa iyang asawa ko nga si Dayan. Sa mani, Dayan Rojas. Og sa iyang anak nga si Angel. And si Eden Zone 2, Barangay Uwang Opol, Misamis Oriental! Hey, shout out sa Kunodes, Malasag Barangay Kugman, Tatay Ramon Mario! Hey, shout out sa Kunodes, Barangay Kauswagan, Pasol, Chailini, si Chaila, Chiala, Chilia, o sabay pagbasa na! Shalya, basta kay Mauna, basta kay taga-Kauswagan sila. Salamat na ubay-ubay na ito mga nag-greetings, ubay-ubay na sa mga ito mga minaw subskify. Eh, shout out sa kada daw sa Kang Mangkador, Barangay Lapasan. Labinas Barangay Lapasan, Kulambog. Shout out sa kada daw kay Dabino, Zone 10, Impantaw, Bulwa, Tiring Ugsan! Si Alexander Pakulanan, good evening ni Moria. Gikan ko no sa Migbigay Zone 1 Pakulanan. Unsa man eh? Pamili.
Aba si good evening sir, gikan me. Gikan magbigay. Gikan magbigay zone 1 Pakulanan. Pamili. Salamat di Alexander Pakulanan. And also K5 Noy Mabatin. Diyan sa mga rangay bayangay, shout out ang tanan taga Minlanot Claveria Misamis Oriental. Dugay na kitawa ka tos Minlanot gaw ba? Pila na ko katuig wag kanto na. Anong laga tarito gaw ba? Kuyog tagaw, kuyog tagaw. Dugay na pagkuwa ka nato dito na. Naminaw sa karakaran si Dudong Rasenes. Dichos nagalantaw sa BDS by Barangay Nazareth. Egan man si Melody Caluza Galliardo watching gikan sa 31st Street of Barangay Nazareth Dormitory. Ay, salamat niya ninyo. Apply na ko niya survey. Ay, ikaw na'y mahala niya. Ay, lesyon man po kaayong muingon ko nga mag-apply na ka niya. Ikaw nili pa. Maranay mo decisions kinabuhi kinahanglan buo ha. Eh, siguro abi kay dire kapoy ra ba. Kapoy ra ba, pero if you love your job, love your workmate. Ang problema na uyab ni mo na. Alaka, alaka, alaka, alaka. Butang eh, unsa man ang habak ana? Ah, habak basta kay lampin regi habak ana. May pagpaminaw sa taga-sugbong Kugon, Miss Amis Oriental! Mauni akong ganahan, basta mga taga-Miss Organic mo, comment yun mo kung asa mo na minaw. Parayaan ni taga-sugbong Kugon, Miss Amis Oriental. Minaw sila si, sa mani, Jay Chernilvi, Nilvi. Jay Chernilvi Galliardo, Sim Burio. Minaw sila, sugbong Kugon, Miss Amis Oriental na, ha? Also kay Violeta Ulmo Halias Uhagan, may gabi ini mo diyan. Naiminaw sila Mambatangan. Diyan sa Upper Puerto ni Mambatangan, ha? Ay, salamat ninyo Violeta Uhagan. And also Aurelio Micabalo, belated happy birthday ko daw sa iyang apo nga si Luna Lumandi Micabalo. 5 anyos na siya adtong Mayo 9 ang nag-greetings iyang lola, Lola Ikloy! Happy belated happy birthday! Kantahan na to, be. Belated happy birthday kang Luna Limondi Micabalo. Luna, belated happy birthday, ha? Happy birthday! And kang Sir Boy Nule Aguilar, happy birthday!

0: Happy, happy birthday ang mga nag-birthday. Igwa pa ka nag-birthday pag puyo sa diya. Altadoa taxi drivers! Igon sila nga kusgi pang Altadoa para masuya si Gaisano. Suya-suya di ay ka. Ako, magmaoy ko diya pag walay greetings. Magmaoy diya ikaw! Ikaw ko nas duin bin aringo. Alaga sa mga Altadoa taxi drivers yung mga kigwahon kaayo. Eugene Iking, si Rulin Hatamusa, kinsa pa na diya. Mga taxi drivers, basta kayo nakakipay, kaala kami na! Uncle Dudong and Auntie Erlin. Maying gabi eh di ha. Naminaw baka na sila diyan. Nag-K5 baka na sila. Ay hera na magka-K5 diyan o kasakay taxi. Dapat mag-K5 mo diyan. Halaga! Pahibaw ako na tag na minaw. Babagkin siya mo na minaw. Eh, taga-barangay Lapasan ba eh. Labi na sa mga shakup ni Mr. Rudy Django Bidian ha. Maying gabi eh diyan ninyo ha. Taga-barangay Lapasan ay maghatag taglo doon niya. Maghatag taglo. Sponsored by Mr. Rudy Jongo Mediana. Edgar Embudo Pakuma. Amain kami ini mo, Gar. Bati, Gar. Gr. And also, Jan Roy Scala. Shout out ko na. Good evening, mo, Jan Roy Scala. Minaw si Jan Roy. Roy. Salamat, minaw di, Roy. Halaga, butangi! Basta kayo nagka-share ka, maghatag taglod. Wala ka magka-share, bahala ka. Yung pagreklamo, sad mo, ugwa mo matagae. Pagreklamo lang, ugwa mo matagae, ha? Pag-message mo, ha? Kaya di may gusto nga, di mo matagaan. Kaya natin mga technical problems, osan. Halaga, sige be, taga-barangay Makabalan, be! Minaw, baka na mga taga-Makabalan di ha? Anji, ito man po, Christy Tita Kagaras. Maing gabi niya ninyo, ha? And also, in the Villamor, minaw po na siya. Wara ba ko imbitahan? Wala siya nanawag. Nagmahay na ginsan ako. Mahay siya ginsan nga. Lisod, magkatawagan. Gini, magmutubag. Mutubag, manggaling. Balibad ba na? Siyara ko na yung nabusog dito. Eh, shoutout ka na taga-Binitinan na Mishamish Oriental. Miss Orky 5 News from Studio Digital. Ala, sige. Ang gabi ni Jan Roe Scala. 0916-395-9196. Muna yung pwedeng tiksan. Muna yung pwedeng tiksan na 0916-395-9196. Asa ka nga tindahan, be? Oy! Kukoy Ayuban! Wala lagi naka-comment rin ko. Naminaw pa ba yung papaidi Ayuban? Wala. Nasiglahin naging paminawa na. Nadelikado niya. Ay, siya ka nga, Ans Eatery. Minaw, pagyapo na sila always gina. Kitsapay na minaw diyan, kitsapay na minaw, be. Kaya ba ako na tagkitsa mo na minaw diyan? Well, Rosa Bastillas! Always na, naka-K5 na. Mga driver, si Kades, barangay Lapasan na, may gabi eh. Og sa mga tindahan, des, barangay Lapasan, kay naka-K5 na sila, salamat. Pwede na po mo mag-text diha. Kang Bisong, lain na po na nilagay ang Facebook. Ilis din ako nun ay mong alam niya, Bisong, be. Masay pa nun yata sa itong mga listener, ane. Shout out call ni Win J. Tungkal og Toto Solitario nga nag-ihap kuno sa ilahang nga baligya nga silhig gikan kang gikan sa San Migara. Amin na sila. List din ay mga na bisong ay binga buyog song nga kanta na yun. List din na kahit basig laing kibasahon na ito yung mga landri. Resto per sabda po na binaw siya siya naglantaw niya sa ito aga Facebook Live. All the way gikan sa Iligan City. Alam sa mga nakashare na niya ah. Ay harapod baka K5 call. Tagasakay sa bus. Inig uli sa saan. Ikaw ay harap ka maka K5. Kinsa man ang drivera na. Ngayon mong kapabinaw niya sa K5. Tagasaan na dahil ka karoon. Tagasaan na dahil ka Milwin Stanley. Ignadaan ay mong driver niya. Ngakin sa'yo mong alan, Mr. Driver. Naka-K5 man ka kaya ako kang i-greetings niya. Di ganyan siya magpa-greetings, lambahan na ko. Shout out ka na sa Isay Neri Imanoy, kagawad. Board, may pagpaminaw di board. And also, okay, sa pinaminaw di ba? Eh, taga na to sa pagtagaw. Wala na, wala na. Kaya na. Ay, nagotanaan sa kuno resultado, swerte res lotto result ba eh. Tanaon-taon sa iso, swerte res lotto result eh. Ang nigawas mga iksyon ay sa kinahanglan sa tamag D3Bio. Ang D3Bio mga nanay, tatay, ate, kuya, lulo ug lola, dakong tabang sa pagparelax atong mga kaugatan. Kung gitrangkaso ka, aduna kay ubo, aduna kay sipon, gapanakit ang imong lawas, taas ang imong hilanat, nga lapas na stulo ka mga adlaw, ginikanan, nanay, tatay, ate, kuya, ayaw pagdugay pa, kinahanglan D3Bio na ta. Katulbasab ng imong tutunlan, barado sab ng imong ilong, og nawala sab ang imong panlasa. Nay, relax. D3Bio mo na! Ang D3Bio adunay medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil nga sagol nga nagahimo sa monoglycerides, monolaurin, monocaprin, and monocaprilin. Kung i-process po na sa tong lawas, ang monolaurin o ang monoglycerides kauban sa mga monocaprilin o monocaprin nga mao'y pinaka-epektibo nga natural nga pamaagi sa pagpatay o pagpahunong sa mga mikrobyo, virus, bacteria o fungi nga mao'y hinungdan sa pagkatrangkaso, ubo, hilanat o sipon. Busa mga nanay, tatay, ate, kuya, lulog, lula, uncle, auntie, onsa pa inyong gipaabot? Proteksyon eh ang paglawas kontra virus o bacteria. Mag D3Bio na! And also, basing nangunta na mag-asa na pit na mapalit. Mapalit na ang D3Bio Mighty C o DTX 500 eh. Diya sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Agora Marketplace, kilid sa balinga sa jeepney terminal. Uncle, shoutout ko ni Wilna Bitakura, happy fiesta sa ilaha, unta manghatag silag humba. Amo na'y gitawag nga hangulan sila, di sila manghatag. Ang June na nabatian siya nga, hi idol, K-Fine, maying gabi. Alaga, maying gabi! June na nabatian, maying gabi ni mo dya, John. And also, main Mina Cruz, Wilma Bitakura. Wilma! Ay, salamat! Nakita na dyan ako, ay ma-FB Live, Uncle. Ay, matod pang Maria Isabel Casilla. Ay, kalimot na pag-share niya. Kalimot pag-share, ha? Happy birthday ko na, Juice Wow na biya. Sige na, birthday sila. Idol na ko, Matso, shout out. Ay, pag binuang niya, magpagkadungog sila, ignan tani mag Matso. Ang resultado, Swertres Lotto Result, June na nabatian, kinasayod kong usahay mutaya ka. Musugal ka kahit masakit na. Gugma-gugma man ang imo ko. Ni ara resultado, suerte res lotto result. Ang resulta, sus ni gawas na gid siya. Oh. Alas 2 sa hapon. 1 6 7. 1 6 7 ang ni resulta ni Pugsit ni Lugwa. Nilugsot sa alas 2 sa kahaponan. Pag-abot sab, siya alas 5 ang takna sa kahaponon. Niyarang resultados, nanay, tatay. Congratulations kay Gamay Rakagdaog. Gamay Rakagdaog, sige na magkapildi. May lapong ni Daog lang eh. Ang nigawa sa alas 5 ang tagnas kahaponan. 7 1 9 Pilde na song! Oh, congratulations sa nakadaog. Ang wa kadaog, a better luck next time na lang. Diba? Better luck next time na lang sa wa kadaog. Ang nakadaog, ah, congratulations diha. Mao ni akong gihatag atong ni aging adlaw, may hapit diyo ba? Ni araw. Alo, 712 mo ni akong gihatag diyo ba? 712 og 732, yana daw gamay, sibog daw kuno gamay, ana. Itandi-tandi na to. Be, kana be, sige pa, gamay lang be. Okay, 16, usan na, 167 ba? Why? Be, 167. Atong gihatag kay 712. Ang isa 7, unsan ang isa ubos? 7 732 man ang isa, 719. Hapit lang yun! Unsa untaban nga puros raman hapit, mamati sa tagpahinumdom. Oras, bisag wa mo nang utana, alas 7:55 na. Engineer Dio Jan Obregoso, please stand by.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Lagi na kayo sa atong liver, ang linkyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa magigibati nga. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Saan mo taas, saan mo... Kung ano nag-maintain ng 145, 90.
2: So karon ni Joe, maayo yun yung daagan sa imong healthy lifestyle?
3: Sada, maayong. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagad sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Depensa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500, pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina rasa, kwan?
2: Parang ilapasan. Kung sa mga produkto ipalit mo sa klinika?
4: Kani yung MyTC,
2: kwan? MyTC, o D3Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Kung sa may mga kastorya sa produkto, may mga gamit?
4: Maayo man, kanang magkatulog na po. Niyamay na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC!
5: I Dare Gold.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
5: 66th Palarong Pambansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Handusanan sa unod ug pani.
7: Handusanan sa unod ug pani.
8: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk, Talk to Uncle Brown.
9: K5 News FM, Cagayan de Oro. Back to the program, Talk to Uncle Brown. Kauban siyempre yung taong diligwa po pan attractive kayo. Uncle Chris Brown.
10: Talk to Uncle Brown.
9: Naka-share ba ka sa itong live? Naka-share ka, wala. Naka-share ka, wala. Naka-share ka, wala. Christian Yat Gulay, may gabi niya. Maria Isabel, ayaw. Genro Iskala, ayaw daghana og post. Pasagdain na siya, Maria. Pasagdain na siya. I-copy-paste ang imong comment ron na ron. Hindi mo na siya kabaw kayo. Pasagdain lang sana siya. Alaka! Naka-share na ba ka kay maghatag na taglaon? Alexander Pakulanan! Eh, comment mo na, Saloy Lomantas Tumarong. Sige be, kay maghatag kong load be. Ang akong pangutana, mangutana na ko. Pag-comment, paunahan na irabayan eh. Comment na, diyan sa to Facebook Live na to. Ha? Kung naka, kung may internet connection sa abga. Eh, na paunahan na itag comment be. Kaya i-screenshot ni Dio John Obregoso, baby na. Larga, larga, larga, larga! Larga na, wapa.
11: Chahi, chahi,
9: Ingon si Juna Dabatian. Human ako share idol, basta ikaw. Sige be, akong pangutana ni ano? Mangutana na ko. Mangutana na ko ah!

video sa itong live. Dora ka mo, kakoy ipadaog, Dora. Agato ang sponsor sa maong load, ha. Mao si Sir Django Rudy Django Mediana. Kubalikon ang sponsor sa itong load, si Sir Rudy Django Mediana Dias Barangay Lapasan. Larga na, larga na. Ah, sige, mo ni, ha. Ah, larga na. Unsa man na si Maria, oy, daghan man gi sent message. Ah, sige, comment mo, comment mo. Larga. Larga na, ha. Specific yun. Ang una makatubag, mauna. Pwede ra na nyo i-research yun. Larga na. Ah, wala pa ganoon. Ipakuha na itong uban. Eh, gamay pa man, gamay pa. Mangutan ako, manghatag ko glow da sa mga viewers na to sa Facebook Live. Manghatag tagload, ha. 50 pesos ra. Dora kabook. Dora kabook, ka. Dora. Larga na. Manghatag ko dua kabook, lo. Dua kabook, winner. Basta ka nakaview ka sa itong live streaming. Saan man ako, asa tamag tuplok ana, asa tamo view ana. I-type lang sa imong Facebook ni mo diya. I-search ba? Search. Oh. K5 News FM dash, butangig dash, gamay ana. CDO Digital 89.3. Larga! Kita na, wapa. Marang wapa galing ay. Imo na na ang load ko. Lako na ni, bahala ka rin. Danilo manggod, kidaghan magunay siya glod god. Daghan mo na siya kwarta mo na di siya nanginanglan o glod. Oh, nara. Maunay ha. Ang pangutanan ako, specific yun nga area. Asa na himutang? Nalay, pwede din mo na i-research niya. Asa na himutang ang istasyonan sa K5 News FM Cagayan de Oro? Ang pinakauna nga makakomment, maoy makatubag, specific in nga lugar, ha. Unsa na yun nga barangay, butagay pag barangay, asa nga barangay? Larga! Unsa nga street, unsa nga barangay, larga na! Comment ya, comment! Bahala ka niya, sige! Asa na himutang ang istasyonan sa K5 News FM Philippines sa Cagayan de Oro? Botangi og specific nga area. Unsa nga street o unsa nga barangay? Unsa nga street o unsa nga barangay? Larga! Ingon pod si Kahupay TV Vlog. Na, wa man ko katuon. Pwede ra gani nimo i-research diha. Lagi ka na. I-research muna diha. Paspasan nimo. Oy, napay isa. O, dua raman ka, dua ka buk atang ipadaog. Wa may barangay ning usa. Dapat na barangay lagi. Pilig barangay. Wah, Japon eh. Barangay Lifestyle District. Ot sa barangay lagi. Barangay Lifestyle District. Bugoy. Bugoy-bugoy, Jodning. Kining taga-Bujol ba? Ninja ray mo patay ninjo. Ingon po si Biuho Nabil si Inday Villamor nga. Taal Volcano. Akin is ta si kuan Inday Villamor. Hindi ni manginahang laglod ni. Kwartahan mago ni. Pareha na sila ni Danilo Dulay. Mga kwartahan. Wala na sila manginahang lanog load. Ang ako, hindi mo basahon. Paghuwat sa kay Masiba, muawat nyo ng uban diha, Danilo. Lusod sad. Paghuwat sa diha. Oo, napay isa. Una na'y nakatubag niyo. Lifestyle. Third floor po na niya. Third floor, oh, naamis pinakahabog. Kundi yung ka-third floor. Basig third floor Japan ng imo. Oh, Osminya Extension Street, Barangay 22. Ala, si Joel Lee.

Tao Paisano. Ese ng Osminia Extension Street, Barangay 22. Napod si si Inday Villamor. Corales Extension, si Canflor. Pinakahabog lagi ng amo rin eh. Si Jonah Nabatian, katawaha. Bama, nagkatawaha daw. Ang katawaha daw, ang hilaka daw, ang bagot buta. Hapit na yun. Nanay, nagkadaog yun ba? Wala pa? Specific in nga lugar? Kaya, mama na, ang pangutan naman kay, asa napit na himutang ang K5 News Station sa Cagayan de Oro? Dayon, unsa nga street, unsa nga barangay? Oh, be, Japan third floor. May nag-answer, Japan third floor. Ay, ambot. Sige, pwede, i-research galit ninyo. Naman mo eh, kanang na mga lodya. I-research sa kadiyot. Asa na himutang ang K5 News FM Cagayan de Oro? Dahil unsang barangaya, unsa din nga street. O, ay, i-copy-paste rin niya, pwede rin na. Kadali kay Ana. Japan third floor mo yung kainday, bilya mo. Ay, Nadia, kaya wala ba ka mag-imbitar akong pista? Dito ba ko sa Adila itong niyagi? Mura kong milo nito, wagi nang imbitar na ko. Why, naingon nga, call, alit na, kaon na. Sa kumadto dito si Imo, kaya wala man ka mag-imbitar. Duen Ben Arengo, hapit na gidiya, hapit na. Eh, siya nga, Barangay 22, Coral. Siya, Coral, unsa man ang Coral? Coral Rebs. Barangay 22, Coral is X. Life. Lifestyle. Kalarawan. Ano? Murag hapit na. Ano, ano, ano. Murag na anay na kadaog niyo. Barangay 28 man. Barangay 28. Dele man na mao. Nanay hapit na ganyan mainsakto. Pero Barangay 28 man. Ang uban sakto na. Lifestyle Building, Corales Street, Barangay 23. Wala pa, hapit na yun. Gamay na lang yun eh. Gamay na lang yun, gamay na lang yun. Gamay na lang, gamay na lang. Ha? Sige, comment lang mo na. Sige, banat mo na yung comment. Basing masakto na. Ang uban, sakto na, pero kulang pa. Si Danilo Dulay, sakto na si Danilo. Kulang lang gamay. Ah, ang pagutan naman, asa napita na himutang ang K5 News FM, Cagayan de Oro. Nanay, uban sakto. Muna ni. Dayon, as unsa nga street? Unsa ni nga street? Oh. Dayon, unsa nga barangay? O ana, ang muna, sige. I-research gali na ninyo. Oh.

Kini si Bisong gamay, si Bisong. Ilis di ragunay mo ngalan na Bisong, be. Murag ang ilngigan magkugbasa ni kanang binga buyog unya song. Hapit na siya mainsakto. Ang kuwang na lang niya ang barangay. Awatan niyo, ikapipis ninyo ang paas! Gamay na lang, gamay na lang. Si Jonah Nabatian, alakdan si Canflor. Napa, Richard Gallardo. Corrales Extension, Barangay 23, Lifestyle, 3rd floor. 3rd floor's Mercado, Kugon. Ay, pagbinuang that charge. Mga upaw, muntaan ng kalagiha. Ingat po, Merlinda Amoges, Lifestyle District, Corrales Extension, Cagayan de Oro City, Misamis Rental. Kanis Bisong, ikapipis lagi niyo kay bae. Kuan ra, yung kulang ana ang barangay ra. Sagin mo. Ingat po din eh. Si Angel Anghang. Good evening, shout out, watching from Pagarian City. Hi, Angel Anghang. Good evening, welcome sa K5 News FM Cagayan de Oro po. And Kang Yumi Ognil, location. Location, 10th floor, One Providence Building, Lifestyle District, Corrales Extension, Cagayan de Oro City. Ang kulang kay walay barangay! Butangig barangay! Yumi Ognil. Kulang kag barangay. Ikapipis, lagi to Danilo Dulay katog kang Bisong. Butangira na yung barangay kay sayop yung barangay. Wagin kang yun. Kang Joey Lintaw Paison, it's a Lifestyle District, Corrales Extension, Cagayan de Oro City, Misamis Rental. Naama na yung barangay call. Wala sayop nga na imong barangay lagi. Kabalo magkog na yung barangay ng imuha Bisong. Ang kulang sa imo kay sayop imong barangay. Na-comment na po si Jewel Lintaw Paisan. Yeah. FM 89.3 CDO. Cast Broadcasting INC Lifestyle District Corrales Extension Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Barangay 22. Corrales Extension, Barangay 23, Lifestyle Building. Hapit na gid mo, tanan. Mel Winston Lee, sugal man ang naa sa second floor call. Parang sakto galing kagamay, oh. Barangay piti, piu, piu, piu. Kuya, wasan mo comment, ano, saloy, lumantas sa tumarong. And siya nga ang comment niya kay Barangay piti, piu, piu. Hapit na, hapit na. Richard Gallardo, Corrales Extension, Barangay 23, Lifestyle Building, 4th floor. Di lagi na mao, Richard! Ikapipish, gali ng comment ni Bisong gani. Kanang taas kayo yung comment. Tapos, ilis di barangay lagi. Lagi ni mga tauhan ako, instruction na gani. Sakto to kang Bisong, ang kulang lang sa iya ang barangay. Sayop yung barangay. Ang pasang imaunhan mo na yun, anong sa may comment eh. Ikapipish lagi to. Si Kuan Be, ingon si Yelmi Ognil. Klinika di Alternativo, Agora City, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Location, 10th floor, One Providence Building, Lifestyle District, Corrales Extension, Cagayan de Oro, Philippines. Kulang yapon ka, Yelmi Ognil. Katong pinakauna nga comment ni Kuan, ha? I-scroll this ibabaw. Ang pinakauna nga comment ni Kuan, ni Bisong. Maoto, ilis di na to yung barangay. Para ka mo daog na kaangkal na yun. Ano na daga-daga na? Si Iman Takolod, asayop ng imo. Iman, Barangay 24, Corrales Extension, GB Hotel. Asayop na! Di mao, di mao. Mga tag-tagloda, ang kiningaloda, i-sponsor ni Sir Rode Django Mediana. Tag 50 ra nga load, tag 50 pero duha atong ipadaog kay si K5 Dio Jan Obregoso. Siya na ang kining ni ang nagmonitor ana kung kinsay nagka-comment og insakto. Katong gi-comment ni Bisog bitaw ganina Dio, motoy pinaka-insakto. Ang kulang lang ato ang barangay. Na halos na gid mabuang na gid sila. Egon si Mel Winstanley.
bawal na ang fourth floor kay One Providence. Sa One Providence, napunengos si Lois Lumantas Matarong. Location, 10th floor, One Providence Building, Lifestyle District, Corrales Extension, Barangay 29 na po niya. Kay 28 man ito'y pinakaunang gi-comment. Ingon na siya, Barangay 29. Kinugangan na nag-isa. Uncle Wilfredo Hogoy Panag. Pag-answer niya, call. Ingon po si Kahupay TV Vlog. 10th floor, Corrales Extension, Lifestyle, Barangay 23, Cagayan de Oro City. Kapit na gyud. Ana-ana. Be? 10th floor, One Providence Building, Lifestyle District, Corrales Extension, Barangay 23, Cagayan de Oro City. Nanayo, wala pa. Nanay isa, nanay kuno isa. Napa isa si Iman Takulod, Barangay 24, Corrales Extension, GB Hotel, Japan. Di lagi maulagi na Iman Takulod. Wag ito yung nadaan nila. Be. Napa isa, location, 10th floor, One Providence Building, Lifestyle District, Corrales Extension, Barangay 22. Barangay, Cagayan de Oro City. Sus, 22, murag 22, tadriyo ba? 23. 23 ba? Ah, 23 lagi talaga. Kaya ang 22, di man ila Danilo. 23 ta. On sa gyan ang barangay, anakol, kay Basin, mahimo na ng barangay 30. Hapit na. Hapit na mahulot imong lod. Kinibitos Richard Galliardo kay... Siya nga, Corrales Extension, Barangay 23, Lifestyle Building, 3rd floor, at 10th floor. Huwag imo pa itong i-copy-paste, katong to ang pinakaunang comment ni Kuan, ni Bisong. Daog na kag-i-list din rito ni mo, dayon og, kanang 23. Siya, Uncle Wilfredo Hugo Ipanag, ingon siya, 10th floor, Lifestyle Extension, Corrales, Barangay 21. Si Uncle Danilo dunay gisamuka na siya. Nanagot na siya. Uncle Danilo, ay kalagot niya. Si Samukoy, imo na ng loan. Ay, Uncle Danilo, kinahanglan ka mag-DTX 500, imo rin high blood ka na. Ang kalagot yun siya ka. Noon siya naman eh. Sige na taga-answer ane. Barangay 23 Lifestyle District. Corrales Extension. Di pagyapon mao akong tubag. Noon siya naman hinoon eh. Ang call ay kalagot yun. Call. Relax. Kalma. Call. Kalma.

0: Nagkatawa kong Uncle Danilo eh. At siya nga kasamok ba? Gisamokan na ko siya. Gisamokan siya. Eh siya kasamok ba? Imo na imong lord. Oh. Sige. Barangay Karahon. Na comment din. Barangay Karahon. Si Inday Castillo, nalagot na nagkatawaha na lang siya. Nanay ni Daog. Nana, na isa? Duha na. Oh, duha na ni Daog. Congratulations. Sa pagbalik na to, kani mga ni Daog, ato ipakita niya sa screen, ha? Ipakita na mo sa screen. May pa ang lifestyle, ay extension. Ang ilang answer, wala na. O sa iyo, pangalan, tinood, sa mani, Limi, Ognil, o sa tinood mo ngalan, be. Kaya bisik ikaw, nalagot po ka niya. sige, mamati sa tagpainom-nom, sa tagpagbalik, atong i-screenshot inyo mga tubag na kikinsay na kadaog. Pag-standby lang mo na, basig si Uncle Danilo ang nidaog ka rin. Daghan ko, Lord Cole. Binulan ni, anli pag yun. ihatag na lang na sa uban, Uncle Danilo. Kay, katong uban, wang po, Lord, nanguan man po. Kanang naabag, nanginahanglan man po. Pero po salamat, Uncle Danilo, kani participate po siya. Isang dagan niya ang Lord, pero nalagot ka siya. Sa mga answer kita no da. Basig na kadaog si Uncle Danilo. Pwede ko ana si Ace Clarito Rosales. Pwede kayo. Answer lang. Asa dapita nahimutang ang K5 News FM unsa ga street unsa ga barangay? O ana lang. sige. Uncle Danilo, basig ikaw na kadaog Uncle Danilo. Relax lang, kalma lang dia, mamati tag pa inom-dom. Engineer Dio Jan Obrigoso, please stand by.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mike Puso.
3: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingit.

Mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang eye care ko.

0: 89.3 K5 News sa FAM Cagayan de Oro. Back to the program, Talk to Uncle Brown.
1: Talk to Uncle Brown.
0: Siyempre, kao ba yung taong dili guwapo? Apan attractive kayo, Uncle Chris Brown. Alas 8.29 na mga ginikanan nga ito. Kinatos may kababoton. Power Trio DTX 500 o D3 Bio. Ay mong kalimutas Mighty CD Alkaline Vitamin C. Ay, nakasinati baka sa paglabad si mong ulo. Naglabad ni mong ulo, no? Labad tingali. Masigwa kay kwarta ho, naglabad ni mong ulo. Ah, nakasinati baka sa paglabad si mong ulo. Kalunay gapag luya. Luya ka ha, luya. O gapag luspad pa. Wa kay kusog. O naglisod ka sa pag-inhawa. Ay, basig may iron deficiency anemia ka. Mag-mighty si ka na. Importanteng iron sa ito ang paglawas. Tungod kinahanglanon kini sa pagporma sa red blood cells o pag-transport sa oxygen sa tibuok nimong kalawasan. Ang iron makuha nato sa mga pagkaon ilabi na sa karne.

0: samtang ang iron nga gikan sa utan, ang lisod kay absorb kung kulang ka sa vitamin C. Ang pag-inom sa kakapsula sa Mighty C nga may 500 mg vitamin C ug ang maka-improve ka na sa 67% sa iron absorption kung ka na. Tungod ka na aga Mighty C, ang usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% bioavailability. Walay usik ug ang tanan, mapuslan ibalik ang kalagsik sa panglawas. Mag Mighty C! Atong adlaw-adlaw. Mighty C aron kanon ay abtik ang panglawas! Oh, sige pa, comment pa mo niya, kinsapay, gustong mo answer ato. Kay Masig, mayroon ka nga, ay, ikaw may mas pinaka-insakto. Ala ni Ana, ni Ana. Be, nabay naka-insakto na be, tanahon ta be, kinsapay naka-insakto na be. Be, kinsapay nag-comment din be, tanahon na to be, kinsapay pinakaunang nitubag yun be. Ingon si Kuan Be, si call regards lang ko ni mo call kay di man ko pagkatagna. Ba magadi pa, di pa ka pagkatagna. Katawaha na si Kuan, si tinuod nga ngalan niya. Comment mo na siya si tinuod ngalan, si Marilyn. Marilyn! Sobraan naman yung kabati ang ngalan ni Marilyn, di man ni Marilyn. Aman to yung tinuod ngalan ha. Nawala man. Wala yung tinood nga lang, nag-comment mo siya yung tinood niya nga lang. Call, Erika, si, sani? Emily Linggo. Emily Linggo na yun siya. Ma'am Emily, ang pinaka-importante, ka nag-participate ka. And hapit po ka makadaog, Ma'am Emily. Taga-asa na ka, Ma'am Emily. Shout-out ni mo, Ma'am Emily, ha? Taga-asa ka, Ma'am Emily. Naminaw kag-radio, Ma'am Emily. 89.3, Ma'am Emily. Everyday ka magpaminaw sa K5, Ma'am Emily, ha? Kaya inigudto na tayo drama. Tayo kupritos, Ricardo, smantatong radio din, eh. Dahil mga daghan, mga balita, music, and also, na tayo mga drama. So, siyempre, ako ra po nadiha. Nadiha ang mga, kuhaan ba, mga drama sa kinabuhi. Ang drama sa kinabuhi, way pulos, pero magkakuha kang pagtulunan. Ala, sige ma'am, regards po ko ni mo mama Emily Linggo. Minaw siya, atapit inyo ha ma'am. And also kaga Richard Galliardo sa One Paradise. Na One Paradise naman ni noon ay kaoban raman na sa One Provider. Niya na be Kang Dondon Ilio, Barangay 23, Corrales Extension, Cagayan de Oro City Lifestyle Building. Hapit na, Dondon Ilio. Gamay na lang dyan. Si Kahopay TV Vlog, it's a 10th floor, Corrales Extension Lifestyle District. Lifestyle District, Corrales Extension, Cagayan de Oro City. Kang Joey Lintao, Paisano, Barangay 22, Corrales Extension. Pero tanaw na to ang ilang mga comment o insakto ba? Idol na ko, matso shout out! Di, poslan man ko na si Danilo Duloy, nalagot na kini. Ingon po si Uncle Wilfredo Hugo Ipanag, ang amahan sa karahon siya, pildi malagot. Huwa man malagot na si Uncle Danilo. Ang iha na nag-participate na siya, pero makalagot yun bitaw, bisag ako. Kaya sige kag-answer, sige kag-comment, ang jawa ka ganaw. Ay, ambot na lamang ba? Abe, tanaw na to, kinsay mga nakadaog be, Ana, unahon sa natong usa sa kabuo, kinsay una, pinakauna nga nakakomment be, ni Ana. Mao ni ang pinakauna nga nakadaog ha, ang pinakauna mo isa kabuok sa isa sa kabuok, ni Ana. Ay, si Bisong nasada. Kinis Bisong bitaw, nakadaog maniglod atong niagi 50 pesos gapon. Nakadaog siya. Karon ikaduha na ni. Wa man ni pabor-pabor ning ato. Kay bisag i-review na ninyo diha. Basta kay una mo comment, mo siya makadaog. Bisag kapila ka makadaog diha. Basta mo participate ka. Bala ka diha. O imong tanawon una, wala gyud. Wala gini pabor-pabor. Kay mo man iyang comment o. Pinakauna. Mao ni iyang tubag o. 10th floor. One Providence Building. Lifestyle District. Corrales Extension, Barangay 23, Cagayan de Oro City. Muna yung tubag. Ang ikaduha nga ni Daog! Ang ikaduha nga ni Daog, mao si Jewel Lintaw Paisano. Siya may nakadaog. Ang iyang tubag, maupod ni, insakto gyapon kayo. Location, 10th floor, 1 Providence Building, Lifestyle District, Corrales Extension, Barangay. Barangay 23, Cagayan de Oro City, 9,000 Misamis Oriental. Daog siya. Why pabor-pabor? Why pili-pili ni mga eksyon? Why pili-pili ni? Kung kinso tong una nagka-comment, amo to siya nakadaog sa load. Ha? Oh, load ba ka? 50 pesos na ba na? Ang naghatag ani, ng sponsor, Mr. Rudy Django Mediana. Dias Barangay Lapasan. Siya may usas mga nag-sponsor aning loda, tag 50-50 ra mo, duha ka buok 50-50. Okay kayo. May pagpaminaw siya kung ugangan dia, akong ugangan nga buutan sab kayo taas og ilong pareha me. Si Rolando Robledo, may gabi dia. Akong ugangan nga kuan, di na kay gatagay. Mato ko dito magtagay may ugma. Ingon pa si Mel Winston Licol, pwede mo bisita dia sa 10th floor? Ah, pwede gon, basta mo bisita ka, ma'am. Lipay, mignay mo bisita din. Congrats sa nakadaog, Richard Gallardo. Gaing nang ikapipaste tong comment ni Bisong. Wala na ikapipaste. Ingon po din si Emily Linggo nga. Hatagi na lang ko Lord Call, ba? De, hatagi ko sa imong number. Kay si Dio ang maghatag ni mo, Lord. Sponsoran ng Dio. Bitaw, daghan pa ang mga Lord nga to ipanghatag diyan ninyo po, ha? Basta always lang mo pa minus K5. Kay dili raman ako programa. Akong programa sa alauna. Na ako'y programa sa alauna. Napong ko'y programa inarong gabi. Alauna sa hapon, paingon sa 2:30. Magdrama diha, na drama. Then pagkagabi ipon, naapog ko'y programa ingon ane. Then sa programa po sa mong manager, na po sa alas 6 ga buntag, paingon sa alas sa 9. So manghatag po to siya glod. Or na pa alas 11, paingon sa alauna, manghatag ya po to siya glod. Muna nga, paminaw lang mo permintish K5. Huwag mo'y radyo, pwede rapon mo din eh. Kung sa radyo po mo, ang ato ang frequency 89.3, Cagayan de Oro City. Maunang K5 News FM, ha? Ingon si Gigi Imbodo Opanes, congratulations, nakadaog, enjoy. Lingaw-lingaw running ato, mga manang, mga manong, mga call, mga ante, ha? Lingaw-lingaw running ito, ha? Mga naminaw des radyo, ha? Ang uban, hindi ka-relate ng uban. Wa man po ko'y pang wifi. Wa po ko'y pang internet. Sige lang. Dondon Elio, congratulations po sa mga nag-participate. Congratulations dyan ninyo. Ayaw mo pagkalagot si Uncle Danilo. Uncle Wilfredo. Si Uncle Richard Upaw. Lagot niya po nila. Sige lang siya comment. Di mo. Ingon pas Bill Winston li ana man jud na amo manager, bawal mo mula pa sa it. Pwede ay. Enawan ngita ka ni uncle. Ngita na ra ko din. Hala ka sige. Oh. Sa mga nakadaog, congratulations ha. Daghan mga nakadaog. Sige, Merlinda mo gi sulago tus Merlinda. Alam, balikod ako, Bisyong, congratulations, ha, eh. Basta kayo naka-screenshot ang inyohang kuwan din, naka-share mo. Mora ganyan, basta naka-share lang mo. Salamat kayo si kuwan, si Bisyong o si Jewel, naka-share na to sila daan. Screenshot lang, daog na rin ka. Thank you sa mga nag-participate niya. Madawat ang caller, ba? Basta na yung greetings siya. Isa duha lang kabuo ka, pwede na. Itong oras yan, takilid na. 0916395916, anyone. Isang ikaw na minaw ka, diya gusto ka manawag, ha? Panawag lang. Pwede ka mo greetings. Pwede ka ina, ha? Balikon ako, ha? Kang Emily Linggo, pwede ka manawag po. Pwede ka manawag mo na itong K5 text line na 0916395916. Pag greetings sa imong mga kahigalaan, pwede ka mo request o kanta. Natay caller sa pika sa linya. Hello, maing gabi.
1: Mayong gabi, Mr. Atlaki.
0: Hello. Kamusta man itong gabi na to?
1: Okay, gapon. Sige, kung pangataw, dagan gisapot sa imong pangabana. Dagan naglagot.
0: Dagan naging maglagot. Eh, importante nga naglagot sila.
1: Magalan kay Swan, kay Uncle Danny, Danilo Dulay. Relax lang yun. Ayaw pagka-atlaten.
0: Lagot sa in, sigap. Nalagot na ko. Wa ko mahangol, ana imong Lord. Kini akong silpon, binulan ni. Eh, dyan ako nga. Ihatag na lang na sa
1: online. Pagpakan ko, greetings ko.
0: Sige, go ahead na, sige na.
1: Greet na lang na ko sa nang members at ang loyal group of friends na ko. Happy listening and magayong gabi sa inyong tanan. And ayun sa akong my one and only na nagkapagkapas akong dugsan, si Mitchell Shower. I love you. Good evening, yes, sa imo ang thing always. Request ko song.
0: On sa imo nga song.
1: Among theme song, ikaw ang sagot.
0: Akakay.
2: Sana all.
1: Wala. Thank you, Mr. Atok. Sinasal naman ang exciting sa paglawat akong sawa. Thank you so much. God bless.
0: Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Kalamian ang kantahan. Napay color to speakers linya. Hello, maing gabi.
3: Hello, maing gabi.
0: Okay, kinsa man eh.
3: Ricky.
0: Kinsa na?
3: Si? Ricky.
0: Ricky ka magtulan?
3: Hindi.
0: Kinsa lang yung Ricky?
3: Ricky, nagkasa.
0: Ha?
3: Mukrasa.
0: Taong grasa?
3: Mukrasa.
0: Ah, mukrasa. Sabi ko taong grasa. Bumul-bumul naman taan eh. Ricky Mukrasa. Taga siya magka, Mr. Ricky Mukrasa.
3: Taga Tablon.
0: Ay, taga Barangay Tablon. Ay, salamat. Sa imo pagtawag, participate ka sa itong programa. Eh, kusog na itong programa din sa Tablon. Salamat niya, Mr. Ricky. Mr. Ricky, mangutan na sa kunin mo, Mr. Ricky. Ay, haka mag-greetings, Mr. Ricky. Minyo na ka, sir? Minyo na ka?
3: Minyo na.
0: Oh, ka na. Ang kulang na lang kabit.
3: Oh,
0: nabahay na lang kulang, ane.
3: Mag-greetings.
0: Ha? Unsa?
3: Gagana, kung ano balibad.
0: Pariha na ganito, ane. Pariha na ganito, ane.
3: Diyan ako naawat mo.
0: Ha?
3: Diyan ako naawat ninyo.
0: Mula gina itong tambagan lang nato ni sila. Bahalag bahalag maglaway sila nato basta kay digita mo himo ana. Pero mangutan na ko, kini ako pangutanan nimo, simple ra magkani ba sig makatubag pug kaani gamay. Mas maayo ba nga magminyo og sayo o hulaton gyud nga stable lagi ko nung kinabuhi sa usa ka tawo?
3: Mas maayo gyud nang yakon ta mo stable lang. Hindi maka ma-stable pud og gita man kamo.
0: Mo gani. Pero na may uban nga nagsige ra og wa hantod karon wa pa man ma-stable ang kinabuhi. Nagsige ra paning kamo pero wa magin ma-stable ang kinabuhi. Wa na hinon maminyo.
3: Dili na pa naman yan.
0: Bahala siya. Ano tagaan man tag problema niya? Iya man. sige, Mr. Ricky, i-greetings imong tanan mga silingan, ang imong mga kuanda, imong mga kahigalaan, sige.
3: Dito pa akong ganan, only wife.
0: Okay, only wife ha. Kaya naminaw man.
3: Sige?
0: Ah,
3: Only wife?
0: Ah, only wife.
3: Nga
0: ay, pagsamba kay magkadungog o niya siya kusion o niya na imuhang kili di haron.
3: Hindi nagpalayo
0: po. Hindi nagpalayo, lagi ka, lagi ka magkusian pero masalabaan po kang bato. Ay, kupiyansa din kay maulo ka. Ha?
3: Nagpalayo ko kay basing itihan ko rin.
0: Makarawasan ka magkaroon or basing o niya o di, basig dili ka makarawasan pero ikaw mo hindi ka karawas o niya taon taon na lang.
3: Patulong lang eh.
0: Ha? Ha?
3: Patulong na.
0: Agoy mamanghuran maghari. Silikado na eh. Basig mamanghuran. Kinsa na ngalan si mong asawa di ay?
3: Si Maridel.
0: Maridel. Ang apelido ni Maridel.
3: Lucasan.
0: Ah, di abi na ko dili na. Kay basig mo na mo na si Marilyn, dili Maridel, Marilyn. Silikado ni Lucasan di. Abi na ko Manilin Pirish. Di di mo. Uyab man dayto ni mo. Ah, magbehave ta kay basin onya matigbasan onya ta. Wa dai lain imo rag asawa imong i-greetings.
3: Atong nga parents na meron.
0: Na sila diha. Kinsa man ang imong parents nimo?
3: Akong nanay, Julia.
0: Ah, nanay Julia.
3: Kay min tatay ko, pag akong isa ka anak. Christian.
0: Christian. Kanay imong isa ka anak madugangan ginaon niya.
3: Ya, para ning training nga muawat nako.
0: Oh, ngano man?
3: Para maparihan eh.
0: So, man, laki na ba eh?
3: Laki.
0: Ang problema anak pag yun siya. O sabi ka, laki ka pag dako siya. Pamang laki na lang ko.
3: Mama.
0: Ang delikado na eh. Ay, problema.
3: Problema. Ha? Problema.
0: Hindi, ay problema. Ug mayon siya nga pamang laki ko. Mayon nagka nga, nakduha ah. Sige, sir. Salamat kayo sa pagpamidaw na skipay ba?
3: Thank you, thank you. Oh.
0: Taga barangay Tablon di na tama basta-basta. Bisag ka mo di ha sa mga naminaw di ha, katubang nga paminaw di ha. Anyone pwede mo manawag din eh. Kung mo mga problema eh, siya eh, voice out ni mo din eh, pwede kayo. Pwede ka pong yung dili ko, bisag imong tinood nga lang Dio Jan Obrigoso, pwede ka mang alias. Wah, man pwede imong picture mo din eh. Pwede ra ka, voice out ni mo imong mga hinanakit at least man lang. Nga, napoy mo tambagoy, tambagan to na ko siya. May kanya itong programa din, mura nini, sumbagay ba? Halo-halo ba? Talk to Uncle Brown gani mo, hindi ka mo istorya na ko. Tigtambag man ko, bisag labaw pa kung tambago nun. Napot tayo, caller speakers linya, itong oras, hapit na. Na speakers linya, hello!
2: Hello, Uncle Chris Brown.
0: Tawa na lang yan! Kini magkailan, gini ka ulitaw, gini ba?
2: Uncle Chris!
0: Yes!
2: Pwede pa shoot out.
0: Ah, pwede kay pa shoot out. Kinsa imo
2: ani ha, si Lady Blue.
0: Oh, si Lady Blue din. Lahi po na ito na Lady M ug Lady Blue karon lahi na ka. Ah, sige, i-shoot out sila tanan largo.
2: Shoot out nako. Ako mga friends nga naminaw karon. Kang Inday Lady M, kang Inday William Moy, kang Mami Christita Pagadas, kang May Agalan, kang Ren Sagal, kang Salsida, Richard Gallardo, and also to Sir George Bravo diha sa Galayan, Sagora Marquez. Happy listening sa inyo tanan diha. Nawag na mo kang Uncle Chris Brown. So anda yun. Kang Inday Wayan diha sa Tara. Wala na natalaw. Nakalaban. Lupakan na nung kong kan James Tinampay, kan John Realyada, kan Kyle Victor, kan Boyd Budamar, kan nalimot tinong ko kan Romeo Anobal. Especially na lang sa akong my dear sweetheart, yan sa Dilan Meda na sana sa Oriental, sinang tabasan ng family, tabasan family diyan sa Villanueva mo sa amin sa Oriental. At ang Sir Deo, salamat sa pag-antay kong pako-angkol, Sir Deo, at sa akong friend, si Ma'am Frances, dayon, sa imo, ang girl Chris Brown. I'm coming from Lady Blow. Bye, Uncle Chris Brown.
0: Bye bye. Alaka, sige pinagsing kita na kung sakop din. Hala, huwag bata po, uman-uman, mga eksoan, mga ginikanan, mga kakipay. Itong oras, sabihin siya na focus yan. Joan P. Curandio, Joy P. Conlayan. May pagpaminaw niya, Joy P. Egsoon ni Tatsuki Conlayan. Siya pa kawada mo na basa mga greetings dyan ninyo ha. Pasaylo ang kay daghan kay mga nag-comment mga iksyon. Nakakaga. Maria Isabel, abe na ko si Ricky Langga, Langga na ko. Abe ni mo imong bana ha. Call ba si na single available ko? Ay, kagana ba? Ako na single available ko na siya. Ugma pohon na. Ma'am Emily Linggo, ugma pohon. Kaya itong programa, kuhan man eh. Kung kinsa ito nangitag single, pwede po ninyo tanawan ang Facebook ni Ma'am Emily Linggo. Available po siya. Nati, caller itong niyagi, sige pangita o something makuha niya, kanang gitawag na ito o ma-friend sa una. Pinakauna man ang friend-friend. Melwin Stanley. Basig, taga-budzolo ka na. Birahin na, taga-budzolo. Buragin o dalaga ko. Nakadaog na ko sa load 50 pesos kagahapon kay Fabric Kim kay Kang Nathan sa foro. Nadawat ko na kaganina. Good morning. Salamat sa sponsors sa K5 News FM labi na kang Sir Rudy Django Mediana. Nara. Ang sponsor na to ano Sir Rudy Django Mediana ha? Og mapuhan ha? Sa kinsa man itong mga nagpaminaw diha. Sa mga Facebook Live viewers na to kung kamo wa makapaminaw, kung wa mahutdan mo og kanang naang data sa inyong cellphone, pwede ra pud mo minaw sa inyong radio ha. Ang ato frequency 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Ay sa itong mga listeners diyan, katulgo na. Kamas lang yung yapon ha. Kamas lang yapon. Ay guluya-luya diyan kay pobrita. Ay luya-luya diyan kay pobrita. Hans Etery and Mamilan Etery ha. Salamat sa inyong pagpaminaw diha. Sa mga taga-barangay Carmen, taga-Zayas Carmen, Zone 10, Zone 12. Salamat din ninyo sa mga listeners na to, sa mga nanay-tatay. Maminaw tag mga maninot yung musika after aning programa sa Kahimsogs Panglawas. Dito din kang K5 Brian Abad. Pwede mo mag-request ha. Pwede mo mag-request o music. Pinaagi sa itong nga numero nga 0916-395-9196. I-text lang ninyo kay pwede na basaho ni K5 Badio Jan Obrigoso. Ipasa nga ito kang K5 Brian Abad ha. Watay go aras sa tagapagpanaguman. Salamat sa itong mga listeners, mga callers, viewers na to. Ugma pohon, iniwan, pwede gid mo manawag. Kaya basi mo ingon mo nga, gabalik-balik raman sila go do panawag. Kung ikaw gusto ka nga makatawag po, panawag po. Para maingon po mo nga, naminaw ko dire pero wa makukatawag apit. Panawag po. Ang ato lingaw-lingaw running ito, adya, ha? Sige, nahurat ang atong oras, mga ka-K5, mga ginikanan, mga nanay, tatay, ate, uncle, kuya, ag ate. Ay kalimti sa kanunay, ha? Ang pag-ampo, yun kanunay. Likayi ang mga dibil-dibil para nga mga binuhatan kay para kita mo asinsos to kinabuhi. Sa ngalan sa itong CEO Vera Jeannie Ross, Dr. Ramel Oy, our station manager si Kaki5, Nathan Sormento, ang taong dili mahilig sa mga matrunag mamasang, pero ang mga mamasang og matruna ang mahilig sa iya. Sa itong sparring partner, Picas Lawak, Engineer Dio John Obrigoso, kulangin niyo nakaoban ang taong dili guwapo, apan attractive sab kayo. Yeah. Uncle Chris Brown, magaingon nga paras kampiyon sa balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM mayong gabi.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: K3 Bio!
7: Roma-roma ba? Dito ba? Sagan. Dito ba yung pag-agrade o may isi? Ay, ba? Habla.
8: Nya, karoon nga nagamit na ka?
7: Dito mo nga nagkakaroon.
8: So, padayon yung gagamit?
7: Ay, padayon eh.
6: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
10: D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
1: Kanang diha na sa kwan.
2: Para kilapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika dito?
1: Kani yung Mighty yung
2: kwan. Mighty C, yung ditribayo?
1: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa diha nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
1: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
1: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: I Dare Go.
3: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng I Care Gold at I Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi I Care ang maging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, I Care talaga.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
7: 66th Palarumba Bansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: pil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulo manon, hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Maayong maayong maayong adlaw sa tanan. Labing sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa maayong panglawas. Atod gapon ka ninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo gapon makauban usa sa inyong alagad usa ka naturopathic practitioner Lipino. Dr. Bisley Naturopathy Dr. Lewitin Chavez. Makiguban ka ninyo alang sa pag-isigot-isigot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan, hatod ka ninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Inubanan ka itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, ang itong alkaline-based vitamin C, itong Mighty C, Clinica Superbiotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o gangiban pa mga produkto nga alam mong mapalit sa itong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro, mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo sunod sa 30 minutos nga programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform. Dinis sa ito ang istasyon. O sa uban pa nga mga maka-access no, sa itong online na apps, mga higala. Pwede ka mong musalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ato ang bagong text hotline number, magkagalaan. Kaya itong daan nga number, medyo tumod sa kadagag mga kuwan, di na nato ma... Tumod sa mga dagag text, di na nato ma-accommoditanan. So, din ito sa bagong text hotline number nato, mga higala. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Bago na ito ninyo text hotline number ha, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern din sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas, mga higala. Usbon ako, 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule, makiglan. Doon natin mga changes, ha? Ang atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Anata din sa Cagayan de Oro. Ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog, makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O, tama na ta hangtod alas 2 sa hapon, makiglan, ha? Matag adlaw nga Miyerkules, no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon, mga higala. O, so mga suking tagapamitin nato din sa Hingoog, ha, nga nagapaminaw karon. Hangtod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw nga puhon, no, karong adlaw nga Miyerkules, mga higala. Then pagka-Webes, Bernes, din nita balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday, close kita ha. Matag-adlaw Miyerkules, close kita. Kay daghan gyapon ang di man pud masaag, no, daghan gyapon mo anha o mangadto sa tong clinic. Unya close di ayta pagka Sabado. Ang clinic branches na to din sa Cagayan de Oro, di gyapon ta located sa may Agora Market City. Naadi na sa may barangay Lapasan, ha. Naadi na sa may Lapasan ang ato ang clinic din sa may Cagayan de Oro City, mga higala. Di sa may before pa lang anang Balingasag o gasaan nga liner. Kanang Kanto Bitaw. Di na sa may SSS Dapit. Di pa ka kaabot din ha. Di pa ka makaabot din ha. Dahil dako kayong Karatula Clinica di Alternativo Medicina and the Wellness Center, mga kagalan. Dali lang kayo tultulon, no, kay nara magita din ha mismo sa may Agura. Tuyok na mo ng Market City, makita na ninyo, mga kagalan. Mahingon ka itong uban nga. Ay, nara day ni dinhi. Bahalag, magtuyok din na. Basta kay nara, gindi na sa may Market City, mga kagalan. Then, din na sa Hingoog City, nata din na sa may corner Adelpha Street. Din na sa may bus terminal, Hingoog City bus terminal, mga kagalan. Dali na po kayo tultulo, no? Bus terminal din is Cagayan de Oro. Bus terminal po din na sa may Hingoog City. Oh, ingon ana na ang ato ang mga clinic may kaglan dali or sayon kayo tultulon kay naraman ta din ha mismo sa may mga terminal na dunay landmark ba. Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City magkaglan. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kaglan. Daghan pud kayo ang mangutana kung abi nilag Miyerkules ra ang schedule dinis Cagayan. Everyday ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hingoog City kay bag-o na ta. Dito na tay bag-ong schedule dito sa Hingoog. Mahimo na tang hangtod alas 2 sa hapon din sa Hingoog City makiglan. Pero ayaw kayo mag paudto, okay, basig magsalig na po ng uban. Oy, hangtod hapon na dahil si Dukluwi. Ang uban po, basig buwan na. Manog alas dos na. Para sa una, nga tama na talas unsi. Ang uban mo ato, alas dunsi na. O di, tanawa, dilik na ito, maapas di dos butuan. Pero, ana ha, hangtod na ta sa hapon. Alas dos hapon din na sa may Hingoog City mga kaglan. And then, ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ito ang Klinika DTX 500. Nabanagyan din na sa online. No? Din na sa may online store, online shopping. Kinahanglan yun mag-amping no? Sa pagpalit sa itong Klinika DTX 500. Kung gusto mo mapalit o legit nga produkto sa Klinika DTX 500, at tumog mga parmasya. Number one, mga farmasiha. Kaya ka na mga farmasy, di man na mamaligyag piki. Di man na sila mamaligyag piki. Pero kung gusto pa yun mo, pwede po mo wana sa itong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, dinis sa may bus terminal. Dito sa Hingoog City, nagihapunta sa may bus terminal sa Hingoog City. Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Diyan kung sa online mo mamalit, no, ayaw gin magpataka og pislit din na pag makakita o mag-detect sa bandre, unya, laban na naka soup gel. Laban na naka soup gel, unya, daghan dayon og ganing promo. No, moingon, buy one, take two, buy one, take three. Wala gita yung anak, ha, din na sa online, wala. O, dahil ang tinuod nga cleaning ka DTX 500 nakakarto na siya wa na nakasulod sa garapon o kaning gamay nga butilya and then nakablister na siya o kaning nakabanig ba so amping ha sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products ang atong Klinika DTX Bayo doon na po'y counterfeit ang uban anak mong good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha takabalog unsa na ilang ipamutang din na then ilahada yung i-refill ibutang dito ang butilya magprint og sticker butangan dayon og Klinika DTX 500 butangan dayon Klinika DTX Bayo hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500 Klinika DTX Bayo ug uban pa mga produkto sa Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pa tamo pala yung sunahan, pag-isgut-isgut, alang sa kasyonan sa mga panglawas. Ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500. 500. Pumalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindi ko kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mutasan akong blood sugar o wala usab mutasan akong BP. Bisan sige ko ginom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX sa 500 mga kahiglaan, ang usa sa pinaka-epektibo nga produkto nga inyong mapalit karon sa mga butika. Unsay naas DTX 500 mga kahiglaan nga anong epektibo kayo ni siya sa mga lahi ni siya, no? Sa uban nga mga produkto nga atong mapalit mga kahiglaan. Na unsay naani, no, pwede niyang tabangan ang nagkadaiyang parte sa atong lawas o mga problema nga nagkadaiyang problema o parte sa atong lawas mga higala. Samot na kung magisgot ta og supplement sa brain mga higala. O makatabang pud ni ang atoang klinika DTX sa 500 mga higalaan. Laban na katong mga nagakasinati og mental health mga kaglan ha, or kaning anxiety, depression, stress mga kaglan, relevant kayo na siya karon nga panahon. O, dunay daghan kaayong mga katawhan nga gakabati og stress, nagakabati og kaguol, gakabati og anxiety, depression, no, and it will lead into depression mga kaglan. So aduna diay na siya'y epekto, no, sa ato ang brain or sa atong panghuna-huna mga kaglaan. So it will lead into inflammation sa atong panghuna-huna or sa atong utok or sa atong brain mga higala. No, gani, oh, wala rabagi tambal ani mga kaglaan, kundili kita lang yud sa atong kaugalingon. Oh, kita lang yud sa atong kaugalingon kung unsao nato kini pag-control mga kailan. Doon ay mga tambal nga pang assist, no? Laban na katong mga di na makatulog, no? Kay kaning depression na it will lead you nga dili ka makatulog kanunay. Ang resulta din na nga muubos ang imong hemoglobin, magkulang kag iron, no? So kana lang ang mga supplements o mga tambal ang imuhang mainom. Pero kanang tambal gyud nga directly for anxiety, for stress or for depression, wala na siya karon mga higala. So it will lead into inflammation sa atong brain mga kaigalaan. So adunay mga pagtuon, no, mahitungod aning stress, anxiety, depression o inflammation sa brain kung ang tao nga dunay mga gakabalaka. Aduna sa pagtaas nga inflammatory rate bisan asa nga parte sa atong lawas. So not only sa brain magkagalaan ha ang iyang epekto kundili sa tanang parte sa atong lawas. Oh, magani na, no, may panguban makaingon na may pagmag nang challenge na lang tani. Oh, kaning nang challenge magilan ka nang murag walay pakialam. No, walay pakialam ba, no? Kay Muslim ang good kaning mabalak anon. No, kaning gakabalaka, diha gid na overthinking, no? Kana. No, mo na siya, no, overthinking. That's the reason why. So, dili lang diay ang inflammation sa brain gakahitabo, kundili sa nagkadaiyang parte sa atong lawas sa mga higala. That's why, no, nakasinati ta. Dunay nagpa-check or dunay nagpa-consult sa ato din sa atong clinic. Bata pa, no? Oh, so mga 20 years old pa to siya. Doon natingala siya nga nung dunay inflammation or dunay mass or dunay bukol sa iyang breast. According sa iyang mother, no, nakaranas siya og kaning stress og depression. So nagka-inflame, no? Moday na siya ang hinungdan. Usa sa mga hinungdan. Not directly nga mo gito ang hinungdan, usa sa mga hinungdan ini. Sumala pa sa studies, no, sumala pa sa mga pagtuon sa mga experts ang inflammations, may resulta na siya sa neurological changes nga mag-develop paingon sa depression, mga higala. No, kini ang rason kung anong maglisod ta or nganong maglisod pag-recover ang tao nga dunay depression kung kulang na sa antioxidants, mga kaiglaan. So usa day sa hinungdan kung kulang tag antioxidants sa lawas. Duna tay bation nga kining ginatawag nato og muatake ang kining mga depression, inflammation ug uban pa, mga higala. Kana supported na siya sa studies, mga kaiglaan, ha. No, gani, no? Katong naabot ko din sa Cagayan de Oro, sa balita, no, halos sa isa ka bulan, dunay muambak din na sa Marcos Bridge. Dunay muambak din na sa Cagayan Bridge. No, usa na siya ka-relevant kaayo karon, dili na siya tiaw-tiaw nga problem or kaning balatian, mga kaiglaan, ha. Dapat supported na siya sa palibot, mga kaiglaan. Mga pamilya, mga minahal sa kinabuhi, ang nana na siya, mga kaiglaan, kinahanglan gyud nga mag prevention ta. Need na to og antioxidants, mga kaiglaan, para kining kuan ba? Doon na tayo mga kagool, doon na tayo mga problema nga mabot sa itong kinabuhi. Kung full og protection ng atong lawas, dili kayo na ito na siya bation. So, muna siya makigilaan, no? Muna nga ang uban, no? Makasinati o kagool, walay gana mukaon, no? Wala na'y kalipayan o puno na sa problema. Doon na tayo gamay nga solusyon ni anak, makigilaan. Ang ato ang klinika dito, X500, ato nang gikaisgutan eh. Doon na siya'y puno sa antioxidant properties o anti-inflammatory properties, mga kaiglaan. Ingon ana ka paspas or ingon ana ka taas ang antioxidant properties nga nasa to ang klinika DTX 700 tungod aning panit sa tubo, mga gala. Nga matod pa sa mga pagtuon sa eksperto, aduna kini siya more than 1.3 million of orax scale antioxidant, mga higala. So ingon ana ka effective or ingon ana ka taas ang antioxidant property nga nasa tong DTX 500. Dili magyud sa ingon nga mao ni pinaka mura ni itong imnon kung do natay kagool, mo na itong imnon kung do natay anxiety. At least matabangan ta magiglan nga maprotektahan natong lawas aron usab nga dili mo atake ang kining inflammation, mga higala. So puno siya sa anti-inflammatory properties, mo-detoxify po din siya og mapadaghan po din siya sa happy hormones. Mawala, makigilaan, kung doon natay kagool, no, kaning atong happy hormones, mga kigilaan, no, mabawasan yun na, mga higala. So solusyon, no, inuntas atong DTX 100. So sometimes mag-relax ta, tahumpay ta sa ato ang gibati. No. Adto tas mga lugar nga kung asa nature. No, usay mo na siya ang makahatag ka na to og kaning stress reliever, no? So, inuman po sa itong klinika DTX 100, no? Ang atong kaon, mugana, mubalik ang atong ganas pagkaon, maayo ang atong tulog. Daghan na, no? Ang nag-testify din na sa itong clinic na naka-recover sa ilang tulog tungod sa pag-inom sa DTX sa 500, mga higala. Okay, so text ka mo sa itong text sa itong number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa di pa na ito tapuson ang ito ang programa.
6: D3 Bio Health News.
7: D3 Bio.
8: Ako sa ingalan na ito, ma?
9: Ima.

0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Kasakit ang tiyan, mag-clinical Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-clinical Sport Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Sport Biotics adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Clinica D3 Bio ang usa-usab sa makahatag kanato og proteksyon labi na gyud no sa mga bacteria, virus, fungi ug uban pa no. Kaya ang atong Clinica D3 Bio aside sa plain vitamin D3 nga naasagol ni ini, doon na po ni siya'y VCO or extra virgin coconut oil. Anong cold press sa extra virgin coconut oil, mga higala? Mao ni siya ang doon ay daghan ni siya og antibacterial properties, antiviral property, mga higala. Na-discover na siya ha sa pagtuon din ni mismo mga Pilip sa mga eksperto nga gikan diri sa Pilipinas. No, DOST, mao na'y support na to sa research din ha, nga nagpamatuod sila nga taas og antibacterial og antiviral properties sa makigilan. So mga virus, bacteria nga mga balatian, D3 Bio ang tubag di ana, mga higala. Sagulan paginator, imnan paginatog dungan sa tong Clinica Sport Biotics, oh. So tiyaw mo na, doon na tayo good bacteria, mapatay pag bacteria, oh, pulihan pa og good bacteria. Ang atong Clinica Sport Biotics makigilan, na doon na siya 80 billion CFU or good bacteria nga content ni ini. Ingon ana, kaligun ang ato ang mga produkto, mga higala. So, complete na siya ha, Sport Biotics. Then, ipaboost pa gina to itong immune system, pinagis pagtumar sa itong Mighty C, atong alkaline base na vitamin C ha, but masambot dili na siya acid base na vitamin C. Ganong ginabalik-balik na itong alkaline vitamin C, it's because dili siya acid base na vitamin C, makiglan. Katong mga acid base na vitamin C, immune dapat to siya human kaon. Kaning alkaline na vitamin C, much better siya immune sa wala pa'y kaon. Dungan na to sa itong Clinica D3 Bio, dungan sa itong Clinica Sport Biotics, mo na siya ang resulta. Then, ang ato ang coffee, mga kagalaan. Sa itong mga mahilig magkape, daghan yun daw mga adik sa kape, ha? Doon natin pipila klase-klase ng mga kape. Natin

0: As kay sugar di ka pwede ani. Ang DTX sa coffee mix na to makiglan, no? Lami ni siya nga kape, kung asa nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX coffee mix na to mga higala, mao ni siya ang substitute gihapon na to sa itong traditional coffee. Ang problema or ang kaning ka-diferensya lang ni ini, kay doon na siya brown sugar. Kung di ka gusto or kung gusto ka itong walay sugar, dito ka sa DTX sa premium coffee mga higala. Ang atong DTX premium coffee, stevia ang iyahang stevia na ang iyahang sugar ha. O ang kining pagtamis, sugar naman hinoon. Natural sweetener, no, ang stevia mga kaigalaan. So kung taas kay sugar, labi na itong sipa gyud sugar. Diabetic ka dito kas DTX premium coffee mga higala. Okay, so ato lang mas clinic na to. Kay diha na to explain. Extend food supplement for men, not only sa mga kalalakinan, laban na gid katong mga kalalakinan nga nagproblema na sila hang junior. Nga di na mo flag ceremony, wala na'y panahon. Wala na'y panahon nga mo barog si Manoy. Extend food supplement for men ang tubag niya na mga higala. Sa mga kababayenan usab, laban na gid katong mga nagasinati og dysmenorrhea, doon anaa sa menopausal stage. Extend food supplement ang pwede sa inyo mga gala. Clinica Dio Fresh, roll on. Clinica DTX Beauty Soap. Ay, kaning atong DTX Beauty Soap ha, it's not only for beauty mga gala. Anaman ko'y matingala, beauty soap, manik. Nga ganun man, ihatag ni sa mga dunay skin allergy, skin problem. Ang atong DTX Beauty Soap, pagyala, composed na siya og mga herbal supplements. Nadi may moringa, nadi may papaya, nadi ay guyabano. Bayabas din. kana siya, no, kabalo man tayo, basta bayabas gani, doon ay mga samad-samad, mawagin na yung atong ilimpyo. Mamagin na yung mga tradisyonal nga pamaagi, mga higala. Doon ay mga skin irritation, skin problems, skin allergy, skin disease, pwede kayo na ito ang DTX Beauty Soap, mga higala. It's not only for beauty, ha? Hindi lang po ni pang babae, ha? Pwede sad nis mga kalalakinan mga higala. Ay, uso ra ba rin ang skincare bisag mga lalaki, no? Dili lang mga babae ang ga-skincare, no? Bisan ang mga kalalakinan naga-skincare sab na. So mo na siya ang ideya nato diha karon. Okay, so kana to ng mga produkto na to, mapalit na siya sa mga butika, parmasya. Kung wala na sa mga parmasya, nananas branches na to, makigilaan. So text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Sa di pa tamo tapos, mutubag ko sa kapangutana din, then padayon ta sa sunod pang mga adlaw sa itong programa sa kasayuran sa maing panglawas. Good day, Doc, from user number 3178. Good day, Doc. Pwede ba ang DTX coffee mix kung high blood o dunay diabetes? Depende na sa sugar nimo ha. Depende sa sugar nimo sa imong pagka-diabetic. Kung usbo na ako, pag random sugar test, di lang manggig kaay mo spike paingon og 200 kapin. Sa imong fasting blood sugar, di ra manggig kakabot og 120. Pwede ra ka aning DTX coffee mix kay do na man siya panit sa tubo. Doon na po siya ang palaya. Doon na po siya chia seeds. So, pwede ra ka DTX coffee mix. Pero kung taas na gani kayo mong sugar, mula pas nag 300, mula pas nag 200, 300, hantod pa sa 500, hindi na ka pwede ang DTX coffee mix. Wala na ko nag-recommend. Dito na kas DTX premium coffee. Paniguro lang, ha? Paniguro lang, pa-check din mong sugar. And kung spike na gani at us clinic, no, natay DTX premium coffee available din ha mga higala. Okay, bueno, wala na gid kita igo nga oras dito sa itong programa ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 to alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga higala. Then pagka Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta mga kaigalaan. Hindi na naman inyong kalagad. Usa ka naturopathic practitioner, Dr. Mr. Naturopathic, Dr. Lupitin Chavez, magaingon, mayong paglawas si padayon, dili, kininato, abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay Vizio. Ang Vizio nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa

Imso Gut Immune System, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o kumot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng istasyon sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.

0: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City, Mayong Gabi, Mindanao, Cagayan de Oro. Philippine Standard Time, it's 9:36 on the clock. You might as well na tanawa ang inyong mga orasan, mga igsoon, mga kapatid, mga ka-K5. Once again, the best of the nightlife once again. Anto na butas sa tunga-tungas kagabi on Karanggava. Hey! Alright! So once again, no, it's a beautiful Thursday. Salamat kita nga medyo patsyada o gabugnaw ang huyop sa hangin karong gabi una. Gani man, ang uban nga mga parte sa Bukidnon o sa Mindanao, no, gibubuan ka rin, gibubuan ka rin sa kusog kayong ulan. Gani man, dari sa Cagayan de Oro, so far so good, muragwata mi bati nini. But then, sa atong mga kaigsunan nga nakaroon sa mga pitos o delikado nga lugar, okay, mag-amping kita, igsoon ha, di lang ito maghuhat nga, mingon ang atong mga otoridad nga, hoy, panghawa na mo diyan, kaya na kung tubig nga mo agi.
1: My God.
0: Aha, ang uban na ba, kadigin mo hawa, kay mahadlog sa ilang mga kabtangan. Huna-huna, remember, igsoon, nga ang atong kinabuhi, wa na i-take to, ha? Unang giingon diha nga ang gamit, mga sapi, kwarta, unso ba diha ang mga kabtangan, makita na nato na siya. But then, ang atong kinabuhi, dilita iring, mismo gani ang iring, kakamatay, ha? O, muna ang kinana na to, nga, listo kita, ha? Di na ito magahi pa. Mga yan ang ani nga mga kalamidad na ang imong nasa imong atubangan, ayaw na pagduwa-duha. Una, remember lang na, no, mga pahinomdom, gikan sa atong sibihan. Ang K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3. Takna, bisag, wapa, mangutana, igsoon, mayong gabi, istanan. At doon na kita ay 38 minutos ang milabay, milahos alas 9 kagabion. Of course, kasama ang inyong lingkod, ang inyong desk joker, si Jaime Patricio at your service. Good evening! Awid, sano? Mayong gabi, dia.

0: Campeone Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong mayong mayong buntag, yeah. Mayong mayong adlaw sa tanan, labi na gid sa ato mga suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Yato gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inyo gyapon makauban inyong alagad sa ka naturopathic practitioner Dr. Vincent Naturopathy Doc Lewitan Chavez. Makiguban nga na kaninyo sa 30 minutos ng programa alang sa kasayuran sa maayong panglawas. Atod ka ninyo sa mga epektibong produkto sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Napinigid ang ito ang Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C, ang atong white alkaline ng vitamin C, ang atong Clinica Sport Biotics, ang atong Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, o Pre-Bio Coffee, atong Extend Food Supplement for Men, Clinica DFresh, Clinica DTX Beauty Soap, ug uban pang mga produkto nga sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center lamang mapalit mga higala. Kanatanan, no? Mapalit na ninyos mga butika, parmasya, especially sa ato ang mga outlets, clinic, mga resellers nato, mga official sellers nato sa online, ato mga official sellers gihapon. Kanatanan, no, nga mga produkto mak-avail na ninyo mga kahiganaan. Dinis Cagayan de Oro, nata diri located ang atong clinic, atong outlet, nata din may located sa may Agora Market City, din na mismo sa may Barangay Lapasan, no, sa di pakakaabot anang Balingasag Liner. O kanang mga nag-aali diha, paingon og Balingasag. And then sa Hingoog City, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelfa Street. Di na lamang yun sa may entrance nga bahin sa may bus terminal. Kay one way man na. O, pagpasulod kag bus terminal, dool yun anang entrance, entrada nga bahin sa bus terminal. Pero di na ka dito, dito mismo sa bus terminal ha. Na yan ang bakery diha, corner, likod ana. Likod sa bakery mga higala. Then atong clinic schedules dini sa Cagayan de Oro. Nata dini matag-adlong Domingo, Lunes ug Martes. Pagka Miyerkules, attention ha mga taga-Hingoog. Sa adlong ng Miyerkules, nata diha, no, naako diha, muana ko diha gikan sa buntag alas 8 ug hangtod na sa alauna or alas 2 sa hapon, depende ha. Pero kung mingaw nag udto pa lang, ulit na tagkagayan kay layo-layo pa po ni kagayan. Upat ka oras ba po ni sakay kagbas? Upat ka oras ba po ni bihiyon? Gikan din nas Hingoog. Say mabot pag lima kung traffic. Kung dilidiritso at tulor ka oras. Basta ha, kada Miyerkules na ako din ha. Alas 8 buntag, no? Hangtod na alas alauna o alas 2 sa hapon. Pero pag mahimo gani, buntag pa lang, ana naman. Pag mamingaw na ta mga bandang alas 11, alas 12, masiguan na ta di alauna. Pero ana mo diyan ha, sa ito ang clinic every Wednesday. Mga dunay kaigalaan, kaparintihan din na sa Hingoog, sa Medina, Magsaysay, no, uban pang mga kasikbit nga dapit na sa Hingoog City. Every Wednesday na ata din ha makiglan. Dala inyo mga result ha. Sa laboratory, mga CBC, blood chem, uban pa, urine analysis. Then ultrasound, no, dala ninyo na tanan. Para makita nato og unsay pamaagi sa pagpanambal gamit ang natural or herbal nga mga supplements mga kigilan. Pagka Wibes Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then tanan nato nga branches every Saturday close gyud ta mga igala. So matag adlaw Sabado close ta. There is ang Cagayan close ta sa Hingoog close po ta. Then open ta balik Sunday hangtod sa adlaw nga Friday mga higala. Text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925 o subon ko 0985-034-2925. Kaya ito nang tubagon ninyo mga pangutana, no? O niya, sa di pa nato ni tiwasun o tapuson na nga itong programa. Then, take note ka mo ha sa pagpalit, pamalit sa mga produkto sa Klinika de Alternativo. Amping ka mo, bantay ka mo sa pagpalit sa itong mga food supplement. Kaya basig, matungnan ninyo palit ang kanang mga peke, mga kagilan, or counterfeit, or counterpart products, fake nga products, mga gano'n. Halos everyday, no, Dinas Clinic, or Diris Clinic na to sa Cagayan, maingon sila nga, kining nga mga, nakapalit na rami, nakainom na rami atong naas butilya, as kaning garapado, o kaning butilya. Peke na ito. O, peke gito siya, magigilan. Kaya ang tinood nga dito, X500, no, naana siya sa iyahang cartoon, no, naka-box na siya. Ang tinood nga DTX 500 mga kagalaan, naka-cartoon na siya, naka-blister pa yun. Oh, wala na siya naka-soft gel, no, di na siya soft gel. Dili po na siya naka-butilya. Po na transparent, nagipapitlan lang sticker nga klinika. Nagipapitlan lang sticker nga klinika DTX 500. So, para sigurado, atomos mga parmasya, number one, parmasya ha. Mga parmasya nga doon sa inyong lugar. Unya, sa ato ang branch sa Klinika de Alternativo Medicina Dual na Center. So, kana, makiglan ha, ang ato ang... ang ato ang sikreto din ha, ato gid mo outlet nato, ato gid mo sa kaning branch nato, ato po mo pharmacia. Okay, kaning mga pharmacy, hadlok po na sila mamaligya og piki oy. No, di po na sila pwede mamaligya og piki. So, amping mo ha pagpalit sa ato mga produkto aron nga makasiguro dito gid mo pamalit sa ato ang mga branch makigilan or sa ato ang clinic mismo mga higala. Para ng sakit ay pag-asa kalusugan. Okay, sige, text sa itong number 0985-034-2925 usmon ko 0985-034-2925 sa di pa na ito ni Tiwason, no, ang itong programa sa di pa tamo ato sunahan sa pagpanubag sa inyong mga pangutana. Text sa itong text hotline number ang inyohang mga gustong ipaabot din hi sa programa na to. Kasi rin sa may panglawas. Kasi mga doon na may mga balatian na dugay na ninyo ginapanghambin diya. Kasi matubag na to na pinagi sa pagpanambal natural mga kagalaan.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Adriano Sabit, Sibinti, Valencia, Iban, DTX. Sana wala ka kumagamit na niya. Kung lawa, tuwiya kayo niya. Bili ko ganaan mo kaon. Paggamit na ko ane, ganaan ako mo kaon, ganaan ako mo tolo. Nagi, puruan nga. Magkuhan na kong lawa. Ano ba, kanyang asma.
3: Mas diyan nakagamit na kag DTX 500.
2: Ang ato istorya kasi wala pa makagamit, magamit na kay aron sa bayan. Dili po ko maingon nga. Mamaayo sila sa kay ang ila, bayan lang. Para nga mamaayo sa dela sa ilang ibati ko.
3: Salamat kay tay.
1: DTX 500 Pumali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500 Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini di Sugar Sugarcane Extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 makigilaan, makatabang sa ato ang mga panglawas nga kung asa doon na tayong mga balatian. Sa unsang paagi nga makatabang kini sa ato ang mga balatian. Laban ng yod sa kaning mga dunay overweight or kaning nagasinati og obesity. Di biya lalim kung makasinati kag overweight og obesity kanang datako nakakaayo di na yung pugnan imong timbang. Sa unsang paagi nga ang GTX 500 makatabang ni ana mga higala. Nala inom tag GTX 500 no, kung feel na to medyo taas-taas na ginatong timbang ba. So inom kita og GTX 500. Ang obesity gidefine na siya sa World Health Organization isip abnormal or excessive fat accumulation sa atong lawas makigilaan. Then it will risk no sa ato ang panglawas. Dunay taas kay nga risgo nga makabaton ta og mga lain nga mga nagkalainay mga balatian kun makasinati na ta og obese or overweight makigilaan. Mabalaan na to na siya kung magpa BMI ta or kanang ginatawag na tog body mass index. Di man na ang basihan kung obesity ba ta or ginatawag na tog overweight lang ta. Ang overweight no mosubra kag 25 ang BMI, consider as overweight na ka. Pero kung mosubra pa gyud kas 30 no, ang imong BMI, that is obesity mga kaigalaan. Especially no kung uncontrollable na ang imong pagsaka sa imong timbang. Doon na kay mga underlying cause. Doon na po yung mga rason nganong nagaka-overweight ang tao. Ang uban, mahina ang metabolism. Ang uban, doon na nagasuffer og hypothyroidism, no? Kay kulang og release, no? Sa kaning ato ang thyroid gland makiglaan, wala ga-release og thyroxine. That's why ang metabolism hinay kaayo. Ang imong ginakaon no, dili niya dayon masunog or ma-burn ang fats. Muna ang uban, sungog sa uban, bisag mo inom nagtubig, mudako na. Ana gina makiglaan no. So kung nagka-suffer taging nani, doon ay mga daghang underlying cause niya na makikilaan. So kung di na ito na mapuggan, no, taas ang risgo nga makabaton kita og heart disease. Any heart disease makikilaan, hypertension, high blood pressure, kining heartburn, o kining chest pain, maka na siya. O any heart disease, no, taas kay risgo, huwag. Kay gamay ba ni mong lihok, hapo na ka, hangako na ka. Gamay ni mong baklay, hangak na. Laban nagpasubidaon, no? Mura nagyapas imong panginhawa. Then, marisgo po ni siya ang obesity or overweight into gallstones, makigalaan. Then, dali kayo makabaton o gout or kaning arthritis tungod sa ka-overweight, no? Ang tanan weight, paingon dito sa tiil. Tingala ka, wala man ka ginakaon nga bawal. Wala man ka gakaon ng mga pagkaon nga tagas og purine nga mo hinungdan mo saka imong uric acid sa imong lawas. Pero tungod sa ka-overweight or tungod sa ka-obesity, ang mga bukog na to, mga nerves na to sa ilalom, sa tiil, mo to siya'y mabugatan. That's why mo create siya og kining arthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis, uban pa. Osteoarthritis, apil na makiglaan. Then, kung overweight po ta o kaning obese po ta, makasuffer po ta ng sleep apnea. Kaning sleep apnea makiglaan, usahay mo na hinungdan sa stroke. Doon ay heart problem. Kanang usay, murakag kaning wa nakagaginhawa o ay itakil na to na next time sa nang sleep apnea. In short no, kanang kusog kay mahagok kada gabi eh. Kana siya ako kabantay gyud ko ana no, kung mudako na gani ha, kusog kay mahagok. Pero kung reduce sa tong timbang adi ra man kayo. Pero kanang mga kusog mahagok magigsanan nagasuffer na sila og sleep apnea. Then uban pa, fatty liver. Okay. Madamage siya nga itong liver makigilaan. Kung obista or overweight. Even cancer makigilaan. So, kana siya. Uban pa, no, daghan pag side results, now, side effects, or dili pa po siya matawag side effects or resulta kung ubis ka or overweight ka mga higala. Now how come si DTX 500 makatabang no sa nagasuffer og obesity or overweight karon mga higala? Makatabang ni siya sa pagkontrol sa oxidative stress makigala. Kay kaniding oxidative stress mo na yung makatrigger sa mga fat cells aron nga mupundo ang fat sa atong lawas. Kabantay mo, maliban na lang atong stress nga mamayat, pero halos ma-stress karon kay mudako. Nay termino sila ni ana, stress eating. Kay kung ma-stress sila, unsa ilang buhaton? Gusto sila magsigi og kaon. Gusto mo kaon perminti. O muna'y mahitabo, makigilaan kung stress eating ka. Kaya kanideng oxidative stress, makigilaan, muna'y makatrigger na ma-store sa atong lawas ang mga fat cells, or ang mga fat cells na to, ma-store og fats din sa atong lawas, makigilaan. Then, ang resulta niya na, mutabang na siya, no? Or muna siya makatrigger sa fatty liver o inflammations mga kaigalaan. So when we talk about inflammatory, kinahanglan ta og anti-inflammatory magigalaan. Kinahanglan ta din ha og antioxidant magigalaan. So ang DTX 500 niya na dunay capacity, no? Nga mo patay sa mga invaders nga gusto mo sulod, mo hinungdan sa oxidative stress atong lawas. Dunay capacity o dunay anti-inflammatory effect, dunay anti-mutagenic effect o dunay anti-carcinogenic effect makigilan sa atoang lawas, no? Ang pagsigi og tumar sa atoang Clinica DTX 500 mga so, good news ha, mabitaw gitawag ng DTX kay detox man na mga higala. Detox na siya ha sa atong lawas. Laban na gid katong feel nila ng timbang kasaka na. So ipa-detox, no? Kinahanglan mag-detox mga higala. Inom kanunay sa atoang Clinica DTX 500 makikita. So good news ha sa mga obese, overweight o nagasuffer og kaning abnormalities sa ilang timbang, i-maintain ang DTX 500 unsaon pag-inom og mahimo, may budget man lang i 3 times a day, 30 minutes human kaon, 30 minutes human kaon sa buntag, sa udto og sa gabi. Kung may budget man lang, pero pwede na po di 2 times a day. Pwede po di once a day mga higala. O, nagani si nanay. Nakausa ka bulan na siya DTX 500 dito sa itong clinic gahapon. At ito niya sa clinic, ginaalalayan pa siya kay grabe yun. No? 89 years old na. O gahapon, nabot siya. Uy, isa na day kabulan ay. Ang pagtumar-tumar ni mag DTX 500. Agapon, wa na gilalayan si nanay. Na siya gilalayan, no, sa iyang mga anak. Nang hambog pa. Alright, sige, text at number 0985-034-2925 o sabon ko 0985-034-2925 alang sa inyong mga dugang pangutana, sa inyong mga gustong ipaabot din sa atong programa tungod kay ato anang tagaan o pagtagad. Unya ha, sa di patamutiwas ng atong programa, atong tubagon ang inyong mga pangutana. 0985-034-2925.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ano din po? 70
5: plus? 70. Na po'y mga direkto, lagungan po.
6: Kung sa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong ipalit?
5: Ang ipalit. Okay naman po. Pero na po eh, kidney. Pero ako, karoon, after mga bilas na po eh, maintain lang po lang.
6: Detribayo.
5: Wala kaming tinasyapon sa kidney.
6: Mm. Sa paggamit mo sa Detribayo, unsa man ang nakahatag sa Detribayo nga makaingon ka nga medyo niarang imong
5: okay man normal man
6: normal. So miangay ang imong lawas sa Detribayo.
5: Okay, kung kaya namo toy maintenance.
6: Kidney stone.
5: Wala pa rin sa
6: no? So okay na.
5: Okay na niya kung yun. Eh, pagdating na po 2015 ang iya papasok sa kanang dalikit ang lapan.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Niba pakulangan. 75.
6: Nag-asa ka na eh.
8: Kanang diha na sa kwan.
6: Para gilapasan. Ano sa mga produkto ipalit nimo sa klinika doon?
8: Kanang yung Mighty
6: C. Mighty C o Detribayo?
8: Kanang di ko pa katulog.
6: Sa diha nakagamit na mga produkto sa klinika del alternatibo?
8: Maayo naman.
6: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga
8: gamit? Maayo man. Kanang magkatulog na po. Maayo na akong kaon.
6: Salamat, Nay.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio makigilaan na doon ay kapasidad mapatay sa mga bakterya, mga virus, hinungdan ng mga balatian. Tungod kini sa daghang medium chain triglycerides. Tungod po kini sa sagol nga VCO or kaning cold press extra virgin coconut oil mga galangan. Not only plain vitamin D3 ha. Kung effective ang plain vitamin D3, how much more kung doon na pagit siya VCO? Kaya ang D3 Bio o kaning vitamin D3 nga naas D3 Bio taas na kayo na siya og mga health benefits. Plus pagyod sa VCO pagkauso bito sa pandemic 5 years ago. Ang kaning D3 Bio, grabe gyud kayo magiglan. Gamit na gamit kayo, ha? Bitaw ning usa sa mga nakakuan kay Dr. Ramil. Pila siya ma-COVID before pero tungod sa D3 Bio, tungod sa taas kay kapasidad nga mapatay bacteria ug virus magiglan. Mapakgang gyud or maagapan gyud ang mga balatian nga sama sa bacteria ug virus. Langkaso, ubo, sipon. Uso ra ba kayo ron kay grabe ka init ang panahon sa buntag pero pagkahapon kanito bundak ang ulan, no? Walay hapon nga magilak ang hapon kung maulan, no? Tingala ta maabtag alas 5 uy hawan kayong langit pero pag dito na buulan sa bandang alas 7 alas 8 ay matatanaw. So, uso kayo na makikilan makapahina sa itong immune system. Aron na siya mamabust na itong immune system, diri po tas Mighty C makikilan. Ito ang Mighty C, itong alkaline-based ng vitamin C. Makapaboost, makatabang sa pagpataas sa resistensya sa ito ang immune system mga higala. Then, itong Clinica Superbiotics, laban na ka itong mga nag-suffer o kaning pagpang-aslom sa tiyan. Problema sa tiyan, no? Any problem sa tiyan? Laban na ka itong mga dunay gut health problem. Kulang o good bacteria. Kana siya, ang ito ang Clinica Superbiotics food ang makatabang niya na mga ito. Doon na siya 80 billion CFU, ha? Good bacteria. No, nga need sa itong lawas. Goodbye bad bacteria mga ito. Then ito mga kape, Clinica Detox Coffee Mix, Clinica Detox Premium Coffee o Prebio Coffee. Asa man ka diha sa tulo. Kanang tulo, lamig gina siya. O, lamig na siya. No, konsumo naman na dito sa clinic. O, mga tanong ka, unsa may pwede na ako. O, para na ako, dok. Depende na siya. No, sa need nimo. Kaya kung taas kang sugar, or diabetic ka, di ka pwede mo naman ng DTX Coffee Mix kaya naman yung brown sugar. Pero doon naman po yung mga diabetic pero di ligid kayo spike ang ilang sugar. Laban na gatun sa random sugar test, di limabot og 180, dili mabutog 200. Ginapain ng pwede rin na siya dito ex-coffee mix. Kaya naman siya ang palaya. Napagin siya panit sa tubo. O, napagin siya chia seeds. O, pero kung katong spike yun kayo mong sugar, mo sobra 200 yung mong sugar, fasting man na o random blood sugar test, na dito ka sibog sa DTX Premium Coffee. Dito ka spait nga kape. Ang iyahang sweetener, natural sweetener mo ang stevia. Dini ang DTX Coffee Mix mga good, nagit siya sugar content mga higala. Din kanin prebayo coffee, para po ni sa mga kape, sa mga mahilig bang kape nga nag-aslom ilang tiyan. Ka nang ipaundang og kape ba? No, di na pwede magkape kay mag-acid ang ilang tiyan. Dini kasibog sa prebayo coffee. Then ang atong extend food supplement for men mga kagilaan. Ang extend food supplement for men, mao na siya ang
9: labanan ng sakit ay
0: ang ginatawag na to og pampagana laban gid sa mga kalalakinan. Dunay problema sa ilahang junior. Extend food supplement for men ang tubag niya na makigilan. Not only for men ha, appeal sa mga kababayenan nga kung asa dunay mga hormonal imbalance, dunay problema sa ilahang menopausal stage o menopausal period o katong mga disminuryon, pwede mo naman eh, pero napatay mas kuwan nga supplement dinas clinic available para sa mga nagasuffer og ingon Clinical Dio Fresh, katong mga gustong mo sulay og kaning natural nga kaning natural nga roll on Clinical Dio Fresh mga kagalaan. DTX Beauty Shop, dili lang siya pang beauty kundi li appeal na sab siya para sa mga skin problems, skin disease ug uban pa mga igan. Okay, dinita sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Masbon ko 0985-034-2925. From issue number 8825, good day doc, pila inyong herbal para taas kolesterol? Bisitas clinic ha. Natay pang kolesterol diha, pero for the meantime, kung di ka maka adto duha sa tong clinic, kaniya tong DTX 500, kaniya tong D3 Bio, pwede po na siya sa mga tagas og kolesterol. Barato naman na, 14 naman na sa SRP na to. Pero sa clinic na to, nagitay pang specific na kolesterol mga kaigalaan. News number 5506, good day doc, pila ang box sa DTX 500? DTX 500 na to, 100 capsules na siya, isa ka box. 14 ang usa, 1,400 na siya ang isa ka box. Pero kung madto mo sa clinic, ang senior, doon na siya ay discount mga kaigalaan. Sa clinic na ha, pero sa mga pharmacy, wala na. Di mo maka-avail og discount kay wala appeal ang kaning herbal sa discount mga kaigalaan. Good day, Doc. Unsay maayo sa UTI. Usa ako sa tigpaminaw sa inyong programa from issue number 6427. Kung magkahigayon ka, no? Mga pharmacy, palit kag D3 Bio kay antibacteria man na. Then usually ang UTI ang hinungdan ana is bacteria mga kaigalaan. Pero kung mato ka din sa clinic, dagang tag supplements pang UTI.

0: atong mga higala. Wala na gid kita igo nga panahon. Kini na lamang inyong alaga do sa kanang chiropractic practitioner Dr. Miss Rina Chiropati. Doc Lupita Chavez, magaingon may panglawas ipadayon. Dili kini nato abusuhon.
1: Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, kagayan di Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag, kining oras, hatod grato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!

0: mag-exercise. Good morning, may gala, kumusta? Mayong buntag.
1: Tuwing umaga.
0: Yan sa bagiyong sabaan ka na buntag sa'yo.
1: Mag-exercise.
0: Kaki 5 Martin Raponat, pag-ikuban kita ka rin nyo sa itong pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Biyernes naman ta karon. Adlaw Biyernes, petsa 15 sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Alaka daghan kay fiesta karon mga sukintig pabinaw. Ah, katong mga mahiligon sa pabiesta ha. Fiesta karon sa Barangay Gusa. Fiesta karon sa Barangay Kauswagan. Ah, asa may fiesta uban ha? Oh, so mga membros mami. Ala kubati na kay beer timing pagi gayo Biyernes. Ah, mani nga igun sila gagwapo kay ni nga pagka-fiesta karon kay 5 Martin. Kay pwede mi magparatsar og tagay. Ah, kay Sabado, away trabaho, amo ba? Ala bira basta kay ayla ibutang sa ulo pag makainom ha, ibutang lastian. Ito may muntag ha sa tumay kay sunan. Pasensya mo sa atong internet kay wa paginadagi kayong signal. Bati pa ni kayong signal nato may gala sa atong internet. Ah, mantinir tanig kuan lang. Ilang kay pohon-pohon ma kuan na ni pohon. Hoy noy mabatid, good morning Richard Galliardo. Good morning Kapitan Mawat from Zonto C. Walang iwanan yung guro kay K5 Permi. May buta K5 Mart sa iyo ko naminaw sa iyo program kay taon-taon na ko wala nakapaminaw sa iyo. Noy, kamusta noy? Kamusta noy mabatid na itong higala niyo mga kaigsunan diya sa sa patong barangay Centerlands noy mo noy? Bayanga ba ito noy? Richard Boy Galliardo ang pinakapugi niya sa Suntosi. Sa ato mga OFW ha, motimbaya na lang tatimo kalibutan. Kaya makita man ta via live stream mga kaigsunan sa FB page.

sa K5 News FM Cagayan de Oro. O, kumusta sa ato mga OFW? Rod Kalingin Mangawang, a.k.a. Boss Jojo Mangawang. Yes, Virginia, USA, good morning. Sa ato mga bisnak niya sa Amerika, ha? Ilang haring gangis niya si Boss Jojo Mangawang. Yes, Virginia, USA. Nasad nga po sa Amerika itong ating paminaw, tigta. Naihard kina to ni ang atong former city police director. O, si Colonel Cesar Wano, sir. Ay, ang adlaw ni mo diha, uban sa imong pamilya, yes, Amerika. Ihimutag kay hapon mang kurus Amerika karon. Suwa sila'y lingaw, labi na ni si Boss Jojo Mangawang. Kay mag-operation paniid ni sa mga panghitabo. Ala, Biyernes, basta Biyernes, mga kaki-five. Tinglupad na. Gani sa atong pagdalikyat ni resibiyahan, di aman taagis tumasako first may gala. Jesus na yung motor nga usar kabok motor, gamay pa yun. Upat kabok mga batano nagsakay pero wala na. Naka-agwa di pataranta na. Naka 20 litros na magkaigsunan. E na may 24 hours ng imnanan di tumasako. Wa pa yun ng helmet, agosyos kinoko. Ilan ang talandalan. Nasa hindi may galaga, naghukas-hukas. Ala, istoryas barkada kay... Lain man yung batanon, mga kaigsunan, kay sustener maglahot tayo binuntagang inom. Nalabaw karon, continuous karon, kay tinglupad karon. Ah, basta adlong Biyernes, mga sukin ting paminaw. Anyway, timayon sa nato, ito mga kaigsunan, sa 80 ka mga barangay sa itong sunan. Kumusta, kumusta sa itong mga kaigsunan sa hinterland barangays? Grabe namang gubot kagahapon may galas sa may barangay Mamuaya. O man, na doon ay demolition dito mga sukinting paminaw. Na nanukol man may gala kay kana galing abugon ka. Masukol may kay hunauna ni mo na asan may paingon karon. Doon ay mga samaran nga nito mo atos kagubot kagapon. Dito sa barangay Mambuaya may gala o man sa giingong demolition. Abot sa may klaro ani. Kay ingon mang mga lumulup yung awa ka ay court order. Order ang makuroto gikas barangay mo ba? Uy, gwapo kay Kalo si Kwa, no? Tanda Matsuman. Ang ganda ng Kalo mo, ha? Boss Jason Alcunera. Good morning ni Monya. Lan may Monya may gala kay... morning, basta demolition gali mga kaki-five. Manukol ng uban maigsoon kay uban maingon nga sos asa rami ipadpad lisod rami relocation karon ay daghan para magaling uban nga wa pa nang relocate nasabot na noon may karon susukol na lang may nayo na pa kamusta gikas barangay Lumbia paingon sa pinakatumoy nga barangay sa Cagayan de Oro ang barangay Bisigan money lang giignon nga piso na lang kuno langit na makaigsunan. Dili sa may gala sa itong numbered barangays. Kikas Barangay 1, Paingos Barangay 40. Ala, kumbati na mo kay... Sige sila ingon. Manayon bang eleksyon o dili? Basta kay naka-set na nas November to. Oo, ugwa na na yung mga kasikas na tuloy-tuloy na na. Amin yung manayon may gala kay sige na lang extend. Yahay mo. Mag-exercise pa. Salamat ikas, Miss Sammy Suntal, good morning. Sa 424 ka mga kabarangayan sa Lalawigan. Sa una o ikaduhang distrito, ang ilan duha ka syudad, El Salvador City o Hingo o Siri. By the way, nakahook up nga punta ka raw na sa Tuigsong Sibian, ang 90.5 Energy FM Hingo o Siri. May buntag sa Hingo o Siri sa 79 nila ka mga barangay. Ala kung bati tamas ginawa. Sa ito nagmaniyo sa kiran, amping lang ah. Yes, Mercados Kogon, good morning. Ato mga sidewalk windows, may buntag ninyo niya. Medyo matod palagis mga windows may gala. Alkansigin may kipay Martin o kining ambulant, mga ambulant vendors. Dili mabadlong, kaya di naman mo ato ang mga customer to sulod. Unya, kamera ba'y gabayad sa sukay? Kala sila ba'y bayad-bayad? Ayun na pa. Namo, ginay problema niya.
Atong kaninon akong amigo de sulod. Naglanog-lanog yung transistor radio. May manis siya, kaya wak manis siguro na ikupitin siya. Ah, by John Ilopre, kananga pamalig yung uling diha. O si Francisco Ladagasam, kananga pang kaguday og lubi diha. Good morning sa mga dayhan de sulod sa Mercados Kogon. Yes, Carmen Market, gawas di ay ni Kuan. Gawas ni kinibang Inting Villalobos, kadayhan niya pun kaayo na to. Doon na sa dayhan na to, niya may gala sa matlogi ko ni E5 Jonathan sa banal gahapon, be. Grabe, kadayhan ko nung gahapon, na layo na pa, ho. Si Ma'am Feli Pellegrino, yes, Carmen Public Market. Good morning, ha. Ma'am Feli Pellegrino. Good morning, Kapartin. Shout out me diri sa Naminaw Bidri sa Sunten, Impantaw, Bulwa. Si Terry Tering Ogsun. Oy, Tering, good morning. Yes, sa Impantaw, Sunten, Impantaw. Bulwa. Good morning ninyo dia, ha. Salamat, salamat sa kanunang pagpaminaw, may gala. Philip Pellegrino, Adas Carmen Public Market. Daihan ko nung yapon kinato ni may galang listener. Salamat, salamat, salamat kayo. Bueno, may galang karong butaga, mga butago sa mga tusgutanan nga itong atagas pagtagad. Kining wapay hupas na tensyon may galang dito sa Senado. Naun sa naman sa intaw ni nga. Mao ba mo may galang nga. Matod pas mga kritikos, mga Duterte, kakatoko nung nahitabo may gala sa Senado nga grabing buto-buto o basing ko nung gakuan gimmick na kurunis mga Duterte tungod sa impeachment ni Sara. Sumala sa pipila ka mga kongresman nga naas mayoriya. Hello, oy bas mga Duterte, pasangilan man. Good morning, Kapmart. Shout out ko kang Tomas Kalingin and Alija Gadrinab. Grand Union, Grand Union, Grand Reunion siguro Mas Jojo. Yes, Medina, Misami, Surital. O mga Gadrinab, taga-gusa man eh. Diba? O lugar mo uli, lugar ka Mas Jojo. Uli-uli, saan pa nagsoy? Kit Wells, oy, good morning. Yes, London. Engineer Sunny Balyar. Uban sa imong pamilya, may buntag, Engineer Sunny Balyar. Tuwing umaga, tuwing may uli-uli sa Bobius Jojo. Reunion na rinyo. Kit Walsh. Kinsa pa ni. Ay, Boss Jomar Figuracion. Si Mr. Finger Dance. Finger Dance. Alagi. Good morning, ha. Boss Jomar Figuracion. Danilo Dolay. Good morning, Kap. Kapita sa DTX Coffee Mix. Ay, may kanya kaya nakakapi ka na. Wala na election cup nga may tamo. Naisan, naasan siguro. Naasan yung election. Di mo na may tamo, wala election. Kinahan na ning mga na incumbent karon. Muna karoon mga kaigsunan, kayo doon ay mga statement lagi. Matod pa nga basig, kung ano eh, scripted kuno daan. Basig ko noong gimmick na nis mga Duterte tungod sa issue may gala ni BP Sara sa iyang impeachment. Ayun na pa. Ipang nervyos naman galing mga senador. O niya, katong nadakpan mga kaigsunan na nagpabuto may gala agingon may gsoon sa NBI director nga ay hindi ba namin yan imkwan? Hindi ba namin yan kasama? Volunteer ba lang yan? Volunteer. Ayun na pa. Volunteer ga takin-takin ga dalag armas. Oo, mga sukin tig paminaw. Ay, classmate, Sherwin Talye. Good morning, mate. May buntag ni mo, mate, ha? Akong high school batch, mga kaisunan. Sunod na si Engineer Dio Brigoso. Panalangin sa siguro ta, mag-ampo sa ta, may gala sa itong ginong Diyos, biporta sa dugang pang mga, dugang pang mga iskutanan, karumbutaga, mga di sa ta, may gala sa itong labaw, makagagawa.

Όρος εκεί 5 News FM, καλή είναι η ώρα σου, είτε περιμένει Standard Time, αλλά στις 4.50 τεράστιος είναι το Πενταγόν. Εμπερχίδιο σαμπάς, πέντε μωρέ. Εμπουντάκ, εμπουντάκ. Ένα γκούκι να κονώσει μους τζούμαρ πιγκουρασιούν, ένα γκούκι να κοκάπα, ήγον σε οπόλ. Ουία ο καίνης μους τζούμαρ, ο Mr. Finger Dance, αιντόν. Ήταν μεγάλα μεγάλα μια κρό μεγα top stories, μεγα headlines ατού πακ παρακούμαν. Ο να σοβαλήταν λουκάλ. Γιγόν μεγάλα μεγα λάιν ο σαμπ να πατάν όν. Αγκάι, αιώ, ουντάγι να λαγι νίνιο να γαμίσιο. Να δάκπα να σαμπ μεγάλα σα γήμον bypass operation σα τον καπολισάν. Κατάδλαο δε πουνό να σιγούρο και να το γλωμπιο γέλνο. Ako nga ka-imagine ba, nga basig awas-awas na lang mga pinuriso niya? Grabe may gala. Samtang sa dugang mga balita lokal. Komosyon nga naitabo niya damita sa may barangay Mambuaya, din adunay mga sabaraan, uban lagi implementar unta ang demolition, apan ang mga lumulupyo, nanukol mga kakifayba. Satong balita nasyonal. Balita nasyonal, dismayado si Senate President Alan Peter Cayetano. And matod pa mga kaigsunan nga gilusob, i-atake mga kaigsunan ang buhatan sa Senado. Matod pa mga kaigsunan, dismayado siya sa pipila ka mga kawani sa NBI. Samtang Senador Bato de la Rosa ang giingon may galang mibiya na diya sa Senado. Midlakaw na siya may gala. Ang pangunta na makita makanyos Bato. Ay emot icons, complete attendance, kaprapan, sayo na pa oh. Akong idol nga itong former City Police Director kagayan di Oro City Police Office. Padanis Amerika na ni Muyo mga kaigsunan. Si Police Colonel Cesar Guado sir. Mayong adlaw ni mo diha sa Amerika. Sa iyang Facebook account mo ni si Colonel Red. May buntag sir uban sa iyong pamilya. Para ito mga tough stories headlines karumuntaga. Gatod grato sa The Power Trio. Nga produkto ni Dr. Ramon Uy. Nasulayan na sa kinabagan. Katong adunay mga gihambing nga balatian sama sa diabetes, hypertension, tagas og mga kolesterol. Niana ang tubag niana. Usa kini kahirbal mga kaigsoonan pasado sa Bifad. Og daghan ang nagsulay nini naggahatag sa ilang testimonya na nakaalibyo sa ilang gipaghambin nga balatian. Pinagi sa paggamit sa D3 Bio, Mighty C og DTX 500. Naanin nyo na mapalit ha, sa mga suking butika gano'n sa inyong lugar para legit nga produkto diha mo palit sa mga pharmacy. Kahit tungod sa kakusog kayo nini nga product mga kaigsunan daghang imitation. Pero gusto mong maka-discount o dako diha mo sa atong anak mo, bisita mo sa atong klinika di Alternative Office. Ang atong klinika office deres kagindiro na mahimutang des Agora Terminal. Samtang diya sa Ingog City na asam sa ilang bus terminal, sa Ingog City may gala ang klinika office mga suking tigpaminaw. Kaya na maglangan, himuan ninyo ng partner sa inyong kinabuhi. Ang atong The Power Trio, D3 Bio, Mighty C o DTX 500 mga suking tigpaminaw. Sa pagbalik na ha, mga bulyada ng mga balita, inyong masayman. Lakat sa panahon o guban pa mga impormasyon. Kiligtaran, huwan lawang sa itong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Mighty!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan,
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito ang nakaunaw na kagpalit tayo ng produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, maraw medyo na mayo akong lawas.
2: Kanihan itong wapak na gamit, unsa di mo mga baltian?
3: Maraw dahan kay kong gabati un. Maraw bilik kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, naskil na gig ko.
2: Unsa man imong agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butik.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: iHairGo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang iCare. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro, City Philippine Standard Time. Alas 5 nas buntag. Oy, matanong mo, gitugtugaog ng manok. Aron di mo katulogon, ha? Pangapi mo, lamian nga kape. Why side effect, kay herbal kini nga kape. Ang in-demand kay ni, oh, kini nga itong DTX Coffee Mix. Alami, kini nga itong DTX Coffee Mix, mga suking tigbabinaw. Katong mga mahiligon sa black coffee, doon na sa tay DTX Premium Coffee, ha? Parehan ako, nga taas o blood sugar, adito ko sa DTX Premium Coffee. Pero mutila, huwag yapunta na DTX Coffee Mix, kailami imang kayo. Oy, pare Gumer Bagundol. Ay, ni kay Tony's New Zealand, garo, no? Iyahay ni akong pare Gumer Bagundol. Nanakipab niyo itong pag-asa? Wala pa? Okay. Oy, good morning siya dahil. Magmahay ni Juan. Magmahay ni atong driver sa Motorola body number 2027. Ah, si Turco. Apit manimti, Turco. Dahil kinato ni Motorola. Gapaka-paka ni mga kaisunan. Body number 2027. Ang driver ni Murag Turco. O niya, nasa tayo dahil kayong POJ Megala, ba Bunbun Liner. O, ang driver na si James D. Magsaba. Pagmata na mo kay magtulog na ta. Ano ba? Pagmata na mo kay magtulog na ta. Bugoy yung kaimot icon sa. Morning New Day's Osami City, ha? Dinesita, may gala sa itong lakad sa panahon. Pinagi sa itong DOST Pag-asa El Salvador City. Kumusta hon ta itong weather update? Nana si Sir Kevin Cadiz sa Pag-asa. Sir Kevin, good morning.
1: Sulat panahon. May buntag sa mga suking pagkaminaw as of 3 a.m. ganiha ang low pressure area nga si former Kaloy nga sa kalayon nga 1,055 km east of southern Luzon. Kung ang tibok mong dira, makasalatid na lang sa panalagsang pagdagong nga sa pangaluro na kalangitan, inuban at patak-patak kapagulan, kilat o pagdulubok. Tungod lang sa localized thunderstorm. Matahinay nga kasarangan nga hangin magigikan sa variable nga direksyon. Ibang kadugatan, hapsay nga kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa tandakbayan magigikan sa 25 degrees Celsius. Ibang sa 34 degrees Celsius. Nga itong heat index sa Misamis Oriental posibleng maabot sa 41 degrees Celsius. At ang adlong sa Siglap, kanyang 5.23 sa Bantag. Ang Philippine Salata, 5.3 a.m. Huwag na alam ang balik ang panahon. Ikan di Lisbeth, Ipagasa, kini si Kevin Gadis, salamat.
0: Sulat panahon! Salamat, Sir Kevin Gadis sa Pagasa. Bantong na di ay, o di ba mo ka-observe na grabe kaalingiin kayo ba sa adlawan? Tungod na may gala, kaya nga itong heat index may abot sa 41 degrees. Grabe, bantong rin alingiin kayo. Not only. Good morning, shout out, Barangay Tablon, watching Galanog-Lanog. Ang K5 News FM, lupig sila. Tuwad, hapa-hapa pa yun. Solid K5. Bugoy sila si Nod Uli. Good morning yun yan. Naglanog-lanog na tayo. May gala sa Barangay Tablon. Salamat, salamat Barangay Tablon. Gikan kang Nod Uli. Mga sukintig maminaw. Ay magkupyan sa kay karon gapon, 41 da degrees gapon ang atong kwan. Kainiton, heat index na to. Deres kagin di Urog, Misamis Oriental, dipinsa yun, pirmi ng tubig. Kaya grabe, kalingiin kayo niya. Muna ni, subawan na ito, kaya pagabot sa hapon, mukalit lang ulan. Kanang init kayo, o niya mag-ulan, kanang inalis ka, bitas yuta, muna ay kusog mga pantrangkaso mga kaisunan. Pandipinsa, inuntag vitamin C, na itong mighty C, oh. Puno ni sa alkaline vitamin C, mga sukintig maminaw. Ano, 5 minutos na, muna ka nabay, sana 5 butag. Panay mo na minal dire sa atin tulumanon sa balitang K5 sa baga. Inigya po na inyong sabaan ka namuntag sa iyo ka K5 Martin Rapper at mga sukintig paminaw. Dito sa ating patrol on board si K5 Jonathan Sabanal. Kumusta ho ang tamay gala? Situation na report na palibot sa atong gawas ng bahin. K5 Jonathan is pre-kitik Sabanal. AK5 Bo!
2: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
3: Ari Bibot, bro. In the light, in the spray. Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik Ah. K5 Martin, naglanog-lanog karon ang K5 Joseph M sa Cagayan de Oro. Oh. Na binasa katungo, green nga, Motorola 2027.
0: Ah, oo. Oh, si Torquist, Torquist.
3: Sir Wilros.
0: Wilros,
3: Abarcas.
0: Agora.
3: Oo. Yagi din sa Agora, kusog kayang K5.
0: Ah, start ko na.
3: Naglanog-lanog. Pag singit na ito ka review, both broken ni light in the spring, kitik-kitik mo light. Lingi, good po din, nag-backlay, K5 na ito. Aman din.
0: Uy, kato si Kwan, ha? Kato si Wadang Pili sa Kwan sa Carmen Public Market. Ako na itong gitimaya, gishout out na ito na ugani, ha? Okay, na, nalimtan naman ako. Gapon si Philly ba ito sa Carmen Public Market? Kato yung mag-GPM sa ako. Nga naglanong-lanong
3: siya ito. Pilipilino.
0: Oh, Pilipilino. Ah, oo. Oh, so, managigigi. Oh, ako na siya gihay.
3: Mga uya, pato dapit, mga alas 5.30. Ah. Na, or 5.30.
0: Ah, mali ko na ito niya.
3: Okay, kasagara, mangin na, open siyang radyo, mga 5.30.
0: Ah, mo ba? Oh, ah, okay.
3: 5.30 na siya.
0: Aba, sinsig, nakasayo siya karon.
3: Ah, ma, masinin ako sayo-sayo ito, kay Papa. Karon, hayag na ang palibot, kay Papa. Oh,
0: hayag na, oh.
3: Medyo. Doon na lang tayo na matigdan nga medyo lag, na yung mga, ito mga gabon, sa kawalan ng bayan sila, kaya sa Cagayan de Oro.
0: Aha.
3: Na, so makita ka rin kita po sa Imbrag, kanigyo, diligin ni Sengon nga normal, kay Murag, alam mo o mga itong palibot ka rin. Ampo lang ta, na paggawas ni Haring Adlaw, kani malunaw kay Pai Martin.
0: Nagiulan na ba kagami, di ba? Pero dali na kayo, hinera saan.
3: Ah, ang hinera po doon kay Pai Martin. Karon, ito lang atong palibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro kay Papatel. Wala yung mga kulian nga dagkong pangitawa sa monitor. Bata, so lang ipunta na akong karoon. Labi na itong palibot sa Roy sa Cagayan Police Station din eh. Mismo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kaya gali, itong kapulisan, nagpahigayan mga pag mga checkpoint sa Matag Police Station sa ilahang kining Matag Adlaw nga routine duty kay Papatel. Partikular sa yung kabuntagon.
0: Dagagay po yung Roy diyan, naglatagaw karoon?
3: Ana isa dere kay Papatel.
0: Ana isa diyan. Pero makaagi ka diya, Squan, diya sa Tambo, barangay Makasandigtan. Porbidang ino diya, diya sa Tambo. Tambo sa may barangay Makasandig. Sos, ginoo ko. Grabe.
3: Ay, mga hero, kay Pabartin, mura mo sa silag ka ng sobra pa sa Bukamaritis. Kahit ang iaging hadlaw, ang barangay Lapasan, lugar, nagpahigayon man sila diri o katapag pangdako po, hero. But about karon, napagay po, hero, diri, oh.
0: Oh, no,
3: no. Mga yung tago lang ba? Kita dunay nagkuan. Hey, nainandakop sa unahan. Pero na po yung sila kagaling yung cellphone kita, Martin, ba nga? Na mo report nga. So, dahil ito yung sa unahan. Ay, naiiro. Naghangiiro. Kailangan lang ang tagaw karon. So, karon, adin eh, ang atong kapulisan, nagpahigayon niya kong checkpoints, police station, pagmakabalan, police station, Tinagura, kita, Martin.
0: Oo, nasa
3: na. At sila karon ni Kabuntagon.
0: Oo. Very good kinang Agora Police Station. Very good kayo ilang station commander niya. Kay Waipal tayon. May tag magpirma niya. Oh, awato niya sa ibang police station.
3: Yes, kaki pa mong ten. Consistent man. So far, nakita man po sa itong labi ng police station. Labi na ang diri sa punto. Nagpahigayon na po sila ang checkpoint. Kaya na natin matanong sa police lieutenant Maricela Mata. So far daw, ilang EOR kay Pabartin, maayo man po, walay angay sa kulian, walay mga dagkong mga pangkitabo. So karon, din sa ato, sa may Agora Police Station, nakita na to, ayag na, unya, peaceful po dahil ilang EOR karon sa kumuntagong kitab. Doon na mga petty crimes, mga gagmang krimen, kanang nahitabo, lugar kay Pabartin, normal crimes lang. Din himis po sa ato sa dakpayin sa Cagayan de Oro. But ato pang libutol sa Roy karon na tanang police station, na masutan na to, unsa mga dagkong balita. Din yan sa buka gabi sa dakbayan sa Cagayan de Oro kay Papatin. So at least lugar, muna nga itong inatong kapaglagwan sa lakas panahon, gano'n naging mito alam po, papalibot ka ron, at reaction sa buhayag kay Papatin. Ikan sa koleksyon na itong kanatong sa DTX Coffee Mix sa Kapi ka na, nakatitok ka pa. Dinis ka kipa, Jonathan Panal, para sa kampiyon balita servisyo publiko kalingawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News Anam.
2: Balita, balita, kisa, umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Nilabay niya yung super ko niya sa Gura. Motorola body number 2027. Turco, puno-puno yung pasero. Puno-puno yun kay mahal sa mga gasolina na yung Turco. O niya, o kisa na yung pasero, alkansi. Ayun na pa, oh. Katawa na mas Turco. Alas 5, yes, last buntag, mga sungkit ng Pabinaw. Ala, katong mga membro sa Mami. Pangatanong sa'yo kay Piesta Karos sa Kwan, Piesta Karos Barangay Gusa, Piesta sa may Barangay Kamumanaan mo na pista mo sa siguro karon. Unya sa barangay Kaswagan ug diko sa sipyat. O dagan pista karon. So kutong mga mami, members mami, mamistahay ba? Ala ka guwapo kuno karon pamista lagi kay sorry. Biyernes. Na ubang mami, mami anagi na bolsita na pataban ba kay lain ni ubang mamistahay makay sunan kay hukad. Tingala ka kay sa manipuro na mga sunan yung hinugihukad. Walay kanon. Pag malipat na yun, paput, ang naday sinupin na dito sa kilid, pansak. Nakapansak na. Balik na sa dayon. O balik, pagkawa na, kuha na, asultin ba? Sagulo-sagulo nila, malit sa mga sa unsang sunan, muna bitang pasabag. Balik sa mga sumangin ka, sika-sika. Paslak na lang. Sa ikatulong round, ayan na din sila bukawag ka noong lugar kuruhay. So, mas daghan ang napaslak kaysa ilagi kaon. Ayun na pa! Hinanap yung nagpista. Pero kanto, Mos Mohol? Ama, pura ba dito kay kaba mo iahon dito, may gala? Kaba mo iahon dito sa Mohol? Anto, pero mas katapusan ang pista sa Mohol, mas na mayo. Alas 5:12 na dito, Marathon Dawaton. May muot ba tayo yung pista makadumdum at magigala sa atong kamatanunan sa una ba? Hangol kay pista magsoon. Pero karon nga wang tigols na, ay ayun na pa. Inyo na ng litson niya kay manakit among tagkogo o ga among arthritis ani. Watch to kuno sa motorina drivers nga makadawat sa fuel subsidy. Ipahigayo na. Oy, good news oh. Kirastor ko kining body number 2027 human na man siya. Kuminanis naman ni siya. Naibats to nga makadawat. Pero ang POG na itong mga taxi uban wapang in town. At yung check may gala K5 Cables Kaino sa kompletong detalye. AK5 mo
2: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
4: Ipahigayon ang batch 2 sa Motorola drivers nga makadawat sa fuel subsidy karong Mayo 20.
5: Bangon sa DPX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DPX 500.
4: Magsugod ang linya sa verification og priority number alas 7 sa buntag sa City Hall Mini Park hangtod alas 5 sa hapon ang distribution sa subsidy. Magdala ang mga nalakip sa clean list sa original o photocopy sa driver's license. Kung walay hard copy sa driver's license, kinahanglang mo register sa portal sa LTO. Diin ang mismong account sa LTO ipakita sa payout. Samtang ang anaa sa lista lamang ang pwede mo kuha sa fuel subsidy. Bawal matod pa magpadala og representante. Gidili usab ang magdala og kauban og rela tungod gamay ang area. Una nang gibutyag ni Jade Adiser, City Information Officer, nga magulat lamang katong wala pa makadawat sa fuel subsidy.
6: Magpaabot na ang ibang sectors, labi na itong mga drivers yung wala pa makatagi kay series of batches ni siya nung release na ito sa ayuda. Staggered system kay Bali kay dili pasabot na kay Kundo atong i-urang code o distribute. Inahinatay ng bitig makudang panansin.
7: Kini si K5K Buscaino para sa kapanabalita, serbisyo publiko o kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Hoy, sunod simana na. Mayo Pizza 20. Adlaw na nga kwan, Miyerkules. Katong mga kwan na. Mga asawa, alaw ba rin ninyo na inyong bana kay base rin niya kwan. May manistor ko kay siriguro mo na iya. Ingon siya nga kipay martin. Pagkadawat na ko sa akong subsidy nga 5,000 o 7,000 man taran kay 5 sa nasyonal. Unya gidugangan sa LGU o 2,000 sa 7,000. Apalit na kuno siyang buga street show. Full tank na kuno na niyang motorila. Very good, Torko, very good. Mga asawa, ubanin ninyo ha, kay base rin niya, matintal ba? Maingon niya inyong kumpari nga, pre. Chip in ta, pre. Tag 300 sa guta, may gamay rin na, pre. Magsiyat-siyat. Ako, yun niya, maglabing yun niya. Labinag maabayan o mga mammals kayo pa. Ay, disgrasya. Pre, Purot naman pinugangan na to, pre. Kaya nangayo sining mamulsog paa, pre. Anah na! Disgrasya gino! Or di baka mo yun, pre. Saman, pre. Tong itch na, pre. Tong itch, pre. Ayun na pa! O ba na yung mga asawa, ha? Kay sunod si Mana, Miyerkules. Ato'y paibalo na. Balag masuko ng mga motorina driver. Mayingon yung mga motorina driver. Bambulabog, giniski, Pai Martin, no? Ibis, what to kabalo akong asawa? Ni uba na nainungko kinigiski, Pai Martin. Ba-baan ni wag istapin, no? Ayun na pa. Ay, mga misis! Mga asawa! Ah, karong sunod si Maya, Mayo 20! Tinghatag na sad sa subsidies, mga motorina drivers! O ba na inyong bana, kay basin niyang buhapit sa laing bintana? Ayun na pa! Dito ay gala, slide number 3, naka-standby si K5 Rekim Surita, GR Hospital, Chief of Hospital. Nangayo ko nung sorry may galas mga katawan tungod sa kaot sa emergency room. Nana gina, expected gina sa basta public hospital. Daghang yun ang tao, kilibre ba yan? Kay bato kag private, hop, isa-isa. Na kay down payment. Di ka kasun, ugwa kay down payment sa private. At ito siya kay Public Kim Sulita sa kompletong detalye, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
8: Nangayo matod pa og dispensa ang kadagkuan sa GR Borja General Hospital. May kalabutan na sa huot kaayo nga pasilidad diha mismo sa nisgutang hospital tungod kay daghan man ang mga taong nagpunsisok. Diin nangayo og dispensa si GR Borja General Hospital kon GRBH Chief of Hospital Dr. Michael John Perez sa mga pasyente nga modalikyat sa emergency room sa naisgutang hospital tungod kay kahuot og ang kapiot sa naisgutan nga pasilidad. Diin nagpadayon man ang construction. Diin matod pa ni Mr. Perez nga laumang matibawas ang maong construction sa emergency room sa first og second quarter sa sunod sa tuig. Diin matod pa niini nga tungod kay ongoing ang maong pagtrabaho, mao nang nangayo sa dispensa sa mga pasyente ingon man sa mga katawhan nga modalikyat sa maong area. Diin karong mga panahon na naglaom sila nga mapaspasan ang pagkonstruct sa emergency room. Kanato na hipos, ganitalyeng hatog kanato sa DTX 500. Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Balita! Balita! Kisay! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Di manggali diya sa Provincial Hospital nga. Sos, kinoo ko. Looy kayong uban manggali diya. Di nalas daplin-daplin mga igsoon. May nanagina, basta mga public hospital kay kita mga pobre dito magita paingon. Kaya may lang dagang kagkwarta o anakas milyonaryo kay okay ra. O nabahinan ka tong malita na okay ra. Pero gwa ka mabahinis malita at ka sa hospital publiko. Alas 5.20 na sa isayos buntag. Alamatan na mo niya kay trabaho pabaya karon ha. Biyernes pabaya. Gawa sa City Hall kay wala na'y trabaho sa City Hall karon. Okay, Kuto Bramans, Adlong, Huibes, mga sukin, tig paminaw. Doon ay Mabdos. Mabdos, kuno niya mga kaimsunan, gabay tinos anyos na Kuyapan. Ala, did on arrival kuno sa hospital. Malikad ng patrol, K5 Jonathan Samana, sa kompletong detalye, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
9: Patay ang sabay dito sa anis babaeng pito kabulang mabdos sa mangkini kalit nga na Kuyapan. Sulod sa ihang banibalay, diha mismo sa Suntri, San Lazaro, Barangay Lapasan, ng siyudad sa Cagayan de Oro.
0: Uh-huh.
9: Ay lang, victim lang si Jane. Sumala sa report sa Agora Police Station, matod pa sa kaniyahang 26 anis kakapuyo, na ilang sa pangalan si John, na intabo ang insidente niya ito pang Mayo City, 2026, sa may alas 5:50 sa hapon.
0: Uh-huh.
9: Na Kuyapan matod pa kini sa Jane sulod sa ilang panimlay hinungdan nga dinahan kini gidala sa Northern Mindanao Medical Center apan pagabot matod pa sa tambalanan gideklara kini dead on arrival sa mga doktor.
0: Uy.
9: Gidugang ni John siyang asoy wala matod so wala pa matod pa nahitabo ang pag pagkamatay siya ang living partner.
0: Oh.
9: Yatong Mayo 3, 2005 sa aksidente na ginis sila si Pad Martin.
0: Sa?
9: Sa ilang gisakyang motorsiklo. Samtang nagbiyahe subay sa may Gabukayan Street, Agura, Lapasan. Paingon ta sa City Hospital alang sa pick-up. Sa dihang natagak kini, gikan matod pa sa motor ang ihang living partner.
0: Ang atong buros?
9: Matod pa sa nahulog sa motor.
0: Uy.
9: Apan kumpiyansa sila kay Pad Martin. Umikan kay murag okay lang matod pa, wala nang hitabo. Umikan kay amado so matod pag isakit ka balitian sa pangalawas or kaningan kay pangos kay Pad Martin Ibin Bunog. Bat gidudahan posible kay Pad Martin ang bata lapiktuhan
0: kay
9: ang isabak. Umikan kay wala kini sila nag nagpasikapan sila kay Pad Martin, but okay pa naman matod pa. Bat sa natingala naglaki Pad Martin na pag-abot sa mga isa ka semana. Napalit matutap ang luspan o nagluyak kining niskutang babae o nakuyapan. Ito na susuta kay Pad Martin na posible ang hinungdan base ng bata na piktuhan baka ron o kinina yung inahan. Marisulta kay Pad Martin nga nakuyapan kini apan gidala sa balik ng balanan o anagyod kini matabang kay Pad Martin.
0: Ang bata nga sulod sa iyang sabaangkan. Dalawas,
9: apil na po namatay. Agay. Apil na po namatay kay Pad Martin.
0: By the way, pag humansa ka ito ng disgrasya sila, wala sila nagpa-check up o nagpa-check up sila? O say findings diya kung nagpa-check up ang galing?
9: Sila pagpa-check up kay Pad Martin, okay pa man matod pa ka to. Ito, basit after effect ato kay Pad Martin, posible.
0: Na,
9: okay, on actual day man kay Pad Martin, pa-check up na siya, okay pa man. At posible kay Pad Martin, wala kanin sila nag-follow up o follow up
0: kita. Follow up,
9: follow up, gumikan kay Milabay pa man ang isa kasi mana. Kaya kanin mabdos bayak kay Pad Martin, medyo delikado ba yan nila
0: din pagunda. Gagmay ra bikin ano oy. Maundak na.
9: Gituhan. Gituhan po sa pipila kay Pad Martin nga. Kasi niya ang bata ba karon unang namatay sa iyang tiyan.
0: Mo gyud.
9: So niya na poison po ding biktima kay Pad Martin nga wala gatuo siya. Nga buhi pa ang iyang bata kay Pad Martin sa iyang tiyan basi posible. Mo kini ang hinungdan kay Pad Martin kay kasagad ra ba kani bitaw mabdos kay Pad Martin makuyapan niya nagisabak. Labi na itong adagar na mga unusual na mga nahitabo ng Pad Martin. Mamatay ang bata. Dilihan nila patiyon kay Pad Martin. Sakit na siya. Pero ang ilang isa ba kay Pad Martin, wala na ba heartbeat kay Pad Martin. So mo na, karoon ng panahon na late incident kaning gi-blocker sa ihang pana ay kinahanglan mo po kini matatag kay Pad Martin nakakuha sa kaning medical certificate gato sa Balay Tambalanan. So karoon, muna panimano sa pagpulisan kay Pad Martin nga kung himo ang mga mabdos kay Pad Martin dili gyud mo sakay o kining single motor
0: kay Pad Martin
9: aron malikayan ang susamang trahedya.
0: Labi na kay dako na yung bula ayang tiyan pito ka buwan na gud hapit na mga nakay.
9: Oh, 7 months kay Pad Martin og kanang naa man disgrasya og pwede makagawa sa bata
0: na immediately.
9: Possibly pwede pa man mabuhi kay 7 months naman. Pero mo lagi ang problema kay Pad Martin base niya apektuhan ang bata labi na sa pagkabundak.
0: Lagi.
9: Sa nisgutang inahan. So mo na kay Pad Martin ang atong hipos sa balita gikan mismo sa Agura Police Station hatol ginato sa Duterte X 500 epektibong tambal patok diabetes kini si K5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko kalingawan sa kwenta kagayan de oro 89.3 K5 News FM.
2: Balita K5 Umaga. Balita K5 sa Umaga.
0: So isan bata para ba? Dito tayo gala sa Capitol Update. Governor Junit Oy nagpahigayon daw og konsultasyon sa MOPH sa doctors aron mapalambo ang serbisyo medikal. Capital Update, K5 Justory Pagalong, AK5 Bo.
2: News FM, Kampyon Report.
10: Gobernador sa Misamis Oriental nagpahigayon og konsultasyon sa mga chief doctor sa 8 ka provincial hospital dinhi sa Misamis Oriental aron nga mapalambo pa ang serbisyo medikal.
11: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil.
10: Nagpahigayon og special consultation si Governor Juliet Oy uban sa mga chief of hospital sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospitals aron isgutan ang mga prioridad og problema sa mga ospital sa lalawigan. Lakip sa gisgutan ang pagdugang og nurses og healthcare workers, pagpaayo sa mga pasilidad og pagpalit sa mga modernong medical equipment sama sa dialysis facilities og generators. Gipareg usab sa gobernador ang plano sa pagtukod og ICE centers sa matag distrito, pagpalig-on sa serbisyo alang sa mga batang adunay skin problems og pag-establisar og cancer facilities sa probinsya. Tubong sa provincial government sa Misamis Oriental nga mapalambo pa ang kalidad sa healthcare services alang sa katawang Misamis noon.
12: Kini si K5 James Tony Pagulo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Gikan may gala sa Capital Update at sa Tamaig Zone sa itong News Department. Balita Nasyonal, no? Gikabot siya nga asawa na itong suspect ba nga nagpamusil dito sulod sa Senate Hall, no? Dito Senado, mga kaigsunan. Matod pa siyang asawa nga, wako no, igihim mo yan ba na? Ano ba? K5 Camille Marquez sa News Department, eh, K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
13: Gibago gan sa asawa sa suspect na nasikop sa gingong pagbamusil sa Senado nga walay gihimo ang iyang bana. Una nang giklaro ni Director Melvin Matibag nga ang suspect usa lamang ka volunteer o dili opisyal nga miyembro sa NBI. Matod pa kauban lamang kini sa NBI team sa Senado isip driver. Gingon usab nga gihangi ulang ang suspect nga mugunit upusil apan walay nakakita nga siya mismo ang nagpabuto niini. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 Baigo ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini si K5 Camille Marquez, pagkasakampin nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro nga Ogo City. K5 News FM.
2: Balita! Balita! K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Mga ka-K5 sa itong pagbalik ha, mauna nga itong ka-K5 kumustahan. Sa itong maigsong sibiyaan sa K5 News FM Philippines. Suman lamang sa itong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by!
2: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mike,
15: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofre. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
4: Clinica de Iofre, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica de Iofre.
3: Kaya sumukan ninyo.
4: Clinica de Iofre, be roll on. Feel fresh and clean all day long. Clinica de Iofre.
3: Clinica de Iofre.
4: Available now.
5: Ayaw kong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata. Kaya araw-araw ako ng eye care gold at gamit ko ang eye care drops kapag pagod ang mata. Simple lang, pero epektibo. Eye care gold at eye care drops. Subok na na maasahan pang araw-araw.
6: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang...
9: May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produkto pang kalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX,

0: Sou Bagó. A les 5:32 n'has votat. Manic t'adreça a ton telemoron amb l'Ita en K5 se maga. Nena sa tonga dinyà, K5 dió. Agata mai xong si bians, K5 dió se pen Filipins. A lang sa tonga, K5 constant.
1: Yun na. At wala pa naman yung Cagayan, yung ating K5 Tacloban. Kay K5 Palawan na muna tayo sa ating station managers. Diyan po sa K5 Palawan. Kay K5 SM John Paul. K5 SM, good morning. How are you?
2: Baka piktado ng yung sa kuryente na, di ba? Na babahala. Na, baka mawala ng mga kuryente at yung signal dyan, baka piktado na yan ng issue na yan. Pero dito sa amin, sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan, napakaganda ng signal mo dyan, K5 Conrad. Back to you.
1: Okay, thank you very much, SM. Ano? At eto, balikan natin si K5 Martin. Ano? At ayan, K5 Martin, magandang umaga.
0: Yes, good morning. Signal po nyo dito sa Cagayan de Oro. Walang problema. I don't know. Sa akin dyan, okay ba ang signal ko dyan sa inyo sa Santiago City? Back to you, K5 Conrad.
1: Yes, K5 Martin, napakaganda ng signal mo ngayong umaga ng Friday dito sa K5 News FM Santiago. At ngayon naman, dumako naman pa tayo sa
3: K5 News FM Tacloban City 103.1.
1: K5 Tacloban, K5 Oximel, good morning!
4: Opo, magandang umaga po mga K5 dito sa Tacloban. Okay po, okay na okay po ang ating signal. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much, K5 Oximer. Alright, maganda po ang signal nating lahat. At umpisa natin, rechada na tayo. High blood ba kayong mga taga-Cagayan de Oro ngayon, K5 Martin?
0: Oo, pati na ako, na-high blood ako dahil sa malaking bayad sa kurente namin dito. Sa walang abiso, no? Walang abiso, itong Cagayan Electric Power and Light Company dito na tinatawag naming si Palcos Cagayan de Oro, sa malaking increase, mga K5, isa sa mga, hindi namin ano kung anong dahilan, no? Hindi sila nagpasabi sa kanilang pag-increase. Ang mga tao namin dito, biglang nabigla sila dahil sa instead of yung monthly payment nila sa electric bill is 1,003 lang, and then yung mga appliances nila ganyan, so medyo nag cost cutting sila, nag minimize sila sa paggamit. Na ang problema, malaki naman noon ang kanilang billing, so yan ang problema mga K5. So during the last session namin sa regular session sa konseho, yung chairman namin sa public utilities mga K5 nagplanong ipatawag itong si Palco para ma-explain yung pag-increase nila, may abiso ba galing sa ERC, no, itong Energy Regulatory Commission, dahil yan daw mga guidelines sa mga K5. Si Consial Eric Salcido, yung chairman namin sa Committee on Public Utilities, siya po ang nag-sponsor sa nasabing resolusyon na ipatawag itong si Palco namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, o ano mga dahilan, ano bakit wala silang abiso sa malaking increase dito sa amin. So by next week malaman namin kung ano ang paliwanag, no, nitong company si Palco namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga K5 News FM Philippines. So yan lang siguro, no, itong mga viral namin ngayon dito sa Cagayan de Oro City. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much, K5 Martin. Mukhang ito, isang mapatignan natin kung itong ibabahagi sa atin ng K5 Tacloban, maaaring makatulong sa problema nyo dyan sa Cagayan de Oro, ha? Sapagkat ang DOSC daw ay meron silang isinusulong na electric

0: Mobility. Kay Five Oximer, makakatulong din ba ito sa Cagayan de Oro, itong ibabahagi mong istorya?
1: Opo, Kay Five Martin, mga Kay Five, ano? Dahil patuloy pa rin ang pagtugon ng ating mga ahensya dito sa Eastern Visayas upang masolusyunan itong kinakaharap nating krisis, ano? Sa mataas na presyo ng langis. At speaking of langis, next week, malaki ang posibilidad na magkaroon na naman ng oil price hike, mga K-5. So ngayon, habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo, pinalalakas naman ng Department of Science and Technology sa Eastern Visayas ang kampanya para sa paggamit ng electric mobility technologies, ano? Bilang alternatibo ito sa tradisyonal na transportasyon. Ayon sa DOST, Regional Office 8, kinakailangan na ang paglipat sa mas malinis at mas murang sistema ng transportasyon upang mabawasan ang pagdepende sa fossil fuels at mapababa ang gastusin ng mga driver at operators. Kapitan K-5, sa mga itinatampok na technology or teknolohiya na ang electric tricycles, itong C-trikes, e-jeepneys, at itong e-ferry, no? Na dinevelop sa pamamagitan ng suporta ng mga Pilipinong mananaliksik at partner institutions. Ang mga sasakyang ito ay gumagamit ng kuryente sa halip na gasolina o diesel. At inaasahan makakatulong ito sa pagpapalakas ng environment friendly na transportasyon. So patuloy, mga K-5, patuloy rin ang pagkikipagtulungan ng DOST sa ating mga local government units, ano, dito sa Eastern Visayas at maging sa transport group upang mapalawak ang paggamit ng electric vehicles sa iba't ibang lugar. So hinihikayat din ang mga kooperasyon or ang kooperasyon ng gobyerno, pribadong sektor at akadim, ano, upang mapabilis ang paglipat tungo sa mas moderno at sustainableng sistema ng transportasyon. O yan, ayan, K-5 Conrad, mga K-5, ano? Ang isa sa ating mga malalaking balita at pinag-uusapan dito sa aming rehiyon. Back to you, K-5 Conrad.
0: Thank you very much sa K-5 Oximer ng K-5 Tacloban. Aba, ano kaya ang istorya nito? Yung dahil dito sa yun daw asawa ng isang dating mayor dyan po sa may Rizal, Palawan, nasawi, ano, sa isang aksidente. K-5 SM, ano ang istorya nito? Bakit nasawi yung may bahay ng isang dating mayor nyo dyan sa bayan ng Rizal?
2: Maraming salamat, K-5 Conrad. Nahulog kasi sa bangin yung sinasakyan nilang pickup truck. Actually, bago nahulog yan sa malalim na parte, na dyan sa isang lugar sa Barangay Los Biminda, ay nakabangga muna ito ng isang pampasaherong sasakyan nang maganap ang aksidente. Base sa paunang investigasyon ng mga kapulisan, mismo yung kanyang asawa na dating mayor ng Rizal, Palawan, si former Rizal Mayor Nick Montaño, ang nagmamaneho ng pickup kung saan ay kasama nga nito yung ilang sakay, kabilang yung kanyang misis. So lumalabas doon sa unang investigasyon na parang pumutok ata yung gulong ng sasakyan, kaya nawalan daw ng kontrol sa manibela at nahagip, nakabundol ng isang van at tumama pa, sumalpok pa sa isang puno. Actually, inararo pa yung mga ilang vendors. Kasi kung nandito ka, dyan yan sa may diversion road, yung zigzag road dito sa Puerto Princesa, na meron mga nagtitinda ng mga mais. Actually, may mga na araro pa na pwesto eh. Yung mga vendor na nagtitinda ng mais doon sa lugar, at pagsalpok sa puno, yun as, nahulog yung pickup truck. Ang ganda yupi-yupi at malala talaga yung tama ng pickup truck na yan. Kaya at nagtamo ng iba't ibang pinsala sa katawan yung asawa po ni ex-mayor o former mayor Nick Montaño ng Rizal, Palawan, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad para malaman kung ano ba talaga yung totoong dahilan nang aksidente na yan, mga kakaypayo. Yan muna yung isa lang sa mga maiinit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K-5 Conrad.
0: Thank you very much sa SM Chan Paul ng K5 Palawan. Dito naman sa lalawigan ng Isabela, abay ipinagmamalaki na naman ng Isabela Police Provincial Office ang kanilang mga naging accomplishment when it comes sa anti-criminality project nila. Particularly yung tinatawag nilang SACLEO, yung Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation. Sa loob po ng isang linggo, mga ka-K5 ay meron silang mga isinagawang mga operations na pawang mga positibo ang resulta, kung saan ay meron po silang apat na naaresto at tatlo ang sumuko when it comes sa kanilang drug campaign. Sa anti-illegal firearms naman daw, nakapagsagawa sila ng 25 operations that resulted sa four arrested individuals, at nakakuha din sila ng mga baril, mga improvised firearms, abang meron ding nagsuko ng mga pampasabog na ibuluntaryong sinuko like a hand grenade. So meron din silang accomplishment sa mga wanted persons wherein nakapag-aresto sila ng 33 persons na may mga iba't ibang mga kaso katulad ng murder, frustrated murder, child abuse 7610, illegal fishing, at ganoon din sa syndicated estafa. At ito umano, ang kampanyang nila to ay hindi nila rin magagawa siyempre kung wala din daw po malaking tulong ang mga mamamayan ng Isabeleño. As always, ang ina-attribute nila yung kanyang accomplishments sa ginagawa pa rin umanong patuloy na pagsuporta ng mga mamamayang Isabeleño sa kampanya ng ating mga kapulisan. Kaya naman natutuwa ang provincial director ng PNP Isabela sa katuwaan ni Police Colonel Manuel Bringas. So nagre-resulta na napakaganda ng aming peace and order situation dito sa lalawigan ng Isabela. So yan mga ka-K5, ang isang malaking balita namin when it comes sa peace and order dito sa probinsya ng Isabela. So yung peace and order naman so sa Senado, medyo tumahimik na, no, mga ka-K5?
2: Sabi nyo nga kahapon, scripted.
1: Naniniwala ka na ba, SM, na scripted yon?
2: Kahapon, hindi pa sana Pero nung nawala sa Senate building si Senador Bato de la Rosa, parang gusto ko nang maniwala na scripted raw. Sabi nila kasi, kwento-kwento lang naman ito, Maritisan, sabi nila, simula daw ng paglutang hanggang yung pag-exit na yan ni Senator Bato, nakaplano na simula nung una pa. Kasi yung paglutang niya, nagpalit na changing of the guards na isagawa. So yung paglabas niya, nakapasok siya, nakalabas siya nang hindi namamalayan.
0: Sino ang director sa palagay niyo? Sino ang director at producer niyan?
2: Yan ang tanong. Alam niyo ba, may biruan nga dito sa amin Ano daw ang tanong ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos?
0: Ano?
2: Bong! Asa ng bato? Ano daw ang sagot ni Manay Claire Castro?
0: What?
2: Nakay Sara! Yun yung biruan ng mga kay Pice.
0: Okay, Martin, what can you say?
1: Napatakot. Biruan lang siya kay Pice Martin, ah.
3: Kay smile na lang ako dito, kay smile na lang. Ha? Kay smile na lang ako dito.
2: Smile ka na lang. Oh, pero lumakas yung duda lalo ng mga kakaipaib natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga nakausap natin, mga tricycle drivers, mga barbero. Actually kinuna natin ng kanilang yung pulso ng masa. Ano masasabi nila doon sa nangyari shooting incident? At lumabas sa survey na isinagawa natin na mas marami yung kumbinsido ngayon dito sa amin na scripted yung nangyaring shooting incident dyan sa Senate building. Dahil sa pagkawala at pagkatakas ni Senator Bato. Kasi kung hindi raw nakalabas si Senator Bato, hindi sila kumbaga magdadalawang isip pa sila na scripted. Pero yun, yung pag-alis ni Senator Bato sa Senate building ang nagpalakas ng kanilang duda na scripted nga yung pangyayari.
0: May himala, sabi nga ni Nora.
2: Himala.
1: Pero mga ka-K5, Sir SM, kay Conrad, kay 5 Martin, sa tingin nyo next week, sa vista ba ng impeachment against VP Sara, magkita kaya si kay Senator Bato?
0: Iyon na nga abangan.
2: Hindi ako mapalagay.
3: Magandang tanong yan. Magandang tanong.
2: Oh, sabi nga nila, kahit hindi naman daw lumutang na si Senator Bato, kasi di ba, lamang na sila yung majority ngayon eh. So, kailanganin 16 votes out of 24 na senador, 16 yung kailangang boto para makonvict yung ating vice presidente. At kagabi sa balita na panood ko, sinabi ni Senator, yung ating Senate President ngayon, Senator Cayetano, na walang magmomosyon sa mayorya para hindi na dinggin, ibasura na kaagad yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Monday pag nag-convince sila.
0: Yan ang isang malaking balitang abangan ng ating mga kababayan na kung saan makikita na natin bang magsusuot ng roba ang mga senador natin. Alright, bago tayo mag-anuhan mga ka-K5, alam nyo na, I'd like to say good morning to all of you. Unahin na natin si K5 Martin. K5 Martin ang Kakagayan de Oro.
2: Natahimik ngayon,
3: ha? Oo, tahimik ako ngayon dahil dito sa amin, halo-halo ang mga reaksyon eh. But, Mindanao, balawarte talaga ng mga Duterte. So, hindi sila sang-ayon yung mga balita na scripted, no? Dito sa Kagaya. Alam nyo na, Mindanao, sulit Duterte ito, mga ka-K5. Anyway, mula naman dito sa lungsod na Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, ka-K5 Martin Rapanot, nagsasabing mayong buntag, kanatong taran. Back to you, K5 Kodad.
0: Thank you very much, K5 Martin. K5 Boximer.
1: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad. At mula po dito sa City of Hope, K5 News FM Tacloban. Ako po si K5 Oxemer Asidre Maupay Ngaga.
0: Okay, thank you very much K5 Oxemer SM.
2: Maraming salamat mga ka-K5. Kita tayo by Monday na. Kung magkakasama lang tayo sa isang lugar ngayon, yayayain ko sana kayong mag-unwine eh. Akinsi ngayon eh. Diba? Oh, tapos Friday pa. Masarap mag-unwind mga ka-K5. Kita tayo sa Lunes mga ka-K5 mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God. Ako naman K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Conrad.
0: Thank you guys. Thank you very very very very big. Mula naman dito sa K5 News FM Santiago. Magandang umaga po sa ating lahat, K5 News FM Philippines.
3: Good morning. Okay. Bye kay Juna, no? Okay na K5 Dio. Batirin niyo may galang atong K5 kumustahan. Sa ato maigsong sibyan sa K5 News FM Philippines, mga suking tigpaminaw. Dungog-dungog ta, Lunes pon. Ay, John Mer, John Mercado, a.k.a. Ahem, ang pinakagwapo kuno sa kwan. Barangay Punan, good morning ninyo diha. Barangay Consolacion, salamat kayo sa itong mga diehard listeners diha. Atong classmate diha, kagalanog-lanog lang siya balay, si Zaldi Oliveros, good morning. Mate, good morning. Ayaw kalimot, may gala ang atong The Power Trio. Atong adunay mga gihambing nga balatian sama sa diabetes, hypertension, tagas ug kolesterol. The Power Trio ang tubag niana. DTX 500, D3 Bio ug Mighty C, the alkaline vitamin C. Dugog-dugog ta, Lunes pon sa magtakna sa mga istasyon. 89.3 FM sa dial sa inyong mga radyo. Mauna ang K5 News FM, mga suking tigpaminaw. Pero sa ngala na lang sa tuigsong si Biyano nga naka-hook up gapon karon ang 90.5 Energy FM Hingoog City sa ilang SM Kabayan Noel SN. Sa ato sang station manager sa K5 News FM Cagayan de Oro, ka K5 Nathaniel Sarmiento. Sa atong CEO, Dr. Ramil Oy, Technical Department Engineer Dio Obrigoso. Kini na lang inyong bus galagad sa kaginan, ka K5 Martin Rapanot Mingon Ramang para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko karingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May buntag sa taran. K5 News FM.
4: championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Kitri Bayo!
7: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
8: Si Lilith Dayo Laurenti.
7: Pilay mo edad?
8: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
7: Amang ganag po yun.
8: Dara si Barangka si Bintin. Kinasunugan man ko, sir.
7: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
8: Katurang
7: Litribayo.
8: Litribayo.
7: Kani atong wapang ani gamit, unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
8: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyod gamay.
7: Kani atong luya kay ka?
8: Adi man yung luya po. Kana ante kong Japon, pero mas naigid ba nga madugangan ba inom kay para nga on food ba
7: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
8: may man Japon mas may good sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man kakibaw na kung di ka matisting
7: bunya sa imong pagamit hindot kayo
8: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanin lagi wala sa tay
7: budget
8: usay budget mo na nga puan.
7: Pero nakita gini mong kapektibo.
8: Oo, oh, dami nindot kayo eh. Basta na. Basta kayo na.
7: Salamat kayo na yan.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. TJX 500.
7: Good morning dia. Unsa tong kumpleto ngalan?
9: Ngayong buntag, sir. Si Abdul Rashid Diego. So po yun sa...
10: Thank you kayo, sir.
9: Sa pasulo sa Agura.
7: Kailan may edad?
9: 46.
7: Unsa man nga produkto sa klinika di alternatibo ay mong ipalit?
9: Detexo MyTC.
7: Unsa man nga nung nagpalit man kani nga produkto ha? Unsa'y nakahatag kaayos sa imong panglawas?
9: Sa MyTC, kuhaan mong good kaning akong trabaho, mga lalako, mamaligay o mga kariyat ng kuhaan. So, kung makainom kuhaan eh, makondisyon ko.
7: Makondisyon ka?
9: Kanaan po pamaligay, ba din kuhaan mong good na ako'y dating sakit nga kalori sa halwa na kulian ko sa akong diabetic. Actually, akong diabetic, 780. Pero ako karoon na normal naman ko, niyagi na magaling ako pera.
7: Sir, unsa'y may kaagahat sa itong mga suking tigpaminaw?
9: Sa itong mga suking tigpaminaw, gawas nga inom kita sa mga gitbuhan at mga tambal, unahon na ito ang Ginoo kaya siya may gahatag sa ato o solusyon sa itong mga problema.
7: Salamat kaya, sir.
6: TJX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Nay, may buntag, unsa'y mong ngalan?
11: Hino, Beba, Elibera.
7: Bila'y mong edad?
11: 81.
7: Taga-asa ka?
11: Santa Fe, Libuna.
7: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
11: Parang Mighty C, Mitribayo. Palang
7: DTX 500.
11: DTX 500.
7: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
11: Ay, maayo man ta akong maayo man ako namatikdan kay maayo man akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkaon.
7: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
11: Maayo na.
7: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
11: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan tayo sa mga sakit, pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
7: Salamat, Kenai!
6: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: 라디오
1: FM championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, hatod ka na to sa D3 Bio, ang D3. Nga doon ay VCO, o ang VCO, nga doon ay vitamin D3. Isipin nyo maorasan, alas 6:04.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Og karon sa unuhan sa mga balita.
1: Headlines.
2: Sa balitang lokal, BFP gipay magnuan ang publiko nga mag-amping aron malikayan ang sunog.
1: Headlines.
2: PUV drivers ug operators makapahimulo sa 10 pesos nga diskwento sa krudo kada litro.
1: Headlines.
2: Mga ambulance vendors sa Kugon Public Market giagad sa bagong presidente sa COSEVA nga mag-apil sa night market aron nga mahimong legal ang ilang pagpamaligya.
1: Headlines.
2: Lalaking nangawat og sikad sa area of responsibility sa Kugon Police Station gidumog sa katawhan.
1: Headlines.
2: Sinuhi nga iro nag-uol human madakpan ang iyang agalon nga maligyang illegal nga droga.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, mag-uuma sa Angeles nakatala og mabungahong ani taliwala sa epekto sa Super El Nino.
1: Headlines.
2: 178.5 million pesos nga pondo gigahin sa solar energy program sa 17 ka munisipalidad sa Antique.
1: Headlines.
2: Sa balitang national, Attorney Turyon ug Attorney Bondok no comment sa gingong balita nga nibiya na sa Senado si Senator De La Rosa.
1: Headlines.
2: Senado magpabiling transparent sa insidente sulod sa Senate premises.
1: Headlines.
2: Sa balitang international, unang official overseas trip ni Catherine Princess of Wales sa Italy, mainito na nga gi-welcome.
1: Headlines.
2: Sa balitang sports, NBA community gikasubo ang pagpanaw ni Brandon Clark sa edad nga 29.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Chelsea Fernandez nawalan ng 100,000 pesos sa ride-hailing vehicle.
1: Headlines.
2: Sa balitang kakaiba, babae giangkon nga siya tag-iya sa adlaw planong maningil og solar tax. Mga K5, adlaw karong Biyernes, Mayo 15, tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3. Og mabati usab all over the world. Pinagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. Og karon sa detalye sa mga balita, hatod ka na ito sa D3 Bio, the superfood supplement. Ako di ay ang iyong makauban, K5K, Buscaino.
1: Balitang lokal!
2: Gipay mangnuan ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez ang katawhan nga likayan ang pagbilin sa mga appliances nga nakasaksak o dili gayud pasagdan ang pagluto aron malikayan ang posibleng hinungdan sa sunog. Dugang pa niya tungod sa taas nga heat index karon, gidasig ang publiko nga mag-amping og likayan ang paglapog-lapog o dili kinahanglan nga ang paggamit sa kalayo nga posibleng hinungdan sa disgrasya. Atong paminawon si Cortez.
3: Dili ta magbilin og kanang mga kuan, atong mga appliances o mga cellphone pa nga ano, nakasaksak ay makakusog na sa sunugod, then especially pud yanang sa mga magluto, dili na to biyaan, di ba? And especially pud karon pag init ta, ang atong heat index is taas gyud, so di kaya na to ang mga paglapog-lapog. Pero ina na kay
2: Makadawat og 10 pesos nga diskwento kada litro sa krudo ang mga public utility vehicle drivers og operators. Isip kabayan sa fuel subsidy program sa DOE, kaabag ang DOTR, LTFRB og Land Bank of the Philippines. Gibuti ang LTFRB nga hangtod 150 liters kada semana ang maximum nga ma-avail sa matag PV driver og operator. Atong paminawon ang personahe sa LTFRB.
0: We have kaning karon nga gitawag in partnership with the Department of Energy DOE natay 10% fuel discount among PUJ and UV Express nga units, no, both modern and traditional. Well, sa Region 10 over 6,000 nga units ang mataganog discount. This discount is limited to 150 liters per week, so in
2: inyong nabati ang pahayag ni LTFRB 10 Records Officer Attorney Ahmad. Dugang balita nga lokal, mga ambulant vendors sa Kugon Public Market giagat sa bagong residente sa Kusemba nga mag-apil sa night market aron nga mahimong ligal ang ilang pagpamaliga. Sa detalye, K5 Gistoni Pagulong, AK5 mo.
4: Mga ambulant vendors sa Kugon Public Market gihangyo sa bagong presidente sa Kusimba nga mag-appeal sa night market aron nga mahimong legal ang ilang pagpamaligya. Gidasig sa bagong presidente sa Kugon Central Market Vendors Association o Kusimba ang mga ambulant vendors nga mag-appeal sa night market aron mahimong legal ang ilang pagpamaligya. Sumalaka ang Kusimba President John Louie Marsamulo tumong niini nga programa nga matabangan ang mga vendors nga makabot ang ligon nga kita matag adlaw pinaagi sa legal o organisadong pagpamaligya. Gitambagan usab ni Marsamulo ang mga ambulant vendors nga hugot nga sundon ang mga lagda o patakaran sa night market aron malikayan ang pagpawa sa ilang pwesto.
5: Gusto ko sila nga manginabuhi na wala mabag sa ilang pagpanginabuhi na may itong programa sa pagpapigad nga net vendors magkabibihi ka ng net cafe. O dito na nga sila magtinda o tumanong nila mga kalagdaan.
4: Kini si K5 Jess Tony Pagulong para sa Kampyo na Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Lalaki nang gawat og sikat sa area of responsibility sa Kugon Police Station gidumog sa katawan. Sa detalye, K5 Rekim Sulita, K5 mo.
6: Kung wala masakpi sa kapulisan, siguro gyud nga makulatahan. Kini ang ginangatan sa usa ka lalaking nangawat og sikat diha mismo sa area of responsibility sa Kugon kung asa ni sibat apan gidumog sa katawhan.
7: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
8: May gani kay wa na magrabihi pa. Kini human nga ang usa ka lalaki gidumog sa mga katawhan diha sa Kugon Public Market kini human nga dunay nagsinggita nga kini is not sir. Gikabutyag sa tong kapulisan nga walay kamatuoran ang naisgutan nga panghitabo tungod kay dunay nagreklamo sa Kugon Police Station nga usa ka babaeng na nag-iya sa sikad nga matod pa kining maong lalaki gitumbok nga mao'y suspek sa pagpangawat. Resulta nga ila kining gidala dito sa may Kugon Police Station aron imbestigahan apan kalit kining nidagan. Resulta nga nahitabo ang ginukdanay sa mga katawhan og nakulatahan ang maong suspek. May gani kay paspas gani responde ang atong kapulisan og wa ra magrabihi pa ang maong lalaki. Then gikabutyag nga wala nasab magpasaka og kaso ang maong nabiktima tungod kay nasairan nga ang maong suspitsado doon na pwede ay sakit sa pangisip. Resulta nga ang maong lalaki gawas no na.
6: Ako si K5 Rekin Pamisa Sulita para sa Kampyon sa Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Pinuhi nga iro nag-uuluman madakpa ng yung agalon nga namaliyang illegal nga droga. Sa detalye, K5 Jonathan Sabanal, AK5 mo.
9: Alam puso na sikop sa kapulisan ang 39-anis sa lalaking gilas pangalang si alias Chris human mapaliti ituhang shabo sa kipahigayang joint bypass operation sa Barra Proper Barangay Makabala ni Siyudad sa Cagayan de Oro bandang alaw na 52 kadlaon Mayo 3, 2016 ang operasyon gipangunahan sa personalized police station 5 sidet obos pagdumala ni Police Captain Lorenzo Ocon Jr. kauban ng City Mobile Force Company o koordinasyon sa PDR Region 10 nakuagikan sa posisyon sa suspect ang pito kasasis ituhang shabo nga motimbang og 2.5 gramo o ganun standard drug price mabot sa 17,000 pesos lagi pag nakuha siyang posisyon ang 500 pesos kabay bus money sa pagkaroon ng suspect anas custodias police station 5 Makabalan alas sa tukmang disposisyon sa kaso samtang gyanam ng mga dokumento alas pagpasaka og kaso sa paglapas sa Republic Act 965 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
10: Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko galingawan sa Lakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Kini nga balita tud kanato sa DTX 500, siguradong makapaubos sa imong bad cholesterol o blood sugar level.
11: Balitang Regional! Balitang Regional!
2: Sa K5 Olongapo, mag-uma sa Angeles nakatala og mabungahong ani taliwala sa epekto sa Super El Nino sa Ditali K5 Eileen Cuevas Sanchez, AK5 Mo.
12: Tala na masaganang ani ang mga high-value crop farmers sa barangay Kutkot sa kabila ng matinding epekto ng Super El Nino na nagpapakita ng katatagan ng sektor ng agrikultura sa tulong ng Angeles City Agriculture Office. Ayon sa ulat sa unang bahagi ng Mayo taong kasalukuyan, kabilang sa naaning gulay ang 45 kilo ng mustasa, 50 kilo ng pechay, 55 kilo ng spinach at 45 kilo ng spring onions. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Carmelo John Lasatin II, patuloy ang pagbibigay ng technical na tulong at monitoring ng City Agriculture Office upang matulungan ng mga magsasaka na mapabuti ang kanilang produksyon at mapanatili ang supply ng pagkain sa lungsod. Batay sa ulat, ang Super El Nino ay nagdulot ng hamon sa agrikultura dahil sa matinding init, tuyong lupa at mababang supply ng tubig na maaaring magpababa ng ani at magpataas ng gasto sa produksyon. Sa kabila nito, nagtagumpay pa rin ang magsasaka ng kutkot sa pamamagitan ng gabay at suporta ng lokal na pamahalaan. Ang matagumpay na ani ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng high-value crops tulad ng mustasa, pechay, spinach at spring onions na mahalaga sa pagkain at kabuhayan ng mga residente. Patuloy ang suporta ng City Agriculture Office sa pamamagitan ng regular na pagbisita sa mga taniman upang magbigay ng gabay sa tamang pag-aalaga ng pananim, water management at pest control. Ayon sa pamahalang lungsod, ang tagumpay ng mga magsasaka sa kutkot ay patunay na tamang suporta at koordinasyon. Maaaring manatiling produktibo ang agrikultura kahit sa gitna ng matinding hamon ng klima. Balita mula sa Angeles City, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Sa K5 Antique, 178.5 million pesos gapondo gigahin sa solar energy program sa 17 ka munisipalidad sa Antique sa Ditali K5 Family Palanog AK5 Mo.
13: Naglaan ang gobyerno probinsyal sa inisiyatibo ni Governor Paulo Javier ng pondo para sa 17 na mga munisipalidad sa Antique para sa photovoltaic system bilang sagot sa buwan ng bayarin sa kuryente ng bawat bayan. Ayon kay Governor Javier na sa tulong ng solar energy, mababawasan ang gastos ng bawat bayan kung saan ang savings na para sa kuryente ay ilalagay sa ibang programa o proyekto na makabenepisyo sa mga mamamayan katulad ng pambili ng gamot o dagdag naman power. Pinahayag pa ng gobernador na nagbabayad ang bawat bayan ng tinatayang 200,000 pesos hanggang 300,000 pesos para lamang sa bill ng kuryente. Nasa 10.5 million pesos naman ang pondo sa bawat munisipyo o 178.5 million pesos sa kabuuan ang inilaan sa programa na kukunin mula sa National Wealth Share at National Tax Allocation ng probinsya. Sa ngayon, ang nasabing programa ay nasa ilalim pa ng review kung saan nagpakita naman ng suporta ang bawat LGU. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Oras, alas 6:17 hatod ka nato sa D3 Bio. alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites and viruses.
11: Balitang National.
14: Balitang National.
2: No comment, we have to invoke confidentiality. Mao kini ang pahayag nila Attorney Estraylito Torion ug Attorney Jimmy Bondoc kalabot sa report nga giyong nibiya na sa Senado sa Pilipinas ang ilang kliyente nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Una na nga gikumpirma sa Senate Secretariat ngadto sa usa ka senador nga si de la Rosa nibiya sa Senado alas 2:30 sa kadlawon adlaw Huwebes, Mayo 14. Dugang balitang national, we will be fully transparent with you. Mao kini ang pasalig ni Senator Alan Peter Cayetano nga magpabiling transparent ang Senado sa Pilipinas kalabot sa nitabo sunod sa Senate premises ni atong Mayo 13. Matod ni Cayetano, nagpaabot na lamang sila sa opisyal nga report gikan sa DILG Secretary nga si John Vic Rimulya. Atong paminawon si Cayetano.
15: Na ako pa interview kasi I have to wait for the official report from the DILG kasi ko na siya. Guys, we will be fully
2: kini nga balita tud kanato sa DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa.
11: Balita International.
14: International.
2: Mainitong hitabo ni si Catherine Princess of Wales sa Italy sa unang official overseas trip human mipaubos sa medication batok sa cancer. Ang British Royal anasa duha ka adlaw nga solo working trip sa Royal Foundation Center for Early Childhood usa ka programang gilusad tuig 2021 aron ipakatag ang kahinungdanon sa early childhood development sa kaugmaon sa mga bata. Malipayong gibisita si ni Catherine ang mga residenteng nagulat sa gawas sa town hall diin gihatag kaniya ang pinakataas ka pasidungog sa syudad sa Primo Tricolor. Kini nga balita tud kanato sa Day of Fresh Roll On para sa hamis puti ug gumot nga kilikili.
11: Balitang sports.
2: Gikasubo sa tibok basketball community ang pagpanaw ni Brandon Clark sa edad nga 29. Matod sa Memphis Grizzlies, gila sa team si Clark isip usa ka talagsaong teammate nga nakatandog sa kinabuhi sa daghang tao sa Memphis ug sa tibok NBA. Si NBA Commissioner Adam Silver nagpahayag usab sa iyang pahisabo sa pamilya, mga higala ug sa organisasyon sa Grizzlies. Kini nga balita tud kanato sa Extend Food Supplement usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
11: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
2: Gipahayag ni Chelsea Fernandez nga nawad-an siyang 100,000 pesos human sa usa ka biyahe sakay sa ride hailing nga sakyanan. Matod ni Chelsea, wala siya kay baluon sa iyang buhaton human sa maong panghitabo ug wala usab siya magdahom nga mawad-an og dakong kantidad sa kwarta. Gitabagan usab siya nga i-report ang insidente ngadto sa ride hailing company. Dugang pa niya mag-file siya og complain ngadto sa kapulisan. Kini nga balita tud kanato sa Mighty C, the alkaline vitamin C.
11: Balita extra special.
16: Balita extra special.
2: Nag-trending sa social media ang usa ka babae sa Spain human giangkon nga siya ang opisyal nga tag-iya sa adlaw. Matod ni Angeles Duran nga naningwa siya nga singlon o gabayad gikan sa bisan kinsa nga gagamit og energy nga gikan sa sidlak sa adlaw. Gibutyag sa international agreements nga dili mahimong panag-ihawon sa bisan kinsa nga pribadong individual kung nasud ang outer space lakip na ang celestial bodies sama sa adlaw. Yes, K5 din ato sa shoutout. Maglantong karon sa itong Facebook Live kang Christian Wyatt Gulay, kang K5 Joy, kang K5 Richard Gallardo o sa tanan na itong mga K5 no, sa nagkanyang bahin sa Cagayan de Oro, sa Ingog City o sa ubang bahin sa tibok kalibutan. Na shoutout ay kang Ann Eatery o sa Ampusa Vulcanizing Shop. Mga K5, inyong nabati ang detalye sa DTX 500 Morning Newscast Subli Alok Rong Biyernes, Mayo 15, 2026. Ako inyong tigbalita K5K Buscaino para sa pinabalita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: P3 Bio!
20: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, D3 Bio, D-Tex. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
21: Nagkaroon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
20: Naubos.
21: Wag yung absent.
20: Inahang na nga maggamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
21: Salamat kay mama.
19: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3!
22: Kapalit sa mga butika!
23: D3

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cabarros.
1: Pila imong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty Z, Vitribio, o GTX 500.
1: Kaniyad kung wak ka nagamit, kung sa may mong balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: Kaya kaniyad kung sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo, akong samad. Naminos na sad siya. Ayan ko ang samad.
1: So, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.

0: Foro de los Pueblos. Mega lamang buntag kada tuntunan. Welcome na sa dari sa Foro de los Pueblos. Pinsa 15 na ginmay galas Mayo 2016 at lagro nga biyangas. Yani medyo na kasi natin taga saranga lagat sa panahon na sa mega lamang. Inito na sa dang atong palibot. Awa na sa dang atong duwanangan. Dimaan ginmay galas sa kainit sa panahon. Wala da na lang yung proteksyon. Bandong daan mga igala. Kado na mga lagaw. Labi na mga ka-K5 ang inyong mga trabaho na sa field. Protektahan nyo na ito mga igala ang atong lawas sa direktang pag igo sa sila. Klaring adlaw ang tohod kay karong panahon na lagi ang prolonged exposure nga doon ni Haring Adlaw. Makadaot na sad mga higala.
1: K5 na pan-salmento.
0: By the way, karong mga igsaon, kanapos ang adlaw na sad sa simana. Ang kalaganan may gala, relax na sa doon niya, labi na mga tumandis gobyerno. Unwind, para may gala magka-recover. Sa giingon ta may igsaong tibok simbana dito ng kumbatis na baho. Ano man gina may gala after mga igsaong sa lima kadlaw, unod kadlaw dito ng kumbate. Pagpalingkamot, may gala para mabuhi ng mga igsaong. Kinaanglan sa nato may galang i-relax. Kinaanglan dito may galang i-unwind. Unwind nato dito ang atong kaugalingon para mabalik dito ang energy para ready na sa dayon pagkumbate. Mga dos mga trabante may galang labi na katong adun.

0: mga trabaho karon, ang trabaho sa dagumikan gatos sa nang responsibilidad. Yung kadaghanan sa Megaos mga botas gobyerno, may trabaho ba sa Biyernes kaya 4 days sa man. Ang uban may galang nag-abli sa ilang matag buhatan. Medyo dilimayo ang atong panahon mga igsoon kung ang pag-isgutan politikahan noon mga igalang isgutan. Itayog na saan maigalang Pilipinas sa guntang mga kontrobersiya, mga issues. Pagdian na saan ang giingon tang pagsulay ng atos mga Pilipino para nga mahimo dito maigalang maigmat, mahimo dito maigalang kunda ka naman nga sa Bisepa pagpanuki-duki. Pinangla na dito maigala ang pagpanuki-duki. Dili na mga ilain mo ng imo nga bukigay mo ng imo. Dili na mao. Dili. Kaya mga pagpanuki-duki. Dili pagbukigay lain mga siya. Ngayon po nagminom. Pag igmat pa, igmat ka. Pag-verify. Paggamit maigala sa atong wisdom. Pag-analyze mga ison, pag-comprehend, pag-damage common sense, at the same time, pinaka-importante, logical nga paglantaw sa matag panghita mo. Don't close minds. Because sometimes may gala nga mga daotan, magmalampus ang tungod, mga gala sa atong white pagpagkabana, o kapag sirado sa atong panghuna-huna. O gili yung tanat na mahimong mga idiots, mga gala. Sige. Idiots! Naanay di lagi di lasa yup ya benar ini. Daddy, idiot. Di, karo di, anak di, karo anak. Asap ya tanah. Di tadi tematawa mga idiot mga igala. And abang knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lie. Mau mana yang kita wagi dog idiots? Sometimes tak ganda batani anak mga igala. Huwag nga nga nakasulti ko, ibukada sa itong tulumanon, tungod mga igala kay dire, di na tulang anon, ato mga henays, di ano?
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Itabo na sinado mga igala, maumang gini, huwag ginang init, karo mga igsong nga isgutanan. Tayo og yung tubog Pilipinas. Ang mo imbestigan ni mga igala, investigasyon sa PNP, napo NBI, napo sa sinado mga igala. Although nag-sandig sila sa DILG sa investigation ni Maison. On sagit, tinuod niya panghitabo. Dahil di asok, med, kung di mo mulan, tao may gala, malaugaw ra mo di ang gabita. Kay halos tanan di mga Exxon. Puro lang mga igala, propaganda kung asa sila nagka-pabor. E kakakita di mga igala, obsagto gini dito mga Exxon ng mga investigation. Mabita mga igala. Pwede man, may mong reference, mabasa ta. Pero gamit din mo sa inyong common sense. Kung naamang gani, common sense. May naghanda pa po ka, may gala, wala po'y common sense. Remember, 18 million bala ang giingon dito nga functionally. Sorry ha, but reality na. Pero this time siguro, it's time din mga igala mulan to. Kaya doon naman ginamakak, ani mga igsoon sa mga pangita mo. Mabitaw nga i-submit natin sa publiko, open ang atong linya on sa iyong panglantaw. Itong gira-gira lagi daw mga igala dito si Dado. Kaya mga mani, duha mani ka ang gulo. Drama or gira. Kamu ang bahala na mga igsoon sa inyong panglantaw. Tungod kay kamong tanan mga igala doon ay katungod. Entitled mo sa inyo dito mga opinion o pagpadayag nini basta within limitations. Always remember, freedom of expression, mga igala, is guaranteed by the Constitution. Therefore, mga igala, ito ni practice. Kaya may bilhin nga ito mga katungod kung ipabilin na ito ni mga igala. Diyas sa itong kagalingon, hindi na ito i-practice para sa kauyuhan, ngagtos kadaganan. Huwag na pinag-importante. O sana ha, ito nga tagad pagdagad. Huwag maunin mga igala, nakasintro ang Foro de los Pueblos. Paminaon na ito ang tingog kaya may gala sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Esbukin yung area sa Misok o sa Lanao, lakip na rin sa may kami ginayon. At pasabot, Northern Mindanao. Ang sabay tingog sa Northern Mindanao. Ang sabay panglantaw ni may gala sa mong panghito de asasinado. Ang sakay lintungan na inintalan. E mo lagi na gingon, may gala. Kung adunay kagubot maigsoon, adunay dakong possibility nga musangko niya ta dito's gitawag mashallah. O di ba ka maigala musangko dito sa kodita? O magili. Once and for all, mga igala, ang pinaka-sure na inikaroon mga iso, maong panghitabo, ang apektado ang katawan, why? Because, mga igala, walay sagtong ekonomiya, mga igsoon, pag walay peace and order. Always remember that, mga igala. Oh, English. Vital kayo ang peace and order, mga igsoon, sa pagsagka sa ekonomiya sa nasun, even gani sa mga lokal. Pag ang mga lugar, gani, mga igala na yung mga kagubot, walang iasinso. So muna, ang tinud-anay, mga igala nga, maapiktuan, o karong, o tataw nga maapiktuan, nining kaguliyang, mga igala. Kay later on, posible mag-uni, mga igsoon. Na magka-conflict gani mga igala ang Senado o ang Executive Department. O diya makaangkla mga igala o niya nga itong diskusyon. O diya pa mo magka-salmot mga igala. O sa may dagan na ni. Kaya kung lantaon ninyo mga igsoon, kung aduna na constitutional crisis, hindi na nagarantiya nga kung malagpot si BBM, si Sara Amopuli. Hindi na nagarantiya pag doon ay constitutional conscious. Kahit kung di na mafollow ang konstitusyon, din wala na dito mga igala ang role of succession. Wala na may ipalong role kung mawa na. Wala na tayo konstitusyon, wala na tayo balao, di na tayo rule of law. Mas maparehas yan, Mar. Amot, mas awa ko, ibantay mga igala para di nilang politiko. Sige, military junta na lang. Sa mahuman lang talan. Para di naging politiko ang nagawin. Apo, at pagbuoyon ba mo? Wa na lang, kaya para di na politiko dito maawin sa gobyerno. Kaya malagsamok man kayo, kira ba mo? Palagpoto na sa BBM, niya mag-military junta ta. Murag yan, Mar. Kaya kami, di lang po may katingog-tingog ka na. Sige lang. Okay na lang. Para mahuman ang problema sa Pilipinas, mga igala. Nabi naman kung kayo, mga igsoon, kahuga ang politikan ng mga isigutanan. Eh, matod palagi sumbahan, mga igala. Di naman dito ginahas mga politiko, kaya huwag may perfect na na mga igsoon. Hindi na lang politiko, military junta na lang lagi, mga igala. Mura dyan, mara. Sabot, okay ba mo ano? Sige, ato na ilang taon ganun. Kaya even gani ang Integrated Bar of the Philippines, mga igala, doon na pamahayag. Meaning na itabo, mga igsoon, na kaguliyang diyan sa Senado. Huwag nakasintro kini mga igala sa mga legal nga aspito. Ang epekto niya, mga igsoon, kung di na ma-follow ang rule of law. Standby sa Manila. Ato marigamutan, mga igala, maka-establish at ang mga igsoon o gagutain linya ng ato sa Integrated Bar of the Philippines. Doon sa Northern Mindanao. May tungod ani mga igala nga ilang official statement na ining panghitabo dito mga igala sa Senado. The same time mga legal experts mga igala. May tungod mga igsoon sa mga legal implication na ining maong mga panghitabo. Concern magod sila mga igala nga masit aside ang rule of law kaysa ito laging ingon. Pagwa na'y rule of law mga igala. Dili garantiya nga ang vice-presidente Mimupuling Marcos. Eh kanang law of succession is under nas balaod mga igala ng konstitusyon. But if is set aside na nato ang balaod, is set aside ng konstitusyon, anything happen mga igala. Why di mo take over military na? Mona realidad. O bitaw mga igsoon nga dapat matud palagi mga igala. O kinsa man tong una nag-violate o bisan o kinsa man nag-violate mga igala. Sa pamalaod nato mga igsoon, sa rule of law, dapat masilutan para di pamarisan. Kung ang taga-executive department, may gala mga taga-NBI, nag-violate din yung tanan nga mo, kaguliyang mo, hinungdas kaguliyang yung Senado, din be it, silutan. If tinood sa naging ngon, dito may gala nga drama lang tanan din. Whatsoever, isan pa may gala o Senate President, silutan. Who always remember sa prinsipyo may gala sa numeroon. Next monarchy is Violanda. The law must not be violated even by the king. Kung ma-establish nito ang presidente, nagsugo nini mong kaguliyang may gala atake dito Senado kung tinoban. Silutan niya pon mga igala. Lagi na. Next na narihigod is Violanda may gala. Dili matul pa maigso ng balao dito sa Pakon. Isan pa man sa hari.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kaya nga prinsipyos balaod, bugat kaya na. Kaya remember, may galang anong nga apil ang ngalan sa hari din nga. Bisa kang hari ko no, dili dapat mo violate sa balaod. Because pagdamog na ni may gala, naka-base kini sa karaang panahon nga ang tingog sa hari balaod. O di ba? Kaya kaki-5D yun. Ang tingog sa hari sa una may gala, boy balaod, boy dapat matuman. Kung mingon ang hari dito mga gala, ng mga asawa kong 99 kasawa, why magbud niya? Ano na? Pag mingon ang hari dito, guwapa man ay kag-asawa diyo, ihatod na onyang gabi sa ako, ha? Kaya nahimo ka na. Pero sa prinsipyo sa rule of law, matupan. Nabisan ang hari dito may gala, dili dapat musupag sa balaod. Muna'y prinsipyo sa rule of law. So stand by. Tining tanan na ito mag-asawahan. Bilig hapon sa iyong programa, Foro de los Pueblos, Puyog mga Ison. Ang dili hari kay dili mapudag kag-asawa. Dili maladagan, ang tulo dagan ba din na, no, bindo nibi mas dami. Kaloy sa Diyos, katulo raman sa taon. Kaki 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sige, kung ano na saan mo yung reaksyon, yan na may gala kaysa akong gingon kaninyo, mo na imit kayo ngayos, gutan na ang karabudaga. Is admit ko ni kaninyo si Kaki 5 Jonathan Sabanal o si Kaki 5 kay Buscaino Maigala na diya sa inyong palibot para dito Maigala nga makasalmot yun mo ang atong linya sa telepono sa cellphone open po ni Alang kaninyong tanan kung doon na mga reaksyon basta walay pag himaraot ha ganto sa atong isigkaingon di lang to Maigala mga words nga nagatumong nga sa raingat daw. Purely opinion lang yun ato mga baruganan. Di nato i-touch ang uban mga igala. Di nato kanabang ilampas sa limitation na ang ato niyang pamahayag mga igala is considered na slanderous, makonsidered na nga libelous, makonsidered na dito mga igala na panghimaraot sa uban. Di lang tamo buhat na na. Purely opinion. Open ang Foro de los Pueblos sa inyong mga tingol. Tungod kay ang inyong angkuman. Nagsandi kong nagtuo, oh my gala sa gingon. Box Pop Only Boxy, the voice of the people is the voice of God.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Pwede pa manggapon dito magkasagit, bisag pagaw-pagaw, my gala. Wabitaw tayo Senado, kaya kunata Senado, dito magsisagit, kuso masuko, si Ruben Padilla. Pero waman tayo Senado, pwede tayo magsagit-sagit, di yung Ruben nila rin. Masuko ka niyo. Masuko ka? Ah, di man siya masuko kay Matod pa, di man siya Subin Padilla kay ang iyang idol si Piolo Basgawa. Basa-basa ni. Ang drama king kay ang imong idol, ha? Dili pang bad boy image nyo. Kinsa may nag-idol ni Subin Padilla, si Bayan. Bad boy image naman. Sige, sige, standby mo na may galang. Pabliyon ko, biasa na itong atong text na ito, atong hotline. Hotline mga igala tungod kaming tanan hot diri mo nang tanan diri nga linya hot sa mga isoon ang technician diri hot ang angkorman hot mga igala mga namong linya diri hot food hotline diri itong mga hotline hotline numbers na ito mga igala sa globe 0916-395-9196 sublion ko 0916-395-9196 Og sa smart sa mga igala, pwede saan mo mo padayag dito. 0946-808-8661. Sublihan ko. 0946-808-8661. Ipadayag lang. Itawag, itext, itchat. Tadaan mga igala nga linya diri open alang kaninyo. Except lang sa linya sa tubig, di mo makalusot dito. Og linya sa internet kay naputol ang fiber. Pwede mo mag-agi dito. Ito sa fiber internet. Ito pwede mo sa data. Namo mga igala. Ito kanarang duha, hindi ninyo mag-agian kay naputol niya ang isa tubig, ma'am. Lumos mo dito. Tanan linya, open alang kayong talan. Tungod kay gihataga na mo gibugaton ang tingog sa Cagayanon. Tingog ang ninyong talan taga Misor. Tingog ninyong talan taga Northern Mindanao.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga pakishare, likes, and follow sa mga igala sa itong programa. Ang atong fanpage, my son. Ang K5 News FM Studio Digital 89.3. I-likes na may galay, follow para updated mo kanunay sa mga panghita boss palibot, mga igala. Tanan ng mga impormasyon nga dapat yung masairan, inyong makita, di may igala. May follow lang. K5 News FM Studio Digital 89.3. Muna mga igsoon ka lang. Ang atong official fanpage na pwede ninyo may galang daligyatan, pwede ninyo salmutan, pwede ninyo padalaan dito mga igala si maminsahe. Pwede sa dito mga igala i-send ang inyo dito may igsoon pagsawa isang kumano. Hindi mo ba expression na basta bilang libelous. I mean, kung nga namoy minsahe nga panghimaraot, pwede rin na basta di lang libelous. O sabi panghimaraot ka, di lang libelous. Kanaingan ba nga? Yan, yung gumana, gwapo eh. Bakalag baka. Kambot po mga igala, kaibisan o kaibaw, kang baka klipay, mga yapong gabi. Kaya tingnan ba, ubay kagisim mong naong mga iso kaibaw, ubay kasi mong pagkatao. Nainon dyan lang, gwapo lagi ka, bisag kayo nahuna, ganyan. Magiginingong gwapo nga, sabi gwapo ang tao. Hindi naman lang ganit, tama namin, ano, kaya kung man namin, tama kasuka, man, tahinoo, nandagaran. Muna mga igalang ganabang di na lang taman namin para lagi dito mga igala di ta kita sa itong naong kay maguba man itong adlaw dito noon. Pero abot nga nung ganaan yan tanana no? Muna nga sige lang kung may ingon mo dito guwabo ang kurman balag din tinood lipay gabunta na mga igala. Puto-uto di ka sir sige na lang anak magina sige balik din ito mga igala. So, karong panahon na, mga igala, sa itong pagbalik, ato sa aninaon sa itong palibot, atong lantahon, mga igala, ang lagat sa panahon. Lantahon sa buong ato, mga igsoon, ang ato mga kadalanan. Labi na kay Birnes, mga karong adlaw. Pero ato sa Malotson, importanteng pahinomlom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ako si Kenneth, diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
6: Sa gihapon, inyo nakauban Doc Hans Liman Nolo sa inyo mga simian. Kung hisgutan ron, kinipipila ka mga sintomas sa mga babae nga dapat ipa-check up, ipasuri yun mga higala. Unsa man ay unang-una, kiling bukol sa suso, breast lump or breast cyst mga higala or bukol nga naa sa imuhang breast. O, mga babae, nganong gikinahanglan tungod kay kiling breast problem mga higala, especially kiling breast cancer. Sa mga babae ha, muna siya ay number one nga causes sa pagkamatay. Number one leading cause of death sa mga babae sa cancer is killing breast cancer. So, bisag unsa kagamay ng bukol mga higala nga imuhang mamatikdan sa imuhang breast. Naay 10% ani sa mga babae nga naay bukol sa ilang breast na mag-lead to cancer. Muna'y delikado kayo. Sometimes, naay mga bukol sa suso sa breast sa babae nga normal ra. Ang uban mga higala, kanang gitawag nila nga fibroadenoma. So, mga masis ra, mga unod-unod ra, nga gagahi mga higala sa breast sa babae. Lahay po itong gagahi nga gabukol sa imuhang breast, laminag yung katubitong mga buntis, yung pasuso, lahi po ito. Yan ay uban mga higala, makafeel sila agnay bukol, na yung murag bukol nga mugawas, mafeel nila, makapa nila sa ilang breast during sa ilahang menstruation. Kaya kining mga bukol sa lawas, may kalabutan ni mga higala sa hormonal changes, laminag yun kung magrigla ang babae. Then paghuman sa rigla, mawala po ang mga bukol. Na yung mga bukol mga higala, nga naa sa breast sa babae nga, tissues, ang unod, no, mga unod-unod lang, dili siya malignant, benign ra, then naa po yung mga cyst nga gatubo sa suso nga ang sulod mga higala is liquid, fluid. Niya ang delikado kung ang bukol nga mag-accumulate sa breast is katong malignant ng mga bukol. Katong bukol nga gakos og tumor. So muna'y delikado kayo. So kung naaman o galing, no, mga higala nga ma-feel nga may mga bukol sa breast sa mga babae, eh mas labing maayo mga higala nga magpakonsulta. Ang uban, ginaladala lang eh. Mawaala ni, no? Mawaala ni. Pero naay bukol nga mamatikdan sa ilahang breast. Nangulngol ang suso, nangulngol ang sakit. Well, kini mga higala, na ako'y usa sa mga experience aning breast cancer. Na ako'y silingan sa una. Siguro nag-edad ko grade 6 siguro to, mata pa kay ko. Ang mama sa ako ang silingan na diagnose nga naay breast cancer. Nagmulo na niya, di na kay kalihok kayo kay lagi sakit na ang iyang breast, no? Luya na siya. Then, later on mga higala, nahibalaan ako nga katong iyahang blessed bitaw nga naibukol ni buto. Ilang taon na ko ang kana bitawng lifestyle sa family. Number one yun, hinga on yung karne. Grabe, karne pa imo mga higala, no? Balag, gulay, bugas, basta na karne. Karong mga higala, nakita po na ako sa lifestyle sa family kay katong iyang amahan. Ako man tong maninoy-maninoy man ako to. Atong bana, atong naay breast cancer, pwede po ka madlungon. Inom, grabe manginom yun. Anya, grabe po manugal. Sugal yun mga wala na sa tunong mitaw. Ya, grabe po to siya mong kastigog bata. Kay sa una good, akong ma-experiensahan mga higala. Kani true to life story manim, atong makuha nga lesson. Sa una good mga higala, kanang mga laag ni. Kada uli isa ko ang mga silingan, mga amigo, nagikan sa laag. Nabdusan mga higala o kanang mga kabanta mo anang mga pieces baka agrabi labhag yun niya kulbag po to siya mahubog kay magmaoy. So ako nakita mga higala, akong itulitimbang ba ang kahimtang sa iyang mama na padali mga higala ang pagpahulay. Hey, pahulay mga yun to mga higala, pahulay mga yun to siya na padali ang paspas kayo pwedeng paspas sa mga higala. Pahulay ako nakita mga higala usapod sa reason ani kaning grabe ka stress usa sa mga trigger points ganong napadali ang iyang pagpahulay. Number one, ako nakita ang stress grabe, mga anak pabadlong grabe, mga anak magpatay grabe, mga anak mga higala ug amahan magsilumbagay magilukuray magpinatyanay ang inahan taon mga higala penting uya stress kayo. Muna ang isang putan mga higala sa inahan kabaton mga higala sakit nga breast cancer. Ang trigger points number one ang lifestyle. So usa sa mga himang no, no sa mga babae mga mamis nato likaya nato ang sobrang stress, sobrang trabaho, sobrang stress. Then himuon nato mga higala ang healthy living, healthy lifestyle yun. Muni na kanindot higala mga kaditribayo sa pag-inom sa ditribayo kay kung luya ang sundalo sa lawas na atay reinforcement. Ang reinforcement nato mga higala kung sa gira pa na i-race back reinforcement na sa D3-bio. Ang D3-bio na ay antimicrobial, antibacterial o anti-cancer properties na ana mga higala sa pag-inom nato sa D3-bio. Kay kining atong D3-bio na ani siya ay virgin coconut oil o vitamin D. D3-bio!
7: Ano sa ngalan ito, ma? Ima.

0: mga kaman. Pagkakas ang green list.
1: D3 Bio. Ang D3 may visyo. Ang visyo may D3. Sa mga butika. D3 Bio. Health News. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

0: Para intermegala dere sa tomada guban sa Foro de los Pueblos. Sa ikawala 7 mga gala ang atong oras. Oras ato janinyo sa Food Supplement for Men ang Extend. Extend Food Supplement for Men. Ang kasandigan na ito mga gala. Nga mga papa. Mga daddy. Kasagaran mga gala kita mga papa na o mga daddy na. Maninginanglan ani. Pero di gapon mga igsoon na ingon nga. Masit aside sa mga batanon, kaya na po yung mga batanon sa may gala, nanginahanglan nag-ayuda mga igsoon. Hindi ayuda ang kwarta, kundi ayuda mga igala para sa kama. Mga extend food supplement for men. Para sa libok adlaw nga enerhiya po mga igala sa pagtrabaho, para way kukapoy. Para ka na-circulate o sagto. Naka-circulate o sagto ka itong dugo mga igsoon. Pag naka-extend, buhing-buhi mga igala. Ang atong adlaw, o niya pag-uli pa mga igala, buhing-buhi sa mga igsoon ang laing linalang. Puntay laing linalang mga igala nga napoy kaugalingong kalibutan. Importante sa nasya nga inigulis, pinulian na ninyo mga igsoon, mga tatay, mga papa, mga daddy, nabuhi pa na siya kay. Patay na iniguli mga igala. Magluksa si Mrs. Ano gina? May manang buhi mga igsoon kay Malubong. Muna na yung lahin, muna yung nakalahian na niya. Kaya usually ang minteryo matod pa may gala lugmanan sa mga patay. Pero dito sa panimay, matod pa may gala lugmanas mga buhi. Kaya kung patay na, di man na malumbong. Mga siguro ha, extend food supplement for men. Para sigurado dito mga igsoon nga happy si Mrs. Balag bilar, happy gabon mga igala. Balag kulang sa tulog, basta sakto sa dulog.
1: Na Van Sarmento.
2: Balag kulang sa tulog, basta sakto sa dulog. Ayaw!
0: Nga! Una siya, extend food supplement for men.
1: Foro de los Pueblos.
0: Standby sa mo, kaya ito sa deligyatan, si Kakifad Jonathan sa banal. May Bernes man karo, may galabit. Ano na ito? Mingaw ba itong palibot? Mingaw ba nga ito magkadalanan? Wabay klase diha mga igala sa mga tulunghaan. Nga kanunay ang adtuan ni Jonathan. Kilid-kilid ba? Kakifad Jonathan, kamusta ang gawa? Si Kifad mo!
1: K-Live News FM, Kampyon Report.
3: Ari di mo bro, candle light in the spray, get at matawag to dig weather disturbance ba ning kay ato nakita karos bukir ang bahay do na may medyo mga nipis-nipis nga mga gabaw at kita pero kung iskuta na to resinto bahay nakbayin sa Cagayan de Oro paayo pa man mayan timpo karong orasa galiman kung iskuta po na to ang dragang trapiko payangay kabalakan karon diri mismo sa may Cura extension makita po natin kusurahan nga bahay sa may San Rico. Okay pa kayo ang dagan sa trapiko ni sa iska buntagon kay padatan at ang mga eksuran karon mga straightway point rin ang lipo na sa Barangay 22, Barangay 23, at sa pag-atag o kalimpyo sa kadalan K5, kadalanan K5 na tan. So karon makita na ito, upside pa ang kadalanan, ayaw pa ang kitpos panahon na ning Seska Buntagon. So muna, itong pinakalitin sa press, gigas sa kalitasyon. Dato yung natuwa pagulagway na ito, grato sa DTX 550 pong tambal, masok diabetes. Kinis ka K5, Jonathan Sabanal, para sa kampiyon sa malinang servisyong publiko galingawan, Trakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3
1: K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Dagan salamat Kaki 5 Jonathan Sabanal. Okay pa sa all rise. May galang atong balibot. Atong adun ay mga lagaw kara may gala. Kami na itong mga trabaho, gobyerno nga walay trabaho mga igsoon. Kay Biyernes naman, matod palagi may gala, 4 days lang ang trabaho karon sa mga nas gobyerno tungod kay conserve energy. Yanahan sad ang kadaghanan ani mga higala. Although sa regular days, extended maninoon mga igsoon ang oras sa ilang trabaho. Pero usually, mga igala, sa kadaghan ng butas gobyerno, kanang extended hours, wala naman po na i-glayan. Relax naman. Usually, ang mga mo-transact sa gobyerno, kung ito, bagay alas 5, pinakadugay alas 6, wala naman abot, alas 7 yung transact. Magambot lang sa mga igala, sa realidad, napay mo atima ni mo alas 7 na hapit, mga igsoon. Hindi naman siguro kayo mahal ang gasolina. Balik, nag 5 days kayo. Apo, 4 days, 4 days. Pagalis, Bakulod. Balik naman dito ang ilang LGU sa 5 days. Sa kaki 5 days. Sa Bakulod. Oh, kita na nandiyo rin. Upat-upat, manggapon. Report pa gani, mga igala ni K5 Jonathan man sa ito. Gahapon ba ito nag-report nga? Pati gani, Lunes, mga igala. Wah, daw dito i-ablik. Ay, para conserve energy sa akin. Gabi na. Di na lang ka mga blika para nga wala nag yung energy mga gamit. May ka ng conserve energy, may gala sa gobyerno, oray. Di man ang mapuslas publiko, sila may amotag, mapuslas publiko. Ay, nung sibing-sibings mga gala, ambot na lang. Pagkita kita dito nga ang sibings dito mga igsoon. Ma-feel sa katawan. Except lang, siguro may gala kung tinuod mang galing to. Panahon ni Gloria Arroyo. Hade na, kaki-five na tan. Na, anak, kanong panahon ni Gloria? Di na nagsugod ang four-piece, may gala. Kamu na sa ide, na? Actually, nagsugod ang four-piece, mga igsoon. Panahon ni Gloria, kaya ni-declare si Gloria na surplus ang kwarta sa gobyerno. So, tungod kaya na-surplus, may gala. Di man good trabaho, may gala, sa gobyerno mag-save-save. Kaya ang kwarta sa gobyerno dapat i-spend na may gala for the benefit of the people. Oh, dili sila bangko nga mag-save-save, mga igsoon. Kaya the more may gala nga na-savings, the more nga questionable ang imong pang-servisyo nga doon sa katawan. Kaya there's no such things, may gala, nga ego yun ang imong kwarta para mag-servisyo. Sa medical assistance pa lang, mga igsoon, kulang taon mo na. Kung i-spend na nimo mga igala ang kwarta sa gobyerno, kulangon mga nina. So there's no such things, mga igala, nga makasave you ka kung imog yun ang iservisyo ang kwarta sa gobyerno. Pero atong panahon na, nalagi surplus matod pa, so matong gihatag, pinagitahay sa, wapa may 4 peso na, di pa man nabalao. Gihatag sa gobyerno nito, tsak. Agoy, nakita man may igala sa mga politiko kini. Murag epektibo ni nga pamulitika di ay. Ayuda, ayuda. Itong gi-sustain nila, gihimuan pag yung balaod, despite pa man, nga lugi-lugi ng gobyerno, iutang na. Oh, iutang na ang hatag sa popis. Kaya man ang kuhan ba, ganabang na mislook mga igala sa gobyerno. Huwag man na mislook, you know, I believe. Nakita na nila may igsoon nga, dila na saktong utangon, nag-appeal na sa utangon sa Pilipinas, ang ihatag dito may gala sa popis. Pero mga igala, we like it or not, politicians is a politician. Diha man may gala makabintaha dito. Diha man sila makakuha mga igsoon o gingon talaga nga mga suporta sa dole out mga igala. Mao na ang gisustain nila to. Mao na to, nagka... Litsi-litsi, kaya nagkadaghan naman pong utang lagi yung Pilipinas mga igala. Appeal man na. Mao na ang origin sa four-piece. Surplus ni Gloria. Ay surplus ang kwarta sa gobyerno daw. Ato, daw, rapod kayo. Kasi di, binutbot o sa ito, mga igala. Itong gibalik sa katawan, pinagis for peace ang surplus. Meaning ba, kanang surplus, mga igala, dili na yung mga sagyanan ng gigas Japan. Surplus, may tawag na. Dili na mo, kanabang niya. Sobrang nga kwarta, saving sa gobyerno. Ihatag, pinagis for peace. Mao to, kay sobrang ang kwarta sa gobyerno, lagi may galawa na may gasusan. Ihatag na lang nga sa katawan, pinagis for peace. Karon, adi na surplus gihatag, giutang nga na apil. Oh, now you know. Alas 7, yes na. By the way, mga igala, yung kalimot, mag-Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Ikaw ba higala, kanunay dito nga maka-experyensya o mga hilanat? Gamayang ulan dito, talisigan lang ka mga higala, hilanato na dahin ka. Gamayng ulan dito may gala, initan po gagamay, sip on ubo na dayon ka. Balik-balik mga egzon. Mura ba may galag mo gintang lago sa kasimana, balika na sa gaghilan na sip on ubo. Kana ra ba mga egzon, sinyalis na may galang huyang, luyang atong resistensya. Kaya kung huyang sa ato da, ang atong resistensya mga egzon, huyang may gala ang atong depensa sa lawas. Huyang ginamay gala ang atong immune system mo na realidad. Kung huyang atong immune system mga gala. Kung wa na mga gala ga function og sakto atong immune system apektado gid atong depensa sa lawas. But pasabot dito prone gyud ta mga gala sa mga sakit-sakit sama nining ubo, hilanat mga igsoon og sipon. Yani hasol ra ba gini mga sakit ta mga gala pag mo nimo igo ganato. Mao na, tibaan na nga huyang tang immune system pagbalik-balik ni mga sakita. Mao na nga, ibalik yun ang kakusgan o kahimsog sa atong immune system. Remember, our immune system, mga gala, is our first and last line of defense. Murasad ni sila mga igsoon o sergeant at arms sa sinada. Ani na, kung nag-function ng sakto, para masabda na itong sakto sa ang immune system. Hindi nila na ito i-broad nga, Armed Forces of the Philippines, di, kay elites man, yung mga pinagka-uso karon, ano na ito masabda? Ang atong immune system ay gala, mauna mga igsoon, ang Sergeant at Arms sa Senado, inabagan siya mga membro dito may gala o sa mga Marines. Kung sa diya nga nag-drill na, nagbarina na mga higala, ang giingon ta dito mga viruses, na mga bakterya dito mga higala, GSIS, bro. Example, di pa naman sabta na ito. Tungod kay aktibo man ang immune system, ang Sergeant at Arms, mga higala, Senado, ni-react dayon mga higala, ni-adto dayon dito sa pultahan nga gibarina. O dito mga igsoon, giwarningan, gipabuthan dayon mga higala. Kuwa na kasulod dito mga igsoon ang ingon tang NBI sa ilang narrative na nga gikonsidera nato may gala sa atong example karon nga mga bacteria o viruses. So inana ang example. But pasabot. Kung aktibo ang immune system, mo pala pagsulod dito sa lawas may gas bacteria o viruses, iya na din ang atakihon mga igala. Patay na din na, di na na ka-multiply. Kay kadtong nga naitabo pag barina-barina matod pa dito sa GSIS building annex may gala sa giingontang Senate. Kung huyang pa lang ang giingontang Sergeant at Arms na ito may son, wak kariak, posibleng nga makasulod na based sa ilang narrative, kay ilaman ang narrative. Inanana. So para himsog sa mga ison, mura po ng Sergeant at Arms sa Senado. Inanglan mga igala, aktibo ang atong immune system. Mao na atong suportahan. Pinagi sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Para active guys siya nga mo react mga igala. Di na dayon makasulod pa ang mga bacteria viruses na makadaod sa tulawas. Pinagi mga igsoon ang mga testimonya sa mga naggamit sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sir, sino mong pangalan sir?
5: Happy X.
4: Ano ba sa taga-asa? Napilay mo edad, edad sir? 74. Sir, ano sa mga produkto imong gipalit sa Klinika di Alternativo?
5: Dx
4: 500.
5: Dx
4: 500, dog? Yes, sir. Sir, sa kanya tuwa pa ka nagamit, unsa imong mga balatian?
5: Daghan.
4: Daghan? Oo.
5: Ano mo nga, nagtuho, hindi mo sa iyo. Pa kami umubo, hindi mo balik.
4: Sa karon nga nakagamit na produkto sa Klinika di Alternativo, unsa man imong gibati? Dunay karangan. Sa imong duha ka bulan nga paggamit.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.
0: Sa sublihan ko mga igsoon, ayaw kalimot ha. Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sigurado dito mga igsoon, atong protection sa atong panglawas, batok, maigas, bacteria o mga viruses. Para ligon ang atong immune system. E diya sa mga igalay, mga mensahe ako sa libasahon, mga igsoon. Unahon sa nato ni Maigala pagpadayag ang gipadayag. Unahon nato pagpadayag ang gipadayag, mga igsoon, sa atong mga sukig digpaminaw. Ato sa ni-open, mga higala. Kitiw-kitiwon sa nato para mo-open. Kaya di ba ni mo-open, kundi kitiw-kitiwon. Diyara, kitiw-kitiwon sa atong kamot, mga higala, ang cellphone. Ano na ng touchscreen? Inanglan sa magkitiw-kitiw sa mong kamot para mo-abli siya. Diyan na, na-abli na yun. Kaya na-abli naman, buksan mo, papasukin ako. Tanta naman. Tatuwa na nga kanta niyo. Diba ka na, buksan mo, papasukin ako. Sa malin butas mo. Nana ba, hindi magkukabagod siya. Kuhan na na. Kung sa may lyrics ganina. Ah, di na po mga lyrics. Ayun, hindi ko kumalo. Sorry po. Hindi po ako marunong sa lyrics niyan. Sige, diya sa mga mensahe doon eh. Diya si Sir Noy, mabati. Good morning, kani mo, sir. Atod pa ni Dream, may buntag, Sir K5 Nathan. Pag-shoutout daw. Shoutout di ay. Oh, hihihi, sa akong mga kaparintihan diya sa may barangay. Tignapuluan, Upper Dagatan. Oh, sa Upper di ay, sa Upper. Sa Dagatan family, sa akong igagaw, Uyuan, Roger Dagatan. Montahis family, Auntie Anada. Uncle Raul, sa iyang anak nga si Gaw, Ati Gikang, o Ati Chichi. Oh, Dagatan Montahis. Sa barangay official, sa barangay Tignapuluan. Kay Kapitan Nancy Loloy. Oga sa tanan taga barangay Tignapuluan, CDO. Oh, sa akong Auntie Bibi Josephine Dagatan. Salamat gikan kay K5 Noy Mabatid. More power. K5 News FM Studio. Oh, Sir Noy, ano sa naman kamanin rin? Nagpabot na K5 Junatani mo para mag-uban na mo. Okay, salamat kay Sir Noy. Mamista tas Kauswagan. Ayay, fiesta dito sa Kauswagan. Ganun ha, mga taga Kauswagan. Good morning and happy fiesta. Ganun yung tanan. Mugi po yan dito ila sir pagana nang imbitar ba to nga dirira taman yo to. Ah, kay piesta na di man taga uli kay duty man. Taga pamista ni. Gabi ibibo sa to dito ng ilang barangay hall kay sa tawag na mudya nang kauswagan man siguro. Ni tanaw ka kay K5 na tan wala kay mabuta ta na. Isod ng mutanaw, mga igala, magkabuta doon ang mutanaw ka. Mabuta man ka, kag-i-five na tayo, nabasa kayo, magkabuta ka. Pabutang, tusluko niyo mong mata, yun nila. Ako, bibo sa ito gabi. Ikaw, hinanaw ba ka na kag-i-five diyo, ganang mga mudya-mutya? Hinanaw ka, di po ka hinanaw, ah. Mujinggit, rin may makuha na ito, ano? Dibitaw kami mga higala nga kanabang mga gitawag itog mga retired. Kanaga ko na mig kanang di na minanaw ang mga inan. Ang amo karon ang among tanahon mga igsoon ni balik na mi dito sa pagkabata. Ug anan tamos tinuod ang akong ginatan-aw karon may gala ko na ako sa panimay. Salida na gid mga higala nga kanabang pangbata sa Coco Melon. Oh, ana na kung ginatala. Mo bitaw mga higala nga wa bay mi na mi TV pero wala mi signal para sa TV. Oh, kuan na gid Coco Coco bra gid dito ang gipang-download sa YouTube na mo dito mga Coco Melon. Nayabot ako sa balay ni way lingaw dito mga higala, tanaw na dayon. Ana din mi wa kay lingaw. Wala lagi. O, di araw, cellphone, o, oh, tanaw na. Ah, pagtanaw, Coco Melon. Man, sa permiro naman mo na iway lami, pero kadugayan mo tanaw-tanaw, Coco Melon, enjoy na na dyan. Okay na na. Mo, oh. Nana. Ano na ba sa kay mga retirado na mo mga higalang mga kalalaki na retirado na Coco Melon na ginatanaw? Huwag itong wapan nag-retiro mga higala. Usahay mo, saibit-saibit yun dito sa kilid-kilid, mga ison, download din na nang give the next. Katawa na mo na yun sila. Kisa may naka-download, ay download na na na. Naday na sa apps ninyo. Ano? Pero kami nga mga buhutan, bisag tanawin pa rin kong cellphone na puro ginidiri mga igala. Kung tanaw ninyo diri may gala kay Be, tanaw, tanaw kong apps ha. O, naaw, Cocomelon. Ano akong ginatanaw, Cocomelon. Inana, taka buutan ka na may gala. Bida. Sige, di apay dugang diri mensahe may gala. Kung saan gahinag, pagtaga ninyo mga mensahe. Biyernes, sa baron may gala. Again, happy fiesta ka ninyo tanaw. Diyan sa mga barangay kaswagan. Kanya itong mga tanod sa may gala. Magbati man na kay. Kusog mga signal diyan kang Bibing Store. Ang Key 5 News FM kaganda, no? Oh, good morning ato mga tanods. At least active kayo ng ato mga tanods gapo, no? Kaya ngayon matag-assistance ito sa mga tanods kay dili tungod kay gitusgo ka itong mata. May tabo ang nagdudua itong bata nito nga gisumba man na yala. Oy! Oy! Oy! Nagigutom na! Narak! Hindi kayo magdasa manggun maigala mo dakoon niya ni mga bata mahimo niya po maduy-adol. May maning tanod na lang dito mo istorya kasi kita'y magka-istorya mga igalan makasala pa sa bata sila na lang. So, thank you very much ha pag-intervene. Likay-likay na ko ng init sa uro kay gikapoy na ko ng si Glaise Dayas. Yan natang lugar, si Glaise Dayas, may galing na ako. Undang na ako. Ako'y na. So, thank you very much. At mga tanods, yan sa may kaswagan. Napay dugang din mga igala. Sakto nga termino, matupang Sir Noyo. Pagpakisayod. Pagpakisayod. Sakto na nga termino, pagpakisayod. Ya, di apod mga igala. Matod pa, dugang di rin niya, ignorance of the law, excuses no one. Saka, sorry, tawag ani sa Latin pa. Kanang, ignorantia lis non excusat. Wala siya ang sa Latin, ani may gara. Ignorance of the law, excuses no one from compliance therewith. Wala sumpay, may gara, kumplito gina siya. Wala siya ang, ignorantia lihis non excusat.
1: Foro de los Pueblos.
0: Salamat sa noy.
1: Foro de los Pueblos.
0: Matod pa po at maigalan ni Sir Jeril Halandero. Maing buntag Sir Jeril. Good morning, good morning, good morning, good morning kayong talan. Ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot na. Diba, inigbuntag sa iyo nga programa, inana, gina. Hindi mag-inana si, what? Si Kapitan. Si Key 5 Kapitan Martin Rapanot. Basta ay naging bukada na nga buntag na bugama kasagara na na ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot na ang namang turada. Malain bugama gunahuna ba sana po ng ibto na din naka duslag dali na may ibto nada ni taob kay ibto man ay lansang maday kay gitauran may hegalas muskitiro mao man diay anana basta buntag. Sige, salamat. Good morning, Sir Jeril. Parindiyo, salamat sa parindiyo. Pare, salamat. Diyapa. Si Sir Danilo Dulay, good morning, sir. Watching from Kaking Barangay 22. Wow! Mga taga Kaking Barangay 22. Good morning, kaniyong talan. Labi na kang Sir Danilo Dulay. Good morning, sir. Good morning, SM! Pwede naman ng good morning, Kaki 5 na saan lang. May abi pa lang dito mga galasi at mapilido. Nag-assism ba mga igala? Kaki 5 na saan, okay lang. Have blessed Friday! Ika ni Ma'am Maria Isabel Kasilak. Ma'am Maria, good morning sa ganimo. Salamat ma'am sa paglantaw at pagpaminaw. Dan share na po si Magpere Angelon Saikal. Thank you very much. Good morning, Kaki 5 Nathan. Shout out from Ramonal Village. Ikan po din ni Ma'am Lynn Piri. Ma'am Lynn, salamat. Oy, by the way, kay ubay-ubay ni nga mabag-o dali mga igala. nga mga nag-send sa ilang mga mensahe karon taod-taod mga ison dito sa atong pataguban sa Foro de los Pueblos. Dunay duha kaninyo mahigala magkadawat sa atong libreng load. Abag dito mga ison nga para libreng data. Oh, maka-data sa mo. Maka-confirm mo, maka-scroll-scroll sa mo. Basta ko nga magkadaog lalaki, ayaw lang na gamita para i-data para mag-open open o bebeme. Magkadaog na, magkadaog na. Pramatod pa suban, props na mangguna, sir. Props na. Ay na, mag-props, props. Anak kay, although siguro ang ubang misis okay ra. Kung gusto mo props, props, para nga mugana, extend food supplement na lang, di pa ma-insultos, misis. Mainsulto mga nas message kaya magdamit-gamit pag props kaya nagyuban may gala magamit-gamit pag props dito tanaw-tanaw sa buhay na nausa dito kumbitahan si Mrs. Mrs. Perintahan okay naman ang uban pero sa una-una na dabi nagidi akong pangitaan eh pangit nagidi ako kay gamitan naman tag props mama na mainsulto si Mrs. ana ayaw man ang props props ay pag kaya naman ni pakpak mga igala yes yes thank you thank you thank you thank you ni pakpak mana ayaw lang gamit-gamit og props extend food supplement for men na ano na props props so natay load dito para magatabang data dito mga ikson ninyo mga suking team paminaw ready pa again ha mga taga Ramonal Village good morning ganyan to lang yeah po shout out Binitinan Balinyasag Misamis Oriental T5 News FM CDO o COD ang imo nabahilo ha sir Janro kani CEO di cash on delivery man siya. Cash on delivery digital 89.3 magdain paminaon kani kanang Key 5 News FM CDO digital 89.3 salamat sir Janro Escala ikan dia mga igalas may Binitinan Balingasag yeah shout out daw ni Ati Dimpol okay Sir Richard Gallardo why absent sir good morning kanimo salamat atun pa po niya, walang iwanan yun, G5 always. Ikan sa Carmen, Zone 2C, CDO. God bless you all. God bless Sir Richard. Si Sir Tristan Gulay, saan may buntag ka G5 na saan? May buntag, Sir Tristan. Thank you very much. Iapakumbati ka G5 na saan. Shout out ko sa mga staff sa G5 News FM, Philippines. O sa mga FB friends, shout out ko ni Kuya Joe. Subsuban. Oy, si Kuya Joe, ako gaila po nila to. Maragato ning mga bayani sa mga igala sa modernong panahon atong mga kapulisan. Wala sa Dili Mayo, kahit katong Dili Mayo, dito bayani. Itong mga Mayo, mga bayani na mga igala. Og ni Rose Marie Gallardo, og ni Mary Ann Yap, salamat sa pagbasa. God bless you all. God bless Sir Richard. Miss Rachel SM Natsa Sulayi. Sama ni Miss Rachel. Mga bag-o siguro ni siya mga igala nga mga viral nga viral news. May buot pasabot ana nimong Miss Rachel. O ba si girl aray Rachel ni nga pagkabasa so din Lucky Rachel. Ana sir kung kanto manggaling ning mga viral-viral nga mga kalanaonon hindi na kumalingaw ana. Ang akong malingawan lagi karon Coco Melon. O na lang. Ay man ang Coco Melon mga igala kay dili makadaot sa atong pagkatao. Coco Melon kay para walay bunog. Tay pa di apay dugang dili mga igala. Pero tayo pa, before na ako rin, itiwasong pagbasa yung mga mensahe, mga ison. At ito sa palot sa mga importante yung pinomdam. Sanbay lang.
1: 5 News FM championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, Probiotics, may fortified probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Klinikas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend food supplement for men.
8: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kamiga kaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.

0: pagpapaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsultan

0: pagpunta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
2: 66th Palarong Pabansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Padahin tamay gala dito sa Foro de los Pueblos. Sa oras may son alas 7:35. Oras mga igala para mag-BTX Coffee Mix. Para mga igala kung bati na sadang atong adlaw. Always remember, para di takatulogon, dito mo trabaho, mga igala mag-function isa itong atong otok. Kinaanglan mga igala, mata ang atong otok. Mata nga mata gita mga igala. Para kung bati, muna mag-BTX sa Coffee Mix kay dila ni Coffee, detox pa. Maka-detox pa mga igala, maka-limpyo pa sa atong mga igsoong lawas. Ang ano mga ordinaryong kape, kung naay kape may galang makalimpyo pa sa itong lawas, limpyo sa itong dugo dito sa mga toxins. So DTX Coffee Mix na matagad daw mga ka-key-fi. Pabliyan po ang DTX Coffee Mix. Mora may son ang kape, detox pa mga igala. DTX Coffee Mix. Parenta mga igala dito sa Maraguban, Foro de los Pueblos. Kauban Japon ninyo may gala inyong Kaki 5, yung alagad sa kanginan, Kaki 5 na Tan Sarmiento. Di na tulang anon may gala bediya sa si Kaki 5K, kaya laing hugna ko na may gala sa ayuda para motorila ipahigayon. Kailangan adlaw, naka-schedule mga ikson. At least ito, magkabati na sa ning ato may galang mga motorila operators, drivers mga ikson, para dito may gala sa ingontang ayuda alang kanila. Nadugangan ba? Daghan ba ka mga igala ang nadugang kanhi ay mga igsunwa pa ni qualify? Karon ni qualify na bantanan? Di ba ka? No? Di magintanan, no? Logically, kay matod palagi mga igala na may uban nga kolorum sad, no? So walay registration. So kanong mga requirements? Lisensya. Ang uban may igala, wala man ini, so di yung ka ma-appeal nining ayuda. Pero at least ito na sigan ba sa ayuda? Di ang may igala si Kaki 5K alang mga igsun sa detalye. Kaki 5K, ikifay mo!
6: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
7: K5 balo sa ating City Information Office. Gadulay laing hugda kung batch 2 ni sa motorila drivers na makadawal sa fuel subsidy. Ipahigayon kini K5 natan karong Mayo 20 at adlaw Merkules sa sunod simana. Kunya magsugod ang ninya alang sa verification o priority number kalasyat isang buntag sa City Hall Mini Park. Unya ang distribution dahil sa subsidy hangtod alas 5 sa hapon na K5 na parang niya kung puna magkani hindi maklaim anang urasa lugar

0: Wa pa yata ga schedule ko kanus a makuha ka tong hini mag 25 na tan. Ikita buti ang nga gikinahanglan nga katong panan nga nasa listahan kini sa batch 2 sa motorway drivers na makadawat ang subsidy nga nasa Capigas City Santos, gikinahanglan nga magdala og original nga photocopy sa ilang nga driver's license. Unya kung wala matutpay hard copy sa ng driver's license, kinahanglan nga magparehistro sa portal sa LTO. Kung ang mismo matutpang account sa LTO ang ipakita sa payout. Makita na no sa Facebook page sa Radio City Information Office.
1: Oo, oh, money.
0: Ang pag-receive supportan.
1: Mm-hmm.
0: Ang itong nasa lista, na dili, matulagit ang nasa lista ang mukuha kay 5 na tan. Dili pwede nga manugong tao na ito nga mukuha sa iyang ayun, sa iyang subsidy, unya inatang.
1: By the way, K5K.
0: Representante.
1: K5K. Kana nga bahin na ba? Kanang dili gid pwede nga dili ang katong naa sa lista mo kuha. How about kung aduna siya dito gi kon ba kana bang authorization letter kay wa kay balo no na ba siya gi hambing nga balatian sa pagkakaroon na nasakit ba o di ba ka naka, nilakaw wa pagkabalik di na niya makuha gyud.
0: Bakit kung wa sila pa pahibalo ni pagdanasan
1: ang tempo kay cutting out kay pastar ang signal kay cutting out ka K5K.
0: O kani K5 na tan.
1: O kana muraga mayo na siya. Okay, loud and clear.
0: Magiging dating sa abiso ang ipagawa sa City Information Office kung isa tong nalista na itong K5 na tan mauragin ang mukuha. Kung yan bawal magmanugo nga ipadala na lang ang iyang subsidy o dili ba ka magdala o representante kay Fag Natani.
1: Mm-hmm.
0: O nga, dili po na himo nga mag-sample na hospital po lang naman ang benefitaryo, ikinahanglan nga dili na siya magdala o kauban kay Fag Natani o lakas na sa prela kay gamay ramay doon ang area kaya manitay gayon sa City Hall Mini Park. Mm-hmm. Nga, giklaro po dahil kay Fag Natani nga kaya ato lang klaro mo kaya basi nga uban ma magdala o kami nga representante kay klaro magdala to sa ila abiso. Ya katulang jud ang naasa lista ang mukwa K5 ba natan.
1: Sabot pa sabot ka K5K. Ka K5K bot pa sabot nga as possible sila lang gid abot di na magdala bisan pag asawa dili pwede dalo na.
0: Basta ito K5 natan bawal ang representante. So
1: pero kung magdala ba ayun kana magdala ka kauban. Kadto magdala ka kauban kay gamay magkang area dili gi-encourage sa magdala kauban.
0: O gi-discourage na K5 natan nga magdala og kauban kay aron kun lugar kay hot mangod dagan magulit sila K5 na tan diya sa City of Mini Park. So mauna nga kung mahimo katulog gid ang nasa lista ang moadto ina magdala ka uban o magdala pa gid og rain na K5 na tan.
1: Yes, okay. So, na magoy uban di gid kadi gayan ka K5 kay nay uban driver nga di gid pwede hindi mo uban nang asawa kay base gi mas milingho yang ayo. Di gid ka uban nang asawa ni.
0: Maina na gigipad mo tan pero dito naman po sa area kung saan sa area ang appeal out so pwede rin ito sa unahan.
1: At least ito balag dito sa unahan. At least ito basta na yung resibo importante na yung resibo. May ibang yung
0: dila kung gaya itong kapigitin ng driver's license K5 na tan o kung wala man yan dapat manahig mag-receive dito sa portal sa LTO. Unya gibuti ang puti Jade Adister, our City Information Officer, nga katong wala malakit sa lista, magulat-ulat lang matod pa K5 na tani. So, serious kini nga pagpangatag yung subsidy. Ato ba mga korona yung pangayag?
2: Adot na ng ibang sectors, labi na itong mga drivers na wala pamatagi kay percent pamilin siya sa ayuda na itong yatag. Series of batches na siya na pamilis na ito sa ayuda. Staggered system ti bali kay dili pasabot na kay pundo atong i-road code o distribute. Inahina na ilang dito makod ang tanan. So, rin ko yung sila.
1: Kay K5K!
0: Yes, Doc.
1: Oh, kahit mga ganun ni Doc naman ko. Dok-dok, yun naman, pwede man ko. Dok-dok mo ko sa una. Okay. Kinsa man tayo mong gi-interview mo naman itong si Inchung Di. Oh, kana, klaro na. Kinsa man itong gi-interview si Inchung Di?
3: No,
1: Inchung Di ko.
0: Oto ang pahayang ni Jade Adister.
1: Ay, si Sir Adister. Kiso yun po ni si Sir Adister. Mabog Inchung Di ang dati. Mura mag-di mag-uuyon. Kasampaan yung Sir Adister. Pura kang di mo uuyon ba nga mura si Inchung Di? Sir Adister.
4: Sampaan yung kao niya.
0: So, moto kay 5 na tanong sa kinagan mong gudyo pangutan ha. So, moto yung tubag lugar sa wala pa makadawa pa kay 5
1: bali, na tanong. Oh, balik ko na ako. Pila gito ka mga beneficiary yung gani karon? Pila ka buok?
0: Basi sa gipagawas na mga pangalan kay 5 na tanong. Makita naman siya sa Facebook page kagayon yung City Information Office. Mm-hmm. Nasa kapig Citizen 2 sa tanan kay 5 na tanong.
1: Ah, Citizen 2. Subay-ubay sa GDI. So, ang total appeal ang batch 1, pila na? Pila tanan?
0: Sa batch 1, K5 na tan, sa atong nainumduman, kapig to sa 1,000.
1: Naabot na ba kanin sila 2,000 ka mga motorila drivers ang naayudahan? Abot na, wapa?
0: Hapit na, maabot hapit K5 na tan, kay kung wata masayop ang first batch, mga kapig man to sa 1,000 ang nalista.
1: Marag 1,003 at ito kapin, so man, naabot ba ito?
0: 1,100, masiguro ito. Ah, karoon na yun, so hapit na. Mga 2,000 kamotorila drivers ang matagaan na K5 na tayo.
1: Out of pila man dyan ang registered nga motorila? Kung nakapangutan naman lang galing ka, pila man ka ang registered motorila operators din sa Dagbayan?
0: Sa atong nainumduman K5 na tayo, katong unang huna sa maong ayuda, naama to sa 1,000... Kapin to mga 1-4, masiguro to K5 na tan, ang nalista na to.
1: I mean, ang katibukan bang nag-operate nga mga motorila doon sa Cagayan, niabot bag 4,000, 5,000 ba ni sila nga mga motorila drivers or naara sa 2,000? Kay, ilan na to, pila na yung naayudahan nila, o itong wa naayudahan? Naka-remember ba ka?
0: So, 45 na tanong, ako may ipagawas ang City Information Office sa kung pila yun ka bo, basta kay katong sa first batch, nato sa 1,000, mga 1,4 to tanan, K5 na tan ang nalista. Kato siya, na-verify na gito siya, K5 na tan o gamaw. Gito ang nakakompleto sa katong mga requisitos. So, karoon, hanapoy na dugang. So, mauna ni siya, K5 na tan.
1: I see, okay. Hopefully nga, makasayo. Karong, unsang orasa mag-abli? Karong, abli na lang. So, unsang magkano man ang orasa? Unsang orasa na?
0: Mayo 20 ni sa K5 na tan.
1: Ah, Mayo 20, ba din na kayo maglawan?
0: Magsugod ni sa K5 na tan sa alas 7 sa buntag. Dapat alas 7 sa buntag kay magsugod ang verification pa na siya kung katuda yung priority number.
1: Ah, I see. Priority number. 20 ko na sayop is Wednesday.
0: Yes, K5 na tan. Sunod simana.
1: Oh, Wednesday na. Sunod na ng 2021. Unsa may nasa 21. Sunod sa 2021. Kaya baka kung sa sunod
0: na.
1: Mauna dahil
0: na. Mauna
1: dahil na. May mauna dahil na.
0: Mauna dahil na ang coverage K5 na tanong sa K5 sa pagpupin sa palarong pabansa.
1: Oh, ato na kag-Amerikani guys sa kuhan eh. Olympics. Ato na ka. Sige. Okay.
0: Go ahead.
1: Okay na.
0: Kini nga balita atod ka nato sa DTX 500 o sa ka-herbal food supplement ka makatabang araw bubalik si Durman ng Gipel. Sa imong blood sugar or blood pressure 100% o stop ka makadetoxify. Sa imong paglawas, kini mo pa rin sa klinika di alternatibo sa Market City. Unahan lang sa Gura Police Station. Kini, si K5K, buskain mo. Para sa pinabalita, serbisyo publiko, kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: Nagkasalamat sa K5K. So, Mayo 20 ato mga motorila drivers. I-ready na ang gikinanglan dito mga exalt para sa inyong ayuda. Second batch. At least na lang dito mga igala na ay second batch. Itong uban nito, ano ang manapil sa first batch mga igala. Anong karoon na doon ay dugang ayuda alang kaninyo. So, ikuan lang, iandam lang mga requisitos. Pwede na ma-hustle dito. As possible, ay nalang magdala niyo analyst misis, ay nalang guguyog sa ligi, nalang gudan. Ay, may ubang misis nga, ay, dili. Mutanaw ko pilay madaw. Ay, uban nga, sigurista nga misis. Ay, naman po yung uban, mga igala nga drivers nga bahinon pa man po dito nga pila man nga kulang man. Ay, to amas. Tuha dito sa itong kauban, balay lahat. Then ay nana mga igala dito nga mga misis nga di magkumpiyansa. Muuban yun. Oh, Mike ITM na kasi misis may maghawid sa ITM. Na di man mo nang uban mga igam. Tingnan ka nga isa rin beneficiary doon man naging naakin. Nagbantay man din yung misis dito. Bepe lagi gipirmahan be. Oh, Okay. Patawa din ba uban mga Motorola drivers makarelate na baka. Ubanan yun yung misis mga igala. Magkuhag ayuda ubanan kaya kay bawa na ka sa Drivers Weight Lover. Ako katuohon na ba yakuha ng mao nga kuhan kanabag nga pasumbingay mga ingunta nga mga bugal-bugal nga istorya pero tinod nga ang Drivers Weight Lover. Ako yung kailang Drivers Weight Lover yung mga igala higi basa-basa itong bakaat. Yeah, cleaver sad mga igsoon. Ay, kuya to kay sa ilang gipuyan, gigubag yun yung internet para di magkuntag mga igsoon. Gigubang internet! Inig mo si Bad sa inig kagabi, inig tawag si Mrs. Kani magkuntag! Gubang internet din eh! Ano, matinganan lang tagiya nito mga igalas, gipuyan nga, sige naman, ikagubang internet na to! Sige man putlo ng wire, di ay, kay putlo ng tuyo para bago yung signal din naman gala. O niya dito, kanang nga mga cleaver ba? Ano mga cleaver ko ka K5D? Yo nga, o. Nga nung di mabuga ka kadita, pag nagdita na ka, kung wire internet. Wakoy dita o kikwarta, tanaw ako, nagsend mga ni ko kandiyo, nang utang ko. Atik atik ragod yapon to diyo nga para nalanggi props ba o nabay ingon ta ditong supporting evidence nilang circumstantial nga tinuod wag yung kwarta tanawa nag text gay kong diyo o tabasa ha by diyo naaka diya 50 kay wakoy lod o tanawa nang utang gani ko wala man ko pa utang mo no wakoy lod o di makalusot mga higala mga cleaver god na o di ba ka dito mga igsoon. Mahula mong silpon dito sa kauban dito. Dahil pahula ba na kung si mong silpon? Siya yung tiksan mo, basta lang. Tingaan lang yung kauban niya. Sabi yung gitiksan, iya man kung galing yung number. Inana, cleaver, mga cleaver ba? Manang biwer mga misis, ano mga cleaver? Ano kung gitiksan man niya yung kaugalingan niya? Gibasa dito sa tagiya silpon niya human. Ang nakabutan pag dito nga, bye, respondita na dakong sunog. Uy! Kay mao di ay inigabot dito sa balay mga igala. Tinaabli dahil silpon nila ng text man si Dio. Pagtanaw dito silpon, ola, may dakong sunog, gamo balik ko, hadiha kayo. Kinahanglan ni Madone kay na dakong sunog ay. Okay, well, nabari mahimos misis nga gitiksan nga na dakong sunog. Ni balik. Sabay sunog mga igson, nga sila manday nagbuhat ng kalayo. Iyay ka mga igson. Ana man na, kay para magkalusot yun mga igala. Uban media practitioner ani makarelate man ana ba mga cleaver nga mga misis ni Willis balay gani di nagyo kakagawas nana rang estilo suban manghula mo og cellphone sa ubanan i-text ang kaugalingon kay ang i-text lagi dito ingon respond dita wala ko no no bad waves matud pa ni manager kay dako kay sunog eh. Nay mahimo nga sawa na nga pa respond di man di balik dito ah, pagbalik dito to ar man di ay mga igala sa bugnaw lawas. Yes. Ay nako. Panaging on pag gusto maraming paruan, pag ayaw maraming dolala. Yeah, now, kay bawa naman mga misis sa isilo suban, siguruhan nga inig-take sana, dili siya nag-take sa budala. Oh. Eh, inig-take sana, di man na i-open di, oh. For example, gamito na ko yung cellphone nga, i-text na ko sa akong number di, eh. Di na ko sana i-open. Kaya kung i-open na, maraga, kadudahan mang i-open, di, kay bawa na di kadaan, nga kami niwili pa man ka. Ayaw i-open. Pag-abot yung balay dito, uy, na may text. Hala, istasyon may nag-text. Hala, nari sunog. Ha, mabalik sa kuha niya kay may sunog eh. Oh! Bao pong lingi-lingi. Oh, may asog eh. Asa man sunog eh. Ingo na to. Oh. Mangutan na. Oh, ano, madugay man kayo ka nagkabalik. 3 hours. Mangyun sa ayaw. Dugay kayo nakontrola. 3 hours ganda eh. Dugay nakontrola ang sunog. 3 hours. Oh. Mauna-una, Mrs. 3 hours. Mangsutain man ha. No, di ay. Huwag malagi ko kadungog kong sunog lang eh. Uwa man di ay, balingasag yung sunog ani. Palayo bagi di ay, respondihan. Uwa man di ay, balingasag. Ay, nalang nang naikarason kaysa wag yun. Nang duwer. Daghang mga marukoy, mga igala. Mauna. Daghang lagi bagi, di yun ay. Daghang mga bagi, mga igala nga. O say, si Mrs. maidoy-idoy lang. Ang hindi yun magkumpiyansa dito mga igso. Kaya lang yung kumpiyansa. Sige, diyan sa mga bisaya dire, maayong buntag kaki 5 na tan. Shout out diri sa Matt E. Claveria, ni Mimi Sayataw, na Minaw Kamulog Parahaw. Wow. Salamat kanimo ha. Unsa magbasa ni Kyle or Kale? Balabis. Oh, good morning kaninyo diyan sa my Matt E. Claveria. Labi na ni unsa may ma'am ni Ma'am Siri, Ma'am Mimi Sayataw, na Minaw samtang nagkamulo dito pamahaw. Salamat Ma'am Mimi. Okay, Kale, salamat sa kanimo diyan. Si Ma'am Merlinda Mugis, good morning ma'am. O gamang taga Bulwa, good morning kaninyong tanan. Tanday mo kaysa itong pagbalik, maigala. Ato ni Mike Song is good time because they are Chronicle of Events, Mike Song. May tungod nining ngungtang pagbutho o pagkawala ni Senator Bato de Lorusa, maigala. Amo ni tinubdan sa tanang kagubot karon diya, maigala si Naro. Ikan sa iyang pagbutho dito may galang chajang, it's me. Pagkahuman kalit lang nahanaw daw bula may gala murabag touch and go. Murabag og kang sakuan pa kanabang gugma pa na murabag giitihan lang. Yan nawala dayon. Murabag itawag dito nga isang linggong pag-ibig Lunes nang tayo'y magkakilala. Oh. Okay na, kanang isang linggong pag-ibig Martes nang tayo'y muling nagkita. Oh. Merkulis. Gano lang Merkulis, gani? Nagalimod mo nang adain. Human naman sa importante pinamdam, standby lang.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: TJX 500 Health Alert!
6: Hello, hello, hello! Ay! Asa gamahim sogon, mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ay lang ay higala, pangitaag yun ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayong klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na amay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasangaran akong nakita dari Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay ko kita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghan na dito manda bandas mga Ilocano, perting daghan na dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, Mangalatok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. Ito mga wild bitaw pait kay na nanas ila mga market niya ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilang ginang ginasagol magutan na sila na gina sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lamig kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
5: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kan balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
7: Lilibet ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko, it takes 500, buntag na o gabi.
8: Parang pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Na-manage yung kaya kong tulog sa DTX 500.
9: DTX 500! DTX 500! Health Alert!
10: O, ang palaya nga ito ang ginautan, kaniligin makaon sa uman, kinauman mo reklamo ginaligin ko kaon na kong palaya kay. O ginay, pinaka-hate na ko nga klase sa utan. Ligin masulod sa kuang tutunan na may mga tao ginaligin mo kaon. Pero, we all know nga in general knowledge nga ang palaya mga higala na agin sa daghan nga health benefits. Ang uman, nagandoy kong gulahan, may kumukaon na na, pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang palaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga control siya, muna na kanindon. So, dili siya, ingon nga, magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na, muna na kanindon sa pagkaon sa ampalaya. Malang kita, sa klinika mga higala, ang ampalaya, ang dahon sa ampalaya, gihimo na itong kapsula, gi-extract na sa mga higala, ang dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients, and the same sa itong kape, sa itong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na ito kaklase sa kape, na anay mga ampalaya leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, eh, gapahealthy tas lawas, ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, ga-preventa sa pagbaton og diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, nagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
11: Adriano sabi, 70, Valencia, Inigwan, X. Sana wala pa kumagamit na niya kung lawa niya kayo niya. Dili ko ganaan kaon. Paggamit na ko ani, ganaan na kumukaon, ganaan na kumutulong. Nagi puruan nga, magkuhan na kong lawas. Sa kanang asma,
12: Asma, tadi yang nak gamit tak kag DTX 500?
11: Bukan, ang aku istorya, kasi mula pa makagamit, magamit na kay Aron Masalayan. Dili po kumiingon nga, mamaayo sila sa kay Angila Masalayan lang. Para nga mamaayo sila sa ilang ibati.
9: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

Pada intermediate di selam pada guban ang forward adalah 12 atau oras Mike Zone inside itu alas 8 na sa kabun tagon oras atau ganinyo sa Dio Fresh Dio Roll On para sa limpyo humot mga higala nga kilikili. Importante na mga Zone gayang kilikili may glaw sa money ang makaguba sa panglantaw sa uban ganimong niya impression ra ba may gala last bot masabot pag magkasimhot na sa ang hit nga kilikili. Magpabili na lang ngayon. Nasaan ni si Anghit? Kilikili. Adol. Ana na na. K5D yun. Actually, kanang kilikili mo gina mahigala. Ang embarrassing moment mga Ikson kung masimhutan na nga baho-baho mahigala sa imo mga kaubanan. Manalikaya na ito na. Bahala na lagi dito mahigala. Ingnong tagdi, tagwapo, basadilan, tabahog, ilok mga Ikson. Noon mo na. Eh, sakit ba yung ginapalandungon ka na nga, manimaw kag ilok dito may gila. Mayroon magsultihan ka nga. Bay, pahuas yung ilok, bay. Ay, di na ba pong kasultihan? I-chismis na ba hinuong ka na? Basta ka nagsa ilok, sisbetanan. I-chismis na ka. Mag-madool mo, damo, tapok na ginan. Ano sa ning nagdala o nidol? Tingnan lang ka, madool ka dito. Marabag ka, lingoy-lingoy ang mga kaistorya kay hadlock na dito mga higalas kwan. Ilok ni mo. Kumao na mga higala. Para malikayan, inanang nga senaryo o eksperyensya. Mag-day first, day roll on. Kay sigurado na mga higala nga degan manimaho imong ilok ni mga higson, kilikili. Tibok adlaw sa mong trabaho. Ya, dili lang humot ang imong kilikili, kundi mga higson, muputi pa. Dili lagom-lagom dito mga higala. Discouraging ba yasan ang lagom-lagom kag ilok dito mga higson? Yan ang binang mag-gym-gym ka dito, Michael. Jogging-jogging ka nga. Hansap-hansap ka. Exercise ka. Napagtanaw dito. Lagong-lagong manigilong ko. Discouraging sana. So, kinanglan dito, Michael. Kinigil.